0: name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
2: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified, world-class quality.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: ACS.
7: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato paminaon karo ng ato balita sa sports, gikan sa ato sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ni Edward Ligas, kasama ni Edward Baing Buntag.
9: Mayong buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Pakya si kanhi WBO Oriental Flyweight Champion, Jerry Francisco, sa iyang away kagabi dito sa Tokyo sa Japan. Human siya gipaundang ni Yuga Osaki, no? Sa 6th round, sa hinapos nga bahin sa 6th round, gipaundang siya no? Ni Yuga Osaka. Sa first Pierce round, paingon sa second og third, nakapakita pag ang labok si si Francisco apan maayo kay naka-adjust ang hapon og dito sa 6 rounds gi nagyud kaagwan tapas sa mga kumo no og gikusgon nga kumo sa hapon si Francisco diin na tiki og gigini human gi undang sa referee ang maong away. So si Yuga Osaki nagmadaogon sa iyang pagbalik no human sa iyang halos usa ka tuig nga wala mo away og bag-o lang kini ni balik samtang si Francisco usa sa mga prospect kani adto sa Pilipinas na pilde sa ikaduhang higayon dito sa Japan. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals murisulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata, Ironman.

0: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Karon, ari na ta sa itong winner na kayo magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Ito i-check kung nasakto bang iyahang tubag. Sakto ang tubag ni Ini. Pas naka-follow pa yun sa itong promo mechanic. Kung ano magkaroon sa itong 200 pesos nga GCash. Congratulations nga to ni Charles Amamag Jr. Si Charles Amamag Jr., ikaw mo'y magkarawat sa 200 pesos nga GCash kaya nasakto ang imuhang tubag. Plus, naka-follow pag yun sa ito nga promo mechanics. Palihog lang ta, Sir Charles, ha? Send diri sa atong Facebook page sa imong correct nga name. Onya, ang imo sa GCash number para ato na ito mapadang atong 200 pesos nga GCash. Laing winner na po din sa itong DYHP Answer to Win promo. At tangin ninyo, ha? Laing hugda ni Ini. Onya, nasang taod-taod. Para sama ni Charles, doon po kay Chansa, magkaroon itong 200 pesos ng GCash. Mino lang din sa itong mga balita, kaya itong mga balita sa naara din ang itong mga pangutana. Plus, ang pag-follow sa itong promo mechanic. Unya, tangi po ninyo pagbalik ni Attorney Rufil karong taon-taon, ha? Sa pagpadayo na sa iyong mga isyog mga komentaryo, gubang pang mga balita. Man lang sa itong pipila ka mga pahinom doon. Mabana ko dress control kasamang cases, menya. Nems Quiñones ug Gerald Albios sa kusaban yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Doos pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. O kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gining BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batuli. Samtang nga tuang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Para bang pinatawag ako ng danga.
9: Kay Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
10: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: It's a

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dinhi sa Sugbo, sa Cebu City, naatan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock, samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas sa 8:18 na. Mga higala sa manuban, karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: balik
7: point.
6: Ta sa atong mga isgutanan karong buntaga, mga kaigsunan, atong balikan ang mga issues nga atong gisundan, ingon man ang impeachment mga suking tigpaminaw, atong hatagay pagtagad karon mga kagalaan, o kagahapon dunay oral arguments nga gipahigayon mga higala. Ato ni hatagay pagtagad ron, pero dili pa ta mga kagalaan mo adto, ato sa paminawon ang mga winners ron. Yeah! Mga nasakpan na minaw sa DYHP o GAFM, busa magkadawat mapalipay gikan sa atong sibianan. Gastulin niya karon Miguelas kasama ang Lailin Rabanes Alagadas. Yes, kasama ang Lailin.
8: DYHP. Parliament Report.
9: Yes, Lailin. Puntag ka sa mga regimen ato ni Rufiel. Mayong puntag sa tanang soaking tipa minan na itong stasyon DYHP. Lagi na karon sa Mandawi City. Sila na sa maswerte makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYSP. Sila Rafael Hintarian, Evangeline Bacos, Maning Mabang, Monicricio Corvo, Cristina Catailo, Roddy Amaro, Eki Arena, Joy Dixon, og Ezita Sanchez. O karon sa ikasingi din niyo sa DYHP. O karon, number one.
10: Yeah! Super!
6: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligada sa mong report. Unya asa man si Idol B og si Julius Balili. Kay atong tagag pagtagad ato mga exercise sa kabuntagon. Ala combat

0: Okay, dan selamat Julius Balili, selamat sa mga nasakpan nga namin sa DYHP o FM. Busa na kadawat ubang pahlipay gikan sa atong sibiyaanan. Hasta ngilngiga. Salamat kayo mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Straight to the point, walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog. Alita may galas na mga issues o mga reports nga buntaga. O kini nga portion sa mga gato-gato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ginguman sa atong immune system. Doon na kining vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kinis mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kinis sa Belgian marketing mga higala o FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kinis mahigala nga taga 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Walang barato na epektibo pa. Bawa ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ato ang balik-balikan mahigala pag-evaluate ni mga witnesses ha. Ipresentar mahigala sa prosecution. Kung sa mga sunod niya mga panghitabuan ni mga kaigalaan. Kadto si John Mark Kalilong, di pa mahigala ikaduha si Attorney Jeremy Lutok ha. Unya ang katapusan nilang witness si Matibag Manday. Subo, magmata sa iyang istorya. Subo, subo. Nahalaboy no. Ato tagag pagtagad mga higala, standby lang una o gaingom lang sa itong mga reporso nga itong taon humalamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by MX3, dito ako bilib.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor. C-D-O-I-I-Idol,
7: cheesiest, our best idol cheese dog ever. Versus previous formulation, our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S, knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
10: Basta baon. Bounty Fresh.
11: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
11: Surprise!
10: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Ka igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Uba!

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na las 8 imidya na mahigala sa ato pagwanuban kanoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Kini nga portion to kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa maayong atong mga cells, maka-produce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Osminia Boulevard din sa Cebu City, duol sa Cebu Doctors sa building o giuman sa Consolacion Branch sa may EDM building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
11: Straight to the point.
10: Og ingon usab mga higala, kini nga portion nato gato sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sod sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa imong tinae. Mamakahatan kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing plada karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kay usa ka sachet, mag-isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon maayo i-shake og maayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sawayan sa Life Extension Vitamin D3.
11: Straight to the point.
10: Alas 8:32 na may gala sa ato pagbanuban kanoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Diay usa ka babae gipusil patay sa riding in tandem samtang naasod sa e-bike. Sa kanihinungdan ini may galang ano maning gipusil patay maning mga kagalan sa paminahon ang report o maning radyoman Paul Lauro. Paul?
11: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
12: Radyoman Attorney Rupil live daron diri sa crime scene tungkol kay ato hindi follow up na yun humana to makuha kining maong mga maong balita alas dos pasado ni sa kadlawon ang krimen ay tabo Attorney Rupil din hiining dapita kining kalsadaha Attorney Rupil gitawag ni og V. Aranas Street. Sakop ni siya sa barangay sa Nicolas Proper. Skina yun siya ni ining Chris Pension House. Dining napita o magkita niya sa atong video, Attorney Rupil, nahunong ang e-bike na gisakyan sa biktimang babae na si Lailani Diklaro, 50 anyos minyo na taga-barangay Suba, Silingang Barangay sa Pasil. Dining napita, nahunong ang iyang e-bike sa diyang yang e-bike yung kisakyan sa diyang kalitsyang dipusil sa riding in tandem. Nagsusita din sa palibot, before pa tunay tamo, binhi na diaydaan ang motor, nagsigi nagtuyok-tuyok din sa area, dihan na pita sa atbang, dihan ni tago kadali, o niya, dahil ni tuyok, pagkaabot na sa e-bike, dihan na, ni sabay na, ang motorsiklo dayon pabuto maka duha ngadto sa tulo ka higayon tumong sa o sa biktima. Makita niya sa itong video, natuay yun ang biktima. O niya...
10: Usa man nga barangay sa ako, Paul? Usa nga barangay ni Paul?
12: Sa Nicholas Proper ni Attorney Rupil.
10: Mm-hmm.
12: Barangay sa Nicholas Proper. No? So, ang atong pagpaloapan eh, ang tubag na malanggod sa atong kapulisan, paloapa, investigiran pa, hinungdan nga atong investigative team, maunay ni Anhe diri sa area, Attorney Rupil, aron ma-picture out na to. Kung giunsa pagpusil ang biktima. So diha di ay sud sa e-bike ang biktima, Attorney Rupil, no? So naay CCTV camera diri sa barangay sa Nicholas Proper kana kita jud kayo si Attorney Rupil, but subo pa lang dungon kay dili mahatag ug dili mapakita sa atong taga-barangay tungod kay dunay pahimangno ang atong kapulisan nga dili ipakatap sa media ang maong video CCTV kay basig makahampered sa ilang ongoing hot pursuit operation kuno sa suspect, no? So dire, looy kayo tan-aw ng biktima, makita diha sa atong video, Attorney Rupil, video jud na atong nakuha dire sa area nga natuay gyud ang biktima kay nauluman siya, Attorney Rupil, no? So dinhi napita gilabang nako kini kang sadaha, dinhi mutago ang motor sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, no? Dinhi napita niya dayon paghunong diha sa e-bike, iskina yun ini sa ka-pension house, kinigitawag ko Chris Pension House. Paghunong yun diha, nisabay na yun ang motorsiklo, dayon pabuto. So kinigapita yun, Attorney Rupil, mauni ang kita pa ganit diri ang lama sa dugo, no? Huwag ni maplasingi ganit, no? At dinigapita ng hunong ang e-bike, ang kuha niya, ang padong niya dito sa nahagamay ani mao naman ang BRNS extension ng Imuning Lahuson.
10: At unsa man kunoy initial nga kwan Paul? Sa imo nakuha diha nga mga reports, initial nimo nga nakuha nga report. Unsa may mga motibo kani ngano na musil man sila?
12: Mao gyud tanay atong tumug tuyo sa Sawang Kaliro Police Station 6, Attorney Rupil. Pero takom pa sila aling bahina karon kay ilang pasabot ongoing pa kuno ang kuan lisod sa kaig mo hatagtag motive nga wa magagikan nila. So ang ato lay sulti nga wa pa gyud sila nahatag, Attorney Rupil, ug unsay motibo nganong gipusil patay ni sila ilani, no? Minyo ra ba in town ni, no?
10: Walang ta babay ano, babay man gung buhat, Paul, babay buhat ba usual kayo ano pusilon man?
12: Oh, babay buhat, Attorney Rupil, makita man diha sa atong video, ato nang video gyud nakuha kay wa man mohatag ang barangay sa ilang CCTV kay doon na po'y order sa atong kapulisan sa Sawang nga ayaw lang na ihatag na yung mga hayo na taga-media kap ha ay para dili mahampered ang atong operasyon sa suspect. Basin, pupuli ha, pupuli nga nailhan na nilang suspect. Mauna itong huwaton ron o magdakpan na sa Sawang Kaliro Police Station 6 ang nagpusil nila ilani ay patay ra ba in town. So, ang itabo, tungkol sa kapaspas ay itabo, Attorney Rupil, atong kapulisan ni order na lang sa e-bike driver nga idaga na lang na sa ospital kay basig mabuhi pa na. So gisakay ra gyapon sa e-bike ang biktima sigon sa mga saksi diri palibot, Attorney Rupil, no? So pag-abot ito, patay yun, no? E-bike ang katong iyang gisakyan nga e-bike maura man say gigamit pagatod niya sa ospital. Unya ang atong suko ana hayag na sad sila kayo nga ni aray diri sa crime scene, Attorney Rupil, no? Huwag kay gusto tagkatinawa na ining maong krimen nga naitabo diri sa barangay sa Nicholas Proper alas dos sa kadlawon. Maning niari na lang yung diri sa crime scene mismo. Nagkahimo na lang tao ga investigative diri, Attorney Rupin. Himo na tagpag-investigan sa kaugalingon na ito nga makakuha tag-detalye. So mo din niya naitabo.
10: Kung sa may trabaho ko nin Lailani, Paul?
12: Pauni ang wasad matugan pa sa polis, Attorney Rupil. Kaya ato ning pangunta ng polis sa may background ha aning biktima, sir. Ongoing pang investigation, sir. Maram na ang ilang matubag. Padayong pang follow-up na mo, sir. So, huwag lang ito, sir. Huwag sa development, sir. Huwag na ibadakpan. Mapahibaw rasad mo, sir. So, ala-ala ang nakitabo aning Sawang Kaliro Police Station 6 sa pagkakaroon, Attorney Rupil, no? So, kuhan pa kayo sila, kanang wa pa jud kay sila ihatag. In fact, wa gani sila mo sulti og giun sa pagpusil ang biktima, kinsay na musil. So wa ni nako ari adiri, Attorney Rupil, wa ta kahibaw. Kaya ang gunman, riding intended. ang biktima nagsakay di ay og e-bike, sa dayang gipatay siya sa riding intending, sa dayang gipusil siya alas 2 pasado sayo sa Kabuntagon ining dan di arana sakop sa barangay sa Nicolas sa proper ing atong dakbayan sa Sugbo, Atty. Rupin.
10: Lima ka na po, riding in tandem, babaeng buhat, na ilang gigamit ang riding in tandem?
12: Oo. So, oni, atong huwaton, ang atong kapulisan, unsay resulta sa ilang investigasyon kay ang ilang tubag, padayon pa man ang follow-up operasyon, padayon pa ang ilang hot pursuit sa gituhuan nga gunman, no? Kay previous, o sawa pa may tabo ang krimen. Nakita pa man ang motor, nagtutuyok diri, napita Attorney Rupin, diri sa may kantok, dool niya sa atong Iron Horse Patrol, no? Niya, napita, tutuyok. O niya, pagkakita na nga, nagdanga na ang e-bike, diin nga to agi, ni labay nagkalit, boom, boom, boom, dito, buto-buto na. Dayon, natuoy na yung taon, ng mga video niya sa atong, ay, kwa na siguro niya, black and white lang siguro na ato, kay, pwede man dugo niya Attorney Rupin, kaya naulo man doon, no?
10: Mura gi-ambush na ni Paul kalakiha, Paul?
12: O, mura yung ana ba? Hulungan lang ka niyo, pakapaka na yun. Unya. Gani, diri sa asfalto, Atty. Rupin, napadiri yung dugo na nagpagwa pa taon na limpyo eh. Wala ni siguro lasingin. Namilit tayong taon diri sa asfalto. Unya, napadiri nga bahay, no? Oo. So, wata kay ba kung sa'y transaksyon aning biktima, kanong niabot siya aning orasa diri dapita sakay sa e-bike. Nga iyang na sa diyang gipusil siya ngadtong nagmotorsiklo Attorney Rupil nga dali sa kayo nakabiya human nila mapusili na ang biktima. So tuay ang biktima, makita niya
10: usang oras sa exactly kuno Paul nahitabo ni
12: alas 2 ni pasado sa kadlawon Attorney Rupil.
10: Kana sayo kayo no mo na matingala sa ka og tagaasa nang babayhana nganong iabot sa alas 2 kadlawon pod dali man Paul.
12: Taga Suba siya, taga barangay Suba sa may Pasil Attorney Rupil ba. Para man kuno sidingan ra mo
10: sidingan nga mga lugar.
12: O, oh, sidingan rin nga mga barangay kining sa Nicolas Proper, unaga may ani, mauna man ang Ermita, mauna ang Pasil, mauna ang Sumba, mauna ang Sawang Kaliro, naglapos-lapos naman guning mga daan din. So, ang pangutana, kung sa'y transaksyon po nila ila, na anang mga orasa sa kadlawon, naabot siya din. Ako ang tayong ipangita itong driver at itong e-bike na mo i-exact yan, wala na may nangangkon po nung kinsay driver ato, kaya ron ako po may interview ba kay maura ba sa'y naghato na sa niya. Ni karakter tugdagan kadiyot ang driver sa e-bike unya gipabalik niya gi-driveban para mahatod sa ospital Attorney Rupil no so pa may nangangton diri ako ning ipamutan ang kisay tagian ning e-bike kining naay murag puwa diri sa atop no naay murag puwa sa atop Attorney Rupil ang e-bike wa na may nangangton no og kisay kisay nagdrive ani e-bike na maoros say nga mao gisak yan sa biktima sa dayang gipusil patay siya mga pasado alas 2 sa iyo sa kadlawon diri nga dapita. So ato na lang buhaton ang investigasyon sa atong kapulisan unsay motibo anong gipatayin tao ni si Laila Diklaro na taga barangay Suba ning ato dakbayan sa Subo. So live diri sa area Attorney Rupil no. Ako inyong Radyoman Polauro DYHP Tatak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo Boy Nationwide!
10: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 8.43 na kini nga po yung suntod ganito mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol niini ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika ug mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point.
10: Alas 8.43 na mahigala sa Batuban kanunin atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Now atong balikan mahigala ning mga panghitabo sa impeachment trial. Ang Article 4 mga kigalaan, betrayal of public trust in Daikin, na diha nabutang ang grave threats o ang inciting to sedition. Muna ilang giprobar na katulagi mahigalang pagpanghulga matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto mahigalang ipapatay niya si BBM, ipapatay niya si Lisa Marcos, ipapatay mahigalas Martin Romualdez. Actually, abi benitan ako bitaw na day o kanang di ba nila i-appeal sa impeachment day? Wadi ko magtuong ako. Kaya mga tao nga, mga ordinary mga tao, nangyamid man lang ining maong istorya mahigala. May conditional magod kayo, may nga magod nga, kung mamatay ko, may kinausap na ko na tao, kung mamatay ko, patayin mo sila. I-appeal man ganyan nila. So pag-appeal ron, atong i-evaluate ang mga ebidensya, ang mga testimonies, unsa may nahitabuan ni ron? Nining mo mga testimonies? Atong tagag-pagtagad ha, uman lamang sa pipila ka mga mainundanong pahinomdom. Alas 8.45 na.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
14: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
15: Para bang pinatawag ako ng daga.
16: Si Kai Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
17: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
18: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. I'm sorry.

0: Prefix Negundo L. Gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy o mommy, importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batuyon tag kakapoy o og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa ato hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
6: Para bang pinatawag ako ng daga?
7: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na las 8:51 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Now, atong balikan mahigala. Kini nga portion of gato sa sugar troll. Daghan karon aduna gyud pamati sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang Sugatrol Food Supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat, din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gihimo isip herbal medicine. Munang makatabang mahigala alang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia or insomnia, constipation, ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato matag-adlaw nag-Sugatrol.
10: Straight to the point.
11: Alas 8:52 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Unya mga higala, kung atong i-evaluate kini lang sang ikaapat nga articles of impeachment ha. With all due fairness mga kaigalaan, basin sa sunod nga mga articles of impeachment ug okay siguro. But kini nga particular articles of impeachment daykin, tinuray lang ba? Wa gi na daw-daw ini. Kana plangka balang pag istorya ato balang gi-evaluate mga sukit dig paminaw. Kinsa may mga witnesses? Pulos mga higala mga taga NBI. Unya ang ila mga higalang testimonya tinaghan ng mga inconsistencies mga sukit dig paminaw. With due respect mga higala sa NBI, ako balikon kining taga NBI mga maayo ni. Pero mao lagi na kung masuguan lang po ka, basin og nahilaw-hilaw ni mahigalang ilang investigasyon. In fact, mahigala si Senator Erwin Tulfo na kaingon maganig, unsa man ninyong investigasyon nga ganong binamadali? Ina na ba nga pagkatermino? Medyo kwanyod, dili ba sa airtight? Pero mao lagi na kung ingon pagsugod pa magod ini mahigala, wag sa may mutuo. Abi na kung di na tinudoon nga i-appeal nila sa articles of impeachment. Grave threats of inciting to sedition. Gibinuangan na magani naghimuhimo kaniadto mahigala dunay nagtawag-tawag kung mamatay ako papatayin mo. May kinontrata na ako na tao, kung mamatay ako papatayin mo sa BBM. Si Lisa at saka speaker. Nya duna may gala speakers niya telepono duha didto mga kaigalaan kadto si Janoy. Nagakon ka to dong names, pero di, ato to yung pasalida no, mabadlong tang mita no. Mabadlong tang mita ato, mga kwan. Gibinuangan na nagot to mga higala. O ipasalida to, naman to nga John Wick mo yun ni kwan's telepono. Nagtuo ko mga higala, kining maong mga witnesses nga gipresentar, wag yun nila si Kalilong niya gisundan ni attorney Jeremy Lutok. Wag yun nakaingon nga nag-hire si Sara Duterte og assassin, nga kinsa ning maong assassin nga gihay taga-asa ni siya? Kaya ingon man nga nag-hire kung assassin. Ako magka-imagine kung ingon nag-hire assassin mo, magka-as John Wick. Himuhimuan ning mga memes, oy. Makita pa ba ito memes dong? O dili lang ito patingugon dong memes? Pwede na ba ito? O kanan, marag mo na sila dahi? Dili lang ito patingugon? Ah, pero magtingog mo ito Sara, di ba? Tingog ito Sara. Kung nahin, tingog ni Sara magigikuan. Yes, John Wick ni kuha sa kanang telepono, ana. Dihimong komedya ba mahigala? Kisa may, tinuray lang ito. Ako, agikumuntuo nga apelo nila. Binakog confidential fans lang. O doon sa patong uban nila nga ilang makuha. Giapil man gindi nila ni mahigalang. Giapil nila ni proof mga kigalaan. Mga may medyo mahimong katawanan, tinuray lang bitaw, ang mga taong Pilipino honron nga naminaw. Ha? Nakonbinsi ba mga tao dahil aning particular nga kwan? With your respect ha, di pa ko mo manguna kay basin o nga to sa sunod nga articles of impeachment kay upat ba ni? Ha? Upat ba ni? Yung unang gi-present, sila man prosecution may nag-vote, ikaw upat? Kani pag-ilang gi-una? Muna makaingon bitaw ka, sa mga ginilang kaso ka mga kagilaan, strategy nila ni nga giuna ang medyo huyang articles niya na isunod to mga ligon nga articles or kay dapat yung una gyud ligon nga ng una o ang katapusan ha ang una o ang katapusan may ligon porque ning giuna na mahigalang grave threats inciting to sedition habay napuwa ning prangka-prangka ba lang pagka-istorya ba with your fairness ha kay basin dito sa Article 3, hindi lang ko mag-una. Pero kining Article 4 lang sa itong isgutan ba? So far, ining duha ka mga witnesses. prangka ba lang nga pag-istorya? Ato bang i-evaluate ba? Wa ko magtuong apilo ni kay gihimuan gani komedya ni nga kuan nga tuntuyo ni si John Mark Kalilong unang witness ang iya rin yung mga testimonya rin yung rekadto rin yung labot sa pagkuha to sa internet nga naka-download siya. Wa man sa priskon, wa man sa tanan, dili po siya expert. Kini po ikaduha sa lutok, nagkalisod-lisod na hinuog panubag. Ako di mo kumutuong nga kuan sa lutok, bright boy ni. Pero, o ka na kung pasultion ka bitag buta nga kuan, kini ha, o gikan ko sa mong kasing-kasing, sinsilo ka sa mong gisulti, kamatuulan, gina, di ka maglisod o tubag. Uy. Pero ka na kung kuan, maglisod kag tubag ka ng labi na nakay gitagot-taguan. Simple lang na. Tay kita mo to akong i-play kaghapon si Peter Caetano ng utanan niya. Mura sa ang pangutanan November 3 nga video ang itubag ang November 6. Dagihimong bugal-bugal ganini. Abi na ko dili apilo nila ni. Sige apil magiday. So ipugos nimo og apil niining duha ka mga witnesses wa gay na pribahan ini. Prangka lang pag istorya. Murag nindot lang kung hitanaon dito mahigala, gipresentar na nana, unya, gamitan mahigala sa direct examination o sa pagpresent o witness, doon ay objection, gi, nagbawas-bawas o tubag, ana. Pero, og tanaon ni mong kinatibukan, ugago kay background sa balaod, ay makinala, nato na, gipresent na. Pero, og doon na kay background sa balaod, nakakuha ka mahigala sa subject, sa rules and evidence, makaingon ka, wa mag-iunod ni mga bata at tao na. Pero di pa ko mahimog conclusion. In this particular articles lang, with all due respect sa prosecution, basig doon na sila ligon nga kaso sa Article 1, Article 2, Article 3. But in so far as Article 4 is concerned, although wa pa sila mahuman, because ang ilang last witness, karon pa mang Martes, si Matibag, NBI Director, di lang sa ito paunahan yun. But kininduha lang sa, kininduha ka mga witnesses, so far mahigala por bida Ginoo ko. Akin ay prangka ang pag-istorya ba? I know, doon ay mga naminaw, daghan kong mga listeners, mga lawyers, mga law students. Di lang sa maningaw, dahil ka nang minaw lang sa liyan sa kinan ba? Hilom-hilom lang sa, kung sige nag-confirm sa akong isulti, sakto-sakto, nag-isulti nga tulong. Ay! Ay! Simple, magod basta-basta kang mutingog ng panahon na, daghang lawyers sa adi lang maningog. Hilom-hilom lang na sila. Hilom-hilom lang. Kaya mga law students maminaw labi pa badong take o bar exam. Imong tunluan niya o Isus Ginoo ko. Wala, Ginoo. Nagtuo lagi ko ni ugdi nila apilon kaya himo mang komedya gud ni mga kagalaan nga dihayal ko no. Pwede mabati ang tingog ni Sarah. O Sarah lang niya dayon ko. Kaya gihimo ang memes sa unang. Kamon, kabao naman mo na nga memes pero gihimo ang katawanan ba? Kaya sige, sige. Sige ko no memes.
12: Kulas do.
11: Ah, sige dong. Gamay lang. Kaya baka niungot mas John Wick.
13: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.

0: huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.
1: Kinighimuan nyo ni Konya ang kaistorya ni Sara si John Wick. Kinighimuan nyo ni John Wick, may galag mo unay mo, operate, ngilingig pag uning lito lapit. Ngilingig pa ni manghigala ni Kuya Kuko Martin. Labaw pa ni Cardo, kung may mo operate ni. Ang akong gusto, mahibawaan yun. Pag-present itong kalilong, niya, kung gi-present nila ni si Kwan, kinini ang si Attorney Jeremy Lutok. Abi na kung mingon, kinsa may naagin na hire ang asasin, na ah, kinsa man, si John Wick. Ito lang ni Yagi, ito katawa. Kining paghimo-himo ng memes, di ba? Di ako naghimo ani. Hanaran sa internet, kamo kita man siguro mo ani. Pagkatawa lang ka ba? Gimo-himo ani lang istorya. Hantod ron, mahuman na lang ning articles of impeachment ang last witness nila si Matibag. Humana si John Kalilong, John Mark Kalilong. Humana

0: si Luto Clon Asain. Bang Samuro rai dito sa Muslim Mindanao. Tuwa siya na-sign sa si Regional Director sa NBI. Nagtuukom higala mingon niya. Doon na gina-hire. Taga-barm gina-hire dahi. Ay! No, naka-hire sa rag assassin. Susakop man dahi sa kuhan. Ay, mauti. Ay! Ano man, doon na kayo background ba? Di, sakop sa mauti, sakop sa MILF kani Adto, sakop sa MNLF, sakop baka may gilang miswari, ah, sakop mahigala sa Abu Sayyaf, unsa ba? Ano man doon na capacity ba? Ah? Kay Hanto doon, wamag yun. Ingon nga nag-hire, nag-assassin, wamay na, sulti nga na yung na-hire. Ay! Nya unsa may testimonya unyang matibag karong Martes? Ako mingko okay, we will give him the benefits of the doubt. Pero unsa may iyang unsa asa dapit iyang testimonya? Asa man dapit nga maka-expect na ta kay tulo ra man kay mga witnesses gipang withdraw naman sa prosecution ang uban nila mga witnesses. Una gyud lang gi-withdraw may galas si Sulayka Lopez. Ilang gi-withdraw as hostile witness. Nga ila ko nung ipatawag unta as hostile witness. Kadto bluff-bluff na dito nga postal witness ha. Ngilingig ni, patawag si Sulayka Lopez. Pag human, withdraw na ito. Tanawa na ko ining attorney Jeremy Lutok ba? In fairness, ano yan? Kalisod-lisod tawag panubag, mahigala o eh. Tanawa na ko nasuguan na gitawan po ni siya. Nagtuman na po tao ni siya amo tao. ato lang agi kita. Pero kining AI, no? Kining AI ron. Antigo gimo ka din nga. Murag, ang cellphone ko no, hey, John Wick. Naya sana nga, kwan? Na ang naong sana. Ibalik ko no, eh. Katawanan sa ning. Kisa man naghimo na yan, eh. Talawan, atubang sana na to. Kuno his record si John Wick. Na, ha? Kinsa may tighimo-himo ani seryoso kay John Wick oi naminaw Sara. Ni gamit sa to gigamit la FaceTime to nang gigamit o Viber to or Messenger ba kano to. Wani pasusi ni John Mark Kalilong kay saman maoy suito mahigala sa kinini ang cyber kwan. Ah, suito man sa internet, naka-training ko tuldo ka semana. Ipangutana, tanik, usama ni FaceTime, ni gigamit ni Viber or Messenger. Tawa, tawa, kinig, iay mahimo ni, no? Iay mahimo ni. Tawa, tawa, John Wick, oh. Sa cellphone ni John Wick na si Sarah, tawa, oh. Sige, kano, ikuan ko na dong. Eh, be, ato paminaw, balik, be.
1: Pag pinatay ako, huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila.

0: witnesses ta. O, oh, kana. Duha na ka-witnesses ang i-present. Wa pag i-mention si John Wick. Hanto doon. Ay, katabot-pabot kumigala kinibit at paminaon tayo John Mark Kalilo kung saan kayo i-mention na ni. Wag yung hinungdan to yung testimonya. Prangka ba lang ba? Nga pag-istorya. Pwede makang malipat o kwan. Muna nga kung ingon ninyo, tagaanta mo o klaro ba nga evaluation dres DYHP? Klaro-klaro ba lang? Pero di ko moingon nga kwan ha, kayo wata kasabot sa first articles of impeachment, second or third, basically on ilang kaso. But kining fourth article of impeachment ngayon lang giuna, Jesus Marosip. Ang two witnesses ha, ato i-evaluate ha, ang legal nga aspect ha, i-evaluate tatong mayaw pa na kwanan yun. Ha? Sige, standby sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdom. Alas 9 bisayas na.
1: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha.

0: Hingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
1: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Nasa'yo, nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan at tangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available sa Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna, las 9:11 na sa panuban karuning atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan, may gala. Kini nga portion atong ganito, may kagalaan sa seed liniment. Well, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita, gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piyang-piyang. Katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmeng mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga panyawan sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point!
2: Actually, kung ma-proceed na ang prosecution nga to, ilan ang biyaan ng Article 4? Tanaw na ko na ipa... Proceed na lang mo sa lain kay muna magmahimo man katawan na hinuuning maong kwan god article. basin pa og dito sa lain nga articles basi dunay mga ligon siguro sila nga kwan dito. Dili lang ta maguna dito sa unahan. Kay kining Article 4 man god. Ako ang i-evaluate ha. Kanang kang Sulay ka Lopez nga wala nila dayon na correct sila. Correct sila. Kwan lang ba? Ako ang i-evaluate lang gani kanang klaro ba? Alam mo, kasuko na ko unsan akong evaluation na sultihan tamo klaro para nga makasabot na sa katong way mga background sa gilan to mga dunay background di lang to kinahanglan to explicaran pero katong mga way background kasabot sila ba tinuulay lang katong pag withdraw nila nila dayonon o presensi Attorney Sulay ka Lopez mas maayo to sa ila sa prosecution ang defense ato magpaabot na tong defense ato dahil ha? Samay niyo pagtuos, Sulay ka Lopez musulti agin si Sara o bati? Most likely, may gala musulti ito, numerate pa itong ang buutan, Sara? Niya mo sa mamitabo, ang kaso sa prosecution, madao, tinuon. So, sakto ito nga decision, ngawa nila i-present si Sulay ka Lopez. Ikaduha, ipang withdraw lang uban niya mga witnesses, okay ra, last na lang si Matibag, ilang i-presentar mga kagilaan, but, mao na lang last witness niya proceed na sa lain ng articles of impeachment kay kung malangan mo din sa Article 4 mahimong katawanan ang prosecution. Kita mo ang katawhan Pilipinhon gano'n wag yung mutuo ining Article 4 mula na kayong sa maon sama ng klasiha ang mga witnesses nga gipang presentar wag may clerics. Ako ko'y naluoy mahigala ni Attorney Jeremy Lutok. Ako'y naluoy di ko mutuo bright na si Lutok uy bugado ko na Regional Director ko na sa NBI. Di ko magkatuo nga, kuan eh. Niya karon, inigpangutana ni mo. Labi na gipangutana ni, kuan. Ay laning sa direct examination dong names. Kay, wamay, kuan ng direct examination, di man tamo hatag o gibugaton kay kinini ang ilamang witness ko na. Ari ka sa cross. Sa cross examination. Tuwa dito, mahigala makita ang matawag na to, mga higala o makawithstand ba ang testimony or dili ba? Ha? So, okay na mo, proceed sila sa lain. Pilagod ka buk niyang witnesses nga gi-withdraw, be? Ang ilang gi-withdraw, mahigala, of course, Sulay ka Lopez, sakto sila, nga ilang gi-withdraw to? Kay makadao to sa prosecution nga kaso. Prangka lang yung pag-istorya. Parihaan ng sa sheriff ba sa kwan? Dabo, ila pong gi-withdraw dahil, no? Di na idayon. Correct niya po mo, ana. Kay idayon ninyo ng mga witnesses, my goodness. Makatabang ba na sa inyong kaso or dili? Muna akong question. Makasabot ka ba kanus aka mo present o witness kanus adili ni mo idayon o present? Tanaw na ko in fairness mahigala kay naaman nila po yung mga private practitioners basino na tambagan sila dahil nga di lantaan eh. Astas ko pimintin may ingon san. As Coco Pimentel, may issue the statement si Coco Pimentel. O, ingon si Coco Pimentel nga, kwan. Miwan po siya nga, ang ayan nga mag-amping anaang, kwan. Kinunian mo presente. No, doy. Lisod kayo doon may presente mo, sulay ka. Di ko to pwedeng scripted nga presentation. Lahit magodo ka ng direct examination, nagsabot no daan ng witness, mabita nang sa regular court judicial affidavit na lang i-submit. Para nag-abot sa korte, cross-examination na lang dayon. Kaya nag, di ba na malikayan nga kamo, nagsabot mo diha, nag-istorya mo diha daan. Pag-present ninyo nindo at paminaw nag-present. Kaya pwede man na mo, pwede man na, blanka lang pag-istorya ba, imo mo gunang witness. So pwede ni mo na nga, mo ni ako pangutana ha, kana tubag, kini mo pangutana. Pwede na. Imo man ang witness mo na nga ang sukdanan sa witness kung natarong ba nagdi ba, ari sa cross-examination. Kaya wa man sa kasabot o kung sa kahit pangutana ang espikas. Kung sa'y pangutana as kontra. Na kini mga higala, ha? Hostile witness, sulay ka, hostile witness. Kung sa may kalainan doon kung sulay ka, ilang gihimong witness dito, even if kasabot sila nga, kang sarag yun na nga chief of staff. During sa Quadcom, ilang man ang pugso pangutana, wa may makalaban niya dito. Unya, og unsa ilang gustong tubag, mo ilang ipatubag, kay kung dili ka mo tubag sa ilang gusto, contempt ka. Yeah, abot sa impeachment court, di man pwede lang himuon nila. Di man pwede himuon nila. Kay kung dili mo tubag sa gusto, mo ingon man mahigala ang maruling na chief escudero, proceed, move on to another points. Why? You cannot ask an argumentative question to the witness. So may tabo na dili nila pwedeng i-contempt na sa Sulaykag. Parehao nila mga higala sa lower house. So makabuylo si Sulayka Lopez dito sa impeachment court. Muna nga, mas nakatabang nila, prangka lang pag-istorya. Ako bitaw, kung laban ka sa prosecution, kulba to na eh. Kulba to ha, inyong i-present si Sulayka. Mahimo na bang credible witness siya kung mo-present mo kayo? Hostile witness ko na, dili ko na. Kay, kung si Sulayka, mapatawag niya ang defense, maingon ka nga, siyempre laban, ganang sara. Defense ko na nga witness. Pero kung kamo'y mapatawag as hostile witness, that's another story. So, niadto ni Sulayka Lopez sa Senate. Pero wa nila idayon. Pag, kwan, bluff-bluff, ito ka nang bang, pasok-isok bang, ha? Says, next time, among next witness, Sulayka Lopez, na. O sa kanta pa ito, pwede mo supayan niya, pero ate, kras. So nangutana ang media di ay manghigala na Tony Lopez sa iyang pag-atubang ana. Ah, pag-atubang? Ingon siya nga prepare for kwan? Moto yang ingon day? Gipangutana siya nga unsa man? Ready ka ang matubang na kay ipatawag ka sa Senate? Ingon man siya prepare for typhoon Inday. Nakuyawan sila. Muna yung tambag si Kwan. Nakuyawan si, tambag si Coco Pimentel. Eh, Kwan mo ha, kanana ang careful mo pag-present ka ng witness, mas madaot inyong kaso. Pagkadaot nis kaso sa prosecution, oy, prank ka lang. So, di lang kumingon nga nahadlock sila present ni Sulayka Lopez, di lang. Kaya aron na po, in fairness po sa prosecution. Pero magkadaot nis silang kaso. Nya aron nga nindot mo paminaw nila inon nga aron nga di tamalangan amo na lang i-withdraw si Sulayka. Delikado kay busumbalik to sa prosecution to ilang kalaki magkiat mo present witness na askang mana ko kainunon mag-o to dai pero wala ba ang forecast na ko to kainunon ko kadelikado gid aning kalaki ha pero sige lang mao may ilang gusto nga ilang i-present pabuto na to atalawa di wala idayon og present. Hasta nang sa sirif sa Davao, ako niingon ako daan nga, ayaw idayon ninyo na kay basin og inyong idayon ng sirif sa Davao, basig maalkansi mo sa narratives. Malagmit pag mahiro sa lahino na madaot inyong kaso. Katawa ang defensa ng kalakiha. Sorry, Sulayka, ipakunta na Sulayka nga. Haman to article, ipakunta na Sulayka. Ingon Sulayka, prepare for typhoon Inday. sa Philippines inquiry na rin, no? Prepare for typhoon Inday, say Sulayka Lopez during Senate visit. Kusog-kusog itong typhoon na og ila pang i-present Sulayka. Ibalwit sa doon, katambag siguro lang itong ayaw lang yun, kaya madisgas siya yun tayo ng kalakiya katong i-present na. kiat lang present ana. Palangkal na pag-istorya, ako 100% si kwati sa lado. Huwag ilang i-present. Buna sakto to ilang gihimo nga, di lang tayo dayo present. Ni ako, sa ingon sa ko, kada, talawa, di, sakto akong forecast no. Ayaw ninyo, naunaan niyo mayo, ayaw ninyo i-present ng silip sa Davao kay basing niya hinoon o malkansi mo ana sa narratives. Malkansi mo sa narratives. Kaya ni-present ana dito, ni-close examine na dito, mulutaw pa yun sa ramay ko. Kaya kanalang bang pagka hitabu ah, may gala, although di ko mukha na na ha, kay ang kanang silif mga kagilaan, hilab, pasakita ng Sara dito, pero mga tao dito mga day, mingong sila na nga, para nila kuno, diya sila nibilib ni Sara kuno day. Diya sila nibilib ni Sara, ito nga, ang mga tao itong panahon na, nabagyo itong Davao, ang mga tao na ipa-evacuate, ito sa evacuation centers, pahimuslan man mga higala o demolish, although doon na order ito ng silif, gihangyo na ayaw lang sa kay, di pa man ang hatag pamatag mga sardinas diri. Kaluin ni mga tao. Ah, di, dimulis. Muto'y suko sana kay naluoy sa mga pobre dito mahigala nga biktima sa katalagman. Nga imo pag yung gupon ilang mga balay. Iyo sa karon. Pareha ba ng sunog? Bitaw ka na nang masunugan din, iba? Og na sunog, ini kasunog mahigala, ayaw lang sa. Mangita lang tag time, laing timing. Ayaw ka ng sunog. Nga, muna ng panahon na nga. Pahimus lang na yun, kuralon na yun ang sunod, di nakabalik ang mga tao. Muna, inana na nga pag-istorya ha. So, delikado kung ipresent ninyo ng maong silif ka ng isyo, dugay naman kayo ng isyo ha. Kapila naman ni Daog Sara Duterte ang pagkamayor, ni Daog mga higala, pagkapila sa Daog anak, ni Daog pagka-vice-presidente, despite nanaan ang isyo ha. Gerace man na ibre-eleksyon ang magsilbi. O ipresent na ron, basig mapildi mo sa narrative sana. Atanawa, sakto akong forecast, no? One and a day of present. Pero kaning kang sulay ka, pulbida, kuyaw kay ito, ila pa itong i-present, mga kagilaan, si kwate, gusto naman ang astas ko, piminti, litambag nila nga, lisod yun na inyong kalaki. Ayaw gumugki, atana. So, karoon, nahitabo sa prosecution, gipang withdraw nila, pila ka book witnesses. Kadto si, kuan, Sulay Ka Lopez, Captain Bilio, day. Yawa na nila, dayon. Kisa pa, si Abby Andres, si Mikael Flores, si Bones Magsambol, naduwa na pa'y psychiatrist, ilang gi-withdraw, family members of the victims of the threat, gi-withdraw nila, representative from PNP Firearms and Explosive Office, gi-withdraw nila. So, sato pabiyaan na ang Article 4. Kaya ang last witness, matibag na lang. Nya, ito yung evaluate, wag yun. Hungaw yun, ang Article 4. Last witness lang sa matibag ha, ang duha ka witnesses, mga higala, why clerics? Na si Matibag na laylas. O sa may itestify ni Matibag? Gawas, o si Matibag na... Basit si Matibag na mo-mention nga ang nahayal na Judge John Wick. Kaya itong ibantayan ang first witness nga si John Mark Lilong. O binako, kinimo-mention niya rin sa kaya ilang magipalak ka istorya na anay gihayal? Tinood yun nga hire sana? Sige tagpaminaw. Kisa may gihire? Wag yun. Lakin si Attorney Kwan. Attorney Lutok. Abi na ko na basig mo na yung masulti niya. Basig na ibutan ta lang ba? Tingali o na wire tap nila ba day? Na tinood yun nga doon na gihire si Sara at taga Mindanao siguro ni. Kaya taga barn ko ni. Present nito. Tingalig na kahire ni membro ba kasi ma-OT siguro na hire? Tagbot, tagpabot-abot, huwamansan. Asta mahigala, kinisikwan. Di man kayang gingon, nakahire ba? I believe na nakahire. So, iyan ang believe. Dili facts. But I do not have, kwan, I do not have personal knowledge. So, kana nga mga statements, wag yung hungaw. Hungaw nga mga statements. So, okay na, para na ko, o kinsay nagtimon aniron sa prosecution, sakto ng inyong gihimo. Actually, ha, atong i-evaluate na sakto ang prosecution wala i-present Sulay Ka Lopez. Sakto ang prosecution nga wala nila to hilab titong sirif. O sakto sila nga last na si Matibag niya dayon proceed to another articles of impeachment. Mas maayo pa siguro ato pikas kaya basig napay kaso yun. Kay kanto kadugayan at turay, gilaay ang mga tao na mino maglangan pa to pila ko ka-witnesses na ilang kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, walo ka-witnesses no? Ilang gi-withdraw? Naliman kag kanang walo ka witnesses, kada usa ka witness mo gastog tag duha ka adlaw. Ang mga tao gilaay na dai. Wa na effect para nila ang impeachment. Wala nang mga tao kuno ayaw mahal bugas diri na diay mga disgrasya diri, diay mga problema diri, mga addict diri problema ta. Wa na mura sila og kanang dili na sa mututok sa impeachment. Laay. Unya wala na effect. Delikado og maabtan ta nang kuna. Nya pila man ka buwan eh? 6 to 7 months. O dili na sa ibanan ang mga witnesses mo na duration. Medyo laay mga higalaso. Actually, kung ako'y pangutanon, sakto ba ang prosecution aning ilang gipangbuhat ron? Nga, wala nila i-present si Asulayka, wala nila i-present ang sirip sa Davao, ilang giibanan o mga witnesses, para na kung sakto na, proceed mo nga to sa another articles, basig makahagdaw pa mo dito napita. Kay kining article 4, wala yun nahagdaw. At ito'y wasag diskasa, ganun wala nahagdaw. Kalo to taon, naman lamang sa pipila ka pahinom dong. Alas 9.26 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi
10: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
15: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Usa ka siman ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
17: Pwede sa Actimed. Actipid man.
16: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
17: Actimed. Actipid.
16: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
17: Actimed. Actipid.
16: Unya ang quality.
17: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. It's a family friend.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na sa 9:32 na may gala sa atong pagbanuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kini nga portion to gato may gala sa DTX 500. Taas bang presyon sa mudugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa ayon ang kulat tapang ang magkaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity, good for the liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Alas 9:33 na. Mahigala sa matuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Now, mauni akong ingon. Okay na ba dahil sa pikas? O saman, sultiin lang ko kung doon natin mga flash reports ya. Ang duha ka mga witnesses so far, lisod nga tanaw ni mo o kung sala may nakuha ni mo anak sa prosecution, wagid dyan mo. Nga no, ang duha ka mga witnesses, bisa pag ating i-review ron, kadtos John Mark Kalilong, wa man sa personal knowledge. Kinahanglan man gud mga higala ug mo-present kag witness, dunay gyud sa personal knowledge, that basic. Unya ang exception ana, kay kung wa kay personal knowledge, mahimong hearsay kanang maong testimony. Ang exception ana may gala kung expert witness siya, ang problema di man sad siya mo qualify as expert witness. In fact, ang prosecution did not present him as an expert witness. So, ang katulog yung testimonya nga, nakadownload sa video, mo lang ito kutob dito na pita. Unya, kiniunta si Kuan, wasay personal knowledge may galabotan ng assassin, nga mamatuin lang pa si Atab ng naanay na hire. Basin ba tuod ba, makiingunta ba si nagka-hire kita na sana, no? Basin na wild taps in NBI, right? Kumplito ko na mga gamit ng NBI, sama itong giingon ni Kuan ba, nga, naasla yung mga kagamitan mo na. Basin bitaw nag-istorya sa rawag, tinuod niya assassin ba? Unya nang wiretap na nila. Nablatik nila yun niya na. Kaya ingon, mo naman naging pala ko istorya na anay na hire. So naminaw ko sa duha ka witnesses, wa mag yun. Si John Mark Kalilong, ingon siyang why personal knowledge. So dili siya magamit as ordinary witness, di po magamit as expert witness. Kaya wampo siya expertise niya. Wampo siya gipresent as expert witness because ang iyan training duha ka semana ra. Mahimaw ko ng duha ka semana seminar kaya expert na kitawag ni Mommy Julison. Na kininaunta may gala si attorney Kuan Lutok? Wa man sa Japon. Ha? Kabantay mo mahigala atol sa cross-examination atol gumbalikan gamay haro magkasabot. May bawa na to ba na unsang paghitabu ang mahigala, no? So, kinin niya, kinin ni ang Kuan, dito may Siloilo, ipasiminar may orakol. Numdong ka na, ipasiminar may orakol. Ako si Paps, si Kuan, kitungo din yung mga gamit na mo, diskon ba? Usak simana to mong seminar, sus ko napunan pa to, usak simana, expert din ako, okay? So, balikon ko, ang katong unang witness, ako i-evaluate ha, katos John Mark Kalilong, wagad to'y madaw-daw nga, Kwan. Muna, why nadaw-daw prosecution na to'y? Usa may magamit ni mong testimonya ato. Dili siya magamit as ordinary witness because he admitted that he did not have personal knowledge. Second, di magamit as expert witness. In fact, the prosecution did not present him as an expert witness. Na ikaduha, kinislutok. Kabantay, bayak mong lutok taon. Ako lang naluoy ni Lutok in taon, mahigala ito ni Lutok. Ayaw mahigala pangutana sa, kuan, nag-imbestigar, makakano sa yung tabuha. Pangutana ang Peter kay tanong mula, gang, karabi itong dili ganit sa makatutok, mahigala, duko-duko taon si Lutok. Si Attorney Lutok, wag ganit taon makatutok. Alam mo na, ato sa cross-examination, ha? Balikan talaga may, ha? Muna kinindo ka witnesses nga gipresentar, why madaw-daw? Ya, unsa may ma, although, we will give Attorney Matibag the benefits of the doubt because he will be presented this coming Tuesday. So, okay, atong paminaw, nusakan iyang testimonya. Basig maminsyo na John Wick tingali niya. Kani is John Wick mahigala, US ba niya kung no? Hollywood ba niya? Oh, Hollywood? Lupig og abilidad si Lito Lapid ani og si Kuya Cardo eh. Lupig ang Batang Quiapo ani niya eh. Na ato lang ang giagi katong katawa mahigala ha. Ato lang balikan pag cross examine gyud makailan. Kaya akong gingon di kay ko muhatag og gibug-aton sa direct examination kay imo man ang witness gud. Ari sa cross, at tuman may bawaan kung magka-stand ba ng imong testimonya, wa ba? Pag cross-examine, sus malusip. Daghamang inconsistencies, hasta mga higala ang iyang complaints nga gihimo dito sa DOJ o gang uman pa. At ito lang balikan ha. Nganingon pag siya nga, kana ko nung February 5, 2025 day. Tawal ko na, yan ngayon. Wa siya mahibaw nga na-impeach ko no si Sarah and Asluera. Bida, no? Ang mga ordinaryong tao sa Pilipinas na sayod, nagkagubot mga tao sa una, lagi ilang gibas ang mga congressmen, ano na, mirma mo na. Niya siya nga NBI Regional Director, siya nga cybercrime siya dahil nga kuan at the time. Sa ito, pasigisag mo nito sa computer, anang, panahon na, cybercrime do ka in charge. Niya wasa mahibaw nga ni anang February 5, 2025 na impeach si Sarah. Kisabay patuuhon ni mo. Kaya may istorya ba natag tinuod ba? Istorya ba natag klaro ba? Manamin ko, ang duha ka witnesses so far, wag yun, muna nga, ang prosecution, biyain na ning Article 4, kay mahimok mong katawanan aning kalakiha, proceed lang mo sa laing articles. Kaya basi ba? Basi nung tuwa dito, doon na mo yung ma-present. Ba't kining Article 4, akong i-evaluate Article 4, wag yun, eh. Wag yun, napakadugang explanation, ha? Standby lang sa gamay. Alas 9:39 na, das tuloy niya ron sa Idol Tweety, kaya doon ay notado nga tulisan na dakpan sa Carbon Police Station. Paminawad ang detalye o ba ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
7: DDDYHP. Ottoman Report.
8: Attorney Rufil, kasong may kalapasan sa 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang giandam na karoon nga kaso sa giingong notadong pulisana, human kininadakpan na itong survival operation nga gitahigayon din sa may sityo Ermita proper, Barangay Ermita Dakbayan sa Sugbo. Ang kinimong dinakpa na nailhan lang sa pangangya kay da kanhing na priso na po sa kasong pagpanulis o nagpuyo na po sa naasoy nga dapit ato ni Rufino. Girespondihan na dayon ni sa na grupo ni Police Captain Vincent Bonsila o ang taho nga dun ni armadong tao nga nagdala-dala o armas di fuego. Nya pagabot dapit na inhan dayo ng kininga maong lalaki basing na poda sa paghulagway sa concerned citizen hinungdan nga daling gisita ang maong lalaki di nasakmit ang 38 nga revolver sa armas nga duna po'y mga buhing bala. Kaya sa pagsukit-sukit mga kapulisan na tinirofil sa mong lalaki, kalabot sa kining mga legal na papeles sa armas, wala ni napakita hinungdan nga gidako pa. Dayo ni ang kining maong suspect sa isa'y pagzinakpan nga igo lang siya gisugo sa iyang higala, ipabaligya ang maong armas o male kinintos. O ang iyang maiyahari gito tinirofil kay ang 200 pesos na yudani. Kaya sa pagkakaroon, kasamtangang gikusudiya din ni ang kining maong suspect o gidala sa Cebu City Medical Center aron po da ipasa ka Attorney Rufil kay nagmoment po ni siya nga gihilanat po si Attorney Rufil. So far Attorney Rufil sa itong pagtuway pagkiginabi sa iyaha maura po din na ang iha pong nasaysay at kabahin po ani nga maong pasangil sa iyaha nga nagdikdik siya o kining maong armas o notado na siya nga pulisan din siya sa syudad sa Cebu. Inyo ang Adult Weedy Chai FM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Rush Boy Nationwide!
13: Okay, salamat Idol Tweety sa inyong report. Alas 9:41 na sa ato uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Atong balikan mahigala ng atong isgutanan ng butaga. Lalimang ka na sa attorney Jeremy Lutok. Ingon sa wasa personal, wasa kibaw mahigala nga na impeach si Sara Anangkuan. Kaya gi-question man dahil kay katong document ba? Mula gituyo man yun nga February 5? Nga ka ng February 5 mo ng panahon ng impeachment? So, sa kibaw nga na ay impeachment anang panahon na. Nga na-impeach si Sara sa lower house. Wasa masayod. Kaniha kang lutok mahigala ka karon atong balikan katong sa cross examination dong atoy batig pa atoy batig balik pa play ha para explain nato nang kwan. Chapchapon tani mahigala ang atong hisgutanan. Kini nga portion nato gato mahigala sa EXL Makabuhay Plus capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule manghigala gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giilan nato Makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan palang daan mga kaigalaan Makabuhay muhatag kini og kinabuhi gisagulan pa gyud sa asitaba garlic plus turmeric ginger malunggay neem guyabano oregano cinnamon lagundi sambong serpentina sodium ascorbate vitamin C og human vitamin B1 B6 og B12 EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o alang sa mga dunay pangutana, mahimong magkatawag o magka-text sa 0917-728-1434.
12: Straight to the point!
13: Okay. Alas 9:43 na. Nagawal ko na atong balikan tong cross-examination ni Attorney Lutok mga sukit ng Paminaw. Gikrus-examine sa abogado, mahigalang VP Sara Attorney Binluan, bata pang abogado. Junior associates ba? Ang ilang senior associate, si Fortun. Siegfried Fortun, wa pang pakita. Di pang bala niya ng mga junior. Pero wa, isang mga junior ang mga lawyers ang tuwa dito. Kalisod-lisod tawag panubag si Lutok eh. Kalau kini binluan kada sama ni pasarbal di bagbago-bago pa ni kita bawa ni mga bata pa may gipadari to ang ilang top gun ana sa ilang law office kana si Siegfried Fortun wa pa man pakita si Siegfried Fortun ngano man ang wa man pakita pa siya sa pud asa pud siya nagpatrilling po unsa man to pakita bato o di na to pakita kay kini mga set sa makita ka mga batang mga abogadong salam ka mga bata pakairay pulmulo magilangi ko niya panadaan lang mga bata kaya lang sa mga bata ingon ka ang samanin ilang gihimo strategy baka ni nila nga inana or tingala ka ba matingala ka nga so waman deha ang ilang kwan si Sheila pun may lead council makasila di man po siya may atraka pirmigyan. Kalahi ba ka na ito sa panahon ni Irap Estrada, diba? Ang ilang lead counsel at the time, si Estelito Mendoza. Sakto yun sa pangidalon mga kuan yun. Yan na, yun, nag-hearing. Panahon ni Corona, may gala si Justice Silafin Cuevas, moto ilang lead counsel. Katong seat of lawyers panahon ni Ilap, ngilingig to, si kuan, si Estilito Mendoza. Napasinarbasa, may gala. Katong nalbasa rin, ikinig narbasa lo, no? Apo man lang ni Justice Narbasa. Katong Chief Justice Narbasa. Bugado to nila, sila itong uban. Grabe itong ilang team. Ang doha ka furton dito. Nga na, ito nga kapag-hiri. Nga, si Estilito Mendoza mo, gay mo, as lead counsel ba, ikaw gay mo yung frontliner. Hasta panahon ni Juan, Justice Corona, kisa may lead counsel, si Lafin Cuevas. Frontliner, gano'n karon, sabi mo lang magkalandrakas na ng agi ining Juan, ha? Strategy baka nila sa defense o sa origin. Mantinira na niyo, oh, panatala na mo mga bata ng lawyer, oh, di ba? Mapildi naman mo mga bata. ako ka, kwan, ha? Unsa man ng ilang kalaki, wa pang pakita as Fortuna to nun. Nga mo ilang top gun sa ilang law office, Siegfried Fortun. Ang tuwa dito, gipadari to mga bata, pa, pero bisa mga bata, hain kumbate. Kalisulisan sa panubag mga bata. Ato pa na yun, ang kroto tao na standby, human lamang sa pipila, kapahinomdong. Alas 9:46 na.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
18: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Set Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
21: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
19: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na migala sa 9:52 na sa atong babanuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Kini nga portion makigalantod grato sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan, nga kadunay dagang mga toksin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay mahilisan og magbutod pa ang tiyan. Magkasina ti sabog insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutalutahan, dili samis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems og ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
2: Alas 9:53 na before nato balikan mahigala ning cross examination sa bata pang abogado nga sa attorney Binluan, ha? Bata man lang gipadana para bitag buhol day, bata apa day oi. Tagabuhol ba? Ako pagtuo nga kining mga bata nga mga lawyers, ila na mga researchers bitaw, nga ang frontliner gyud si Fulton. Siya man may top gun. Si Fulton frontliner nga ang uban tabang na mo research. Maay man mo research si mga bata. Karon mo may lagi asdang. Strategy ni nila or mura man gi-maintain nila lang may nag oh, ka, mga bata lang yung atubang ninyo ha. Oh, tawa. Gisayunan ba ka sa kaso nga sayunan ng kaso ha. Kay pwede ra nag fresh graduate lay butang. Tawa na pa yung mga bata, na mga babae nila nga kwan. Tanawa lagod, naka-picture da sa prosecution nung. No? Mga bata pa na yung mga kwan. Malkansi magugas experience o kwan unta. Pero manukol mga bata, ha? Oh, manukol. Si Atty. Lutok taon mga kailang gikros examine ka. Salimu ang upanubad. Expected man na og mo cross examine kato mga top gun nila. Maka-expect ka nga, kini maklisod gini ron. Pero kaya, ang nag-cross examine, mga bata la. Niya, napay mga, kuan, ang uban anak, kuan lang, unta, kanana ang tabang nag-research ba, ibutang, yun lagi sa top gun mo, ibutang. Kaya kanto sa una, lagi panahon ni Irap, si Estilito Mendoza na, agyod. Hands-on yun si Estilito Mendoza, dekin. Ikaduha ka na si Serafin Cuevas, hands-on yun sila, sila may lead counsel, ang uban anak, tabang na mo rin. Tanawag ko, no? Akin eh, prosecution, mga guwang mo ni prosecution. Ikaw man eh, kinini ang... Ewa, mga bata mo ni, zoom in na gudong. Nay, guwang-guwang nila dito. Akin eh, sinalbasa. Tanawag ko, mga bata mo ni, napay mga babae sa likod. Bisa kinis sila day, di man ingon tiguwang na, bata man. So, si Siegfried Fulton, nga mo ilang top gun, wapa ganin mo to nga. Nga no ka... Nakapangutan na balang salta mahigala pala tatiwa sa gisgot noong taon ha. Ato sa i-check sa Jane Gallardo kanya ilalaki nga diriyot na nunggab sa Kapuyo na priso ron sa Inayawan Police Station. Paminawang tang detalye sa report mga kaigalaan ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Okay, naputol mahigala. Tumalikan ka lang ang taon mga kaigalaan si kasamang Jane Gallardo sa dugang report mahigala dito sa Inayawan na police station mga sukintig pabinaw. Kini nga portion ako balikon may galatod galato sa G-Detox Plus Herbal Capsule mga timang ilan nga kadun na mga toksin sa mong lawas mong dili kaligilan nga makapagawa sa mong hugaw dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya kanunay nga magsakit ang imong ulo panakit sa kalawasan o latulatahan dili hamis ang kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: straight to the point.
2: At balikan, may galas kasaman Jane Galeado sa Dungang Report. Yes, kasaman Jane?
1: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
4: Yes, Rajuman, Atty. Rufil, balhog karon din sa Inayawan Police Station ang kining...
2: Okay, Jane? Naputol. Okay, standby lang sa kanalit mga higala. Ano man yung naputol, man yung signal, mga sukit, di ba binaw, no? Sige, ikuha na sa liha. Niya ato ipabati ni Mahigalang cross-examination. Sige, i-play ang cross-examination na dong names. Ha? Ni Attorney Binluan nga dito na ni Kwan. Atong i-review ba? Aroma, point out na ito, Mahigala, asa na pita itong Kwan na. Nana, na-prepare lang ni mo. Kana, sige. Go ahead, names.
5: Attorney Lotok.
6: Good afternoon, Attorney Lotok.
7: Good afternoon, sir.
6: So, yesterday, you identified videos, correct?
7: Yes, sir.
6: And specifically, portions of the November 23, 2024 press con.
7: Yes, sir.
6: All right. Now, in that press con, VP Sara spoke about a lot of topics. Correct?
7: Mm-hmm.
6: All right. In other words...
8: Mr. Witness, kindly answer yes,
7: yeah,
8: or no,
7: yes, sir.
8: Not simply say... Mm-hmm.
6: In other words...
2: Natawa, nakoreksyon na na.
6: She said many statements.
2: Posa dong, posa, pos. Kinindo na yung question ang syllable ba yes or no? Mulikoy-likoy ko siya, mga higala. Ha? Na yung question, ang syllable ba yes or no? Itutuyo kay Diyos. Kanaghan na hitabo niya nga, Juan. Ah, sige, sige. Tiwasa dong, tiwasa. Si Jesus, kung diro na ini, Juan, niya. Ni Badlong niya. Ayaw pa yung, mm-hmm. Ang pangutan na yes or no? Tubag o yes or no? Dili kay, Pero balikon ko may gala, in fairness, ini Atty. Lotok ka, dili ni Juan, bright ni bata, oi. Bright ni bata. Bugado ko ni. Regional Director ni sa NBI, bright ni. Ang ako lang nagayon, itong lisod, gito bagon, basta kay, medyo doon na, ako pagtuon, doon na nagsugo niya, ni kanin mga ikon, ha? Muna yung nakalisod. Kada kung musulti kang kamatuuran, dali kay na. Ang problema kung, ang imong gisulti, dili kamatuuran, ah, plan ka ng pag-istory, ha? Maglisod ka. E kung kamatuuran ni musulti, may kinahanglan ko, ha? Bukay street ka man, ha? At doon sa cross-examination, makuha niyo. Sige, padayon na ko dong.
7: She said many statements, sir.
6: Alright, my question is this. Do you know for sure that VP Sara's statements during that press con happened in real life?
7: In real life?
9: Well, objection, Your Honor. Incompetent. The statements happening in real life as to the real life of the Vice President, this witness is being asked that question. Of course, the witness is incompetent, Your Honor, please.
8: Counsel, kindly reform. It seems the witness did not understand
6: okay,
8: the question.
6: Okay, let me help you. I'm showing you also a portion of our Exhibit D-1-145-A. This is the whole version of the video that you, the portions there, that you identified yesterday. And particularly, I'll show you timestamp 51-07 or colon 07 onwards of the video. In this video, the Vice President mentioned about events that happened inside the Batasang Pambansa. Can we play that video, please?
2: Sige, play video.
10: There's a rule of law. And then they make rules as they go along. Whoever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin that there is a threat to my life inside the Batasang Pambansa? Why is there a threat to my life?
6: All right. My question to
9: Your Honor,
6: is
9: Your
6: this.
9: Your Honor, point of clarification, if I may, Your Honor.
8: Counsel
9: please.
8: For the prosecutor is recognized.
9: Your Honor, there is a video that is marked in evidence capturing the events on November 23, 2024. And here we have the defense.
6: Your Honor, may we just note objection, Your Honor?
9: Wait, I'm explaining.
6: This is not the time for lecture, Your Honor.
8: Counsel, I have not yet recognized you. Let counsel for the prosecutor
9: Your
8: finish.
9: Honor, point of clarification. They are presenting a video with anecdotes. I'm now questioning the propriety of the defense presenting a video without laying the basis where this video came from, who is the source of those annotations there too. Because, Your Honor, there's a video. They're confronting this witness with that video by presenting their own annotated. It's like a props, Your Honor, please. This is highly irregular in the court of law.
8: Counsel, for the respondent, is this the video previously marked in evidence?
6: Your Honor, as I mentioned, we marked it in evidence as D-4-3, Your Honor. And this was also marked by the prosecution as their own. They have a separate marking for this, Your Honor.
8: This is part of the 2 hour and so-and-so minute video?
6: Correct, Your Honor. At any rate, Your Honor, if I may be allowed to finish.
8: Counsel for the prosecutor, kindly hold on.
6: At any rate, Your Honor.
8: Counsel for the respondent, okay. The chair is not yet done. And the annotation below the video, is that part of the marked video?
6: This is part, Your Honor, of a separate exhibit that is also part of the Articles of Impeachment, Annex G, Your Honor. This is Mr. Kalilong's own transcription of the video, just to be clarified on
8: that matter. But who put it there?

0: which are both part of the Articles of Impeachment and Annex G9.
1: Presiding officer will allow it. Witness may answer.
2: Okay, pause ha. Tarawa. Object si prosecution. Makalusot ang question. Ngano makalusot man? Kay kantong maong video mga higala, may form part naman to, dito. Mark naman gani, gimension mi tao mga higala ni, kinini ang defense counsel nga, this is already marked. So, ni form part na sa dito, dito ang question ni kuha. So, makalusot ang pangutana, isa pa kung saan ko na yung object-object, makalusot ang pangutana, naglusot sa pangutana, lisod o panubag ang kuhan. Pwede mo na yung object kan mga kagilaan nga, part ng gihapos technique. Object, object, ka, object, object. Pero, sama na may lang argumentative or uban pa diha nga mga kuan. Inig, i-refresh anak, makalusot, gapon. Pero imong gi-refresh. So, muna itabo, eh. So, kana siya mga kailan. Ito, ipadayon ko no names.
0: So, the question is, can you confirm for certain that these statements or any part thereof happened in real life?
3: Can you give me the timestamp, Your Honor, para ma-compare ko siya?
0: Kung... Timestamp 51-07.
3: Your Honor, if I may refer to my notes.
1: Sir. You may do so, sir.
3: Anong timestamp, sir?
0: 51-07. To help this honorable court, Your Honor, it appears on page 84 or more or less of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor. This is the transcription of Agent John Mark Kalilong dated December 26, 2024. For the record, Your Honor.
1: Noted.
3: Pwede akong patingin na lang. Kulang ito. Timestamp 51.
4: Timestamp, Mark.
0: Show it. Your Honor, in the interest of time, can we show the confront the witness with our own copy?
1: Your own copy of what, counsel?
0: Of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor.
1: Well, counsel, assisting counsel for the prosecutor is there. If in case there are any problems, kindly confirm if indeed that is the document being shown to the witness.
2: Mani nani makala mani makalaay nani kan malangan dai ba mga tao magtan-aw mo layon. Tagbaw tag kay pa nang sa kwan.
3: Yeah.
2: Records.
3: Page 14.
0: That is page 14 of the affidavit of transcription.
3: Page 14.
2: Ay, kailangan. Ay, saan ha? Gamay lang ka ng ikon. Saan? Kaya saan ito nagpakli pa? Ano na, Jane? Okay na, Jane? May nasa nag-report ka lang, Jane. Ay, Galiardo. Ato sa ipakonsan ako, papripalas, teknisyan nga, malidiritso na lang kay Bida. Actually, kini may kalama, kadugayan, layon mga tao aning kalakiha. Sa mga salida ha, eh. Ngay lalaki nga diriyot na nunggab sa kapuyo na preso sa Inayawan Police Station. Balikan tao sa may galas kasamang Jane Galdaldo sa report. Baka kailan una ito balikan. Ipapreparasan ako din kasamang names ani. Para madiritso lang ta mga sukit di paminaw. Okay, atong i-check pagbalik may gala kay Aaron nga makuha na ito ng maong report. Mato siguro ta sa mga kuan lang mga punto na siguro ato pangitaon to mga timestamps nga naay mga points nga angay to i-discuss kay kung atong i-play ta nani mabdan tag sim siya man ni mga higala. Apil man sa pagpakli-pakli pa. Okay, tapos balikan ka si kasama Jane Galliardo, mahigala ni mo oras. Yes, Jane?
5: DDDYHP. RMM Report.
6: Yan, si Raja Manatuni Rufil, tungod lang matod pa kay wala siya pahulma og bike sa iyahang kapuyo at ni Rufil. Nasukpon ng 30 anyos na kargadora. Mautong misuway siya matod pa og dunggaba sa iyahang nga kapuyo ato ni Rufi. Mora din niya kami kasukan. Kaya wala siya pahulma sa bike. Matong gadala-dala siya ang kutsulyo ato ni

0: pila. Karon gipa-preserve gid siya sa kaugalingon niya nga kapuyo mo nang nagtingkagol na ni siya karon din niya sa may Inayawan Police Station. Ha. Ang kining maong suspitsado at ni Rupila, giilalang ni siya sa alias ni Rex o sa ni siya kakargador din niya sa may Carbon Public Market at ni Rupila. Ang insidente na hitabo ni Dere sa may City All Season, ha, Barangay Kukan Pardo ng Dakbayan sa Subo, matod sa investigasyon sa ato kapulisan at ni Rupila na nagpakitabang ni ang biktima ang kapuyo ni ining maong suspitsado at ni Rupila tungod matod pa, ginaan siya o dunggab, meaning alias Rex at ni Rupil atol sa ilahang panaglalis. Atol po siya atong pagpakiginabi niining Rex at ni Rupil, kaya karoon di pa medical pa man siya, pero nahinabi na to initially kaganya at ni Rupil. Niangkon siya, mihimakak siya at ni Rupil nga dili tinuod ang maong pasangil. Matod pa, naglalis sila at ni Rupil, kaya naan sila i-bike, kani silang doon pa mag-live-in, sila'y bike at ni Rupil na gitabangan ni palit. So, bali ilahang duha ang kaning bike. Pero, siya rang mag-drive-drive at ni Rupil tungod kay dili man kahibaw mo drive ang katong iyahang partner. So, siya ang magdala-dala. Kagahapon at ni Rupil na nanghit lang unta siya matod pa nga mugamit sa bike. Kaya ato siya mandawi kay muduaw siya sa iyahang mga igagaw. Pero, ang kaning biktima, di balibad man, wala man isugot matod pa na ipagamit ang kaning bike. Mo ito nga, nakapainit sa ulo ni ining Rex at ni Rufil. Ato na yung gayon na nasiya ay daladala na kutsilyo. So, gihanaan niya ang biktima at ni Rufil o dunggaba. Maay na lang gani, kinani sila silingan na nakatabang po. Mo ito nga, report dayon at ni Rufil sa atong mga kapulisan. Hinunggan nga, narespondihan dayon ni o nadakpa ni ang kining maong suspitsado at ni Rufil. Dati nga ang kining suspitsado, nga nung dipapriso siya at ni Rufil kay ang iyahang depensa siyang kaugalingon na wala gid siya naghimo sa maong salaod gani wala siya kakusi gani sa iyahang live-in partner samot na nga makapanghulga siya sa mao na iyahang pasangil at ni Rufil pero ang habig sa biktima at ni Rufil kaya ni saysay man ang biktima sa atong kapulisan nga hanaan gid siya o gihulga gid siya madunggabon siya ni ining maong suspitsado. Tungod sa maong kahadlok sa biktima at ni Rufil, desidido gid ni siya na ipapriso ang ganyan si alias Rex. Bahala na nga duga-duga na ni sila nag-ipon at ni Rufil. Mga 3 years na ni sila nag-ipon. Pero iyaha lang siya ang patagmo ng kining maong suspitsado kay base niya unsa pa ang mahimo kung mag-away sila at ni Rufil. So sa pagkakaroon, ang kining maong suspitsado naana sa kustodiya sa ato ang kapulisan dinhi sa may Inayawan Police Station o mag-atumang kini o tukmang kaso. So far, mauna ang atong nakuha, gikan dinhi sa Inayawan Police Station. Kauban ako sa itong Armen Patrol at ang speed pilot Idol Kuya Dudong sa Ayatan 93.9. Ako sa bang inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Katak, Armen.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Naghatod sa oras magilala sa Jess on Sinama kay gilaan sa atong pamanuban karon din sa atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, ato tagay pagtagad una may ang mga winners, laing mga nasakpang na minaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawa itong mga palipay gikan sa itong Sibianan. Gasoli niya karon si kasamang Lailin. Raban ni sa Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. RMM Report.
3: Mayong punta po sa kasamang regimen attorney Rufil. Balik diri sa Mandawi City. Sinay grupo na sa mga kadawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas o churito. Isi ka salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Marita Agulo, Maria Lorna Di Hacto, Ramel MTC, Fernando Ornapia, Gregorio Rabadon, Alderiki Silva. O karang si kasingin niyo sa DYHP. Sa pinakong si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tata.

Okay, selamat Laila Indrawan sa Ligada sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM Busan na kadawat kung mga palipay gikan sa itong Sibianan. At ang iyon niya ang gabi, may galang sincerely Ate Arlene, alas 7 ngayon sa Jess ang taknas kagabion. O alas Jess ngayon sa 12 ang tulungan ng Street to the Point Evening Edition o ba ni kasamang binge tanghiya. Magtiwas ang taugmang adlaw ang mahigala ako sa ipapaladaan ng kuhan nga hindi tamalangan ay magpakli-pakli pa eh. At ito lang ta sa mga punto na yun nga asa ito i-discuss.

0: Mosunod na kalamay ka ng tulumanan kung ako ang pasulti o naman ay kasamang Alan Gulit na Kudog at Priscilla Raganas.
1: Kung saya ngay ninyo nga buhaton, paminaw na straight to the point!
0: Okay, sangan sa kinitipo kang puwersa sa DYHP Ari Mensibo ko sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: RMN!
4: One radio is favored by all.
5: RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako mo ingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 series of 2026.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ibutik sa yung ka.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang imong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na jud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisang gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga kulang sa.
15: Ba idol, andam da bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The original Koi Herbal Capsule.
19: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, ligalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
20: Sure.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, anong maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatan noong kubalik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupalulong sa BJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Hi, hello mga kasama, kinig po ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Cerebritic Beauty Soap, SED Cerebritic Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mangigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga dolor. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Dolor.

0: Kini akong problema, bahin sa kong banang nagpabilib ug maayo, sa among mga silingan, bakay lagi, may plano siyang mudagan pagkakonsihal, ug kung nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo.
1: Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya, at ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na.
0: Naanang mandirigma ay niabot ng manggugubat. Diin ka di ka kita gubat. Wa may black eye.
2: Day.
3: Oh, maayo. Maayo kay murag limpyo kay imong naong ron. Dili pa rin gahapon nga murag nagkampat ang makeup ni mo si mong mata.
2: Ay na lang, isuti ko day. Gutit ko ba?
3: Masa may gitambal ni mo si mong black eye nga dali lamang kayong nawa.
2: Aw, nawa nga na araman to niya. May tago lang.
3: Ay kamusta rin na mutago ang black eye man do?
2: Kamausa do sa hay.
3: Kamausa do sa hay. Bot ni mo. Kanang imong ambisyon ba? Gusto kang musud sa politika? Ayaw kaayo ka ng patakag sakay sa mga partido nga nagkagkontra? Awa, ang sa'yo resulta. Di ka hinuoy mabuthan. Sagit-sagit kag BBM. Nyawa ka may baong ang imong tapad. DDSDI.
2: Ha? Huwag ka may baong nga. DDS ba dito sila?
3: Bisa na. Di man sila magpasabot. O di pud na sila mga hanggaw pud kung magsagit-sagit na sila. O tanawa nga imong gibuhat ang ingon anak ka, di piti noong ka.
2: Sige lang.
3: Sige lang. May plano kang mubaos, ha? Ay na lang mando. Kay labing siguro, kainitan dugag magpataka lang ka dihag kanang hasmag sa mga tao.
2: Eh, panguan rin itong ako na eh.
3: Kasi panguan ay?
2: Pamugas ba, pamugas-pugas. Para nangabot sa eleksyon na ano ko yung mga sponsor. Ha?
3: Ilong na mando eh. Pamulitika lang gihapon ng imo.
2: Ay, pasag din lang ako. Unsang taong gawin? Di mo kaparehas ang mga asawa nga masuporta yun sa ilang mga bana. Ikaw, imbis, masuporta ka na ako. Unsa? Imong nutang tiwasan?
3: Tungod kay wa na ka masubay sa tarong nga daan, mando. Na nakasuit nga daan.
2: Ay, parehas rin ako eh. Daan ba?
3: Ah! Da, parehas ay? Panglaban na dito!
2: Ito eh. Mudagan pagpagkonsihal. Niya, palabuhon to. Giyahak mo.
3: Ay, pagsigay ka mo dyan! Panglaban!

0: Nangambisyon gini akong bana nga mamahimong politiko. Mao nga bisan wa pa eleksyon na kinahihinay na siya pabilib sa mga silingan na mo. Unya to?
1: Uy! Nga naman mo magsulti yung maghimo di magtangkas baboy? Ito'y daga simentos ba eh? Nakapalit na mo siminto?
2: Oh, nana naman. Nakapalit naman mi. Wa man mi kahibaw nga nakakadaida kang siminto nga gipang hatag. Nya, wa man sa mi kahibaw nga kuan, imo ba na ipanghatag?
1: Ay, ngano ko tao di ako pa? Hatab nga ito ang mga tao nga na tumailhi. Kamu pa nga masalingan na gud ah. Unsa. Inan ko kukulangan yung siminto ha kay. Padalang tamo.
2: O oh, sige, salamat kaayo ha.
1: Mando, mando ko. Ayaw kalimut ha, mando ha. Sige, sige, tawag ko lang ko.

0: Oh, diin man ka.
1: Dahil gusto palibot.
0: Palibot?
1: Hmm. Ano man?
0: Ay, kuan. Dahil kay nangita ni mo diri, bulos na ngayog hinabang.
1: Mao ba? Wali mo ingin nga, pabalikon lang.
0: Sabi naman doy, pabalikon. Kaya nga no, muhatag yun di ay ka. Nade kay kwarta nga manghatag man ka.
1: Hmm. Ingo di gumanghatag ko.
0: O niya nga no, imaw ang pabalikon.
1: Aro balibaran, ha?
0: Paraw. Ay! Nga no man, ha? Nga no dek ako, di ko kay bang mabalibad di ay.
1: Ay, mas maayon man ang ako yun mong mabalibad, bagay ako mas silang mapasabot o bayo. Kalisod, huwag din mo tarungo mabalibad, huwag din mo tarungo sulti, mahiubos niya. Sayang kayo, butanti ko na.
0: Nasad, politika, nasad. Gahal-hal ka man lang mando, eh. Pahuway pa ka mando.

0: Dalama sa biotropherbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotropherbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa biotropherbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa biotropherbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Kunya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: O sige, inumo. Ayun mo kaikog. Ano sa... Mubangka mga nga. Why birthday? Samutan kong my birthday. Unya, ako po yung migo.
1: Salamat kayo, pre, mando ha.
0: Ay, naguna na, pre. Kalimti na. Ako lang ang iyo nga karong umabot eleksyon. Alam, taong ko kalimti.
2: Ay, sigurado na, pre. Maguna ka pilme sa mong balota, pre. Ha?
1: Saloyo.
2: Mando, spring, huy.
0: Salamat kayo, pre. Ha? Basta makonsel ko din dito, pre. Ako yung paniguro. Nga doon natin balao din sa atong barangay. Ngang, ingon na ng tanang nga walay trabaho, kinahanglang doon ay trabaho.
2: Mangurakot kita, pre.
1: Nindot kita. Alam ka rin mga katrabaho na kuhan na. Nindot, ha? Murag, mahimo na kuhan ng deklagir.
0: Oo.
1: Alam, mahot ang lapok. Basta trabaho at tutuyo, ani.
0: Okay, inyo ako na. Katong walay trabaho, kinahanglang doon ay trabaho.
2: Oh, aso mo sa tao makatrabaho na, pre?
0: Oh, mangita mo.
3: Ha? Huh?
2: Kami, pre, mangita.
0: Ay, naunsam ka, pre. Kung gusto kang makita, maghago d'yo ka. O, sa negosyo pa, kinang lang yun nga mo, invest.
1: Oh. Ha, investor. Ha, mo ba? Uy, raro di yan, yoy. Investor, brother, eh. Bida, no? Ngantab lang ka, ta, no?
0: Sige. Gantong.
2: Ganda, pre.
1: Pre. Arga. Minus Pedro kay swerte naman kayo. Sige mo ka onsa mandok na ni
0: onsa?
1: Bukag ito. Sige.

0: Oi, Mandu.
1: Ui.
0: Ui. Mandu. Ui. Tamat dah nak, oi.
2: Saron. Saron, sang.
0: Apa talas dua ibe?
2: Oh. Huh? Oh, ni pukawa, oi.
0: Cukup pukawa, oi. Karun dia, wadika pukawa.
2: Di bagi pukau tak kau yang mau sayo.
0: Ay, nga, naman, malayit kasi mo trabaho.
2: Sumday.
0: Hila, moy. Late imong mata. Kung saan imong pagka-late nga wa na man kay trabaho.
2: Ha?
0: Di ba nagpabayad man kasi imong itrabahoan?
2: Oh, limot ko da.
0: Ay, may kay naguna-huna di kag trabaho. Pangita man do. Ayaw ko wata nga mahurot ng kwarta nimo nga gibayad sa kumpanya nimo. Kay og mahurot na gani na, unya di pa ka makakitag trabaho, awa na, nga nga taan eh.
2: Ha? Oh. Ay, bula ka day. Hapit na mga eleksyon.
0: Si eleksyon? Ano ko taong naabot pagkag-eleksyon?
2: Ini kadaog na ko, siguro na nga akong income. Mau nga, relax ka lang.
0: Bida ni mo man do, eh. Naunsa naman taong ng utok ni mo, eh.
2: Mm. Kaya ano man, unsa man di problema?
0: Huwag ka kakita sa problema di. Ay, kaklaro, ana. Unsa ka, buta ka?
2: Day?
0: Huna-huna ako, no. Ibutang talang nga ugma mao ng eleksyon.
2: Wana. Ngampanya na ko.
0: Oh, lagi na ngampanya na ka. Unya na kasiguro ka mo daog ka.
2: Sustay, ang pagdaog. Sayon na kayo na. Basta doon na lang kay makinariya.
0: Oh, lagi. Unya na kay makinariya. Kisa may mutabang ni mo.
2: Okay. Paminaw, ha? Pasabton di ka. O sa sinong dan nga nung lalayo pa nagkisikisin ako, ha? Para eleksyon eh. Tungod kay gusto na ko nga magkitandaan sa mga tao kung unsa ko ka matinabangon alang nila. Unya manabi man sila. Na yung mga tao nga mga dato, nga nangita sila o kinsay ilang manukun, aw, mulang himuon ng manuk ba? Unya, tanong na dumadaog man. Aw, ang tunay makasultin nila nga ako, mau ang ilang ipangita. Musponsor na! Sila mo mabubo na ako upuhunan para makadagan ko. Aron di kadaog na ko, makatabang pagkunila na. O, ana ba, ana?
0: Ay, ana, dena?
2: Mau na. Mau nga. Sagde ko, ha? Kay strategy man na ako. Uksaoban pa, ha? Magpahumot ba daan ba? Mamugas-pugas, magpahumotan, aron di kaabot sa eleksyon. Muagil nito silang tungod. O, wala humot kayo. Tungod sa akong baho. Ingon, ana ba?
0: Ingon, ana, dena?
2: Mau na. Mau nga relax lang, ha? Just leave it to me.

0: Unsa naman tao ni sila, eh? Nabaka na sila'y permit anang ilang gihimo.
1: Uy, nandiyo na lalaro. Uy, sumkan nung nag-yaw-yaw din.
0: Dili kay mura lang mando, gayaw-yaw yun ko.
2: Nga naman, sa may problema ni mo?
0: Wala yung katimaho sa problema.
2: Timaho?
0: Oo, suma, unsa baho?
2: Baho marong hugaw sa baboy.
0: Mao na diha. Ang aog di man ni Maho, nga naamay namuhi og babay sa tong silingan. Wa tingin na sila kahibawg unsay mga gidili din hi. Nalimot sila nga residential area ni.
2: Unya saon man na nato?
0: Reklamo ta.
2: Ha?
0: Ireklamo ko na sila sa barangay.
2: Ipastilan. Mangita mo kagubot oy.
0: Say gubot. Nagtuka ako ray reklamo ana. Daghan man do. Ang uban ato mga silingan ng reklamo na tungod sa kabaho. Ug kun ikaw ang mureklamo, mahiubos na sila nimo. Pero ang kadaghanan sa mga silingan nato no, makadayeg na sila sa imong gibuhat. Unsa may imong palabihon? Kanang usa ra ka pamilya nga namuhi og baboy? Pila na sila buok? Ibutang ta lima na sila ka buok. Ikumpara nimo sa ubang mga silingan nang reklamo tungod sa kabaho. Unya makakita sila nga nireklamo ka nga ikaw gid mo ay nangusog. Aw kung mahitabo na nga ikaw mangusog, makakuha pa kagbuto anak nila mando nga pwerte yung daghana kaysa anang usa ra kapamilya.
2: Unya ray?
0: Unya, unsa man, ikaw ang mureklamo o ako? Kaya tuon ko dahil yun sa barangay.
2: Ayaw, ako yung reklamo. Pahibaw daan ang banto mga silingan ha, pahibaw daan ha. Nga ako mo ay maningwana, ako nang reklamo ko ng silingan na ito nga namuhi baboy. Ingnang uban na ito mga silingan nga, basin ugma, dili na sila makapanimaho.
0: Ireklamo sana sila dito.
2: Ah.

0: sa man ka man doy. Imo may reklamo sa barangay.
1: Kini dai kalba ha makal.
0: Sa makal.
1: Paminaw sa ba. Di mangud maayong inyong pagpamuhi dinhi og babo kay residential area mangud ni dinhi. Tanang mga namuyo unta kining na ang tanang mga namuyo din makapanimeho sa baboy mao nga ang angay unta kon gustong mamuhi og baboy. Gusto gyud mong mamuhi adto unta ka sa bukid kanang layo bas mga kabayan ba dili pwede din eh kay dakan makayo na muyo din ni dai
0: na maogyud ka maogyud mo basta na ay mo asinso ma'am kung ang gyud mo suya gyud mo dayon
1: ha suya buton
0: oh buton gyud kay ka we kaniadto laban kay kanamo sa paghimo na mudan sa tangkal sa baboy suko pa kay ka. Nga nung wak may musulti nga nakay daghang simento sa inyo. Sa to pa, wak may pagsupak. Unya karon, abi kay dagko ng amo mga baboy ug nangahali na, magreklamo na mo. Ha! Bantay lang ka inikiliksyon. Daga niya, siruhan ka sa among pamilya.
1: Huh?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dayon ko awan ah, ni kaluya Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibatian nga kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko ug nikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
2: Bivers Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kaapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oo, maligi ako liha.
8: Ano ang maligi ako liha?
7: Mais.
8: Sikol. Yung ako ba ako nung sa kamay, sa naminaw ka rin, sa yung isimun niya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
7: Katong pa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy, ako bitong bata, nga na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y ilgamit niya, ka nang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
6: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.

0: Unya.
1: Pwerteng sukuwa, eh. Gibaharan may noon ko.
0: Gibaharan ka nga unsa?
1: Nga inigabot ko sa eleksyon, inigdagan ako, siruhan gud ko nung ko sa ilang pamilya.
2: Ha?
0: Unya, muhila ka.
1: Saba niya, hila ko taon.
0: Ayaw ka kuulan na. Kay bisan tanan pa nilang kaliwat, dili mo butar ni mo, di na makapilgi ni mo.
1: Dahi?

0: Gool kay akong bana kay hadlok siya nga dili unya makadaog inig abot sa eleksyon. Mo nga ako lang taong giam-aman. Unya, usa ka adlaw ana. Dong kuyog ta na.
1: Oh, sa madalay.
0: Giimbitar man kukus akong amigang bayot kay birthday lagi ko no niya. Magleksyon siya.
1: Umo ba? Ay, paborito rin ako.
0: Mo ganing kuyog ta. Kay mo man na imong gusto, di ba? Kana magparty-party?
1: Yes. Yes, tinuod na tayo. Kay abi din mo sa mga party-party ko, dekang kag ikimamat ng mga friends. Unya, hapit ang mga eleksyon. O nga, berahan tayo na.
0: Kanahan, biya sa nimo eh. Ang sige, pag-ilis na dito kay mga tunata.
1: Okay, dok.

0: Salamat na niya agumitin ni Yads. Dali-dali kaon sa mo.
1: Dagwagi kayo ni mo, Yads. Uy.
0: Ay, dog. Gamero na, uy. Pero, kitagaan man ko sa akong sister nga sa kababoy lechon. Kay, namuhi ba siya baboy? Iyang kitagaan sa akong birthday. O, ano yung kipa lechon?
1: Maubola ka, sulti ni mo ba yun, uy?
2: Oh, sige-sige na dahi. Lami kayong laksiyon ng kubas lechon, no? Higutom mo kita ko lechon. Tumoy.
0: Sige-sige na, uy. Pangako na mo. May platos kilid, uy.
2: Salamat, ha. Salamat, ha. Lami as lechon, no? Dunggan. Lungiur kong dunggan. Kini. Kagum ko ito na wala.
1: Uy, nahinay lang. Kaya
2: na pabirito. Sa dialogo kayo. Kagum ko kayo. Bawa ka. Pabirot kayo na ko na yung litson. Inibe. Ang dunggan. Pilipita. At si on. Be.
3: Kusuga mo laksi sa litson, ah. Mura mag nakatag-iya.
2: Uy! Uy! Silingan!
3: Bitaw! Silingan, bitaw! May ka na kailapak ka? Ako tao ni katong imang reklamo sa barangay tungod kay namuhi kong baboy dito sa among dapit. O kanang gilichon, mao na babuya nga imong gireklamo. Ano mo ka, ano? Bagaan mo naong, no? Reklamo ka? Nga kusukay ka mo, muhabab sa lechon? Pamauli mo sa inyo, ay! Huwag mo butanong mo din, eh!
1: Kung inatul ay ngita, ibangog di mabayhan.
2: Tiyo, pupuyo, ha? Pupuyo, tara, mangulita. Mangulita.
1: Muna akong problema, kay pwerte gitaw na mong uwawa, kay daghang kay mga tao nga nagtanaw na mo sa mutang giyaw-yawan ni o akong bana, pwede pa na ako sila nga makiha? Unsa may akong buhaton? Kay murag nagrigor gidang akong unga, wa may makabaw sa pagpakauwaw. Unsa man o kamo ang pasiltihon? Dolor.

0: Bang Osho.
1: Hai, good morning, The Press. Bang, good morning, Bang.
2: Yo, ato sir yan, bim, taga langgop, no? Ayong good morning sa barangay Langgop, no? Langgop, Asturias. Sosyal Roy Bastasa. O Konsyal Tatsuki Kabanyero.
1: Oh, ate, Konsyal Roy, kamusta ka niya? O niya, Konsyal Dario, Dario Tampos. Oh, kamusta ka niya sa nasingin? Oh, nanduta niya din yung napita doon, oh. Nasingin ba? Nasingin. Nindut kayo yung napita sa nasingin? Nindut
3: kayo.
1: Dodong Dario na tampos diya sa singin. Salamat kayo diha at umabot kapitan diha. Kumusta ka diha? O sa Bugtong Lubi sa Inabanga ni Ma'am Nenen Moreno sa Ricardo Moreno. Good morning yung tanan diha. O labi na gyud sa ato ang suod nga siya, kapitan Fabian Arnaido. Kumusta na kayo? O ni Sir Ricardo Moreno. O ni Ma'am Febe Arcal. Kumusta ka diha? Ma'am Febe Arcal sa Bay Arcal City. Good morning na to diha sa Katipunan. Ati Jinjin!
0: Ato yung shout out ang kusog goy-goy maminaw na to Kuya Alan. Heidi Antero dihan sa Mualbual Batad-Batad. Thank you kaayo. Unya, samot ka happy ang mga bata Kuya Alan. Gating klase na mo ang taas ang ilang energy kay niinom sila Don Pepe Tablia.
1: Nabot na.
0: Unya, ang mga dagko Kuya Alan. Happy kaayo sila kay niinom sila Don Pepe Dark Chocolate.
1: Okay.
0: Naabot na. Mura pa sa guwa.
1: Nabot na sila. Gikan si Tsikulat.
0: Oo, naabot na sila. Munang happy kaayo sila. Unya, Kuya Alan, kanang mupalita sa Diamond Yema o BMA Special. Nya, crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Alam niya, kaya na. Gikan mo si Tsikulat. Kung maabot na mo, inom yun magbalik sa datong Don Pepe Tablia mga bata para kondisyon kayo. Adili mo mo makapoy yun ang skwila, no? Nya, kapoy skwila yun ang abot. Para kondisyon yapon, inom yapon taog doon pipitabli para magkita ta sa ato ang mga gimbuhatod sa panimay. Mga bata, dili kayong gritso lang magkub-kub na inyo ang cellphone, ha? Kagodin magmayo, tabangi sila sa mamag, sa papa diyan sa gimbuhatod sa panimay. Kay para makatabang pon mo, bisagi ka mo sa skwila, makatabang mo sa ato ang mamag, papa. Nya, kapag tayo mga dagko, paulitos magkarunikaran sa utis the fish cracker. May ato ang kanon-kanon kung mag-chat-chat. Unya, ugum-ugum sa OBMA special, ug Diamond Yema special. Nindot ka na ugum-ugum samtang maglakaw-lakaw. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, nga nagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer ug Mega Plus. Salamat kayo ninyo. Diyaw sa tanan po na itong makaigsunan. Adiha sa ato ang kaigsuunan nga nagadto sa ato ang Happy Mart waluna kulon tabunok ug maktan. Salamat kayo tanan sa mga nipalits ug mga school supplies nga barato kayo nya. Duna pay duna sir askilis sa Happy Mart maktan. Thank you so much kayo tanan. Og Ate Press.
4: Okay ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotas ug sugar. Ingon man kadang bukol-bukol nato sa atong lawas, imna na nato Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, guna ka magkaon sa imong pamaw. Inom daan og usa ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo magyapon o sagyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon sa gabi sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan na gusto ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, Lawas Baskogon.
1: Oh, salamat po kayo sa tarihan itong mga kaigsunan nga may gamit sa ito ang number one nga plus ang said limit well. Thank you, yung kayo niyong tanap. Sa mga tao ni Kuya Nigpipito, Dug GR Pipito, ugbam chin sa Brumits Pits, kami daw, may gamit po sa ito ang mga plus sa said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Si Panyawan Coffee Mix, no, kanang ato ang nakapi. Ang ato ang kapi, said Panyawan Coffee Mix, mo na ipag-inom sa ato ang opisina ni Vice Mayor Chuy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanke, Ma'am Casmer Araraw, ug ni Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito sa Brumits Beach, kay mauman ay kapi nga makadabang sa atong gimbuhaton sa atong trabaho. Nya, ang atong mga kaigsuunan po nga migamit sa ito ang number one nga plus ang said dinamit well. Thank you, yung kay ninyong tanan. Kamuna sayon nga, kining atong nga plus number one nga wagtang sa panood pa maol parikit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kutos, kabatan. Ili kay pagita sa ding sa ito ang said limit away pero sabota ang harta palit sa butika di ba rin?
3: Tinood na sa butika na kita makapalit pero naagay Facebook page.

0: Pepper Capsule, sa Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawang coffee mix. Pero kita ko layo-layo sa tas butika, kaya tas kabukiran na puyo, pwede rin kita mag-order ng Shopee. Shopee lang kaya ito, pasin nyo, pam!
1: Salamat kayo! Alam na sa mga staff management sa BPI Bank Mango Avenue. Alam mo, Mr. Robert Fabian Jr. Thank you sa pag-entertain sa itong problema. Thank you. Ang kumunasap sa mga garden duties diyan sa BPI Mango. Lloyd Gulfan, ang lead guard. Julius Arcelias, Esyong Monterula, and Roberto Katipay. Salamat kayo! Sa dili pa ka mamureport sa inyong trabahoan. Itong mga kabataan, si Mrs. Dasiga, gamit ka mo nini atong Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ingon man, doon na yung mga sangkap na ininga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, og doon na kami mga black hits, white hits, at doon na ba kayo ito pugis-pugis sa inyong panit labi na dapit sa naong Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo ta na lamang sa butika ha, para original ang atong mapalit. Celebrity Kojic Beauty Soap. Unya, mas ayaw nga tanaw ni Moody ha, sayahang sudlanan at dunay label niya sa capital letters ang tanan, Sid Marketing. Sid Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you.
2: Okay, yun yung mga isunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang ato blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Kung madaot ang atong blood cells, mistake mulapot ang atong dugo, mauni kinang makaingon nga, major nga mga sakit ang mutakboy na to. Unya, kinanglan ato, yun yung patyo ng mga major ng mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistokuban pa natong balatian. Kaya mausan ni mo, patay na to. Flash auton, tani pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organ. Aprobado ni sa FDA registration number FR807. 1-5. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan ng mga inungdan sa iyong balatian o garong ligon ka doon na yan itong vital organs. Inom kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press!
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
2: Si Inday Dolor, Ate Press. Problema ning Inday Dolor, Ate Press. Kaya ang ilang, sayo pa sa nis silang silinga, no? Mahog manig ka ng kuansan sayo pa. Ang ka na pag buhi o mga baboy, di ko na mayo, anas ko, o magbuhi mo layo.
4: Ayaw na. Sakto ka sa tubig, no?
2: Sakto sa tubig. Unya, naamoy ka ng tangki nga ka ng morosiptik tank na kapuyan dito o kahulgan dito sa ugaw sa tubig, sa ugaw sa baboy. Para way baho.
3: Ang mayong buhatan o kanang ina na
2: septic tank, Ate Press?
3: Kanang ato sa bukid.
2: Bukid, oh, kana. No,
3: kanang,
2: pero bisan, Ate Press, no, sa bukid po, daganan sa nireklamo nga doon ay mga farm dito nga baho sa gayo nga daggan kayong mga langaw nga niabot sa ilang balay.
4: Ulagi, Asturias, nung sabi kayo. Kanamitan agan, mauna rin nagbas kung
2: iso. Mayo. Mo na kinahanglan nga dako magbuhat gyud mong septic tank kadako kay para adto ditong hugaw sa baboy kun ganahan mo magbuhig ta baboy kay baho mo gyud ti pres baho gyud oi di gyud mayo nya karon nang gi-imbitar sila ana kaon so sa ilam day silingan na ti pres nga katong
4: gigiyas sa barangay
2: oh gigiyas barangay so oh
4: maayong kaon
2: may man kay mong paksit sa dunggan sa baboy no. Kabor mo tayo, uwaw kayo sila, Ate Press. Kabor mo tayo, nagkihano sa barangay.
4: Uwaw kayo sila. Puro mong natatagiya?
2: Oo. Oh. Grabe kayo, Ate Press.
4: Naglakar ang taon ay.
2: Sa may labuhato na ni taon.
3: Looy po doy.
2: Looy po doy. Pero sakto to inyong ibuhat doon?
3: Oo na.
4: Sakto ay, sakto to.
2: Sakto to nga inyuhang gi reklamo. Reklamo na niya.
4: Siya na yung masakitan. Masakit yung mga bata, anak.
2: Sakto na, sakto na. Nya, karon, na o, pwede ba nyo, pwede ba kung ikihan nila itong, pwede na, sagdin lang na o.
4: Ihusay, agil ihusay doon.
2: Ayun na lang na o, ako para na ako, din lang ko tukon na itong, bahala na mo diya.
4: Hindi mo padayon yung baboy-buhi.
2: Dili, dili, huwag ipahunong naman ng siguro, pabuhig baboy siguro. Muragwa na ni sila pabuhi ang baboy.
3: O, ihunong yun na o.
2: Ang iyaang sakitan lang doon ka,
4: kanang,
2: kanang sa dagat kay mga tao, pero ginato sila, istorya ba? Bati ba ito? Sakit sa to, pero... Sakto, ito inyong ibuhat.
3: Pagkauaw po

0: Doy.
1: Nauwa ti presyo, eh, lima ka ato di ka mauwa ng naidagang mga tao niya. Ingnan ka, kusugi, buraw mo tagiyas, inastal no? Ni Mayo. Aba mo sa ibabasa na ito niya.
2: Ang katong, dil, pero katong tagiyas baboy, murag dili mo tumuyo tagiyas sa party, ni sponsor lang to siya.
1: Ni sponsor
2: siya. Kuan, sa unang bahin sa atong sugilanon, kanay mo siya kanang kanunay siya magpakabana manginlabot pa siya
1: sa salingan. Siya ba nalagay ng mudaga ko siya
2: lang. Oh, manginlabot siya niya. Kining yung pagreklamo eksakto man po ni, pero ang kaning og maabot pa ng litani sa barangay og sila may patawag og sila bay ipatawag mas maayo or may bawaan pero nisunod ba ang kaning tagiya sa pigiri nisunod ba sa mga guidelines doon naman na yung unaan ako mamuhi ka barangay mo tanawan og nagsunod ba siya sa mga bluhaton o ang ngayong buhaton kung mamuhi ka o baboy. Apan, ang usa lang po nga nakaingon kay pag-abot mong good nila nagsalig sila nga suod kay sila sa nagparty lungi dahil siya sa dunggan sa inasal.
1: Yeah.
2: Oh, pero ugari ni mo ipaambit po sa laing bahin doon na siya sa iyo gamay kay bisag suod kay na ito tagiya sa party
1: magbaton kita kagad isa.
2: Magpapinupino tag gamay usa. Madili kay diretso po tag lose dito. Abi suod rin mag yes party. Lucas 14 versikulo 8. Kundapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal. Kasal man eh, pero pareha gyapon. Ayaw kamo paglingkod sa labing pinadunggang dapit. Sa kananan kay tingali unyag may laeng dinapit nga labi pang halang don kay kanimo sa tagiya sa inasal ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug moingon kanimo siyay palingkura diha unya mawawan ka og mapugos ikaw paglingkod sa labing ubos nga dapit
1: pero kadang ang bayot, ako at sa kayo, proud kayo sila. Ay, salamat, gani amuya, dali mo, kaon mo, kaon. Murikuan mo kayo sila sa gadapi taon. Mauto nga, giliubag sa niyang ditso itong...
3: Proud sa kayo sila.
1: Ako ato, kualo, bago itong ato. Sa kuan.
3: Sa nag-imita.
1: O, katong sa itong ningon. Ah, kuha kaon, ah.
2: Lubago ni tagiya sa inasal.
1: Bago, di ka ano mo day. Imo na naghihatag, ang tagiya ni, ang bayot na. Ikaw, suko lang ka nga, gikiha ka na mo, tinuon nga. Kuan imuhan ning inasal pero ang imong gibuhat sa mga tao makadaot sa mga tao.
3: Dito ni
1: baho kay mo ang baboy, baho kay ni tay baboy ni imong kwadi di.
2: Mabitaw nga kanang aksa kong gingon na panalitan.
1: Oh. Isa ko to kuan ba? Isa ko bitan na.
2: Ingon sila nga. Pwede ba kuno sila? Pwede ba sila makakiha kay pakawawan sila? Pwede, pwede ra. Pwede ra ipatawag sa barangay. Kay panalitan ug sila mo kiha, ang tagiyas litson maoy mo kiha. Aw, sa ko nang gingon boot size.
1: Sa say kiha to. Bam. Oral reading? Ano to?
2: Oral defamation man siguro. Oh, di kayo ang abini mo sa ako nang ingon lagi aron masuta po o nagsunod ba sa mga
1: lagda
2: sa pagtukod og baboy sa usa ka barangay. Mas maayo nga magatubang kamo dito. Kay pananglitan og magpadayon kaning ingon ani.
1: Eh, nagatubang naman sila ato,
3: bam. Na?
1: Nagatubang na kay gingnam siya kinsa may mukiya ani day. Ako nga, kuan, niya, o ikaw, maningiing na, nangitubag sila, kiha to, mawitaw ni ingon tong tagiya sina sila, ah, suga niyo, sige mo reklamos, kuan, ako lagi ato, ba, it's sa atin bitana, baho, kinintay sa baboy.
3: Gidunit naman kayo mong inasal, walang
1: kailangan mo na. Style.
2: Gilungi, o pahita yun lang, dung, asa mo din ka ng kagumkom na parte na sal, ang buko-buko, ang sampot, ang tiyan, o ang dunggan.
1: Ang mayong loko, pareha sa inasal sa papas, ni Dong Jimbo, Jimbo, si Dong Riksol, ng ating luto, lami kayo pagkaluto, tanan, puros kagumkomam. Makatilaw ka niya brato pag yung kahit 800 kilo anak.
2: Ang kanating, ang kanating yung nasalang uban kasagaran unahon na luglungi ang ikog lagi.
1: Oh, lami mang ikog. Ay, maon lang. Maikog man sa tamo yung lungi dito dito ng unod nga lami kayo. Sa ang ikog lang tinawa na. Sa ito
2: pa, kanon mo kinasal mo kagumpum si kayo lumi kayong lungi o dahil ang panit kit-kit ayun. No, sa'yo itong ako. Gilungi ako.
1: Ako saman.
2: Gitilapan naman ako.
4: Kala ko ay impossible, diha.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMM.
0: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtungan sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
4: Bitaw, tinuod mo na!
0: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
4: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Joe, kabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
4: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Joe, maluway ka, Joe! Joe! Ow!
4: Oh. Mateo! Scammer?
7: Oh, mo na kung pagtanaw ni mo sa una. O bisan gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
4: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon?
7: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
4: Oh.
7: Lola?
9: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Gusto ba ni Momoka Pe pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kisa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adto ra kini mo Mordica Sherantia compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
0: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Wakidag ana niya.
3: Lagi. Digid ko katingog.
2: Ang kuyaw ana, bro.
3: Usa man.
2: Ang kuyaw ana, kun mo ingon si Titala nga imo pangasawon si Jo.
3: Oh.
2: Usa na lang. Di ba?
3: Nalingaw yung kasi mo joke.
2: Oh, interesting lang.
3: Interesting ang naong ni mo.
2: Taon sa taon ko eh. Hoy, kamaulan na gihapon ka anang Linggo?
3: Ganun di man.
2: Somebody ka na karun.
3: And then?
2: Dapat gani, disinti na gid ka sa imong mga pulong o mga linihukan o litukon. Kagalang-galang.
3: Kung kagalang-galang ang akong kaatubang, kagalang-galang sa ko. Pero kung ikaw...
2: Oh, ayay. Sa ato pag ako, dili kagalang-galang.
3: Dili.
2: Hey!

0: ha? Adto kanimo papaulion sa inyo?
1: Oh, unsa man di ay? Sangga nagunta. Badi-badi nagunta ka. Natura lang nga di na kita magkabuwag. Ug labaw sa tanan, lula na imong tawag nako. Nagpasabot ka na nga apo na teka. Pero la, basta ako ganing apo, di gina mo supak.
0: Hmm? La, di tumusugot ang tinuod ni mong apo eh.
1: Unsa koy dili? Sa dili, nga niya magandang siya sa ospital, nagbayad si mong bill. Musak ka na turun siyang taon-taon din hinagkahuman.
0: Ha? Na, patay.
1: Unsa'y patay?
0: Mauwaw kong matubang si mong apula, uy. Liman kas kadako kasi ang nagasto na yung pagka-ospital, no? Pangdato ko na yung gikuhang kwarto na ako. Sigurado ko yung paksit ko to yung mong apo.
1: Ay, sus, kwartahan ang akong apo. Ug ulit tao, saom na niya yung daghang kwarta.
0: Napatay na kita nila. Samot na gid nga wala gid ko ikatubang si mong apo. Karon pa lang gani umura na kong mahilis sa kauwaw ani.
1: Ay di ka lagi ang ngay mauwaw, uy. Ako bayay na kaingon nimo. Kay ang leader di ay sabanga ni Bunog nimo. Sila di ka tong mga kanahan na to. Mautoy nangilad na ako. Imo ba itong gilubagas bukton mauna ni Maus. Sa atong pakun, pintahon yun na itong pag-ayo, ako'y nagkaingon ni mo. Ug akong obligasyon nga akuhon ang pagka-ospital ni mo.
0: Pero la, voluntaryo man to na ako la. Huwag mong kunin mo sugo ah.
1: Ang samot nga angay takang tabangan. Masakitit na tapaglalis, uy. Ay na tapaglalis. Maghuwat na lang tayong musakas matiyo din eh.

0: Pila na bayaran nimo?
1: Gano? Imong Irfan?
0: Naggawasan nimo eh.
1: Ano ang pangutana? Oh. Hello?
2: Matt, ayaw kalimot sa imong meeting at 10 o'clock.
1: Oh, okay.
0: Oh. Ganong tanaw man ka na ko?
1: Si Jess atong nanawag. Nag-remind sa kong meeting at 10 o'clock. Which is only 15 minutes away.
0: Jess, ha? So?
1: So it means nga ikaw ang muda nila ni Lola's bahay. Hmm? Ah, huh? Exchange ang yawe. Ikaw ay dasa kong sakinan. Ako ay dasa mong motor.
0: Huskam.

0: Ay, kadugay bang Mateo, ay!
1: Tingalig, dako ra kayo ang bayro nun la. Tingalig, kuwang ang kwarta.
0: Ay, kuwang good taon. Be, akong tawgan, be, ano nalangan.
2: Ay, tita la.
0: Oh, oy! Anong ikaw man?
2: Ah, paita. Pwede ka malipay nga nakakita na ko, tita la.
0: Kulukoy ka man, oy. Ay, di, good. Hain man ang pidangga na kong apo.
2: Bilakaw na.
0: Unsa? Unya ang bill?
2: Oh, nabayaran na tita la.
0: Oh, lagi.
2: Pwede na tambo discharge. Mora ni inyong mga butang?
0: Ikay mo hatod na musbay?
2: Oh, kayo. Oh, mora ba ka na yung dalhunon? Mora na siya?
1: Sir, ako rin yung madahan na, sir.
0: Uy, unsa ikaw? Ayaw, ayaw, ayaw ha. Mabughat ka.
1: Ah, di, tingaw lila, uy.
2: Lula?
0: Oh, lula na yung itawag na ko. Ngano, may pagsupak ka?
2: Ha? Oh, wow, uy. Ngano kung musupak man ko?
0: Oh, oh, lagi. Oh,
2: una na mo gawas. Musunod ako ninyo.
0: Ha, lagi ha. Na, tanadyo, tanadyo. Hinay lang ha.
1: Okay na magugulagod. Ay, okay ka pala ka na ako. Okay rin ako.
2: Uy. Wow. Lula na itawag sa tumboy ni tita la. Murag. Mababaan man tingali na ako nga sunod ini, minyuunan niya ang duha.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
11: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: delivery! Maria Jose!
14: Is that box really mine?
13: Surprise!
14: Why are you inside the box?
13: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
14: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
7: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Lingawan ako eh. Hala no, unsa ona ko mahitabo? Bati arbag naong sa tumboy. Mas gwapa pa si Mateo.
4: Ah, sige, magtitig siya diya.
3: Titala? Napalday mo?
4: Ang, naguhat mami ni mo.
3: Oh, unsa pa guli ay? Idiyo ni kong gihuat?

0: Di man gid siya batignaon. Mura lang gid laki. Aw, siyempre no. Tumboy gud. Ay, naunsa man sad ko eh. Pero feeling nako kung taas pa siyang buhok, murag angayan siya o murag mugwapa-gwapa. Labi nagmuhamis ang iyang naong.
1: Sige, mangugag tanaw dahil sa amin. Si Jo, imong gitanaw.
0: Di sir, titala, oy. Nanami ragod ko.
1: Aw lagi. Okay na ka diha, Jo. Okay na lang.
0: Haitagig mataan yung titala, oy. Digin mo si Piat.
2: Kini mga folders, mo ni mga project proposals nga need mo i-review.
3: Okay.
2: Dungan taglan siya, akong treat.
3: Upauli ko. Kamira ni Lola magdungan.
2: Hala, Mateo, oy. Pila na may imong edad? Wapagyapon ka maluta sa lola ni mo?
3: Wakaw-kaw yun na nangyong magsulutihan, ha?
2: Sorry.
3: I'll go ahead.
2: Kung sa maning tawahan na, uy. Laki ba yun na siya? Makapaduda naman.
0: So, titala, humana ako sa komisyon. Pwede natin halik kumulakaw.
1: Dini na lang paniod to, kaya nagpanuto naman ko.
0: Next time na lang, titala. Pasag ko yung meeting karong taon-taon.
1: Aw.
0: Oh, maulan eh. Uy, si Mateo man.
1: Si Mateo?
0: Hello, bro.
4: Ano mo sa bahay? Paano na gawas? Buwan ako.
0: Oh, mau ba? Sige. Kwarto na lang tika din eh. I-cancel lang na ako ng akong meeting. Anhigil ko magka-lunch, titala.
1: Oh, maayo. Aligri na itakaroon sa paniud to, kay daghanta. Jo, ali. Ihartong taon na kas imong kwarto. Dali. Hinay lang ha. Hinay lang di ay uy, kay mabughat niya ka. Hinay lang.
5: La, okay, ralagi ko la. Di ralagi ko mabughat.

0: Oh, mauni ang imong kwarto. Saman, okay ra kaan eh.
1: La, mauwa, magyo ko din nila, uy. At tulang ko dapit skarahian, labi. Oh, doon na magiging kwarto dito.
0: Hindi man to kwarto in town, uy. Butanganan mo tos mga tools o gubang mga gamit. Mataka ramang ka. Mauni imong kwarto. Gipalimpyuhan ginin ako. Bago ding ilistanan, gikan sa kortina, punda, habol, bidjet.
1: La, sorry yun kayo, la. Di yun ko pwede din, he. Mabalik na lang ko sa kong gipuyan, la.
0: Jo, di ba gusto magkamagkabayad sa among gasto ni mo?
1: Oh.
0: Oh, pwes puyo din, he. Muna imong bayad.
1: Oh.
0: Nahibaw ka ba nga malipayon kayo ko nga nagkailat, ha? Dugay na kay kong gimingaw sa akong anak na babae, ang inahan ni Mateo. Pero unsaon nga namatay man eh sa pagpanganak gud. Mao nga, pabilin lang din hiha. Maluoy taong ka na ako.
1: La.
0: Akong ipasalig ni mo, dili ka magbahay din hi.
1: Pero la.
0: Na, ayaw na anang piro-piro. Oh, si Mateo na ron.
1: Oh.
0: Magkaila na gyud mo.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwanta sa mango! Patali! Ang gwantya! Grip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Arto ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakintami sa hupo mong lawas! Kano!
2: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay!
2: Down ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yung sa RMN Drama.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
8: Ka! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: primitivo o barato.
1: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya
4: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Gwanta pa.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol ni Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
11: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
15: Sarap magkasama!
16: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
17: Mama Mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Bugti sa iyong pag-uyon nga anhimupuyo na ako din si Abel, din sa mansiyon.
2: Oh, unsa sir?
1: Og kaywa kuman siya hatagi, nilayas. Nagpalayo, nanlood.
3: Nako sir. Di ka posibleng si Federico maurus siya kidnap ni Marga?
1: Ente.
3: Ay, sorry. Ako ratong kabubuton.
1: Dili ka na mahitabo, ente. Tungod kay si Marga, na ilan ni Federico nga daw mumurag iyang anak.
3: Mawaday, sir?
1: Yes. Og si Federico, may tawad usap kang Marga. Gani, ang iyang tawag kang Marga, Mami.
3: Oh, nagmami de si Federico, Marga?
1: Oh, yes, enteng. Pero yuna, ano bang nasuod sa muna-huna nga si Federico maoy nag-kidnap ni Marga, ha?
3: Kuhaan mo ko, sir. Awa, ha? Ato ning sulbaron, ha? Ang ikuhaan ako ba si sir? Mao nga nilayas ang imong anak nga si Federico tungod kay nasuko ng loon nga wani mo hatagis iyang gipangayo, di ba?
1: Yes. Mao ka na ang tinuod.
3: Karon tungod siya kay obos. Basingita siya paagi taon nga makuha niya yung gusto, matuman ba? Og iyang gikidnap si Marga.
1: Enteng?
3: Oh! Iyang gikidnap o iyang ipalukat ni mo. Aron matuman niya gusto ba? Makuha ang katidad niya yung ipangayo.
1: Enteng? Kuan?
3: Sir, kanit lang hamang utahan ako. Doon na naman yung communications kidnapin.
1: Yes, enteng. Nanawag ko na ako ang kidnapper o May demand akin yung 60 million pesos.
3: 60 million pesos?
1: Hmm.
3: Baya, ano? Di lang layo sa 50 million pesos? Bida, di ba? Sir Bail, di layo, no? Ikaw, Bail, sa'yo na-oda, di mo?
2: Tinood na.
3: Sir, sorry lang kayo, ha? Kining ako, pulos lang yung tao ni panaghapba. Pwede matinood, pwede sa di matinood. Bunga lang sa masalay po nga huna-huna.
2: Unsa man, sir? Wa pa ba mo tawag pag-usab ang kidnapper nimo?
1: Wa pa.
2: 60 million ang ipangayo. Unsa imo plano, sir? Unsa man mohatag?
1: Maukana nakahasol ka na ako. Dako kayo maukan tinad.
3: 60 million pesos no, bitay. Dako ato danay. Pero sama ninyo, sir, pilar man tao na. Sura no sa kumlita, di ba?
1: Enteng.
3: Mong tada lang ko, sir, ha? Kuan, kining. Unsa ni mo kamahal si Marga?
1: Mahal na mahal ko si Marga.
3: Sabagay, sir. Di ba sa naikalimod, ikaw, I love yung Marga. May 60 kayo niyang patanoon pag kayo. Pero, dili po ikalimod nga, kung babae lang, tulikan ang madadin mo, sir, ay. Daghan kang wawart, without sorry mong wawart. Pamalit ang mga babae.
1: Enteng, kuan.
3: Di bang kaasitanan, pero para na ko, bisag si kita mail, sir. Tandagana, magdagana na, sir. Dagan kay bistan ba yung mga sir? Bisag ko'y bisag to, nag-stand by, pero tindagana. Ibon yata, sa bida. Mag-apas, oy, bida.
1: Abi ni mo, enteng, para na ko, si Marga na lang ang bugtong makalipay na ako. Og ingon man, kalipay nga na ako. Nakikuban na ka na ako si Abel nga akong anak.
3: Sir, singpito may hikap-hikap lang ko subon. Og sinagila. O diyan, sa malukato ni Osvarga?
1: Magkagadusap ako sa tambang ni Abel. Angay ko bang lukaton?
2: Ang panalitan, maingon ko nga lukaton. Lukaton ni mo, sir. Okay?
3: Si Hayas kidnapper, sir. 60 million pesos might be daw eh.
1: Ako'y kung mahimo, enteng, mapugos yun ako sa paghatag.
2: Kung nakahukom ka na, sir, sige, lukata, para maluwas si Marga.
3: Patag ka? Pero kinalan mo patabang pugas sa mga polis? O di ba sa mga NBI? Di ba, sir?
1: No, dili, enteng. Dili kong ipasidanan nga dili yun kumusumbo sa mga polis. Kay mahibaw yun kung sila kung musumbong ko sa mga kapulisan. Kung mahibaw ang kapulisan nining maong hitabo, ilang pat yun si Marga, ilang yun.
2: Lison ba? Di ba ang binding?
3: Sino ulit? Lison kayo kayo, sir.
2: Wait. Pero, sir, 60 million pesos, muragwa matingali na ibili. Basta mabalik lang ni mo si Marga, di ba?
1: Dili ko gusto mauhahar si Marga kanako, Abel. Mahal ko siya.
2: So, solba na problema. Solba na. Kung may kwarta kang ikahatang, gamita. At agi ang kidnapper.
3: Gamita, sir.
2: Maruwa si Marga.
3: Sakto na ka ba, Abel? Gamita ni mong sapi, oy. Sige, paslada na ni mong sapi. Magtipunong na si mong sulanan ni mong sapi. Forbida. Pero yung kabatay ni mo, ay, wag yung daanan ni mo, sir. Bisag 5 stabos, wa. Para malipay ka, samtang ikaw may kinabuhi pa. Correct. Di ba, oy?
2: Correct, correct.
1: Sakto ka, hindi.
3: Oy. Bagtigin mo silpon, sir,
1: oh? Mauro siguro kanya ang mga kidnapper.
2: Okay. Speakerphone, sir.
1: Yes.
2: Para magkabatid ba?
1: Yes.
3: Bay, nagamit ito kasi mong silpon, ha? Saan na naman?
2: Akong i-record ang ilang parang sulti. Sige, sir. Tumbaga na, sir.
1: Oh, okay. Hello!
4: Don Rafael, nagkahukom ka na ba? Kaya hatagin mo ang akong gipangayo. Nga 60 million pesos!
1: Yes, buhatag ko!
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng wako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Ang katingot sa kilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Very good.
14: Asama na ko'y hatag ang kwarta, ha?
13: Okay, paminaw, maukini ang imong buhaton.
14: Oh, usa ka na.
13: At tunimo yato ng kwarta sa usa ka minteryo.
14: Minteryo? Asa ka na o minteryo?
13: Minteryo sa mga bitirano. Oras, alasay sa buntag, ugma gadlawa.
14: Ugma?
13: Ugma. Pero timani, ayaw yung pagpagasayop. Ayaw yung pagsumbong sa kapulisan. Bisan sa NBI. Kaya automatic, mahibaw ako niya na. O kung mahibaw ako, dili ka magmahay. Kay magkadawat ka gasagikan ako.
14: Gasa? Saan gasa ang buti mo ipasabot?
13: Ipadala ko ang gasa nga mao ang uni marga.
14: Ursa! No!
13: Mao kanay may tabo, Don Rafael. Hugtumana ang akong instruction kanimo. Ayaw yun pagpakasayo. Ugusto ko na ikaw lang ang magdaan yana. Dili ka magdaglaing tao. Ikaw lang, Don Rafael. Hug ayaw yun pagpakasayo. Kay kun magtinguha

0: Prosim, ponesi Marga.
1: Ayaw kalimot. Ugma sayo sa buntag. Alasay sang tagna. Adto sa minteryo. Sa mga pitirado. Adto ni mo yato ng kwarta. Imong isod ug sako. Aron dili alata. Nga kwarta ang isod. Magtuo sila. Nga basura ang isod.
0: Matuman.
1: Dili ka makalinglan ako, Don Rafael. Tungod kay, doon ako'y mga tao na nag-surveillance ka nimo. Laing instruksyon, gabaw'y labing importante. Kinahanglan nga, naagyod ang kwarta nga 60 million pesos sa sud sa sako. Ayaw agad pag-imo nga mabudol kami. Ayaw agad. Imasin ug paibabuan lang nimo o kwarta. Pero ang ilawm, polos mga papel. Dili matuod ga kwarta.
0: Dili ko ka na buhaton.
1: Very good. Salamat. Bye-bye, Don Rafael. Ugma, naana sa imong kamot, si Marga.
0: Usaw na ko pang siguro nga iuli ninyo si Marga ka na ko, ha?
1: Ayaw ka balaga. Inigabot ni mo sa ganghaan sementeryo dito sa tumoy nga bahin. Imong makita si Marga.
0: Okay.
1: Pero ako nang ipasiguro yang sud sa sako. Tinod alayin ka kwarta. Una, muduol ka ni mo si Marga. Klaro?
0: Okay. Klaro.
1: Bye.
0: Gi-off na niya.
2: Tumana ang iyang mando kanimo, Sir Rafael.
0: Abel.
2: O garoon na yun. Musiba ta kami. Mauli na kami.
0: Sa ato pa? Imo kong pasagdan? Mao ba, Abel? Dili ko ninyo tabangan.
3: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
7: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
3: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab.

0: quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule. Kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay, baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Kada

0: Manaog na ko.
1: Ako na'y ablay sa imong pultahan. Please, let me.
0: Thank you.
1: Niya di ka din himagpuyo. Gamay ra no og naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisa man na.
0: Ha?
1: Ako doon. Diha ka lang. Ako na'y bahala nining tawhana.
0: Ayaw.
1: Ayaw sa kabalaakan ako. Huwag daw ta mahitabo na ako. Dili sa pagpanghambog, no? Pero nakaeskwela ko sa una og judo karate. Walang ko magdugay, pero may nakatunan ko yun. Mesir, manggol ko kickboxing.
0: Ah, maoba?
1: Yeah. Pero wasa ko magdugay. Kaya gina ko sa kong amigo nga magpa-enroll sa Muay Thai.
0: Dagani ka og background sa martial arts, sir?
1: Ay, dili kayo. Gamay na. O sarap ko na judo karate, kickboxing, Muay Thai. O niya, nag-arnis magiging ko. Mauna nga, likon-likon galing akong pangamot din napita. Mauga, diha ka lang. Ako na'y bahala ninitawa na. Patakalan ni siya katuga na aspultahan. Hubogin eh, klaro kayo. Wala magkatulto sa ila. Mauga, ma'am, diha ka lang.
0: Pero sir,
1: if you're worried, ma'am, worry not. I know you care. Pero ay kabala ka. Kaya ko lang eh.
0: Sir.
1: Ayaw ko pong ni. Diha ka na. Pakitol ko ni Tawhana sa akong abilidad.
0: Sir. Sir, kadiyot lang. Balik ko na diri. Sir, nandi. Ay, buwan ako paminawa. Dali siya may dool sa maong tao. Kinuo ko. Sir, nandi.
1: Hoy, ikaw. Ngano niya ka din imatog tungo sa portahan sa akong uyab, ha?
0: Sir, nandiyan.
1: Diha ka lang, ma'am. Leave it to me, ma'am. Kung ikaw, pag mata, ay loko-loko niya. Mata! Sa maga, di ka mo mata kay makatilaw ka sa akong sikat buanga ka.
0: Sir!
1: Ay lang pa doon din, ma'am. Ah, kay, basing magkagubot din ron ba? Tagas magkayo kong sikat, grabe. Maigo niya ka sa mga saag nga mga tiil na ko. Dili ko gusto nga masakitan ka.
0: Pero sir...
1: O sa baga, dili ka mo balog niya. Ha? Yan sumo ko. May kinakamatanag ka. Ako ang uyab sa tagiyan nining baya. Ngayon mo gikatulgan o gibabaggan ang pultahan. Balog niya kung dili ka gusto nga akong sikaran. Ha? Magkabuang niya kagpamunit sa imong mga ngipon. Busa, balog. Ayaw pagloko-loko niya. Kasi karoon na kay ko, natawa.
0: Sir,
1: Andy. Shhh, ma'am. Ako ra'y bahala lagi dire.
2: Tisra.
1: Wala.
2: Ikaw niya yung uyab, ha?
1: Uy, hala.
2: Mayo ka nakita, tanayo ka.
1: Ika kataas ba din mo nga may barog na? Taga-abagaraman ko ni mo. Abagaraman ko. Pero ako madlok ni mo. Busa, pahawa na di, ha? Ha? Basig mahinay kan, taga, ha? Basig mahinay... Aray!
0: Sir!
1: Aray!
0: Kinuo ko. Nahayang si sir nanti nga naigo sa kumo sa akong silingan. Kinuo ko. Kuya! Kuya, ayaw siya pasakiti, kuya!
2: Kabintis akong asawa. Ingon siya, uyab siya sa tagihan ni Baya.
1: Ingon ko?
2: Ingon ka ganiya. Uyab di ba ang tagihan ni Baya? Nga kung kikatulga ng gawas pultahan, buot ipasabot, kabit ka sa kong asawa.
1: Bana? Dennis, usagun eh. Minyo, lagay ka. Bati ako ni Mugbana.
2: Usay bati!
1: Ibukong gelsa!
2: Magibatihan ka na ako niya, imong gikabit ang akong asawa nga pati masabto siya! Hapa!
0: Sir Randy!
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Usa ka simanang tambal sa pamilya? Igo kaha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actipit man!
4: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
5: Actimed! Actipid!
4: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
5: Actimed! Actipid!
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Ang katingot sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
1: Yakong gilabay kasakit sa akong bokobok.
0: Sir! Sir, Randy!
2: Patamo!
0: Gusto na, please!
2: Iyong gikabrito niya akong asawa!
16: Ayun yuk! Gusto na, Noy!
2: Ayaw pang hilabote ni Namo. Piyuno!
0: Piyuno!
16: Gano'n wala, Noy?
2: Pagkakasun ko niya wala. Siya ang nagaingon. Naplano na kong biyaan nito niya.
1: Ipunit na sa kunimo. Mapagal, ipagtugpan ako.
0: Please na, gusto na. Ayaw nagpasakiti si Sir Randy.
2: Patiyon ko rin na wala.
0: Ayaw malungoy ka. Ayaw taon.
16: Noy, basta makita na kumuto ang luha ni ma'am. Na, magkaunay kita ini. Huwag ka na ang dili na ako gusto mahitabo.
0: Piyolo.
1: Nagkabati ka. Buhiin ako, batig na akong!
2: Buhiin ako!
0: Nilabay na sa libo si Sir Randy!
16: Sa mukas ba bantawhan na, eh?
2: Hinawayon ka. Samtang kabit ka lang sa kong asawa!
16: Noy, magsulti tagtarong. Magsulti tagtarong.
2: Uy, iko. Ayaw ko kunit eh.
16: Ay! Sakit to, Noy, ha?
2: Sakit.
16: Naigo akong naong sa imo pagwakli, ha? Dakuha raw na ibog kamot. Sakit to, ha? Gamay na lagid. Na, mupatol ako nimo. Saman, dili ka mag-insulti taro na ako. Ha? Saman, agiyo talikubot.
0: Dinila ko na tasod sa imo sakyanan.
17: Samtang nagsulti pa sila si Piolo og ang amo silingan.
2: Kaya na mag-iluta to na ako, ha? Naunhan na niyo ko.
17: Gusto kang magawas og balik aning imong sakyanan? Og moato bang pagbalik sa among silingan?
2: Ayaw na. Sa amok na. Lisod na.
1: Maestro bay ako. Dili ko gusto nga maguba ang ako pangan sa eskwelahan nga nakakulat akong tao.
17: Ito ana. Misod na sa ilang bayang ako silingan. Sige na. Mugawas na ko din isakyanan. Makabiya ka na.
1: Dennis, kadiot lang. Dennis! Ay, askang bansyata, oy! Naunahan lagi ko atong tawahan. Kaya naman ito na ako ba? Tinuod lang? Sapagka tinuod lang? Wala sa akin kong magdahom. Nga mas taas pala kay ito na ako. Ahak, oy! Ando na lang ko. Sakitas kong kalawasan, oy!

0: Mibiyaan si Haman makiksulti sa kong silingan. Ah, Piolo! Piolo, kaliyot lang!
1: Ma'am?
0: Ma'am? Salamat.
1: Ah, way sapayan, mamoy. Sige, hadlo na ko.
0: Kaliyot lang.
1: Ma'am?
0: Natuturo ba ang imong baba kanina? Tambalan na ako. Dali.

0: Ayay, ayay.
1: Sakit?
0: Masakit to ganina.
1: Ha? Naigo ka ba niya pag-usap sa iyong kamot?
0: Ay, wawa eh. Kalimtil na to akong gisulti, ma'am.
1: Humanan akong tambal. Butangi lang una ni Kais, aron dili mo laguma. Imong gikupta lang akong kamot nga nagkupot sa ice.
0: Ma'am.
1: Piolo.
0: Ma'am.
1: Doon na kayo ang imong...
0: Mahimubang...
1: Oonsa?
0: Mahimubang makahangyo?
1: Sa onsa? Onsa imong ihangyo na ko, Piolo? Sultihi ko.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kining ibati ko. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal, kagabas na kwan sa Sugbo, mupadayon pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Samtang ang kapulisan na kwan sa Sugbo, padayon nag-imbestiga sa posibleng motibo pagpusil patay na itong usa ka babae sakay sa e-bike kaganina nga buntag. Samtang dito sa kauluhan, House Prosecutor Gakbayan Representative Jel Jokno minsister nga duray gahom ang impeachment court tubo sa balaod nga musabina sa Bank of Tax Records, Bank of Tax Records ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihit. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguachurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ato nga oras karon, alas 12.42 na sa kahaponon. Sa lilipas detalye sa atong mga balita. Taas ba ang presyon si Mundigoy Kabadunay hypertension? Basin taas yung sugar o basin may diabetes kanyo wala kabay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis mo arterial walls mo palapot si Mundigo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos si imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Busa rek pabuta ka mo grabe gyud mo kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dire kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot is imong katulog, makapugong pagit hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa Maydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: Unyang taon-taon, doras na ilain nga hugna ha para sa itong DYHP Answer to Win promo sa dilipata mo atos detalye sa atong mga balita. Hatag nini mo kay gayunan, makadaog og 200 pesos nga GCash kung imong matubag. Og sakto ang atong simple kay nga question. Dato rin yung gikuha din sa atong mga balita. Correct nga answer sa atong pangutana, unya plus. Amo sa tanaw din ako, naka-follow bagin mo sa atong nga promo mechanics. Danglan nga para mo qualify. Naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimin Cebu, og ang Facebook page ni Attorney Rufil nga katong official gid ha. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Nga mailana nimo siya nga maunay official nga FB page. Nagduna kay makita din na nga blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Tumao na ang i-like, i-follow o go-share. At ang programa karon nga Petro Ratchada, huwag ayaw kalimot, i-share po parang imo mga ubang Facebook friends makakita sa atong mga balita, makatanaw, o niya maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. Inana lang, share ang atong programa nga Metro Ratchada, like and follow o share sa atong mga Facebook pages. Arin ata sa atong question ha, muhatag-tag sa iyo-sayo para na mo enough nga panahon nga makatubag ni ini. Atong pagutana karong hapuna. Ato insidente bitaw kaganinang kadlaw no, nga dunay usa ka babae nga gipusil patay riding in tandem maoy nagtira taon adto nagsakay to siya sama to iya gisakyan no dihang kini gipusil patay kaganinang kadlaw sa may B. Aranas extension. Okay, so unsa iyang gisakyan adtong mao nga babae nga victim. Kapulisan karon padayon pasal nga nag-imbestigar karon sa posible nga motibo sa paggutlo sa kinabuhi atong usa ka babae. Nalaon sa matong iyang gisakyan, ihang nahitabo ang maong insidente sa kadlaw. Pwede na mo mutubag, dayon. Comment lang din sa comment section sa nag-live na itong programa karon ng Metro Ratchada, ha? Ngayon taon-taon, naman ako dinis kasama ng Gerald Albios. May uli-ili din na kinsay nakatubag o insakto plus nakafollow pa yun sa itong promo mechanics. Ato nang balikan karon taon-taon. Ato na tas detalye na sa itong mga balita. Kagamaras na kapay sa Sugbo, mupadayon pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Iparayon sa kagamanan sa Subo ang pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Ang maong ordinance sa nagmando nga ibutang na ilawom sa yuta ang tanang overhead power, cable ug telecommunication lines sa syudad. Kini gisugdan sa Visayan Electric Company kon Jeco weekend sa Fuente Osmeña paingon sa Kapitulyo, pipila ka tuig na ang nakalabay. Matod ni Mayor Nestor Archival nga Jeco ni pasalig nga isunod dini ang ruta sa sinulog. Kung hingpit ang mapatuman ang nisgutang ordinance, huwag tangnaon niya ang mga spaghetti wires, gawas paghimo sa mga utility sa syudad, gaya resistant sa natural calamities sama sa bagyo o uwan pa. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3, diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na nasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balon DYHP Tatak RMN.
1: Platyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 12:49 na. time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
7: ako Dice Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Ako si Lady Ninta Myra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:52 na. Sa dili pa sa duga ni Tali is mga balita, doon na tayo maayosan nga ibalita ha para sa mga Sugboanon, Karwadlawa, kay apaborito o best grocery store dito sa Luzon. Finally, mulanding na gyud, umabot na dili sa Sugbo. Itawag kinig Dali Everyday Grocery. O mag-open na sila sa ilang pinakauna nga tindahan sa Mandawi, ingon man sa Lapu-Lapu City, karong sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials. O di kalidad pag yun. Plus, na sila'y mga exclusive nga mga items nga dili gyud nimo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ha, ang Dali Everyday Grocery bumukas na karong Hulyo 25 dinis sa Mandawi, ingon man Lapu-Lapu City. Dali na sa Dali. Samtang sa pikas gabahin, mga timailan nga ikaw adunay, daghantoksin si Malawas mundi ka regular, nga makapagawas si mong hugaw, doon ka may lisan, mabuto ni Muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingman ang pagkaluya si Muntimok Lawas. Musa, wag tagan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pagino matagad law og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G Detox Plus Herbal Capsule sa lain nga mga butika dinhi sa Sugbo, ingon man usab. Uban pa ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Alas 12:54 na atong i-check karos radyo man na Paul Lauro. Kay lain-lain yung mga alarmang gidagan ni Paul. Dili parang gidugay. Una, dun ay alarma sa sunog. Ingon man ang disgrasya po sa kadalanan ng iyasang gi-adtuan. Radyo man Paul, unsan detalye ani nga maong mga balita.
10: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Radyo man Ken, unang gidagan na to sa atong RMN Patrol. Pilot na to si Dodong Marcial Umania. Ang sunog na maigo sa sityo Tahas. Rin siya giyon sa may sityo Tarkom o kining dool sa Marco Polo. Doon ay dandiya na pagdulhog na pinitrit na mo ang area niya. Natungas nila ko dito kining panimay sa pamilyang Jipoy o Jerlin Cabalias. Maguning human nila ng dos andanas nga konkretong panimay ang nasunog o niya si SFO3 Fulbert Navarro may butyag na to sa iyang ocular inspection dito sa naugdaw nga bahin sa ilang ubos nga bahin sa ilang balay. Ilang nakita nga doon ay mga extension wire na wa maibot na mahinungdan sa sunog. Wano ay naangol gawas ining jipoy nga na lamba lang sa iyang motor santo niyang dali-dali humaniya mahibaw nga nasunog ang ilang panimain sa mga silingan. Wala rin katapon ang kayo kay tungod kay konkrito ni ilang balay. So confined fire at iya yara sa sunog, gumidura ang kayo niya. Ay na lang kay nakatungas dyan ang ato mga mini engine sa kabarangayan o nakapadool dito o nakapasirit o maayo niya binubuhay sa mga silingan. Tuwa na niya kadako alas 11:30 ingpit gideklara sa ato kabumbiruhan ang fire out ining mausunog sa sityo Tahas. Bukira na kayo niya bahin sa barangay Lahog kasama kayo niya. Pag pull out naman ni kasamang Dodong Marcial lagi alam mo kinintinunan sa using o sa babae ni kasama kin ni labang niya padung naon tadi siya mag-exam kuno nila karong adlawa paglabang niya diha unaana ni gamay sa Marco Polo sa paglabang niya naigo siya ni ining inmax nga motor nga naghaguros sinungdan niya naigo ni siya unya nakapangos-pangos in town ing maong nga babae unya dunay samad sa agtang ay na lang kay naka-responde sa dayon ang atong barangay APAS emergency response team o first niya ni apply niya og first aid o niya kininga driver sa NMAX ako sa nahinabi niya kalit kayo ang pagtabok sa maong tinunan hinungdan niya iya diyong napunggit o iya diyong naigo ngani pagkatumba niya napangos po kining maong batanong driver sa NMAX o kining iyang angkas niya warasan noon sila magrabi sa itabo. So pagkatataw niabot ang atong erop o dito na gikarga o gidas tambalanan kining maong tinun ang babae nga nadasmagan og motorsiklo diha dool sa Marco Polo sa kompanya siya sa barangay APAS ni ato Dakbayan Subo. Mao ni kasamang ken ang ato mga alarma ay gipangdagan nato kaganiha. Uban ni DODONG Dodong Marcial Umania. Ako inyong kasamang radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Nationwide.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
14: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Goodbye.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya pa para sa kalikon sa Angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: At oras karon untok ng alauna sa dilipas dugang ang mga balita, kinabay natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Atong sugato na matagadlaw nga positibo yung taong panglantaw sa kinabuhi, ha? Kay, mao ka na ang mensahe nga hatod sa Vita D Plus Coffee Mix. Kani atong kauban, inigmata na tos buntag, o niya kining ari na sa tas unto or hapon, na gusto tang mga pe, pag-inom mag Vita D Plus Coffee Mix, kinimi pinakaunang kape, gadunay sa goal nga vitamin D3, kay matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo, nga vitamin D3, nga makatabang kaayo. O doon na usab kini sa goal nga Rishi Mushroom Extract. Nga pulos, abunda ni ining itawag o polysaccharides o triterpenes. Mga anti-tumor o anti-cancer properties. Ginugangan pagiginig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kindali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga mga piganita, hinumdumi ha? Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika din sa Sugbo. Kunya, mapalit usab ninyo din sa may sa pharmacy nga nasulod sa Life Extension na Clinic. Kunya, yung kalimot ha, kay na inangutan na dire, unsay atong question. Ah, maragwa ni makasugod tingali kaganina. Okay, unsay gisakyan ni atong victim kaganina nga usa ka babae diyang kinigipusila patay. Diri sa may Biaranas kaganina nga kadlawon. Unsa man to iyang gisakyan ha, sakyanan ang inyong ibutang. Samta sa pikas nga bayan, padayon ta sa itong mga balita, alauna, dos na sa kahaponon. Padayon gin sister ni House Prosecutor o Akbayan Representative at Shell Jokno nga dunay gahom ang impeachment court ubos sa balaod ubos sa pina sa Bank of Tax Records ni Vice Presidente Sara Duterte para ilakining appeal nga mapakita diyas pagpadayon sa impeachment trial. Himong ehemplo ni Diokno ang impeachment trial kanito ni Kani Chief Justice Renato Corona nga gitugtan nga masumiti isip ebidensya ang bank records ni ini. Desisyonan sa Senate Impeachment Court karong Lunes ang hangyo sa prosecution pagsabi na sa bank o tax records sa BC Presidente. Samtang iyang abogado, pinagisad sa spokesperson sa iyahang depensa kasi Attorney Michael Pua nga kalapasan sa balaod ang giinsister sa prosecution. Sa pikas nga bahin gipasidan-an karon ang publiko galabot ni ining pagsiyaw na sa dugbalik sa gitawag og love scam. Sa baong modus gamiton ang pangan sa usa sa mga ahensya sa gobyerno nga mao ang Bureau of Customs diin ang suspect kon makuha na nila ang pagsalig sa biktima nga babay ilaron dayon kini nga dunay ipadala nga package sa mahalon nga alahas o mahalon nga butang nga moagi sa maong ahensya. Dayon mapasumangil na kinighirit nga mangayo og kwarta para ikabayad sa BOC para makuha ang ipadala nga package. Subay niini ang commissioner sa BOC nga si Ariel Nepomuceno, nibutiya nga sagad sa mga suspect mo gamit kinig social media platforms pagpakigilailan nga to sa babae nga biktima ho niini ug dayon magpakaron ingnon nga manguyab. Doon ay dili mo meron sa sagagatos ka mga misumbong sa ilang buhatan kaya nabiktima kini sa gitawag og love scam. Panahon na, bisag unsa na lang yung scam nga gamiton.
4: Platyo mo nationwide.
3: Kinibayin na usap atun ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para pabaligon na to ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kiniog maayo, makaproduce kiniog mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin

0: set sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini og libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini may mutang diri sa may Osmania Boulevard. Buyon kada sa may Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Desconsolacion, may ADM building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Na kini may mutang sa may House of Taft building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pin yung makontak ka, mga hotline sa Life Extension Clinic, alas yung dugang pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay. Kontak ka lang ang 416-1655, ingon man ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated? Pagano man yung Super Fiber, kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Kanya ang Super Fiber, sir po kayo ning andamon, kaya saman niya ka sa shea nga powder ang sulod ni ini. Imulan niya siyang imix o sa kabasog at tubig pagkahuman. Pwede na kaaning, or pwede niya mo siyang imnon kung ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi, ikan na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag yung epektos pag-take niya mo sa Super Fiber, dogani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Marayon ta sa itong mga balita, si Mariano Mimo Osmeña III. O saan siya ka nailangan negosyante? Mentor, ingon man, chairman sa PROMDI, Provincia Muna Development Initiative na political party, mitaliwa na nga ito sa laing kalibutan. Si Osmeña mo ang eldest nga anak ni kani Cebu Governor Emilio Lito Osmeña. O ingon man usab, great-grandson. Pustuhod na din ni kanhi Presidente Sergio Osmeña. Wapay nooy, dugang detalye nga gigabawas ang iyahang pamilya labot sa hinungdan sa pagtaliwan ni Mimo Osmeña karong adlawa. Igumanasab ang ubang detalye sa iyang haya og lubong.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna, syete na.
1: TYHP Abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kana to sa Sed Marketing ang tigamauti nga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nitala ang Toronto, Canada sa worst air quality sa bisan unsang dagkong syudad sa kalibutan. Tungod ini giawhag sa Canadian authorities ang katawhan sa mga nasod nga magpabilin lang indoor. Gigataho nga gilabuan pa sa Toronto ang kapital nga syudad sa Democratic Republic of Congo nga Kinshasa o New Delhi. Alang sa air pollution rate, humanahimo ng hazy, yellowish gray ang wildfire smoke nga nasinati sa labing dako nga syudad sa Canada. Sa nasairan, ang Canadian wildfires ni katap na kini sa gibinaba na 1.9 kamilyon ka hektarya nga gidakon sa yuta karong tuiga, ang dapit nga hapit na sama o gidakon sa Slovenia. Kasama mo sa abroad ngayon, kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Katong mong balita, hiatot ka na ito sa Sed Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna no

0: Tolili on the rebay kay doon nanay. Napili is kasamang Gerald Albius. Siya may mo-assist na to. Kung kinsa diri ang nakatag sa iyang sakto nga tubag, plus naka-follow pagin sa ato nga promo mechanics. At balikon ha, like, follow, and share sa ato mga Facebook pages. DYHP Arlemin Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga Facebook page. Nakatundunag yung blue nga mark check sa kilid sa iyang pangalan. Dita maglanga, naka-share po siya sa itong programa karon ng Metro Ratsyada. Mosa, congratulations! Madawat nini ang 200 pesos nga premyo pinagi sa GCash. Congratulations nga to ni Serafine Celeste. Serafine Celeste, ikaw maoy magkaruwat sa itong 200 pesos nga GCash kay... Saktong imong tubag plus naka-follow pagid ka sa atong promo mechanics. So congratulations, Ma'am Serafine, palihog taog. Chatog balik diri sa atong Facebook page ha para imong ma-send dito ang imong full name or correct name plus ang GCash number para ato nato dito ma-send ang 200 pesos nga premyo. Congratulations. Inana lang ka sayo ng atong DYHP Answer to Win promo kay mausanis mga pamaagi nato ato mapalipayan. Makasalamatan ato mga suki nga mga tigpaminaw. Wala man taigo nga oras, subala ko diri sa control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albius. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, kunya tangi kay karong taon-taon, musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. Radyo mo, nationwide. At oras karon, alauna, onsi na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini, ang akong suliran.
6: Kini, ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini
2: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney niyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan niyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at paywa naman kung iba't yan. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bispa.
12: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
14: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impacting ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
15: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
14: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
17: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
17: TTX 500. Mapali sa mga butika.
19: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
23: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
22: Ah, lagi. Basiglas na ni.
23: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
23: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
24: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
25: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisang gabi?
25: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
24: sakit. Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagol ini. Mong pas masang epekto sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay sud sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulo acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
28: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Cap. capsule.
0: So sagi na kong mintin aning balagis bilabila ning bitaha gid akong dibate sa kong UTI. Sa una kada gabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning balagis bilabila, dako yung kayo bitaha nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning balagis bilabila kay pertigyong nindota.
28: Sa balagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS. Mama mia. Here I go again.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
11: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuha. Namang mo mga milas mga sa face.
11: Mm-hmm.
10: Mura dark spot siya, anak.
11: Mm-hmm.
10: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
14: Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph Herbal Capsule.
16: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
16: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

Mayang adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon, kiniyang akong sliran. Ilaban na kaninyo doktor ni Obra o gator ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat sliran. Ako si Carlo, 18 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medical kining akong sliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bag-o lang na akong hibawan nga naako ani. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang medesisyon kung muundang og eskwela. Igon niini ang mga pangit.

0: Moon nagkag eskwela?
1: Wala gima. Bisan mong kahit agod. Mas mayo na makatabang ko ninyo ni Papa sa mga gastuhan din sa bahay.
0: Nya, unsa man sa trabaho ang imusudlan?
1: Ay, mangita ko ma. Makasugod naman ko trabaho kay 18 na bayak ko.
0: Ay, hanugon kay nakoy. Mas mayo na lang unta to ba bisag makahuman ka og senior high.
1: Lagi ma. Hanugon din kayo. Pero, dili pa man guna to kaya. Mawang dili na sa nato pugsun. Total, dili man bitaw na mudagan ng eskulahan.
0: Nala, sige nak. Pero, wabaya ka na mo obligahang papa ni mo ani ha?
1: Umaw eh. Ako mo sige ng kagustuhan nga makatabang ko sa atong kalisod.
0: Salamat na kung mao.

0: Okay ra ka mag-construction worker? Kaya ko inginol ako amo.
1: Oo, bay. Way problema na ako. Kaya-kaya na ako, bay.
0: Nala, sige. Ako inginol ako amo, ha?
1: Sige, bay. Salamat kayo, ha?

0: Okay lah, baik.
1: Oh, okay lah, baik. Warang pa lang siguro ko sa anad. Ang daming magkakayo ang abog.
0: Oo. Tural na nga. Kaya na magina. Sa una bitaw, ana masago.
1: Oh.
0: Sige sa kukubo. Sa bago pa ko. Oh. Madugay, maanad na ka na, bay.
1: Lagi.
0: Tun. Saman, nakay lighter ya?
1: Oh. Ha? Oh. Wa, bay. Sama ni mo.
0: Manigarilyo. Wala kumadang akong lighter, good. Kung gina akong buhatong basta break.
1: Aw. Tawa ko din, bay. Di mo ko manigarilyo.
0: Aw. Ano ba? Sige. Manguam lang yung sa uban na itong kauban.
1: Sige, bay.
0: At tatapok nila na. Nasa sila dito, ninigarilyo. Tana.
1: Sige, bay.

0: Din mang kagikan. Kada alas 7 na malagi kang pirming mauli. Di ba alas 5 raman na kutob imang trabaho?
1: Ay, nagpasingot ko mo eh. Ay, naghuman akong trabaho. Naritso kog duwa og basket para pasingot ba?
0: Maodi ay. Unya naugha na kagsingot niya sa imong buko-buko ron.
1: Ay, uwa mo eh. Extra t-shirt ko niya akong isulob karon.
0: Lagi. Basimbeg, abusado na kay kasi mong lawas dong.
1: Ay, yun na. Sa isudan man.
0: Nagluto kong utan diha. Sige na, kaon na.
1: Yes! Utan! Kinila!

0: Ayaw po ba? Nanda, naparabada ka mga sako nga alsahonon. Sako simento. Kaya pa?
1: Kaya pa rin, pre. Sige, paspasan tayo para mahumanda yun.
0: Sige.

0: لا أنا ماني، أنا كمان بس نقدر أكو سكاكابور تنقل إنسا مترباهو غنيها سا construction site تدعو لنا نناكو بسين موارني
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Zed. Health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alipiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: This newscast is brought to you by Ang naila nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
10: Mabalik sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Bulyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Max?
17: Lagi, basiglas na ni.
18: Maunang taas imo si Ogar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
18: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og Zed Liniment Oil.
17: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
18: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
18: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
19: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuot eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay.
20: Pwede lang makakas. Bilay mo ito.
19: So ano ka? No, binta na ka.
6: Sa paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
21: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
22: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tukod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
23: Apple,
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o supplement kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilalab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: physically active manod ako. Og so sa taas nga panahon, wag yung kigipamati sa kong lawas. Tagsargani kayo kong madutlan o gilanat. Pag-una, naka-experience ko og ubo-ubo lang. Ako lang ibaliwa kay sa kong pagtuo, walang pumaanad sa abog sa construction site. Gani, kadahapon pa kong magluwa og basketball human sa akong trabaho, aron lang magpasingot. Pero sa kadugayan, nahibong naman lang ko nga, murag kapoy man ang akong lawas, bisan sakto ang akong pahuway. Unya, hangakon ko, bisan kong maghigda lang. Pero ako lang ning ibaliwa sa pagtuo nga mawaras kadugayan. Unya,
1: bay, nanasa tayo laing alasahon. Mga kahoy na sab. Murag, maluya kita ni kalaki haronda. Ha? Magsaka ka na og matasagdanan.
0: Maulagi bay?
1: Ya, okay ra nimo. Asa mga, mura makagluya ron.
0: Wara ni bay eh. Kapil akong lawas. Ah, pero madara man.
1: Pag sure dara, uy. May absent daw ka.
0: Ano ko ng labor bay? Sayang po.
1: Oo, mausad. Hala sige. Na, ato nasugdan mentras nga. Wapamusaka ang kainit sa adlaw. Tara!

0: Oh, yeah, you thought if I could support the floor? Nga no man eh. Mura maglisod yung ginawa.
1: Bay? Ano ka?
0: Bay. Lisod. Lisod yung ginawa, bay.
2: Unsa? Sir! Sir! Si Carlo naglisod yung ginawa! Bay! Tabang mo dali, bay!
0: Diri, Migo.
2: Dali. Dalugan na mo sa hospital.

0: Doon na kay Asma. Hinungdan nga nagisod ka o ginhawa ganina. May na lang kay dali kang nadasa imong mga kauban din eh.
1: Unsutok? Na ako'y asma?
0: Oo. O kung sayo pa lang nimong gitagad ang imong sintomas, mas makontrol unta na nimo.
1: Ang sugod taong kumagdahong doon nga, nabaday ko anong sakita. Laksik mo unta kay ko.
0: Ah, doon ako'y iresita ni mga tambal. O maokin ni palita.
1: Salamat, Dok.
0: Why, sa pa yan. Kung doon na mo'y kinahanglan, sangpit lang mo sa nurse, okay?
1: O, Dok.
2: Kulbaan ako na ko'y. Sabi na kong mawa na ka na mo.
1: Mama baya, kakusgan na ng imong anak?
2: Kusgan, lagi. Kunya abusado mangkot kausahay sa imong lawas. Imbis mo pahuway, magsiki ka man yung duwag basket.
1: Pero, wabaya ko'y bisyo, ma. Kung kasagara mangyang kanon, utan po.
2: Dili ka sa kaliwat na anak.
1: Unsa ma?
2: Kay akong papagod, ang imong lulu ba, pwera hisgot lang. Naamasabgod to'y asthma.
1: Unsa? Hiligid kong utan matagkaon ako. Wasag ko'y bisyo o physically active sad ko. Ang ako mga pangutana maukining masunod. Unang pangutana, Dok, ganun nagka-asma man ko? Bisan mo ako'y bisyo. O healthy man na akong mga gipangtaon. Posible ka nga nasunod ni nako sa among pamilya? Primato ni mama, ang akong lulo kuno adunay asma. Ikadawang pangutana, permanente na ba niyang sakita o mawa pa ni? Ang saan ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kong muduwa og basketball o mag-ehersisyo? Ikatulong nga pangutana, aduna ba'y pagkaon na kinahanglan na akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up kanunay? Bisan pa man kung wa ra ko'y ipamati? Ikaupat og katapusan, posible sad kaha nga nakuha ni nako sa construction site? Dito man gunin nagsugod sa dihang nagtrabaho ko isip construction worker. Unya grabe ang abog og halos pirmi na akong malanghap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Posible kaha nga maunahin nung dan? Unsa kay maayo? Muundang ko as construction worker? O mupadayon lang? Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carlo.
3: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usama nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o kini sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usminya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga it is okay to say no. When saying no is taking diligent ownership of your life. Namang kayo ba nga ako di ko kay ba umingog no? No. Okay ra naman yung kag no. Kung ang imong pag-ingon sa no, na ay bugat nga meaning. No, it's not all the time yung mag-yes, yes lang ta, bisag below the belt na. Na ay panahon nga mo say no kita, kung di na ta makasabot. Okay? So, ang atong magtatampo ko na lawa, si Carlo, 18 panuigon, single, taga Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Taga San Nicolas Paris, kini ako na yung basahon ni kay Cebu City. Mga kauban ni Father Edwin Tick, ha? Sa Caritas Volunteers. Jose Lagapa, Floribic Laurigao, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradero, Michi Marija, Sherry May, Juam Humawas. Huwag niya mga taga-Pilar Camotes, na mga Muabog family, Borja, no? Jace Borja, Paulino Paling, Prince o Nazareth, mayong pagpaminaw. Mga tinamungahan, sa itong mga kailan tos pinamungahan? O mga mga Alcosiba family diya sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mga yung pagpaminaw. Ha? Ninya o si Genevieve, no? You know, mga nanta mag-usap. Kay, nindot kayo, kayo mga nanta. Ha? Regards sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Doon ni sa Green Hills, sila ni Pitoy o ni Jewel. Ah, musta naman imong mga kanding ug baka diha, Pitoy, dagko na. Ano ba tay maihaw karong maabot mga adlaw. Ana ko gatubangan dining taga Office of City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu, ng panguluhan sa atong atong city administrator diha nga Engineer Arthur Bellamore, Sinro designate. Nada si Samuel Lapot Jr., yun sa kanin ni Ben Lapot ne. Verdel Alinsonorin, Vicente Kunsi, Alpe Altornon, mayong pagpaminaw. Mga tagay na Bangga Bohol, mga Intal family o Husoy family, good day. Okay, so going back to our sender, si Carlo, no? May tungod man ni Lisod Ginhawa, yung problema ni Carlo, no? Hinawat makatubag ko ng mga problema, Carl. Unang pangutana, Dok, nganong nagka-asma mang kubisan wala ko'y bisyo? Ug guilty akong pagkaon. Posible ka ha nga naman ani nako sa among pamilya. Kay mato ni mama, nga kong lulu ko no kay asthmatic. Yes, you're correct. Ang hinungdan magiging asma is both genetic and environmental. Genetic meaning it runs in the family. Pareha po ni sa gubang mga klaseng mga sakit, no? It runs in the family. Environmental is kung ma-expose ta sa mga irritants or magka-infection ta, viral infection ba, pwede ka ma-asma na. Irritant, allergens, smoke, lifestyle na to. Dietary, magkakaon ng mga hyper-allergenic ang pagkaon, mga seafoods or whatever. No? So, correct ang imong mama nga i-transit na family. But doesn't follow nga automatic sa kang ma-asmatic kung imong lulo, imong lula, bakun. Pero ang possibility is a little bit higher kumpara sa general population. So, mauna siya ang ako ika-istorya. Ikaduhang pangutana, permanente na ning sakita o mawala pa ni. Unsaon ako paglikay sa mga buta nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball og mag-ehersisyo? Okay, Roy. Iko maulaw mo share ni mo, kwan. Carlo, nga. Ako sa una, nginomdom yun ko. Sa elementary pa ko, asthmatic ko. Asthmatic yun ko. Kay naliwat po ko sa kumpapa nga, ubakon po to akong papa. Asthmatic yun ko. At pagka-college na ko, nawagtang man. O nga, bisag dili kay ko na ko, di bang ko taas kayo? Hindi po kumubo. Sakto-sakto lang. Average height. Nga 5'6". Nga 5'6". Between 5'6", 5'7". Ako nga. Atletico. Kuha ko basketball, volleyball, tennis. Basta, grabe ko mong dawa. So, pwede na yun. Mawaar man siguro po nang nagkadako-dako na ako. Pero ikaw, pilihan niyo mo, Dad? 18? Posible na yung magtang na niya. Hamtong na ganyan mo. No? Pidya pa ka, ha? Ay, kung balikon, mga pidya, patients, adult na ka. Kaya ang pidya patients kay 17 years old and 364 days ko, no? Pag 18, adult na. Okay, sunod ka pangutana, ikatalo. Ano na ba'y pagkaon nga kinahanglan na kong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up o kanunay, bisan pa man kung wala ray ipamati? So, wanag ikaw mo sa mudool ka gusto ka pulmonologist, no? Ang mga pagkaon nga imong likayan kanang mga trigger, no, kanang mga hyper allergenic nga mga pagkaon ug maglikay ka sa mga sitwasyon nga naay mga pollutants or irritants unsa man, mga aso, abog o kanang mga naay mga infeksyon, maglikay ka niya na. Stay calm. Pwede ra kag moduol og usa ka pulmonologist, adult lang, ka-adult pulmo, para masagaan kag something na makadilate sa imong mga muscles, rather respiratory passages. Na? Kaya kining asma manggod, inflammatory disease ni siya sa atong air passages. Na mag-constrict, mag-gamay ang agianan sa hangin. So, ang tambala ni is something na makadilate sa agianan sa hangin. Na, unsa man yung mga tambala. Ako may naman ko itong mga Brictanil, itong mga, unsa pa to? Salbutamol inhaler. Nakudaghan kayo na siya. Munti Lucas, muna yung mga tambal, no? Sa, para sa hubak. Mo stay calm lang ka. Na expected na nga habit na kagihubak kung ikaw, lisod nag ginhawa, sige nung ubo-ubo, murag mo huot ang imong dughan, kanang daghang mucus production. Nya ang imong ginanawan, ako minumduman sa una, wag wheezing, no? Murag-murag ng iring bitaw nga kwan. So, mga na siya. Likay lang ka sa mga makapa-allergy ng mga pagkaon. Naitambal ni siya, ha? Naitambal. In worst scenario, ang pasyente dalhon sa ospital para makatagag oxygen kung nag-makiginhawag yun, no? Pero, katong mga salbutamol inhaler, effective ka ito. To o kanang naay a certain amount of times of pop unya kinalan mo tumano nimo ang imong doktor unsay kuanon unsay style sa paghanggap sa sud sa inhaler nya kinahanglan nga rich ka og vitamin D nga makuha nato sa silaw sa adlaw sa ubang mga pagkaon og dili ka dehydrated nga sakto ang imong amount of water sa imong lawas nga makasustain ang imong vital organs functioning na kaupat ug katapos ang pangutana posible ka ha nga makuha kuni sa construction site. Yes, construction site ng semento lang dali nagbuo-buo ang semento ubid ang abuga na inag masag semento sa nang balas nga imasa semento didto man gud ni nagsugod ta diyang nagtrabaho ko isip construction worker murag didto gyud no unsa unya grabe ang abug. Ug halos pirmi na kong mahanggap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Yes, posible ka nga mauni hinungdan. Yes, posible gyud. Unsa kay maayong muundang ko sa construction or padayon lang. Depende na sa imong nibal-an nga pangwarta karlo, no? Kay kung dili pod ka degree holder, di po ko mo recommend nga office work sa imong kanon, no? Hindi man ka mo qualify. So kung I do not know on sa imong educational attainment, kung construction ang imong naibalan, ari lang tingali ka sa mga carpentry work, dili nang itong masa o siminto, kaya abog na kayo. At least, there is a kahoy na magani gabas sa mga kahoy, ang iagi sa gabas, akong obserbahan lang ha, kay magsigim sa kong tanaw ang mga construction, dili man kayo pareha sa abog sa siminto. Ha? Abog mga ni ang naggabas ni mas kahoy, po dili kayo siya irritant, dili kayo siya isug na kayo sa imong paginawa. So, inaot na kasabot ka sa kong speaker ni mo, Carlo, sa akong balikon, ni kong maulaw ni mo mo share nga ako sa una, hubakon ko, pero pagkakalis na ako, nawagtang man, na atletiko. Grabe kayo kung tennis, basketball, or di ko maayo kayo sa basketball. Volleyball, no, narang-arang ko. Pero tennis, arang-arang ko. Pero uban nga mga ball games, why football? Kaya pickleball, ha? Pickleball, narara pickleball ka, nakaduwa lang ko, wala. Video, minus-minus mga itong panuhod karong mga panahon, ha? Okay, so, nga ito ni Carlo, nga ito sa libuan milyon sing namina sa itong programa, kini nga kong saliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Tapos katagreeting din sa itong lugar. So, from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Munition, White Attacker Man. Daghang salamat o maayo.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhay na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ni Kunhod ang remittances gikan sa mga overseas Filipinos ngadto sa 12-month low ni atong Mayo ning tuiga, base sa datos nga gipagawa sa Central Bank. Gipakita sa BSP nga ang cash remittances o money transfers nga gipaagi sa mga bangko ug ubang formal channels niabot sa $2.713 billion nga niubos gikan sa $2.718 billion nitong Abril. Nasuta nga ang maong marka, mauna ang labing ubos nga natala sa usa ka tuig, suka nahipos ang $2.658 billion niadtong Mayo sa miaging tuig. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ta Awe. Ano pa daw sa iyong kakikaroon? Mungkin yung sa kababay nga nagpuyo sa aming Lanelia Cebu. Agad matatampo rin dasingan nga Maria.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamhinod sa mga tiil.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ikaw ba? Kapoy ka. Digid ka kapagong simong kagwalingon. Kinahang lang ka nga magsikuyog-kuyog na ko, bisag natas wilahan. Ang sumtaong ka, eh. Pareha sa mga maestro o maestra.

0: Hindi mo ka professional nga makadalihok?
1: Dili ba gani pwede nga bisig magdunga lang tag-lunch?
0: Marian, nagsabot na bigdan eh. Nga di unta ko gusto nga parehas tag-skwilahan nga tudluan. Unya kay ikaw, gahi makay ka. Gusto magid kang magsigig sunod-sunod na ko.
1: Kay kung wa pala unta ka nga bit og estudyante sa una, dili unta ako mag-ingon ani.
0: So ni gawas na yung tinuon? Wa na kay salig na ko. Manggusto ka na kung asa ko permi, naasa ka.
1: Wa ko'y salig din mo kay wa pa ni mo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na kabukot ang mga anak, Andy. Ayahot na akong pasensya. Kay kung dili patungod sa itong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon.
2: Pasailoa na lang labanan ni mo, oy, naunsa baya ka.
1: Dili, ma. Dili gini mo hono ko mga pagduda niya kung dili ko makita ang iyong himpit na pagbag-o.
2: Marian, ang mga lalaki magpakalalaki, gid na.
1: Mao ba, ma? Mao bang bisag kapila na kabinuangin ni Papa? Pasailoon gihapon ni mo?
2: Oh, Marian.
1: Ayoko'y parihas ni mo, ma. Nabisag ipanawang na ni Papa ni mo ang iyong pagluibdiha ni mo, di dawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon anak, ma. Lahit ta.
2: Marian.

0: Girl, nakoy chika ni mo. Pero ikaw ba ha? Feeling nako nga kinahanglan chuka mahibaw ani.
1: Ha? Huh? Unsa man na teacher Chona?
0: Si teacher Andy bangay mong pana. Namo gyud mga chika sa tong college students dinhi gud nga magsige na kuno na sa buyog ni Cheska nga student dinhi. I don't know if under basab na nimo.
1: Cheska?
0: Mm.
1: Familiar iyang name nako.
0: Pero ay sabo nga gikan ako ha. Di pa sad ko sure about that pero palit ilang sa wasan sa tiag na sayo plan sad ko.
1: Mao ba? Sige, teacher Chona. Thank you.

0: Okay, class. That's all for today. See you next week.
1: Ma'am!
2: Si Chas ka nang nasa inahan nga pa doon na wala ka. Morning game ni Teacher Chana na ako nga. Kuyo-kuyo ko nung auntie. Tila lang uto tinood ang tanan.
0: Cheska? Could you please come over?
3: Yes, miss?
0: I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class?
3: Ako, miss? Nganong ako man?
0: Why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kayo mong pamarug for the said competition. I can see your potential.
3: Miss, mauwaw man taana, miss, uy.
0: Ayaw ka uwaw. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo-present sa imong class. And exempted ka on final exam. Ano gunpod if you don't grab the opportunity? Ayaw na pagtuhado ha. You still have time to prepare. I'll expect from you.
3: Miss.
4: Onyon sa naman.
2: Mag-isod makugtuos yung istorya, day. Uy, tanaw na kong Cheska. Dili mo siya yung anak ng klase sa estudyante.
5: Ambot lang, sad. Gwapa sa daban ng bataa. Basin po, gimuhi mo alam nag-istorya sa mga estudyante din eh. Pero, anal na ko na ako na ako eh. Huwag man sa ka nagpakitaglihok imong ba ng makapaduda ni mo?
2: Uwa man sa tinuan.
5: Ay, anal na to ko na ako na akong istorya, day. Kalimti na lang to.
6: Sorry. Gatagan siya, tikagkahasol ay.
2: Uway kaso, uy. Ikaw ba ya? Kay ba umagod ko nga, amiga gita. Mamusulti ko ka na ako kung unsa may imong madunggan kay naiba akong concern ka na ako.
5: Maulaki ah. Pero, seriously no, gusto ko nga ma-happy na gid ka. O kunta, hingpit na gid na usab si Andy.
2: Uwa po na musulti si Andy siyang klase. Asa man ka di siya?
0: Tay, excuse me.
7: Ay.
0: Nakakita kang Teacher Andy?
7: Naato si Sir Andy sa gym, ma'am. Dito ko na limpyo gikan.
0: Mao ba? Sige, thank you. Nagunsa mo siya sa gym.
2: Si Andy Gyoda. Og, kaysa man ikinikastory ang estudyante? Oh, si Cheska? Oh.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin, tanakapin, sabay na bista.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Mga hayop, tinuod ko din na tunggan akong doolon. Andy? Cheska?
11: Oh. Miss Marian?
12: Marian?
10: Sa ato pa, tinuod ko din ang chismis nga ako na tunggan bahay ninyo? Kabit ka sa kumbana, Cheska?
11: Miss, nasayop ka.
10: Klaro kayo sa kumatang na itabok ka ron. Dili mo magtagotagog storya din kung wapang may relasyong doha.
11: Miss, kuan mong...
10: Sakili ko sinuod, Andy.
12: Oh, sakto kasi mong duda, Marian. Duna may relasyon.
11: Oh, sir.
12: Pero dili sama nang nasimuna-huna.
10: Unsa?
12: Anak ko siya.
10: Unsa?
12: Tulo ka buwan ang milabay. Nagpakita yung mama nako. Ang kanhi kong ex. O, gipahiba ko nga na ako'y anak niya. Ngayon gitago sud sa 20 katuwig.
10: Kino ako. Nga nung makabasultin ako dahil ani.
12: Tungod kayo nangita ko usak nung timing kung saan ako pagsultin mo. Nihangyo sa J.C.S. ka na ako nga di ka pasultihan. Kay basin masuko ka niya.
11: Sorry, Miss Marian. Pasaylo ako, Miss.
12: Huwag kayo sa J.C.S. ka. Di ka angay mag-sorry. Sige na. Sold na si mong klase.

0: Okay, class. That's all for today. Pwede na mo makauli.
1: Ma'am.
2: Miss Marianne?
0: Yes? Anything I can help?
2: Miss, nahibaw ko nga nalain ka na ako. Gusto lang kong mahibaw ka, Miss, nga dili ko mahimong kaagaw ni Teacher Andy nimo o sa imong pamilya. 20 years kong nabuhi nga way papa nga nibarog na ako, Miss. Og naanad ko nga magpakabuhi bisag way amahan. Dili na ko ipugos akong kaugalingon nimo, Miss. O sa imong pamilya. Pero doon na kay angay may bawaan.
0: Unsa?
2: Bahin sa tinuod nga kabit ni Papa Andy.
0: Kinsa?
2: Nakita na ko sila kausa, Miss. Pero wa sila makabantay na ako nga nakakita ko nila. Naghawk sila ni Teacher Chona.
0: Unsa?
2: Panit ilang sila, Miss. Nisulti ko ni mo ani tungod kay dili ko gusto nga buangon kanila. Bisan tuod na ibaw ko nga bugat imong buot. Humani mo mahibaw i ang tinuod. Pero buotan ka nga maestra diri nako, Miss.
0: Cheska.

0: Sorry, ha, Marian.
1: Sorry? Human sa tanang mga storya nga imo gilahog nako. Aron lang matabunan imo pagpakasa, kauban na akong bana, sorry? Nagtuwa kagigo na anak ka sayon? Habi pa matayo na ako, nga tinuod ka nga higala, bitin ka man di ay!
0: Marian.
2: Ayaw nigbuhatan ako.
1: Angay unta ka ni Adto pa nila kong gibuhat? Husto na, Andy. Di ba mo i-gusto ni mo? Pusata dati kasi mo gusto. Paglipay sa imo mga babae. Dili ako manghilabot pa si mong kinabuhi. Basta siguro alang ang suportas mga bata o layas din eh.
2: Marian.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mao kita mga ikalang tagay ni Marian nga tagaming Lanilia Cebu uban sa awit ngayon ipangayo awit kere kalohan, love me for what I am.

Ang mong kaagi gibata na doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugabos sa direksyon ni Priscila Recadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gitapit sa papada, sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanun, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sadori kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Galit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag firminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na iko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape.
8: Naayo na ako.
6: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
11: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'n nagkape, magkana nga tamis, wala Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Mauna ang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
14: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: o karon sulay sumpay ng atong sugilaron. Esquadro!
1: Good job! Mission accomplished.
2: Salamat, Waisel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa Esquadro.
1: Naay checkpoint sa Albares Highway. Divert your route to Plan B.
2: Thanks, Waisel. Musuot sa mga diversionary roads. Aron malikayan na to ang gimuntal na checkpoints.
3: Isali ko ni mo ng bahina, Glenna.
1: Glenna, do you hear me?
2: Yes, Waisel.

0: Naglagot ko. Kaya naguba ang akong pagka-opisyal. Huwag kumalipay ng akong pagka-wanted karon sa balaod.
1: Kanabaw stahay ba? Kanabisan kita balay pa. Kalit na tahay mo bugo, no? No?
0: Madam Jane, giharian lang yun sa dimalas.
1: Oh, sige lang. Minkas buhi pa ta. Kana naman pilmi patlaong ba?
0: Gusto.
1: Kabaos palagi ka. Ikaw yung pataw sa ilaha ba? Ha?
0: Sugdan ko na ang pagpangita nila. Tili ka na mahimo magsige lang kong tago.
1: Ikaw ka na pilmi amping ba? Ha? Mas mayo pa ikaw patay sa ila. Pero, tanay ikaw likay lang ikaw ila mapatay, ha?
0: Oh, darling palangga, Madam Jane. Pamatiyon ko sila. Huwag mamisik unya nila sa akong panimaus.
1: Ikaw ka nagamit sa ato dagang kwalita. O ka na ato taraning pluwensya ba? Para ikaw, lampos patay mga talaydol. Kauban ni mo silbisyo. O sa ka na petes kwadlo.
2: Madam Jane, huwag pinyo respect. Doon sa balita.
0: Oh, boy banga.
1: At sa karewa yung undaw, tagbalita ha. Boy pangag.
0: Sulti na dayon, alias boy pangag sa ilong. Ayaw kami upahinawa si Madam Chen.
2: Di patay nili palang dugay si Sanlo.
0: Usa?
1: Sanlo? Patay? Kinsa ka na patay Sanlo ha?
2: Ang nagpailang iskwadro.

0: E kau, unsa imong plano?
1: Pwede na usap sa mga plano.
0: Mausab ako, Miss Ayala. Mupadayon ko o mupadayon kad ko.
1: Sama sa giingon ni Sir Mark, ang mga agila, maisog.
0: Oh, Miss Ayala. Ang mga agila, maisog yun.

0: nakipatay sa repelling squadro si Sandro. Siya ang katapusang dragon nga gipatay. Kinsa magha ang nagbuhi ni maong squadro. Kinsa'y nag-finance sa vigilante killings batok sa mga drugista.
1: Sa kanasay mo huna-huna. Kanalisod ba paglikidal sa kananag paila eskwadlo? Ha? Daling palang ka?
0: Depende, Madam Ching.
1: Shhh! Hot! Ikaw ka na ito magtalong sa akong pangutana! Lisod pa ka na o dili?
0: Why lisod alang na ko?
1: Kanda! Kanda mo gusto imutob! Daling palangka.
0: Umanon niya sa pipila ka adlaw na akong pagpalamig. Suhiron ko umya ang kadalanan sa syudad. Aron sila pangitaon ug akong risbakan.
1: Ikaw ka relax ba? Relax.
0: Dili na ba na og relax ning kahimtanga? Daghang mga dimalas ang niabot. Wa yuta makabawas.

0: Uy, gagoy. Kaliwat kag unggoy. Di na mo akong tuyo gatong isigutan. Pangyag sa ilong.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Kay Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kunyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
8: Aw, simple, Razor Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
7: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam ng komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Kalma lang, Bijor. Relax lang, good. Kaya ay naman ni Boom, kaya big one tin na karun.
15: Uban ay ko, by Sarge. Kuyog na ko kay magdato tapin ang isindikato. Magpakadato ta, by Sarge.
14: Medyo kas ba?
15: Mamatay ka sa kahadlok ni mo ni Misahil. Kung magpabilin ka diha sa imong nahimutangan ka ron.
14: Medyo.
15: Gipatay na niya si Bayjam. Gusto ka ba di ay nga sayon ra kayong mamatay sa iyang nakabot?
14: Ilan sa kong desisyon, Bidyor. Basino, masamutan mo niya ang problema kung masuod ko sa iyong dakong na sindikato.
15: Pangad sa ilong! Una-una, bayag yun sa makadagang higayon, by Sarge. Ayaw, unya, unya! Kay bulawanon ang matag higayon!

Di na ako basta-basta nga musalig ka ni mo, Mitchell Gaspar. Kung kay mas hudas pa ka namo. Oh, mo ka na itinuon. Nakaila na kay kunin mo, Mitchell Gaspar.

0: Stilan, uy, nabalaka ko, Sarge, nga tingali og sa sunod ninyong panag-atubang patyo nagyud ka sa akong anak.
1: Andam na ko sa posibleng may tabo na ni B. Siyara yun akong giagat.
0: Sarge.
1: Wala si Bayjam. Nagbahaya na gusto sa dakong sa nga mong nahimu ni Bay Misael. Ako ane? Paabot ang pulko kung kanusa ko niya hukman sa kamatayon.
0: Palayo na lang lagi, Sarge. Uy, mauragin ka na ang maayong solusyon.
1: Di ninako dagana ng dibi. At ubangon ako ang iyang silot na rin ako. Ug akong dawaton kung may sama man ko sa iyang gibuhat ni Bayjam.
0: Pakiksultihan ko si Misael kung magkita miha. Ug akong hangyoon nga ihatag niya ni mo sa hingpit ang iyang pasaylo, Sarge.
1: Salamat na

0: Salamat kina kaduaw kakana ko din hiling payag, Misael.
1: Gimingaw ko na yung Noy Magno. Ginadanti ka og mga groceries, Noy. Ano na kay makaon samtang maglakaw ang mga adlaw?
0: Ay, salamat yung kayo, Misael.
1: Pasensya ka na gina, Noy Magno. Taod-taod yun, una pa ko nakabalik na rin mo.
0: Nakasabot ko. Og nagpaminaw lang ko sa mga balita bahin sa maisog na eskwadro.
1: Salamat kung mao ka na, Noy. Usa ka sa akong mga idolo, Noy Magno. Alias Magno Bugto.
0: Ano kun lang, nganian ako ni akong pagidaron karon. Tiguwang na og mutapagyot.
1: May iayatang panahon, Noy. Mahimong na humala ang imong tahas sa kinabuhi. Og ako nasab karon.

dili pa karon ang hustong panahon aron magkasugat ang atong masigkadalan, Misael. Iko na nako nga nasundan ko si Aning Dapita. Bupali ko sa sunod adlaw aron pagsusi kun si Kinsa ang gipakikitaan niya diha sa unaan. Mubiya lang una ko rin eh. Kung si Kinsa gaman gagiatag ang importansya ni Bisael ni Adong Dapita, papason sa unya tika aning kalibutara aron mahagit ko ang iyang kasugo.

0: Permi na pa ning gihimot ni Miss Al? Nga magsigiglakaw nga maurang usa, Miss Glenna?
1: Dili, permi, Miss Alaya. Apo na ay mga higayon nga mulakaw siyang dili makakuyog. Ug akong girespeto sab ang iyang privacy.
0: Maubad ay?
1: Nabalaka na sab kaniya, Miss?
0: Isip higala? Yes. Nabalaka ko.
1: Isip higala lang ka? O mas pa sa higala? Sorry ha. Personal lang kayo nga akong pangutana. Pasensya na ka, Miss Alaya.

0: Doon lang ako salimutingan sa lubong ni Clina. Ako bangot. O, naibabay kapag ulang nabiya. Sumto biya na. May pagkaparehas man o pormanig din ang nagtalikot. Sumto ka biya na. Nung ramas siya o si Declina. Taas pa ang ginikutan ng Maganila. Huwag i-efris ko pa kayo mabuhak. Kinsam ka tumaya na. Pagpasok siya. Magaling ko. Huwag pagkanto siya magkapalayo din sa simeteryo.
1: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toong balita, gilibkas na sa kagamhanan binagi sa Department of Agriculture kundi DEA ang temporary ban nga gipatuman sa pag-angkat o mga hayop ug dunay foot and mouth disease kon FMD o gubang related products gikan sa Hungary. Sigon sa DA, ang maong lakang subay kini sa desisyon sa World Organization for Animal Health aron mabalik ang FMD-free status sa containment zone sa Hungary. Gikumpirmar sa maong organisasyon nga ang area re-comply sa international animal health standards diin wala mahimong practice ang vaccination. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawine Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Utsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ito mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
8: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong papatian si Ma'am Emma Irma.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
9: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa triad po ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon magid akong tiil. Dili lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya ako nga na ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mong makaon. Dili na ko ka New Year ba? Dili na ko kaabot sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Tumpayan na itong kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Nasa'yo ang panalo.
12: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karunting uwan at tangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento gikan sa food products, personal care, household essentials ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
13: Dito ka lang, always panalo.
14: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
16: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
17: Sa pinabulong yung butikin sa yung gut.
16: DTX 500!
18: Kuday si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX DGX
16: 500. Pumali sa mga butika.
15: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
17: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
19: O gano nang kapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Di ko ganahan nga, mapis mga pangutan na.
2: Ah, sige. Tabunan na nato ning rungon. Aron atong masud ug balik siyang pantyon.
1: Ah, ayaw na.
2: Ha? Huh? Ngano man?
1: Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira?
2: Oh, uy. Hala!
1: Mura man nagpanapton ang gikumkum sa kalabira ni Iskolastika.
2: Gusto. O, iya gyud ni gikumkum.
1: Ako na ni kuhauna.
2: Panyo man abay?
1: Nung gipadadaan man ni panyo ang minatay.
2: Ba't lang ka?
1: Panapton nga ligunon man eh.
2: Linin man na.
1: Linin? Oh. Mura man og... No. Mura, naay marka kining maong panyo.
2: Unsa?
1: Abay, atong dadon kini panyo. Pero ato na ning ipahiluna og balik kining lungon sa ilawom sa Nitso.

0: Minnan isang palipote. Oh. May hawalan naman tayo ni Luis ilang bahay ni Tinto. Oh. Uy. Ah. Naikaming bahay eh. Ah, nito tanak ko eh. Cute kayo ah.
1: Ano yung mahimong musot? Anong maong bahay, Milche?
0: Ay. Ikaw din na, Sir Darwin?
1: Oo. Oh. Ako. Sorry. Nagidid-an taka sa pagdool, ano ba ya?
0: Okay na, sir, uy.
1: Doon ay nagpuyo niya. Huwag dili siya gusto nga doon ay magsamok-samok niya.
0: Mau ba?
1: Mau na. Mahilig ka niya ay sa photography.
0: Yes, sir. Ganahin ko mga pictures sa mga mananap.
1: Mau ba?
0: Sir, salamat kayo sa imong pagpasod na akong trabaho, ha? Pero, kanon sa kita mag-open inyong ospital, sir?
1: Posible, ya karong tuwiga. Magkasugod na sa pag-operate ang maong ospital.
0: Okay.
1: Lord, doon ay Dr. Onya nga mo ani sa bahay. Libre ang tarang check-up. May tingali nga imo ning pahibos lang.
0: Buwa mo ko'y sakit, sir.
1: Doon sa mati ay ang imong blood type?
0: A positive, sir.
1: Mau ba?
0: Sige, sir, ha. Mabalik na ko sa taas.
1: Okay.
0: Kuya, kapan ako ganina ay. Kalit mo lang ito nga ang papa ni Tindo sa kunyo. Binutbot raman ito itong gisulti nila ni Johnny. Nga doon ay kwarto dili nga dili pasod lang. Ito na ang gilipay sa liyo nga. Dili pasodlan. Pero, kinsa man ka ang nagpuyo sa gaming payo sa liyo?

0: panyom rin as minanteng sige hanem mo tayo ko po eh.
1: Oo. Oh. Ano ko nga magisi siya?
0: Linin man ng panyo ah.
1: Linin?
0: Oo. Oh. Ligon ka ng panaptuna ka ng linin.
1: Mababay?
0: Oo. Oh.
1: Mura man og suwat yun yun.
0: May tingali nga imo ng bason abay.
1: Ha? Pero di ka rin mabungkag?
0: Oh, sablang ka na naibutang. Dayon, bubuak tubig. Aron mulutaw rasis tubig.
1: Ah, sige. Magkuha kong plangan.
0: Oh, ako na.
1: Ako na yung balihon. Oh, uy. Mabasa na? Oh. Nar-ra. Oh. Nara ang unang litra?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal
3: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa!
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mama Mia,
18: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
19: Ilong Ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
19: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
1: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
19: Sipon dayon?
1: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
20: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil da kong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
21: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
20: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
22: Abay!
0: Langga na nga, doon ay tubig. Oh.
22: Abay, mabasa na ako ang unang litra. Nara!
0: Ha? Nara?
22: Seryoso ko, abay. Ano ba?
0: Oh, eh, pala ito lagi na ining tubig. Hinaya lang.
22: Ah, oh.
0: Oh. Nana, milutaw na ang suwat.
22: Nara.
0: Narasa.
22: Oh. Narasa. Oo niya sa ubos. Na ay... Sabi na...
0: Berdin?
22: Oh. Narasa Berdin?
0: No, nung na-appeal man ang Berdin ini?
22: Berdin. Eh, si Lula o si Inday Ina. Berdin nito sila, di ba?
0: Nara nga kahoy.
22: Tagko man ang kahoy, ha? Saan ko ibuot ipasabutan ang iyang isuwat, no?
0: Ang akong nasabtan ini abay nga dunay nara sa Berdin. Wala no. Maglabad lagi atong utok ini abay ay.
22: Bay, mamalig ta sa yuta sa mga Berdin.
0: Sa? Saan ta dito?
23: Mayo! Mayong adlaw!
0: Mayong adlaw!
24: Ala, ate, kuya, ni Aladdin mo.
0: Ni Amiday kay nagdana sa miog bugas para ninyo ni Lula ni mo.
23: Muna, o niya, niya pag yung mga dilata, noodles o uban ba?
0: O saman, madugay patos Lula ni mo.
24: Ni Ana man to karan si Lula, ate.
23: Isolo na nang dana mong groceries, Inday. Ako na dahil ning bugas, o niya.
24: Oo, kuya.
0: Talawas palibot. Kundo na ba sila'y nara din hi?
22: Muna magwa, abay.
0: Bitaw, no?
22: Oh.
25: Gano'n na siya ba?
0: Ay.
23: Mayong adlaw niya, Lula.
25: Gano'n na malik naman siya mo.
23: Nagdamig bugas o ano no ninyo, Lula?
0: Di ba, misaan man may si abay dyan eh nga. At timanon mo niya, labi na sa inyong pagkaon.
23: Wa naman mo balik sa kumpayag si Inday, Ina, Lola. Mao nga kami nila rin mibalik din, he.
25: Naninood ka na ay ang inyong diingon nga tabang.
23: Oo, Lola, uy. Lola, mangutan na ko.
25: Siya o siya man na?
23: May kahoy mong nara ining dapita?
25: Doon na.
23: Hayram na karon, Lula.
25: To ara ay, siya at bang siya siya pa.
23: Inyo po ba ng yuta din, ha?
25: Oo, oh, pero nabaligya na na. Lugay na.
23: Oo, oh, mau ba?
0: Pero kanang mahimo rasab nga muto no ba ng dapita, Lula?
25: Oo, oh, mahimo kayo. Kay patay naman siya nagtag-iya ng yuta.
23: Kinsa naman ay tag-iya ng yuta karon, Lula?
25: Mga amador.
23: Amador?
0: Lola, may kaila ka bang amador?
25: Oh, may suod kong higala sa unang panahon. Si Tikang.
23: Tikang?
0: Nainasanganan ay.
25: Buutan si Tikang.
0: Pero lain kay pangantikang.
23: Ako sa tayo tinood nga na ng Tikang, Lola.
25: Eskolastika.
23: Ha? Eskolastika Amador?
25: Hey, oh, Dugay, nakaayo siyang namatay.
0: Mao ba?
23: Pero, kamo nga mga birdin, mawagid ang tagiya ng yuta sa atbang sasapa sa una lola, no?
25: Oh. O siya kami sa labing daghanong yuta sa unang panahon. Apan, tungod siya pagkasugarol sa akong insuon. Anam-anam nga nabalikya ang among yuta ngatos mag-aabador.
23: Mau ba? Kinsa man ang sa imong isuon nila?
25: Si Manolo Berdet.
0: Manolo Berdet?
25: Oh.
23: Kun mao na, kamuday ang tag-iya sa musuliyo sa mga Berdet dito sa Minterio?
25: Oh, kami. Apansyukan na matay ang akong apo nga si Melvin. Wa na ko'y ganang musod sa maong Minterio.
23: Kung mauna, dinuod yun ay nga usam mo sa mga yutaan ni Napita?
25: Oo. Oh, apansyalbahe siya nga kong isuon. Humaniya mabaligya ang among ubang yuta. Bilaya siya. Pero pagbalik niya, namatay siya.
23: Ha? O, saan mo na namatyan sa imong isuon nga si Manolo Berdinola?
25: Ginunggab siya sa baylihan samtang nagsayaw.
23: Gipatay si Don Manolo Berdet?
0: Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lola?
25: May ginudahan ang iyang mga barkada.
23: Kinsa man?
25: Usa sa mga pater.
0: Pater?
25: Si Darwin Pater.
23: Unsa?

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
7: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak, Newsbreak.
2: Maayong hapon, kinisig sa mga Eli Bolanos. O ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Ngayon ito sa Kui Herbal Capsule. Mas dali na karoon. Pagkata kong suhulan nga ito sa mga job order kung J.O. worker sa kagamhanan sa Kbay Sugbo. Kinilakot kayo ipaagi na usap sa automated teller machine kung ATM ang sweldo na ini. Ang nagsigutang lakang mo itumag sa city government. Labot sa mga reklamo sa mga J.O. sa kalangay pag-release sa ilang sweldo. Mato ni City Treasurer Emma Villarete na pinagi sa ATM di na maagi sa disbursing officer ang suhulan ni ini. Ipaba usap ni Villarete nga naswilduhan na ang gatusad ka mga J.O. personnel sa syudad na huwag makanawat ini suka di adtong miaging tuig. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gulong paliya. Kamunggay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ito nga mag-akos o kasumpa.

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahibo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kin akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka natin sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon.

0: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
1: Pwede sa ActiMed. ActiMed man!
0: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
1: ActiMed! ActiFed!
0: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
1: ActiMed! ActiFed!
0: Unya ang quality.
1: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: sa TV o on air sa radyo, aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgyang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol
4: na. Wala na jud. Wala na ko ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon. Bon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap, kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of said marketing.
14: Para bang pinatawag ako?
15: Kay Montenola Nick, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
16: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.

0: o makila yung daily routine. Gikan sa inyo. Pengon dinis company. O niya, dinis company. Pertos inyo. O adi sa'y pagsalig hapon ni mo. Murag, siya na gano'y problema, ana, bro ba? Murag siya na yun. O dili ikaw.
1: Ayaw ibasol sa lain, bro, ang problema nga imong gisugdan. Kay kung wa pa ni mo buhata ang dili untaangay, di ni maingon ini, di ba?
0: Sorry, bro.
1: Kay dili mahitabo nga maingon ini si Milan ni, kung wa pa to ni mo hatagig number sa aplikant, o kung wa pa siya manawag sa akong number, o gusa pa, nakaila ka na ni Milan ni, sa iyang kinaiya. Ngaingon siya ni ini kasensitive.
0: Mahayang dyan ako kung nabuhat, bro. Kung may nauna-unaan kang isilot ni mo na ako tungod sa akong nahimo sa'yo, buhata na. Aro makabawi ka na ako.
1: Tanawa ka na? Mayo ka na? Sayop lang yung gihimo. Unya, tudluan pag-ikon ni Muglaing sayop. Sa may mahimong lidog-dagan, ana?
0: Ha? Unya, sa umana ko nga makabawi ko ni mo. Ako nga, makigsulti ud akong Milani. Ninyong doha. Aron mapasabot ko siya nga, nakasa ako ninyo. O dili kaniya angay nga pagkasadon. Kaya, ako mo yun sa'yo.
1: Maayo ang iyong intensyon. Pero ambot lang kung mamati ba sab ka si Milani ni mo. Huwag ang ako sab, katingalig. Magdugang lahin unas problema.
0: Basta, so tihilangan ko ninyo, bro, ha? Kung unsay kong buhaton. Willing ra ko nga makabayad sa nga ako na himunin mo. Ni Milani. Usa kong kinugos. Ni De Chelsea.
1: Nakadit. May mitawag.
0: Sige, bro. Basta, mauna to, ha? Ina na niya ako. Mabalik ako sa mong department, bro.
1: Sige. Sige, bro. Si Chelsea kinumitawag. Hello, Chelsea? Langga?
2: Daddy, kuha ako tiri sa school ba? Kuha ako tiri ba?
1: Naghila ka nga naman. Kasi manitabo ni mo, ha?

0: Hello, Torrenting. Kanang may gawas man siya sa ilang klase. Nga sa'yo pa man. Kunya naghilak. Wa man musulti nga akong gipangutana.
1: No, it is a masulti dong James. Kung naon sa naisiyam mo. Nagsigil akong hilak.
0: Wa na siya awaya sud sa ilang room?
1: Oh, wa man. Wa man kuno. Ingon sa ilang teacher. Nagkalitin naman ko na naghilak. Kung mingon nga magpakuha ni mo.
0: Umaw ba?
1: Wa.
0: Ha, sige. Pahiluma lang na diha. Amami, sultihin nga, nagpaingon ako ha. O, few minutes from now, na ako diha.
1: Oo, oo, odong, odong, akong ingloan.
0: Sige, Torrenting.
1: Ah, kariyot, dong, kariyot, kariyot sa...
0: Oo, oh, ano sa man?
1: Kuan ba, karang, oo, sa karito ibong ingon dong? Ha? Karang, few minutes ba to? Na nakadiri?
0: Ay, pastila ni mo, Torrenting.
1: Ay.
0: Pila kami nautugikan karon ba, na ako diha. Historia si Chelsea.
1: Ah, iya, odong. Kanon seryahe.
0: Pastilan yung Torrenting.

0: Astilan. Mora din ay rason nga migawas kag sayo sa inyong tasi bisan wa pay oras sa dismissal. Kadi ka mo ba ni mami ni Mumilan eh? O magpakuha ka na ako lang ga?
1: Kadili na lagi ko ni mami dati. Kagiaway ka niya. Nila na ko niya.
0: Chulsi.
2: Turanding.
3: Ah, I am to the Chelsea Dung James. I am to.
0: Tawa sa auto. Mauban gyud kuno siya na ako sa trabahoan kay dili siya gusto nga mauban sa iyang mami.
3: Gusto lang gusto na niya naon sa mga mo dong, ha? Kalaw ibag Chelsea, oy.
0: Kasubo na ako Turanding. Nga apil ka. Lasol sabihin noon ining kamay ragit unta kayo nga problema.
3: Ah, gamay pa rin nga. Happy to man ang mahutig luhas day Chelsea si Sige Kinilok. Misamot ka hubag ang matataon. Gamay pa siya mata, sa magtagyod. Di na makita, hapit sa kaubag.
0: Akong itawagan na ta si Milani pero off ang iyang phone.
3: Oh, gituyo.
0: Oh, huh?
3: Di naman sa Milani dong. Nga, gi-off man ang iyang cellphone. Di na siya nagkigsulti ni mo. Makigbuwag na siya ni mo.
0: Turanding.
4: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Aboy This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Aboy This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
5: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH 2 HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
8: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na!
11: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Bakit right point ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
22: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
23: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oh, Bob!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinagwandong nga, basin bag, kwandong, basin dong, kwan.
9: Pasabtalan siya to landing.
8: Oh, sige, sige dong. Ako na bahala.
9: Dado lang tataka, pero... Kung may tubag palang unta si Milan eh, aron nga mapibaw na ako. Nga sayo na kong gikuha si Chelsea. Kung saon man lagi. Di man makuntak. Mga nga, di nila sa ka ha. Magpaabot niya. Nagkuhan sa ko, nagbilin sa kong message. Pero kung dili ito niya mabasa, o ginigbalik niya din eh, si Taon ka, ikaw na lesulti. Nga, mudiritsa na may pauli si Chelsea sa bahay. Di ka nga magpalit sa drive-thru para sa among lunch. Ah, dawatan niyo.
8: Saman.
9: Para panayod to o pamliti.
8: Ah, hala, hala, kwat ta. Tibok 500. O, di man ni makaundang.
9: May babag husto na na ni mga pasiaw ni mo to landing?
8: Hala, hala, sorry, dong. Ang ako lang ko doon ta to nga, mo pahiyom sab ka ba kay parehas kang gilmos day Chelsea, nga marag. Mang adlaw kayong hitsura.
9: Masama na to landing. Mga to na Miss Chelsea. Alam nga mahilom na to sa pagsihilak to asun sa auto.
8: Oh. Oh, sige, sige, sige dong. Sige dong. Ay. Mas pilon. Pagalo ito na dong James. Kabutan ini niyo. Doon sa Miss Melania. Dong James! Panalimtad ko! Blind kiss! Nge. Nge. Huwag na umansin. Bisag mulingi na lang unta. Huhay! Ay, pastil lang diri ka pa ng nakodong, James. Diyo ka magmahay ay. Matagbaw yun ka. Kinili tamang yung kabuhian hangtod, gati ka mo lagom. Ay! Ay, Charlotte! Charlotte!

0: din. Ha. Nga kuhaon ni James si Chelsea din sa iyang school. Nga gipasabot man ako sa Chelsea nimo, nga ako nga piton din kay mag-lunch mi sa gawas.
1: Kalma lang ko dahil ni Lance. Uy, kalma. Hinay-hinay yung lang natungo ko itong tingog. Kimuwatas mong kabatiin, no? Abi na lang nag-away ito. Wala ba yun? Ano ba yun po sa pagpugong ni Day Chelsea na muba ni Don James? Wala na bang we... Ako katungod sa pagpugong sa inyong anak ko ay nga, at tugil mo ba ni Don James? Nga, iya man sa itong amahan. Sa ko ba?
0: Pero giingat to naman kandaan, nga mubalik ko aron kuhaon sa Chelsea. Wa ni mo sulti si James, anak?
1: Ang igisultihan, huwe. Nga nagong wa...
0: Nga anong gidaman niya sa Chelsea?
1: Kwan ba, karang si Chelsea lagi mo ay namugos ni Don James nga, kuhaon siya din he.
0: Kun ingon unta, anak, nagpahibaw unta mo na ako, aron dili ko mabaw sa pagbalik din he. Makalagot.
1: Kwan ka nang, huwag yung problema sa Don James, Day Milani. Kay, isugot kasi siyang ikaw ang mukha ni Day Chelsea. Pero ang nakaapan lang kay si Day Chelsea, may ingon mga, ato siya mauban siyang amahan, huwag dili ni mo.
0: Unsa?
1: Ano? Ingon ano? Usap pa, ha, usap pa. Gitawagan kang Sir James sa imang cellphone. At natibawan kang adong uban si Day Chelsea niya. Pero off man ko no ang imang cellphone, o niyo, nag-message sa sabsiya ni mo. Ha? Wala ka makareceive sa message.
2: Oh, wala. O off man dahil ang imang cellphone, no? O saan na ito at pagkabasa ni mo?
0: Hilong trending?
1: O, kanang, kwan ba? Kanang, mutubag rigyo ko sa imang pangutana, day. Kwan mo, ingaw, ikaw, muhilom ko, aw, muhilom rapod yud ko. Ano?
0: Makalagot. Makalagot.
1: Ano di ka maglagot, Damilanin, no? Pag-istorya mo sa Dung James. Uy, mura lang ipag nag-iya-iyahay lang, nag-iya-iya. Unya, ang loo ay aninos, the Chelsea. Mga istoryahan ninyo, talong ganoon sa inyo problema. Hinay-hinay lang yun, hinay-hinay. Og, kanag-dili mo magpataas, ha? Di mo magpataas. Mamati mo sa usag-usa, heart to heart. Og, kanang inyo istorya mag-heart to heart mo. Kay kon, mag-inengon mo pirmiini, no? Og, huwag mo ayong pagsinabdanay. Na! Paingon, gin mo nga dos pa nagbuwag. Ingin ako makakon!

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit nila ito sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
3: Sa kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ah! Aisa!

0: matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para sa malipyong adugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang ako likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayo nga hapon ako sa Radyo Bagdad sa Sipos, JQ Carlos na Dabios, Brigara po na ako nga ito sa Tatayag sa 5-Agree. Bili nung mga matanong, ang naanay edad magkatayag sa 5-Agree ka. Ang Tatayag sa 5-Agree na superior at ang Sams, kama ko'y gratuitin sa Basiliyo na, at ang mas kinsaos, matok sa Dabios sa Freer de Gaos, ang maraming sa posyon, yung naris mabisyo sa mas pagkakas sa alkohol o ang pagparabako. Sa itong na balita na nagpag sa giwag at ang preparation sa mga sakop sa Minnesota Enforcement Unit, kinusaka Junior High School na ginahang drug force na itong ginakay sa may barangay Abukayang lungsod sa Balaban, mga nas patang tanggal sa Kamaud. Ang nagpag nila sa pangalang Binjo Madrama, Midaan alias Sierot, o lumulupyo sa may sityo saksak sa mga barangay. Nagpag siya sa giwag by preparation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Balaban Precision, o mga gigipinasyon sa pilang kandaw ang pagmulig illegal ga drugas dili ang mga ginakuan ko ang gilig mga pagkita ginahag sa mga mabalang kapin sa 500 mil 500 kong 7,500 sa peso sa ang baog suspect itanggog na karoon sa Balamban Police Station. Patulong yung spread ng Karo Kapura hatag ako sa Dotag sa 5-3 ang Dotag sa 5-3 campaign niya proyeksyon anay 1.3 million aura finance sa Antisan sa mitibo ko ng pangpura sa referee radical sa Gaussian Nation sa Dotag 5-3 atong panit Bapakong, internal organ ayuhon ang Dotag sa 500 ninyo dudan sa betas sa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas formation of ACDT, insomnia, aking pagkakas GERD, ang Dotag 500 ang sekreto! Sabag niyo po ako.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
12: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready.
11: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
20: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abin imo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
20: This time check is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
20: This newscast is brought to you by Presto Creams.
24: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
25: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
24: Wow.
25: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
24: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agabi. Guanta pa.
20: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
21: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
26: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
27: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
26: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
27: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
26: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
27: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
28: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
32: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
33: Same nutrition, half the price.
32: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
34: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
33: Same nutrition, half the price.
32: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
35: Kung moingon si mama nga,
36: sige kagaw, inanani mong tambal.
37: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
36: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
35: Ang iyang buot ipasabot.
36: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
38: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
39: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Setting the buya.
2: Hello, Dongket.
1: Nangimang, limpuhin akong kwarto diha. Anak mo pa uli.
2: Oo, Dong.
1: Nangimang, nahibaw ka ba? Kunahain ka ron si Kuya Hans?
2: Kuan, tuabat si Kali sa bahis inyong apuan, Dong.
1: Ha?
2: Nadawag man to na ko gabiin. Nagutan na ko na hain ang yawi sa kwartos inyong papa. Kaya wag ko nung makitis, caretaker.
1: Mo ba?
2: Ay, Dong, congrats na isa pag-ong kasal. Abi na ko kung di yun ka magpakasal ni Claire.
1: Ayoko pahilipayin na.
2: Ay, naunsa pang kamura ka mag nag-uuloy.
1: Nang, ako na ang labing dimalas na tao karungi kayo na.
2: Ay, abi ba na kong nalipay kas inyong kasal?
1: Wag ko malipay ato lang. Napugos lang ko.
2: Uy, hala, pagkada ko ang nagproblema, ha, Dong?
1: Tang, mura kong gito karon.
2: Ha? Silan, uy, naunsan akot eh. Ikaw man untay happy ninyong duha ni Hans, unya karon, ikaw na siya'y nag-uol.
1: Hangtod sa hangtod, ayod ko nga mag-antos inyem lang.
2: Ay, naunsa naman ni Uy. Pero doong kasal ka na ni Claire. Tunin ang imong pagbati o pagmahal niya pag-usap. Sama ko sa unang panahon, God.
1: Ambot ba lang, Uy? Wala ko makasabot ako.
2: Ay ka nang usahay doon na makinay mga sayop na desisyon nga kinahanglang atong na lang dawaton nga sayop. Apat atong trabahoon nga mahimong husto.
1: Nang... Ngano ingon ini man akong kinabuhi. Ngano tanang gusto na ko. Si Kuya Hans mang makaangkon. Bati na dyan kayo ni kinabuhi at ang bati yun.
2: Mas paitingaling mo ari kaunas na kong bahay. Ari magsulti.

0: labad akong oro ng aswin.
1: Mama, ayaw pa da sa imuhang o, oh, ma'am. Kay Ma'am Dos Baya ka.
0: Anya?
1: Ay pa da ng kalabad sa muo.
0: Ipausa man ni mo kay maglagot magkikuriket. Tadawag hain si Ron. Tuwas yung studio. Angay unta nga nagbiyahe na mi Ron.
1: Ma'am, usahay ang atong gi-expect. Dili gyud maoy mo abot. Labi na kung wa mauyon ni sa duha.
0: Ha? Sa ibot may ipasabot ang aswin?
1: Ay, wala. Wamamoy. Manlipyo una ko sa iyo.
0: Ayaw paglakaw ng aswin.
1: May isugo pa ka, ma'am.
0: Gusto ko lang klaruhon ang imong gisulti. Ang wa mauyunis duha.
1: Ah?
0: Unsa ba ko na ibot ipasabot ini? Ha?
1: Kuan ba, ma'am, kanang...
0: Klaro kayo, gipadungog-dungog ko ni mo.
1: Wala, wa arabag yun, ma'am. Wa, ma'am, oy. Unsa ba'y padungog-dungog ba, ma'am? Oy, wa taong.
0: Sulti ikos tinuod nang. May relasyon si Ayesa o Kent, no?
1: Aha? Oy! Wa, yun, ma'am. BFF na sila. Suod lang ba? Suod.
0: Aleche!
1: Oy. Wa, ma'am, sa kadinisa dihang nagkasuod sila, ma'am. Claire.
0: May lang, Asun. Tabagi ko ng imong anak, ha? Nga dili makig BFF sa kumbana. May mapusilan gid ako siya.
1: Wala. Uy, kakuyagod ni mo, ma'am. Mamusil di ay ka, ma'am.
0: Oo, oh, mamusil. Kung ako'y maglagot.
1: Uy.
0: Ako na nang bana si Kent. O dili ko gusto nga so uro na siya glain.

0: Ay, gali kayo ni sila si Hans o Kent. Kaya doon naman sila mga sa opa.
1: Eh, mamayesha. Eh, niyagang sagbay luwag mo. Asun siya maga. Butangan tangi datas, ma'am.
0: Ayaw na. Onsi nga ni Molo?
1: Eh, ikaw na rin kong lulo, Sam.
0: Ako rin si Ayasa, Lolo Sam.
1: Maayaw man yung mamilig, uy, si Dung Hans, uy.
0: Ha? Lolo Sam, nakailan ka sa unang uyab ni Hans? Si Kara?
1: Oo, uy. Nakaila. Eh, tagad din, heiman ko.
0: Onsa?
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
4: same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
5: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price,
3: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bang pinatawag ako ng daga.
7: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
13: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
16: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
17: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
18: Wala kayo sa baon ko.
19: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
20: Lady's Choice Ham Spread.
21: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
23: Mmm!
24: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
25: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usaka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
19: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
20: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
23: Tagadini day sila si Tara?
24: Oh, classmates sila ni Dong Kent. Aging himan mag-high school si Dong Kent, samtang si Dong Hans, dito sa syudad.
23: Mao ba?
24: Naaraman sa ubos ang ilang bahay ni Tara.
23: Mao ba?
24: Daghang man ni silang yuta. Kaya mahilig man mamalit ang yuta ang amahan ni Dong Hans. Ay, dahil pa'y ato ba? Kumusta naman dahil si Dong Kent? Ay, sukad man kung namatay ang inahan ni Kent. Wala na siya mutunog din eh.
23: Di man din mamatay ang inahan nila.
24: Tingin ko'y mamatay ang inahan ni Kent o ni Hans. Ma'am. Ayaw pagsabahan na may sorti ko ni mong anak. Hindi ka pa na gusto si Dong Hans na mag-istot may sila gintanan.
23: Nga naman.
25: Ayos ha?
23: Oh. Ah, Lola Sam, excuse una ha. At doon na ako si Hans.
24: Eh, sige, basta ayaw sabat at itong gistutan, mama.
23: Ayasa na lang, Lo. Ayaw pag ma'am na ako kay pobre ka ayaw ko.
26: Sir? Mahal? May tuyo ka?
25: Sa magpanutin ni Lolo Sam ni mo?
26: What man? Nakigila-ila lang. Nangutan ako ang taga-diin ko.
25: Unsa may mong gitubag?
26: Oh, akong giingnan nga taga-syudad ko.
25: Maayo. Ayaw ko buking nga. Kung dili ka gusto, masuko ko rin.
26: Di na mahitabo, oy.
25: Kung doon na kayo kinahanglanon din, eh. Si Lolo Sam ang ina. Kasi ang nagatiman ining baya.
26: Okay.
25: May buhatong kustaas. Ayaw paglakaw o layo ka. I-enjoy ang imong sagbay luwag. Pero ayaw paghiskot sa naitabo sa siyudad.
23: Yes, sir.
25: Unsa?
23: Yes, mahal.
25: Good.
23: Ay. Pero sa manintang ko makakita ang mapahiyom sa Sir Hans, uy. Karaan naman din kanilang bahay. Kadagan ako sa mga nahita po inyong bayan, no? O balik na ko sa ang sagbay luwag, uy.

0: Hala, hala, hala, hala, no. Mura man og mamatay sa konsumisyon tingali ni Ma'am Claire in iyahang kaminyoon.
1: Hay, nangasay!
0: Ay, ay, nakitaan ko. Ako magkay papahungawan sa sapot ini babayhan.
1: Nangasay!
0: Ay, ngano, Ma'am Claire?
1: Ano ka? Kunain si Hansel ay yasa, Roy?
2: Ay, wa ko mahibaw kung asa to sila mag-honeymoon, ma'am.
1: Ipasuya ko ni mo?
2: Wa, ma'am, oy. Kuan, mura magud hinoon bitaw mauka nang sila na hinoy nag-honeymoon sa. Kay sila may nang langyaw human sa iniyong kasal.
1: Mantayon sa kanu?
2: Ay, wa man ko mamantay, ma'am. Nakita man na sa akong mga mata nako. Pero, ma'am, ayaw palabis kalagot, ma'am, kay ma'am dusbiya ka.
1: Pero makalagot si Kent. Ah. Angay unta nga happy na mikaroon sa mga honeymoon, pero nagpabisi-bisi ang tonto.
2: O ba, sin tinuod sa mga busy din siya, oy?
1: Makalagot!
2: Tatrabaho una ako, ma'am, ha?
1: Katawin ko gatas, mi?
2: Yes, ma'am. Pastilan, mura man ug ako gikulbaan ini nga kamerang duha din his bay. Ako magibapiksan sa kasuko ini bayhana, ba? Oo, sige. Hala, ma'am, antos, ma'am, kay nabugos man ka. Pero, kumusta man ka si Ayisa sa ilang bakasyon?

0: Maugiri ang style sa mga bayi sa unang panahon na nag-iberanda. Klaro man ikayo gikan din yung mga bayi sa ubos. Lungsod ito ditong dapita. Ay. Laayas, aning hilom mo na nga itong kauban, eh. Konsekent pa nga itong kauban ka nun. Sadya on ta, eh. Oh. Uy. Ano sa mga... May lago po? Mula man gikan sa luyo ng bumbong?
1: Na naman!
0: Oh. Si Sir Hansman, Ron. Nasuko na sa ito.

0: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
1: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
2: Ay, este ng chikiting ko!
1: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Gigutom na ba?

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
1: Pangong kumakabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrope Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
14: DTX 500! Mabali ang mga butika.
16: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko.

0: Focus. Wapa ka. Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron. Is your nickname with stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
10: Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, magpasaka og kaso batok sa mga driver nga nakahimo og traffic violation sa syudad sa Sugbo, gipaspasan karoon sa kagamhanan sa Dakbayan. Tourist rest area sa lungsod sa Balamban gibuksan samtang sa Central Highway, tauran og dugang pang street lights aron makalikay sa disgrasya ang mga turista o gabisita sa mga dapit, ingon man ang mga lumalabay. Dayo sa kababay, gipusil patay sa riding in tandem. Samtang magkapinas, sa 112 million ang populasyon sa Pilipinas base sa PSA 2024 Census of Population. Magkata mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Huwebes mga kasama, July 16, 2026, kumusta man? Ang ato mga kaigsuunan karong mga kasama nga nagdigamo na karong orasa, nagandam na arang sa panihapon. Ako ba, nangawat pas ulo sa maisud-ansad karong gabi una. Panihapon na usap. Kapag importante ha, ang kanunay naka-tune in sa DYHP, ikan pa sa iyong kabuntago, naghatag o mga pahalipay, mga papremyo, o bisan galihang tudgarong orasa, nga ito na sa ito public affairs program sa kagabihon, pinapotay mga online nga mga promo, nakalaog mo o 200 pesos pinagi sa GCash. Kung inyong matubag atong sayon kayong pangutana, o gato mechanics inyong masunod, like o follow DYHP Experiment Cebu Facebook page o Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook. Nag-monitor ka ron sa ito.

0: on digital platforms, sa Facebook, ingon man sa YouTube channel, o sa DYHP app, mayong adlaw ninyong tanan, aton mga OFWs na nagkugi hantod. Matag higayon nga tanan, aron pagsuporta usab sa ilang pamilya, mayong adlaw kaninyong tanan, asa man kamo nahimutan nga kanasuran karon. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Sa mga balitang lokal, pagpasakag kaso batok sa mga driver nga nakahimog mga traffic violations sa siyudad sa Sugbo, gipaspasan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipasmasar karon sa kagamanan sa Sugbo ang pagpasakog kaso batok sa mga driver na nakahimong traffic violation sa syudad. Kini, pinag-usap sa Cebu City Transportation Office kung si CTO. Partikular na nini sa mga driver na isuhan o citation ticket na nibaliwa lang sa ilang bayranan ng multa. Awhag sa labaw sa CCTO gisarakan RC ngadto sa mga motorista o ubang road user nga musunod lang sa traffic rules and regulations. Kini aron dili makatubang o problema o garong sigurong luwas sa pagpauli nini sa ilang Pinoy-anan.
3: Awag na ko sa mga motorista, sa mga naisakyanan, mag-follow ta sa ato ang balaod trapiko. Kay karon ato nagyong gipaspasan ang pag-file o kaso. Ingnon na ba dayong ko nga nang hulga ko? Wala ko nang hulga. Gipahinumduman ta mo o gipahibaw ta mo. Nga, kung kanaad to, wak mo ma-file o kaso, basin karon gi-file na ang kaso. Gusto mang kahata mo uli sa tagsa-tagsa na to kapaminimalay nga safe. So, mag-follow ta on sa balaod trapiko.
2: Si Raquel Arce, ang CCTV o nihatay lang tulog adlaw galugway sa mga driver pagbayad sa multa sa traffic violations na ini sa syudad sa dili papasakaan ang tukmang kaso. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal na ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RM.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:17 sa kahaponon, samtang dayo sa kababay nga nalambigit matod pa sa illegal nga drogas gipusil patay sa riding in tandem samtang nagsakay sa usa ka e-bike nga gimaneho sa usa-usab kababay sa dalan Biaranas, Barangay San Nicolas proper. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Patay ang usa ka sibitan niyo sa babae humanidulitis sa pagpusil sa wala pamilya lalaki aras 2:20 sa kadlaon sa dalan Biaranas, Barangay San Nicolas proper sa sulod sa Sugbo. Ang biktima gilang si Lilani Cabasa del Claro, 50 anyos, taga Block 5, Magsaysay Street, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Sa initial investigation sa Sawang Calero Police Station 6 nga ang biktima uban sa usa ka 32 anyos nga babae nga nagpuyo sa Magsaysay Street sa Barangay Suba ug nagsakay sila og usa ka e-bike paingon sa Biaranas. Samtang nadagan ang e-bike na narunggan sa driver nga doon ay ikastorya sa cellular phone ang babae na kauban sa biktima. Pag-abot sa lugar, may kanawag ang babae o gibiyaan ang biktima nga si Declaro na naghigda sa luyong bahin sa e-bike o miabot usap o kalit ang usa ka lalaki na naka-sky blue long sleeve t-shirt, khaki nga short pants o naka-helmet. Gilili pa rin ang biktima nga naghigda sa luyong bahin sa e-bike o gipusil galayon kinisa makadaghang higayon. Human sa pag-apamusil, daling ang sibat ang suspitsado sakay sa nagpaabot ng motorsiklo o daing sibat. Gidala galayon ang biktima sa Cebu City Medical Center sakay sa laing e-bike samtang ang kauban nining babae ang misunod usab nga mao'y gitumbok nga person of interest. Nakakwagtulog ka mga basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola ang mga sakop sa scene of the crime operation nga naana sa kustodiya sa mga investigador sa Sawang Calero Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilang gitumbok nga person of interest mao katong usa ka babae nga gikauban sa biktima sa pagsakay sa e-bike base sa pamahayag sa saksi.
5: Pero sa gihapon sa nahitabo niya, naanatay gisubay karon na mga ligo na mga lead or ebidensya nga to ang imbisigador. Usa sa mga nato karon ang gi-consider na to, no, ang katong communication sa maong biktima, sawa pa siya gipusil. Hanaan na tay person of interest sa pagkaroon na ato pang gibuild up sa ito ang mga investigador kung sa'y kalambigitan yun niya, specifically sa kamatayon sa biktima, unya adakong tabang pagkaroon na po tayo nakuha ng witness na nakakita yun sa pagpamusil.
4: Druga sa kung sasakitano ang motibo sa krimen, sanglit ang biktima, dalambigit niya sa pagpamarigyag siya bu, ligip na ang person of interest na nagpanakanihan to sa mga pulis ni Claro sa kaso si Erigel ng Drugas o nabilanggo sa Cebu City Jail. Apag ni Claro ni Oriol, wala nila wadang o bang posibilidad nga angulo sa pagpusil patay sa biktima.
5: Na indikasyon karon na nadawat ato ang mga investigador base sa mga ebidensya nga nakuha nga nanay siya kalambigitan siya legal na drogas. As a background po sa to ang biktima, nalambigit po niya siya sa legal na drogas, gani na nakuha na niya. Nani siya kaso kanya ito na Section 5 and 11 po na kaso.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, nag-backtracking na ang kapulisan sa sunod sa sugbo sa mga kuha sa CCTV camera para makakuha pa sila og dugang ebidensya batok sa mga sospitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man, Arlo Samante, DYHP, Tata Karamen.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At oras alas 5:20 sa kahapon. Ato i-check na himutangan ni Radyo Man Joseph Osquijano karong orasa. Yes, kasama ang JQ.
1: DYHP, Tata RMN Report.
6: Yes, salamat sa mga Radyo Malaida sa itong kapaganihan rin sa Gawas Gabahin na kurmang rasa sa kahapunan ng Adlong Huibes na nalang rin sa may South Gabahin sa Cebu City at nalang rin sa may Inbacar sa kurmang rasa rin sa may South Bus Terminal padong sa flyover mamaling mo na ito heavy traffic kurmang rasa kaya doon ay nagkadumbul ng dua kaputurong sa kasibilyan ng involved ini nagmugdani o graphic traffic kurmang rasa padong sa South Gabahin sa may Inbacar sa Pasaka Parto Highway o sa Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay. Ang kinagabay sa flyover, moderate to heavy traffic sa Romora sa Palawin sa may SMC side o sa may SRP. Samtang ang Grama Avenue, Romora sa Gigante sa may Grama Guadalupe, Habig, moderate ra ang dagas sa masakanan, Palawin sa may Inbacas, o sa may San Nicolas sa proper samtang ang Mango Avenue gikan diri sa may sa may Pino Rosario padong sa may New Amos Road is moving ang masakyan padong sa may New Amos Road diri habig sa may eskina Germang Silom Avenue karbaga orasa samtang MG Kingo Avenue gikan sa may Plaza de Benicia padong sa may Tinago Gatehero mudret ra karbaga orasa samtang is Osmania gikan diri sa may Sam Tunnel padong sa Mandawi mudret to heavy traffic ang marasa padong sa may habig na sa Mandawi, sa may Sulig, Guano Avenue, Claridel. Nini Maurasar, parang sa may habig na sa may Paknaan, sa Bagungdan, sa Tayud na Consolacion. Samtang ang MG Kingo Avenue, Hipodromo, parang sa may Mabulo Church, sa may Barangay Mabulo, Monitor Andaga, sa mga Sekran Corbaga Orasa, ang Dila Montanya, parang sa may IT Park Right Lane, parang sa may IT Park, parang ito heavy traffic, Corbaga Orasa, samtang ang Apicas Lane kung ikan rin sa may Espikabahog rin sa may Bagay padong rin sa may Soriano Street sa habi niya sa may SM Cebu mudrit na andaga sa mga sakanang kagapaga orasa samtang ang Governor Quinco ang Bantal Road mudrit to heavy traffic karama orasa padong rin sa may Foodland sa may Esfortuna o habi niya sa may Kalubihan na Talamban samtang ang Gorordo ikan rin sa Dakong Kulihi o magyan ni ang CCPO nakasinata siya mito sa sa mga sakanan padong sa may iskina Mango Avenue gris sa may Itchavistin sa barangay sa Patira Habig samtang Mango Avenue gris sa may Fente is moving ang mga sakanan padong sa may General Maxilom Avenue ang Gabi Rodriguez Camorasa nakasinata sa mga sakanan sa mga sakanan padong sa may Verama Avenue napito na ni ang Waling-Waling o Gangos Mian Boulevard padong sa may downtown area ang downtown area Camorasa Oray Cuidao ang mga daan rin habig sa doon sa may Colon o gano'n sa may Basilica Milano Santo Niño waray ang ikablaka ng mga daan karamang rasa sa kahapunon. May pila kasi basol karos ka lang kahapunon sa Dog Gawin Pels. Gagalas gawa sa lang sa traffic update on yung Radyo Ma. Joseph Fosgano, DYHP, Tatak.
1: Radyo Mo, Nationwide.
0: At oras sa 5:23 sa kahaponon kini nga portion dalit kanato sa DTX sa 500. Ikaw nagkambin bag mga sakit karong panahon na mag DTX sa 500 na matag adlaw. Duna kani siya rin tinikin sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw magkatabang na magkapanindot si muntulog. Magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:24 sa kahaponon, niabot na sa sobra 112 million ang populasyon sa Pilipinas base sa gipagawas nga resulta sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa 2024 Census of Population. Inanataka na ganun ng mga Pinoy. 112 million kapin. To be exact, 112,729,484. So almost 113 million na ang population sa Pilipinas. At oras sa 5:25 sa kahaponon, ito nga i-greet, nagpaminaw karon ang taga Getafe, Bohol. Always listening. Salamat sa pagpaminaw sila si Vic o Sir Boy Torigosa. Diya sa Getafe, Bohol, mga Torigosa family. Sila si Sir Boy Torigosa and family and Vic. Diya sa Getafe, Bohol. Salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. DYHP Answer to Win promo una ta karong hapuna mga kasama. Pag-test ko naminaw bagid mo diha. Active listening. At abang tanang karong hapuna, pila man ka milyon. Sa katulang rough, bisa na huwag katulang tibuok. Ay kapin man eh. Pila man ka milyon ang populasyon na karon sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Tubag na mga kasama ha, pilanggi sa pag-comment sa inyo ang mga tubag sa live program na to karon sa DYHP News Update. So i-share ang atong live program. Yung naman i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook at Atty. Rofiel Fernandez Banyok Facebook page. At oras sa 5:26 sa kahaponon, samta sa dugang pang balita. ₱20 matag kilo sa bugas humay. Gilusad sa DA7 sa Bukirang Barangay Dia sa Adlaon. Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
1: DYHP RMN Report.
7: Yes, kasamang Aida, gilusad sa Department of Agriculture kon DA7 Central Visayas ang ₱20 matag kilo nga bugas humay sa labing unang kadiwa store sa Barangay Adlaon, Cebu City, karong adlawa. Nagmalampuson ang maong inisiyatiba pinaagi sa paningkamot sa DA7 Agribusiness and Marketing Assistance Division kon AMAD, Kubkawa Multipurpose Cooperative ug sa Food Terminal Incorporated kon FTI. Gilauman nga makabenepisyo kini sa mga vulnerable nga sektor o grupo nga naglangkob sa mga senior citizen, persons with disabilities, mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps, solo parents o mga habal-habal driver o tricycle drivers sa naisgutang Bukirang Barangay. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen.
8: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, nagpahimang no nato ha, sa pagpalit lang yun sa authentic nga Life Extension Vitamin D3 katong dunay LE nga tatak sa mga soft gel ni ini. Available na sa mabutika dool kanyo mapalit sab sa mga clinics sa Life Extension Vitamin D3 di sa ADM Building sa Kansaga, Consolacion, o diya sa may Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyan na Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:29, fire hose mapping ipahigayon sa kabumbirohan sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: TYHP RMN Report.
9: Gipahigayon sa kabombirohan sa Dakbayan sa Mandawi ang fire hose mapping sa Barangay Giso sa Baog Siyudad. Ang usa sa mga barangay sa Dakbayan nga dunay komunidad nga baga ang mga residente ingon man ang kabalayan, labi na ginama sa light materials nga delikado kon dunay sunog. Ang kalihukan gipanguluhan sa City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Mandawi nga si Fire Chief Inspector Alvin Torion. Ang fire hose mapping kabahin sa Handang Pamayanan Program ubos sa obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan Initiative. Mututo kini sa pag-identify kun asa maplastada ang labing epektibo nga rota kun asa ibutang ang mga fire hose strategic katinubdan sa tubig o access point sa matag barangay para mapalambo ang pagresponde sa sunog o uban pang emergency nga sitwasyon. Pinaagi niini maplano ang mas epektibong deployment sa kabombirohan, mapaubsan ang gidugayon sa pagresponde sa sunog o paspas nga malukup dayon sa firefighting ang dapit nga nego sa sunog o ang fire scene. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea Tatak Arlimen.
0: At oras sa 5:30 sa kahaponon, mga kasama. Balita sa dugang pang balita, gikan sa kauluhan. Tahod karon sa Department of Justice kung DOJ ang ipamahayag sa mga managsuon nga sila si Senador Alan Peter Cayetano o Senador Pia Cayetano kalabot sa investigasyon sa NBI sa giingong irregularity ni atong 2019 Southeast Asian Games. Particular na niini ang giingong mga anomalia kalabot sa pagpatukod sa New Clark City Sports Complex diin si Senador Alan Peter Cayetano ang chairman kaniato sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. So sa statement na kanayon si DOJ spokesperson attorney Polo Martinez nagibuhat lang sa NBI ang ilang mandato nga nakabase sa rule of law. Samtang sa Bigasbahin, giangkon karon sa Malacañang nga waigong pondo ang gobyerno aron makahatag og direktang ayuda sa mga middle class taliwa sa pagsaka karon sa presyo sa lana. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro nga limitado ang budget sa gobyerno mao nga giuna lang sa pagtabang sa mga sa gobyerno sa pagkakaroon ng mga naglisod ng mga sektor na labing apektado sa krisis sa Middle East. Dugang pa ni Castro nga nakabirpicho sab ang middle class sa mga lakang sa gobyerno sama sa subsidy sa transportation aron dili una musaka ang pritihan o libreng toll sa mga delivery truck aron mapugnan ang pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Samtang nagpalayon paghihapon ang case build-up sa reklamong obstruction of justice ang giduso sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNPC-IDG, batok ang Senador Robin Padilla. So may kinis sa giingong pagtabang ni Padilla sa pag-iskapo at pagawas sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa kinsa ayon na kasamtang ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Matod ni DOJ spokesperson attorney Polo Martinez ongoing paghihapon ang evaluation of case build up kalabot ni ini. At oras sa 5:33 at balikan atong pangutana karong hapuna. Bilaman ka milyon ang populasyon na karon sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Tubag na makasama pilagi sa pag-comment sa inyohang tubag sa live program karon sa DYHP News Updates. Huwag na mo yung chance nga makadaog i-share ang atong live program karon o niya i-follow DYHP Arimen Cebu Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. And I do na blue check sa kilid sa apelyedo Attorney Rufil Fernandez Banyog. At oras sa 5:34 na sa kahapunon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.35 sa kahaponon, sa mga balita ka na hipo sa tuang mga com interns. Ang DepEd, giklaro karon asam ang mga guidelines na paggamit sa mga electronic devices sa mga eskwelahan. Kasama mo sa balita ito, UP Cebucom intern Franz Abirilia.
1: DYHP Tatak RMN Report.
10: Giklaro sa Department of Education Central Visayas kun DepEd 7 ang mga gipatuman nga guidelines sa paggamit sa mga cellphone ug uban pang electronic devices sa mga tunghaan human sa nahitabong kalibog mahitungod sa gituohang total ban sa mga gadget. Matod ni Attorney Leslie Babatuan, legal officer sa DepEd 7, nga ang pulisiya wala magpasabot sa hingpit nga pagdili sa paggamit ug pagdala sa cellphone basta gamiton kini sa hustong paagi uban sa pagmonitor sa mga magtutudlo sulod sa eskwelahan. Gipasabot sa ahensyang ang paggamit sa mga cellphone ug uban pang electronic devices gidili lamang atol sa oras sa tingklase ug sa uban pang mga aktibidad sa eskwelahan nga nagkinahanglan ug focus sa mga tinun-an. Dugang pa sa DepEd, padayon sab nila nga palig-unon ang pagtudlo sa media and information literacy kon MIL aron mahimo nga responsable ug maalamon ang mga estudyante sa paggamit sa social media ug mapungan ang posibleng mga hulga ug risgo nga mahitabo sulod niini. Kasama mo sa balita, Franz Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak.
0: At oras alas 5.36 sa kahaponon participation sa katauhan, ipaligon sa Tudela LGU. Kasama mo sa balita ito ang UVCom Intern, Gabriel Masay.
1: DYHP, Tatak. RMN Report.
11: Gipalig-on sa Tudela LGU ang partisipasyon sa katawhan sa lokal nga panggamhanan pinaagi sa paglapad sa konseho ug komunidad sama sa people's organizations kon POS, civil society organizations kon CSOs, mga student leaders ug mga opisyal sa PTA sa paghimo ug mahinungdanong mga desisyon sa munisipyo. Matud ni Tudela Mayor Greman Solante, ang people's participation usa sa pinakamaayong sangkap kauban sa transparency ug accountability nga mao'y nagpalig-on sa epektibong pagdumala sa gobyerno. Ang aktibong partisipasyon sa nagka lain-laing sektor makatabang sa mas maayong pagpatuman sa mga programa sa lokalidad, isip mga kaabag sa nation building ubos sa local government code. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
0: Samtang usa ka governance summit sa Sugbo, ipahigayon karon. Diin ang usa sa mga partisipante, Mayor gikan sa Naval, nanihimo og mga pasundayan. Kasama mo sa balita, UVCom intern Angel Rosana.
1: DYHP Tatak RMN Report.
9: Gibahin ni Naval Mayor Gretchen Stephanie Espina ang 23 kadasig program ato sa People's Participation in Governance and Development Summit nga gipahigayon sa Dakbayon sa Sugbo isip pananglitan sa participatory governance. Ato sa iyang presentasyon isip resource speaker, gipailaila ni Espina ang resiklo program nga programa alang sa waste management. Kini pinaagi sa aktibong partisipasyon sa komunidad, pagpalig-on sa pagpanilipod sa kinaiyahan o gusto nga pagdumala sa basura. Gipadayag sa Agni Espina nga maong programa ang nagtinguhang mupakita sa kamahinungdanon sa kolaborasyon, inobasyon o partisipasyon sa katauhan sa pagsulbad sa mga hagit nga giatubang sa komunidad. Subay niini, gihagit ni Espina ang publiko nga magpadayon sa aktibong pag-apil o pagtinabangay aron mapalig-on ang maayong pagdumala sa kagamhanan nga muresulta sa kalambuan sa komunidad. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
0: At oras alas 5.37 na sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa. Importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas. Nga kanunay healthy. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga, bati untang kakapoy. Mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka na to o maayong nga immune system. Lig-on nga resistensya. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad og abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
13: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Masubayon man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apidya described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Kansa sa iyong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di yun malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
22: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Pirmi ka pangihi,
25: hanap ka paranaw,
24: ug pagpamhinod sa mga tiin.
25: Basin aduna kay diabetes.
24: Mag-DTX 500.
25: Epektibo sa pagpamubo
24: sa blood sugar levels.
25: Di kaya ang diabetes.
24: Mag-DTX 500.
25: Karun dayon.
24: Mabalik sa pinakadulong butiki sa Yunga.
25: DTX 500. Woo! DTX 500.
26: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
27: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
26: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
27: tulo pod ka capsules sa gabi.
26: Simana lang nawala jud ang sakit.
27: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
26: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
24: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Oras sa DYHP, alas 5:50 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, tourist rest area sa lungsod sa Balamban. Gibuksan na samtang ang Transcentral Highway, tauran og dugang street lights. Aron makalikay sa mga disgrasya. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
2: DYHP RMN Report.
0: Formal nang giturnover ang hapitanan sa Sugbu Tourist Rest Area sa Barangay Gaas, lungsod sa Balamban karong hapon. Si Cebu Governor Pamela Barikuatro nga nangulo sa inauguration og turnover sa maong pasilidad, nagkadayon nga dako kini og abag sa mga turista, bisita og mga pasahero nga gustong mo-relax sa makadiyot og mopalit usab sa mga produkto nga gibaligya sa mga konstituwente sa lugar. Ang maong pasilidad mo kantidad og moabot sa 6 milyones ka pesos nga gipunduhan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbu og Department of Tourism. Kiniisip one-stop stopover alang sa mga gustong mobisita sa mga tourism sites sa Balamban o ang mga kasikbit nga lugar ni ini. Subay sa gipaygayon usab nga ribbon cutting o blessing sa edipisyo, gilagdaan sab sa gobernador o Balamban Mayor Amos Edwin Cabahog ang Memorandum of Agreement alang sa formal nga pagduma sa lungsod sa maong edipisyo. Subay ni ini gilauman sab ang pagmuntar o muabot sa 1,200 ka mga solar street lights sa Transcentral Highway aron nga masiguro ang kahapsay sa pagbiyahe ingon man malikay sa disgrasya ang mga residente o turista sa lugar. Nasairan nga gawas sa nabantong agianan sa mga riders o mahiligon sa rides, ilado sab ang lungsod sa Suryanan sama sa Buwakan ni Alejandra alang sa mga mahiligon sa Trek Adventure, ang Mount Manunggal o ang nagkadaiyang cafe sa maong lugar. Tasa mo sa lalawigan sa Sugbu, Rajuman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: At sa kalagari naon, o sa may sitwasyon sa atong panahon sa musunod pang 24 oras, atong ikaoban weather specialist Mark Gale sa Pag-asa mag-Cancer. Mark, maayong hapon.
4: May hapon, Ma'am Aida. O sa atong mga sugindig kami naon, itong latest weather update para karong hapon na natunog ng mga adlawa. Sa pagkakaroon, doon na tayo gina-monitor sa low pressure area. Gawas sa ato ang Philippine area responsibility. Nangyutang kini around 2,915 kilometers silangan sa may southeastern Mindanao. Sa pagkakaroon, ang maong LPA doon ay taas ka chance ang mahimong bagyo sa masunod na 24 oras. So sa pagkakaroon, layo pa ni mong LPA and ubus pa ang chance ng masunod kini sa ato ang Philippine area of responsibility. Okay, para rin na mag-monitor ang itong nasibutang dautang panahon. Sa laing bahin, outlet monsoon o habagat, nag-apekto paghihapon sa may tumuing bahin sa Northern Luzon. And para karong hapon na, matunod mga adlawan akong bahin sa Kabisayaan, nakasinati pihabot na aming panagsang panganurong na nasa usahay, matag-uuman na kalangitan. Mukusarabi ang adlaw, panaalang yan po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga katapatag sa mga pag-uwan. Pagpanudog kilat, bumikan ang mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin, o sa kadagatan, diri sa Kabisaya, Arab, sa kapagamunday mga sinati nga hinay nga doon na sa kasarangan ng pagurus sa hangin. Dira to ang kadagatan, magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu to ang kadagatan, doon na hunas kalong alas 7:21 sa gabi o mutaob ug mga alauna 20 sa kaadlaw. Temperatura anaa magasukod gikan 27 ato na sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw musilang ugmang masalo karong alas 6 sa gabi, musilang ugmang alas 5:30 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:33 na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Ni si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
1: Maayong hapon ug salamat Sir Mark.
2: YHP, una sa lahat, weather update.
1: Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, naglaom karon ang Malacanang nga malinawon og mosentro sa kamatuoran ang musunod nga hugna sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte, particular na ang pagtuki sa isyu sa confidential fund. Matod ni Palas Press Officer Claire Castro nga ilang gilauman nga way mahitabong drama, matod pa pagtagos kamatuoran og magpabilin ang pagtuki sa tinuod nga hisgutanan sa maong trial. Ato balik na ito, DYHP Answer to Win Promo. Karong hapon na magkasama, pila naman ang populasyon, population sa Pilipinas base sa 2024 Census of Population. Kari na sa pagsugod sa atong mga balita. Ato itong na misgutan, atong nabalita diha kaninyo ang population sa Pilipinas as of 2024 Census of Population. Posible ba kahang ni taas kay 2026 naman tarun? Panpila man base sa 2024 Census of Population sa PSA. Ibag na mga kasama, i-type ang inyong hatubag sa itong live program karon, i-share usap. Kini nga itong live program karon o follow DYHP RMNC Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sa 5:56 na sa kahaponon. Sa aton DYHP sumbonganan mga kasama, sa update niya kaninyo sa tunatabangan kagabi, katuusa kaamahan nga si Junric na ngayog tabang para sa iyang anak nga ma-acquire na to nilang machine. Kinahanglan nga ma-rent aron mapahigayon na ang operation nga to siyang anak nga si Mikayla Jane. Ang amahan nga si Junric, lumad sila nga taga Buangan o Duangon, Balamban, Cebu. Panawagan ni ini nga mapunuan ang ilahang pinansyal aron ilahan na itong mabatunan katong parintahan nga machine para gamiton sa pagpa-opera sa iyang anak. Kado na lang problem. Duha ka buwan kapi na sila nga nakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nangin dahin taon sila nga mapahigayon na ang procedure aron makauli na unya ang bata in taon karon makarecover na po gikan sa iyahang balatian. Ug tuod man sa inyong kaayo diha mga kasama kagabi na sa aton GCash nga pamaagi sa inyong pagtabang nakatigom ta og 8,300 pesos sa GCash. Unya mapasalamaton kayo ta gumikan kay paghuman sa atong program adunay usa ka anonymous donor nga taga Banawa Cebu City. Yano ra kaayo si Sir oy nga ni anhi diri sa atong broadcast center kasama ni Store unya ni Tunol kasama ang Aida sa nanawagan kaganina balik kagabi ito diyang nga istorya 10,000 pesos. Ingay ko nga sir ang pangalan ani para atong ma-acknowledge. Ingon siya nga anonymous lang. Niya, asa may address? Ah, Banawa. Walay ingon. So sir, o sa imong pamilya, daghan kaing salamat gumikan kay dili matukib ang kalipay, dili matukib ang pagpasalamat ni Junric sa diyang iyahang i-claim o katong i-turn over kagayinang buntag ang tabang 18,300 pesos. gabi, initially, ito itong gitagaag 300 pesos para doon na po ito siya kapanihapon in town. Niya kagaling na buntag. Sa iyang pagbalik, mauna ang pag-turnover na ito sa lugang pang 18,000 pesos. O kapasalamatan kayo sa John Rick Tanilon sa Tabang. Ato na turnover. O ato na yung paminawon. Ang pasalamat na ato ng G-Live. Kagaling na sa pag-turnover. Pinag-isad sa via Facebook sa DYHP Sumbunganan. No? Naratan natin Facebook po sa DYHP Sumbunganan. Din mga updates. Ato pong pahibaw o atong i-post para po sa inyohang kasayuran nga well accounted for ang inyohang ipaabot diri nga tabang siguro katong uban nga late nga maka padala apan kanantanan sa ato ang pag-generate ang natunol nga to sa manawagan diri sa DYHP o ato na yung paminawon ang kinasing-kasing nga pasalamat ni John Rick.
5: Mayong buntag sa itong mga sukitig kami na live diri sa DYHP na IFR Broadcast Center. Din ka ng buntag na ito turnover kini ito na generate nga tabang. Almost 20,000 pesos alang sa usa kaamahan nga nanawagan o tabang para sa iyang anak. 3 years old, Mikayla Jane nga nakasinatip o lung problem. So sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ka buwan na kapin. Ang panginahanglan ini nga ilahang ma-secure ang machine para gamiton sa pag-opera sa iyang anak nga nakaroon sa ospital. So karong buntaga, gikan sa atong panawagan kagabi sa DYHP Sumbunganan, nakatigong taog 18,300 pesos. Dunay usa ka anonymous donor nga taga Banawa sa Cebu City. Paghapon ni hatod og 10,000 pesos dugang sa atong 8,300 pesos nga na-generate pinaagi sa GCash mga kasama. So ang papa nga si John Rick, matud pa ni John Rick kagabi sa atong interview sa DYHP Sumbunganan nga duha ka buwan na po sila kapin o siya isip mo ibantay sa iyang anak nga napakaroon sa ospital. So kita sa DYHP Sumbunganan malipayon ta nga bisan pa man sa mga kawad-ib ng panahuna, lain-lain mga panginahanglan sa atong mga kaisunan, mga listeners, apan dagang paghihapon ang mas mipili nga mutabang, labi na katong atong donor kagabi nga ni hatod good personal, John Rick, o 10,000 pesos mo niya, 18,300 pesos sa atong na-generate. John Rick, mayong buntag, kumusta pa niyong anak ron?
6: Mawala siya ito dyan. Okay lang siya ito. Wala lang. Katungan na din. Sabihin mo sa doktor na pirahan daw siya na yun. Wala lang siya kami pirahan. Ramo lang sabihin niya nga. Pangitaan mo pa din niya. Makadaon kami sa mga abot ng mga 30 by 3 pagkapit. Nanara ang doktor na okay na daw. Pasanay daw. Ang importante nga makadaon siya kuno mo. Mulapas pa kuno mas nindot kuno mulapas sa 20 ang daon na mo.
5: Sa ato pa matubag no ang maong sitwasyon. Gamikan kay sila ni John Rick na naman sila yung natigong na 10,000. So kung mapuna na ito, 18,000, mahimo na 28,000. So kaya na pasabot nga nilapas sa katunga.
6: Down on the way of 20, 20 minutes ko na sa sobraan o gamay. Pa-down. Bala na lang kung ang anak ko nung sobra. Ang yung oras ako nila, ang katong tag-iabit sa masin. Kasi matrenta lang ko nung kung lang yung gamay ko. Bay-bay, tiba ka, pinukunan siya, ilain na mo. Bayad yun.
5: Oo. So, karong nga buntaga, makaigong kita good news. O, pinaot nga, sign na good news nino nga, ang kaayuhan, ihatag sa imong anak. Gumikan kay na mga instrumento na gihatag at wala ba makagagahong generic para sa imong anak nga inyo na itong batunan katong machine nga abanganan nga panginahanglan para sa operation sa imong anak. So, generic, kami sa DYHP, kagahapon, pasalamat kita, gumikan kay nakatigong tanin imong kantidad. So, kini ako ito over karoon mo, 18,000 pesos kay kagabi initially nagtulog ko ni mo 300 pesos o karon magbalik ka para sa 18,000 pesos so ako yung ipon no so 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 pesos generic. So unsa may imuhang ikasulti karon nga grasya mali og usa ka dakong tabang para sa imong panginahanglan.
6: Lamak kayo nga sa mga kadaw lang ni pag mabutit karon sig karon siguro na magtumasa kay nanay gid kay kadaw. Lamak kayo sa ni donor ning kwarta kay aron mabutit mo sa graha ni tapong bata.
5: So ako appeal ko sa mura ba makaingon ta nga sus amazing kayo kay ako may expect kag gabi nga makabot ani mo kay kadaw.
6: Salamat sa kayo yung mga wala sa makuha ng gabi, bagay kabalik sa pinuka ko. May anak at mga makabalikan lang ito. Bakit hindi makadaon dilita. Mahali ang ingin.
5: Oo, so unsa imong mensahe sa tanang mga nitabang kagabi, ni paabot, mapiso man, masingko, ni na personal nga nitunog na 10,000 pesos.
6: Salamat kay kayo nilang tanang. Salamat kay natong karitabang sa pong kumata.
5: Okay, mga kasama, so si John Rick Tanilon nga taga Dungan, Duwangan, Balamban siguro. Pag-usap pa rin kayong salamat, dinikyan kayo sa kasi nga tabang kami sa DYHP, labi na sa tulungan nun kagabi sa DYHP sa Bunganan, mga instrumento lang lamang nga mga paabot, o may panawagan sa ato mga sukindi paminaw, kaninyo nga natanaw, kaninyo nga naminaw, o sa kadagong grasya nga makatabang tasik.
1: Mga kasama mo itipik sa ato ang pag-turnover kaganinang buntag sa kantidad nga 18,300 pesos nga to kam John Rick Tanilon nga taga Balamban, Cebu. Inaot no nga karong mga gutlo a karong tungura nakapag na good in town to sila or na down na to kay giinan man sila nga maka down na mo katunga or more than katunga aron ma secure na to nila ang maong machine maghinauta mga kasama nga pinaagi sa inyohang tabang diha tiaw muna nga dako kayog instrumento ang atong gihimo para sa kinabuhi isa sa ka 3-year-old nga bata na kapin pila ka buwan na nagantos gumikan siya ang lung problem na ICU pa unya karon na tangtanga na katong tubo nga gibutang sa iyahang baga apan kinahanglan gapon nga mo undergo operation apan sa atoang tabang o sa inyong tabang pilagi sa tong tulumanon naghatag kini og dako gyud kaayo no nga paglaom nga to sa pamilya ug atong padayon nga iampo ang bata alang sa iyang kaayuhan nga si Mikayla Jane kaninyong tanan mga kasama. Daghan kayong salamat, klaseng kasing nga pasalamat. Gikan na mo din sa DYHP.

Kita sa size. Size na sa kagabihon. Isa di ba kabalimot ang atoon ng DYHP Answer to Win promo karong hapuna sa atong pangutana. Ila naman ang populasyon karon sa Pilipinas base sa PSA Census 2024. Ang ato ang tubag magkasama. Kung wala'y labot ang katong kapin, so 112 million population. So congratulations sa itong winner karon, 200 pesos, ginagmay lang, apan, kinasingkasi. Kasi swerteng mananaog karon, di ara, ang swerteng mananaog, congratulations, winner ka sa 200 pesos, Ronnie Telior Liqueron Araneta. Congratulations, Ronnie Telior Liqueron Araneta, 200 pesos. Naka-like, naka-follow, DYHP, Arman Cebu Facebook, at Radio Phil Fernandez Facebook page. Ni-share sa datong program karon o sakto ang tubag. Congratulations, 200 pesos, i-comment or i-message ang imuhang kompletong pangalan o ang GCash number alang sa imong premium at mapadala ugma pohon.

sa oras sa 6:08 na sa kagabihon, mga kasama. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mga ani ana. EXL all-in-one skincare oil sa imong pagkatulog labi na karong kagabihon kung gusto kang manghaplas. Kini magsilbi usab nga skincare massage oil apan gawas pa ni ana makapanalipod batok sa dengue. Labi na sa tong kabataan, labi na kay ang dengue wag ipili baya. Karong panahon na pagbaton ta mohaplas ta. Umot kaayo do na kay ni lemon grass essential oil nga maghatag kana to og comfort ingon man relaxing effect. EXL all-in-one skincare oil so wayra good inyo di ba inyo ang mamatud-an nga ang all gidi ayto di kay pagpanghaplas humot og makapakalma usab labi na kung gusto nimong matulog. Bira ka to nag-antos nagkasinati diha og mga sleeping disorder ala panghaplas na ni ini. EXL all-in-one skincare oil napalita sa mabotika na all kaninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. EXL all-in-one skincare oil. Samtang sa itong pagpangape, lami kang ihigop o kape karon mga oras sa labi na kung kamo, nasa bugnaw-bugnaw karon nga palibot. Ayas sa mga mountain barangays, obisan galing kita na adiri sa Dakbayan. Pero galing di makompleto ang adlaw ko, dili makakape. EXL All-in-One or EXL Coffee Mix 17-in-1 nakakutaw, nakakasama ni

Itong snacks kaganina, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL's Coffee Mix 17-in-1, doon na kini ginseng, sagana sa antioxidant, napapatunan usab nga may kinibinipisyo lang sa brain health, immune function, blood sugar control, o gawan pa. O ang pinaka-importante baka sa maka-increase sa energy level. Pero gali ikaw nagluya, bago pa gali pa sa imong pagmata, sa mo tayo na aron mga orasa, o doon pa kay trabaho karong kagabihon, importante nga dili ka magluya kay pagpatig hapon sa trabaho. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mabotika. Ang pangitaon nila mong iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1, katinuod, gudbaya. Ang pagtimpla, ang pagkutaw ni ini, makita gini mo sa iyong pagkutaw, ay naabaya gini ha, ang mga halamang gamot na naghatag na itong nutrients sa pag-inom. Balansi kang lasa, labi na katong naglikay sa sugar. Switch na mo. Inom na mo, ani. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order sa mga sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada. Ano mong i-type lang o i-add to cart EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras na pupus na atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimel James Quinones, Gerard Albios, Transmiller Side, Shift Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Kaya si Melita Barago Eliseo, mayong hapon, may gabi ka sa mga Ida, yes, may gabi. O ato'y greet, o mayong pagpaminaw, o yan diha sa taga Barangay Mambaling, always nga naminaw sa DYHP, daghan kayong salamat ninyong tanan. Nga shout out sa dila ni Laura Roman, o Joy Rhino, taga Larima, Barangay Mambaling. Silingan siguro ning kasamang cases men niya, diha sa Larima, Barangay Mambaling. Laura Roman, o Joy Rhino, mayong pagpaminaw ninyo, pinaagi sa na ni Ma'am Narcisa Amistad. Alasize 11 na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ng sumaayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
13: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape.
14: Naayo na ako.
12: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Wala na akong musa ka mo dalan. O, hindi na lang kita mo nagkasulti. Salamat kayo sa inyong pagbalik kong overall number one sa anime ni YNVC mo, ha? Thank you kayo nyo. Salamat. Ay! Oh, si Mami Wilma. Mami Wilma, Yayoy, Bagyo. Ah, mao na ipermintig yun, mamati yun na to. Thank you kayo sa tanang mga tao nga nagsunod sa programa dari sa RMNDYHP. Unang radyo, unang balita, ug sa straight to the point at re-reveal ba nyo, klabi na yun sa ilang mga pagtapang dito sa Jinsan. Thank you kayo, sila Ma'am Aida, sila si Sir Boyke, Sir Arnold Bustamante. At naghanto, basta murag tanan nga news man siguro to. Dito sila si Sir Paul Lauro, niya, si GC Sumambong, Sumambong, o si Bro Roy Kirante, wala dito, kuyog sila. Thank you kayo, nagapa sila si Inday Jane, sila si Tweety, o daghan pag kayo sila nang adto dito. Thank you kayo sa dalang taga Jinjan nga may suporta po o may alayon po sa ato ang taga RMNDYHP. Salamat kayo sa DXMD taga Jinjan, si Ma'am Manager Ma'am Ina Dabon. Salamat kayo. Thank you kayo niyong tanan, ha? Okay mga bata, salamat kayo sa tanang mga tao nga may balik o may tabang sa ato ang mga programa diri, labi na gyud sa programa ni Atty. Rufil Banyo, ka straight to the point nga dito gihatag ato ang mga amot-amot para sa mga naigo sa linog dito sa Jinsan. O nya, salamat kayo og sa tanang mga tao po sa programa ni Mamayda nga sumbunganan. Salamat kayo ninyong tanan. O nya, kaya na natang mga resulti. Unya, kariyot ha, ugma lang ko to siguro i-plugging to among drama nga, adaghan yung drama umaabot September, Augusto. Daghan, pero biyag, salamat kayo. Ako niya to i-plugging, ipaibawon nito ninyo. Layo-layo pa, July pa man taron. Thank you kayo, nahalaan niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning si Manaw na nga nagulungan. Si Mateo, ang multo nga amang.
1: Mas musugot pa akong kuhaon mo na lang kaysa mukuyog unya ko niya dito sa karaang bahay nila sa probinsya. Di na ko ma-imagine ang kasalanan ngayang nahimo sa unong kapamilya sa sityo ngayang ipang masakir. Kapina sa 20 katuig ang nakalapay. Daghang mga kalagday unya ang manuliso kaniya sa hilom kung tuan na unya siya dito. Kriminal siya. Kriminal! Dili ka nagyod hitop ngan sa imong kadautan, Ondo Arguelles. Di ko yanap na yun sa kinatibukan mong pagkatao ang pagkayawan on. Mamatay ka na lang sa kadautan.

0: Sirno, yung sahib tinig ay kong makataak sinapit nga may gibiling kang usak ka makalilisan kayo trahedyas kagabot.
1: Ingon ko niya na kabrutal sa ako mga desisyon ni Antong Bata-Bata pa ko. Kana tungod kay, huwag ako'y kikatlukan.
0: Kung karoon nga niya ako sa imong makamot, musamot nga huwag kay angay yung nakatlukan. Kaya ako si Sibirino, ang imong tigpanalipod.
1: Oo, kung sama niya eh. Ikaw ang ilang level 1 assassin ining syudad. O high paid killer bodyguard. Busa labanig yun ang kwarta. Kagiusikan ko sa pagkuha sa imong serbisyo.

0: Mga tiles na sab ang karga ni atong dakong truck na nilabay paingon sa karaang bay sa mga Arguelles.
1: Nga sa ato pa, apit na gid mahuman ang pag-renovate ini.
0: Naangko na nila ang tibuok kayutaan sa karaang sityo ang tuwang. Nabalakan na sab karon ang kadagahanan nga tingalig ang kayutaan na gyud mismo sa tibuok baryo mo ay gusto nilang panag-iyahon.
1: Unsa? Hakpo na lang nila ang tanan, bisan og dili ila.
0: Nahitabo na kana kani adto. Busa dako ang posibilidad nga mahitabo sab unya kana karong panahon, Mateo.
1: Kana kunway musukol nila, naipilang.
0: Mateo.
1: Sa pagbalik unya ni nang tawhanan dinhi sa tong dapit nahi. Bayra niya ang mga bako og dangoy-ngoy sa mga nahimo niyang biktima. 20 katuig nga ang naklabay sa karaang sityo ang tuwanga.

0: Correct. Gusto si Mateo sa iyang gipamong pila.
1: Ay, Andring, di lang ginunta mabisto ni Sir Undo ang kalambigitan mo sa pamilyang Orduhis na apil sa dahitabong masakir ka ni Anto. Bilang, bangis si Sir Undo. Why ko kaluoy nga mukutlo o kinabuhi sa tao?
0: Ang akong mga anak mo ay akong ikabalakan.
1: Dili sab katugutan ni Mateo nga may daotang mahitabo sa iyang hinikugma ug sa suod kaayo ining higala.

0: Hapit ang kinuha ko na maibalik din niya ang bangis ng Arguelles Manoy.
1: Bitaw? Kay nahuman-human naman ang pag-renovate sa karang bahay. Nindot na kita na ako na eh.
0: Gilis ang pag-yod o bagong mga design.
1: Maagyod, din na.
0: Ni anak niyang higayon na, Manoy Doni. Dili ka na gano'n niya, magadlok-hadlok ha.
1: Di paabot naman ako. Nga matilok ang katapusan kong katalaw, din na.
0: Jesus! Koto brakas istorya, oy. Pwede na itong talawa na.
1: Nina!
0: Kung dili ka gusto mahitabo pag-usab din sa ato ang trahedya ka ni Adto sa karaang sityo ang tuwa nga Manoy, kinahalan magbaton ka na gugigong kaisog aron may mahimo ka sa pagpanalipod namo ni Mama Andring.
2: Sa dili ba kung padayon mga bata pa hinumdum sa ta?
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
10: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
9: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: o karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ako noon, mamahimo niya kong isog, dinina. Kung kamuna mo'y ilago niya tuyuan, ipanumpa ko na!
2: Manidun eh.

0: Uy, kung mao ka na, tana atong pangitaon.
1: Ako na lang, nay. Dinikan lang sa bahay.
0: Unya, uy, hapit na raba mong ngit-ngit. Di ra ka mahadlok.
1: Di na uso nga maghadlok-hadlok karong panahon na ipilang.
0: Ah, oh, okay, sige. Pero patabang kahat ni Donnie.
1: Na, ayaw na lang. Kay unang mukaratil og dagan to tawhana. Kung makakita og multo, nay.

asan magkaning kanding nga paingon. Ah, di kong punuan sa lumboy man ang naasunahan. Aha. Ni Anabri ko sa may bukana sa karaang sityo ang tuwa nga. Bahala na. Mapadayon pagid ko. Gatos unahan. Pero, arilin ko skilid mabitbit. Buya kong rumbuhon ang karaang kapilya. Ining dapita. Gagibukuta na sa labong kayong mga pagon o mga sagbot. Oh, agpapay! Nagpakita na sabsyan ako. Kamakaluluoy niyang papinaw. Oh! Andam ako nga mutabang ganimo. Aron makabuti mo ang ustisya. Isaad ko ka na. Daghan siya o gustong ipaabot ng mga mensahe. Apan dili ko masabtan ang tanan niyang mga sinyas.

Niyan ko sa ibabaw nga bahin. Wala ko sundi sa multo nga ama. Me! Me! Me! Pakita na tao na ako! Uy, may nabati kong tingog sa kanding dito na pita. At tuon din ako. Maghinay lang yun ko. Kaya medyo basa raba ang yuta aning napita. O umog-umog sab ang kasagbutan. Oh, kinuo ko. Oh, ang multo sa babae nga amang kanang naasunuhan. O naguyod siya sa akong kanding nga nawa. Salamat Sabrina. Kayo mo kong gitabangan. O pangita sa kong kanding nga nawa.

0: pastila na gitabangan di ka sa multong amang si Sabrina dong Mateo.
1: Oo, nanay Pilang. Og nabalik itaon sa iyang mga kauban nga gatasan. Ang wa na makauli nga kanding.
0: Intaon sa pagkalag ni Sabrina.
1: Kunya na unya din si Sir Ondo. Mulihok sab unya dayon ko. Aron tabangan siya nay.
0: Mateo!

0: kastilan. Imo unta kung giani sa bahay aron matabangan tikas pagpangita bay Mateo.
1: Wala tikas sa muka bay Donnie. Ilabi na kay siguro gyud ko. Nga magpakita na sab ang multo nga amang.
0: Oh. Ha? Nagpakita sa nimo ang multo sa among tiya Sabrina.
1: Oh. Tiya Sabrina? Imo siyang tiya bay Donnie?

0: mo ka na tinuod mat. Misalig ko nimo. O ginaot nga, magpabilin unta kini sikreto.
1: Makalaam kang huwag laing masayod bahin ini, Nina.
0: Salamat.
1: Nakasabot ko sa sitwasyon.
0: Nalipay mi nga andam ka di sa pagtabang.
1: Pabuto na lang na to. Nga mahibalik na din ang bangis. Nga undo Arguelles.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marun na kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan. Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: At ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso inyo ning si Manauna nga naguluhan. Si Mateo ugang bulto nga mga dinilang sa mga aso ni kay Gulyat kinitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman ang
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka na sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Tinguha sa Poland ang pagpalapad sa kooperasyon. Uban ang Pilipinas. Gawa sa depensa o seguridad pinagi sa pagpalig-on pa sa bilateral relations sa food security, agrikultura o pati gayon. Ang pola na suta nga kasamtanga ikatulo sa labing dako nga supplier sa karneng manok sa Pilipinas, particular na ang mga mechanically deboned meat o MDM. Nito 2023 ang pola nakakuha og approval gikan sa DA aron mo supply og poultry products sa nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo og natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Napagi ko ni Rima! Bayad ka ko kay Imbebere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naanoy tinigong lab?
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasingadalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Rex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ano baon bukas ng chicken ko?
3: Ay, este ng chikiting ko!
2: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuon!
4: Basta baon! Bounty Fresh!
5: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: What is this?
1: Toy, that's for you.
0: Don't like this.
1: Dili di siya hilig og sa kinanaduhaan.
0: I will throw this away.
1: Tas ipagid mo pasansya, Lisa. Makuha ra lagi unya nimo ang butang ng bata. Pasansya hilang una. Sa mag-iangay na kong buhaton aning bataa. Murag dili naman sa malipay nga tagag duwaan, king. Daghan naman kayo siyag duwaan. Ay, sa mag-iangay buhaton ako para makuha na kong respeto aning bataa.

May miss call kay kani Kuya Louie. Milagro-roy kinanawag ni siya. Sakit tuyo, ani niya. Dili ko manawag ka. Huwata na akong manawag siya balik.

0: Nanawag lagi ka.
1: May wow ko nga, niubos ka na ko. O, nakonsensya ko nga. Ako mo'y maguwang, pero ipasag na ang tiga nga mular gaslay nasod. Huwag man lang damag ka-istorya.
0: O, sa may tuyo ni mo?
1: Day, silo ako. Initang yung kayo nga kung o, ito higayon na. Mga nakasulti ko batid di ani mo. Kita na ganin doha ang pwedeng magtinabangay kay si Arlo to aspresuhan. Yeah, mag-away-away pa kita.
0: Sakto ka, kuya. Sa iloasad ko. O gunta, dili ni mo lang inon pagsabot ang akong concern di ani mo.
1: Dili na, day. Kasabot ko ni mo. Dibaw ko nga pinanggaling yun may mong pamilya ni mo.
0: Tinood na.
1: So, okay na ta?
0: Okay ah. Okay na ta.

0: May laprol king awa din isasala si John Lahulwen. Ang hirap mo na tanong siya magsigigduwa. Magsigigdagandagan. Ako liliwan siyang kwarto. Milagro mo naghigda rin siya. Natuog siguro. Ako doon eh. Uy! Wala! Ano nagkulog pa ni siya? Oh! Kinuo ko! Kainit niya!
1: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
1: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi! I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhan, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: I see, sir.
1: Oh, it's just a simple fever. You're overreacting. Next time, don't call it unless it's urgent or an emergency. You're distracting me from my work.
0: Dili po to emergency para niya. Kuha si magtanaw siyang anak. Itakigan man gani o niya init pagit kaayo. Di alas ako manglimpyo. Ako lang na ning apungan si Junao. Bantayan ako siya.

pila naman kaadlong ah. Wa naman magparamdam kid si papa niya ko. Dili sa batubag tuwagan. Ngayon naman ka.

0: bisi, magod ko na.
1: Unsa man gyud kapisihan nimo pa?
0: Nambasahero ko og balik.
1: Ha? Unya di magka-tricycle pa nga, gibalikya man to nimong ato ah?
0: Nangabang ko na. Di magod ko mahimutan. Mingawon yun ko sa pagpamasahero.
1: Ay, mao ba pa? Sige lang pa. Kung makatigom-tigom ko, magpadala unya ako para makapalita

0: Wa ba may balitahan to dron?
1: Mao ba? Ato may na lang gyud ninyo kung sa isulti sa abogado pa, ha? Ako ni bahala pangita og kwarta diri. Ang importante nga makagawas na sa prisuhan si Kuya Arlo.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget!

0: Naibaman ko nga dili-dali ang kaso sa kumaguang Priscilla. Pero andam kong mahatag sa tanan akong sakripisyo ug andam kong maningkamot makagawas lang siya. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang lagsumpay ni Suwatampo ni Lisa dinining atong tulumanon Bagong Bayan. Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini bipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Oh. Polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa
3: pinagadulog ang matigay sa yung lugar.
2: DTX 500!
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong hugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayong DTX
2: 500. DTX 500.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibatid. Nakahandong. Karon ng minute na ko ang tukar na ayon ako unikan sa kogo ng panyawan Pablito Simudlan amon isa sin tanakapin sa buhay na bisita.

0: sa imong iko nga tampalasan, ikaw unta maglikon gayud ka na mo. Yan nga ba, Asngoli? Sabat.
1: Gagam, Asngoli.
0: Ongolokoka.
1: Ongolokoka.
0: Arilokoka.
1: Arilokoka.
0: Nunga obuyak.
1: Nunga obuyak.
0: Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.

0: yung buntag ka rin mo, Chumari Pilabinis.
1: May yung buntag, son, Padre Ferde. Unsay update sa mga nanghitabo kagabi?
0: Kaluoy si Ginoo. Epektibo ang akong gihimong kampanya uban sa mga tinugyanan sa palaod ning lungsod sa La Tierra.
1: Salamat sa Diyos kung mao kana, Padre.
0: Daghan ang nangandam o pangalkunta sa mga daotang linalang. Inungdan nga sagad sa mga biktima, kantulang mga patrungon na gusto din pulaag sa panahon sa gabi.
1: Mao ba?
0: Tipila niini mga batanon ng mga patrungon sa ilang mga ginikanan. Gilapa sa mga mangtas o gihuntan o pugo.
1: Ginoo ko.
0: Magsulte o yata kung makikayod ka, Chubari.
1: Sigurado, Padre Ferde.
0: Karong adlaw, ipahigayon ang dakong panagtapok sa mga sakop sa kultong kapatiran sa espiritual. Apan, narestro kini upo sa business summit.
1: Padre Ferde.

0: Unsare ay? Bao ka na reklamo sa atong mga hinanib kagabi?
1: Oh, Señor Supremo.
0: Simbergwensa gayod ka ng pariya. Naging alkuntra na gayod siya kang Señor Supremo, Maynard Buenavides.
1: Dako ang nahi mong kadaot sa atong mga hinanib ang mga holy water ngayon ang ipang-apot-apot.
0: Sagdi lang. Kahit hili na magdugay ka ng pariya.
1: Ha? Usay mo buhato niya?
0: Simbergwensa! Kano sa matika kitagaan o katungod aron magsusi niya ng bahina?
1: Sorry. Pasensya na kayo sa akong gipangutana, Señor Supremo Maynard Buenavides.
0: Ayaw yun upsa ang akong pailob ni mo, Tarsila. Makat-on kang mulugar kung asa kanhi angay.

0: kalma lang, good Menard. Kainit pa sabi mo, uuoy.
1: Kanunay kong saputo na naintar sila.
0: Kay nga no. Hangtod ba day karon? Padayon pagihapon niyang gidot-dot ang iyang kaugalingon ni mo, Menard?
1: Oo. Oh, og numero uno ka ng hinungdan. Kung ganong init ang buot ko na niya.
0: Sabtalang good na unsa ka ba? Di baya lalim ng mahigug mata, Menard? Unya, di tapansin nun sa atong gipahinungdan ini.
1: Oh, Rolaida, langga.
0: Swerte kit kaayo ko. Kay ako mo ay napili ni mong higugmaon, Menard.
1: Espesyal ka alang ka na ko.
0: Oh.
1: Rolaida, palangga. Dini, suod sa kong duga. Ay,
0: salamat.
1: Ikaw na yun. Hangad gamay. Ang imong ubol-ubol.
0: Menard.
1: Rolaida. Palangga.
0: Oh.

ang bigat la nga bugada. Naa siya sa suod sa lawak ni Sir Minard. Nagkunsa nag-aroon sila din sa suod. Minard, nasabot kong bugat niya kayong imubuot nga rin ako. Gainit kayong imundugo kung ako na imo ikaatubang. Pero kung si Rolaida na gani, mura kang permigibayaw sa kapunaw-punawan. Huwag ka na gut. Buisit!

0: Mudalikid lang muna ta sa kumbento. Makisulti na ko si Padre Ferde.
1: Okay, Chong. Agaragyot ko ni mo permi.
0: Salamat, Krish.
1: Nindot kayo na ako na uno. Nga human sa unang pagsubang sa takdol nga buwan, jutay rang nahimong biktima sa mga daotang linalang sa kangit-ngit.
0: Tinood ka na. Pero, mas nindot yun kung way bisan usa ang mabiktima, di ba?
1: Oo. Maugit unta ka na ang mas nindot.
0: Kung buhian lang ni Papa Minad ang iyang pagpangamahan sa kulto, wanaon niya yung mga daotang linalang sa kagabion ang manghasi.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako believe.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!

0: Hello, Padre Ferde. Timing kayo nga, nanawag ka. May pagpark na ko sa kotse din sa gawa sa kumbento.
1: Mau ka, Jumari?
0: Nara ka diha sa kumbento, Father? Huwag ka mula kao?
1: Niara ko, Jumari Pidavides. Paabot ko ikaw.
0: Paabot kami diha, Father. Kauban ako si Krisha. Pamina ko, Padre Perde.
1: Kaloyan ka sa Diyos, Jumare Pidapidil.
2: Pamina sab ko, Father.
1: Kaloyan ka sab sa Diyos, Miss Crisia. Lingkod, lingkod ka mo.
0: Salamat, Father.
2: Salamat, Padre.
1: Dili pang sabdugay nga nanawag na ko ang Chief of Police sa Lachera.
0: Mau ba, Father?
1: Gipasalamatan ko niya sa kalampusan sa akong gisugyot na kong kampanya nga pagpang-apod-apod o mga binutili ang holy water.
2: Epektibo gyud tinuod kayo, Father.
1: Pipila ra gyud kabuok ang nahimong biktima gabi. Lahi sa nangagi nga mga higayon.
0: Kun maminaw lang gyud ay mga tao o mutuman og mga pahimangno, di gyud ay makahuygo ang mga daotang linalang.
1: Uban sa hugot ng pag-ampo ngadto sa Dios nga labing gamanan. Dalay gyud kayo ang atong amahan nga langit.

0: sa five-star hotel di Salatira. Supremo minal pinapitis.
1: Welcome to Latira, the gateway to the most glamorous and supernatural Tierra del Sol.
0: Excited ako makita ang palaiso sa ibabaw sa Dakopukin, Senyor Supremo.
1: Ato grang maung dapit, Professor Swami Sandibar. Gasa gana, alang sa matinud-anon nga magtutuos kapatiran sa espiritual, nga gustong angkunon sa ambisyoso ra kayong siyamahang Barcelona.

Claro que hay un monitor sa CCTV. Ito nga dali kayong nakapalayo sa gate. Dili kasarangan ang yalihok. Murag. Si Darwin nga ang kasing-kasing iya na sa demonyo. Kinahanglan nga masayo nini si Amahang Barsino. Gusto, susihon ko na ang gate kay murag si Erwin ka nang nagbuyod. Sila kining tibuok pamilya ni Erwin ang nangligdas nga pulos wa na'y kinabuhi. Nang lagom, mausab ang iyang asawa o duha ka mga anak. Gipamatay sila ni Darwin nga usa na kadimonyo.

Sana ang duha ka mga ambulansya nagkisakyan sa upat ka mga biktima. Luha-duha sa matag ambulansya. Ang mga pulis na lang mo'y nagpabilin aron mag-imbestigar.

0: Sinaruin, asa na siya?
1: Naasa gibot nga ni mo kaniyang lawak.
0: Kalmado na kayo siya. Sayun ra kayong suguon. Ugutukan siyang pagkademonyo.
1: Nasayop na kusuna kong pag-ila kaniya, Senyor Supremo Bernard Benavides.
0: Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barsiro. Og si Darwin, daku siya og ikatabang. Aron mahugno na ang tabaghat ng mga antagonista.
1: Kinsa'y isunod sa paglapa ni Darwin, Senyor Supremo? Kinsa?
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kamurang duha ni Bino sa bayat, Tinoy.
1: Asa man di ay ka?
0: Manimpad ko sa Mindanao.
1: Ha? Manghimad ka?
0: Manimpad?
1: Himad?
0: Ay, karaan, bungol! Manghimad gani! Manghimalad! Ngitag makwartahan sa laing dapit!
1: Ah, panit?
0: Ah. Uy, Ginoo ko.
1: Mindanao giday, bida sa nimo.
0: Ay, tuwa man ditong akong makaliwat. Daghan sila og mga yuta dito. Mga yutaan sila. Daghag tanom. Basin pag masortihan ko dito. Adto na ta mamuyo sa Mindanao. Ikay mo hatod kuha ni Bino kong mo eskwela.
1: Ha? Buturila? Ah, nala. Oh. Maoma ka.

0: Ash, pasok niya ka, nakihapit ang baplag.
1: Una lang, day.
0: Oh, nahon ko ni mo nga. Ako na edi kiskwila. Pabida sa di mo.
1: Dali man ka.
0: Sos, dagang sulti, dagang sayob na mo bida, mga pabida. Ay, naglinya ni mo, mga classmate, oh. Linya na sa diya.
2: Hehehe,
0: mga unggoy.
1: Uy.
0: Hiya, unggoy.
2: Kamutuha, unggoy.
0: Hiya, ikaw. Ikaw sa mong nanig.
2: Isa na. Nanig na
0: lang. Lago, Pedro. Oh, haha. Sulti yung sinuon mga bata na. Unggoy ko na. Sulti na eh.

0: Hoy, Unggoy. Ako ti kagtubig, te. Hoy, aga sa amo.
1: Ah, Binu, ma'am. Ako nga, dili Unggoy.
0: Ay, sus. Pabinu-binu ka pa. Unggoy naman ang imo nga ni atong dapit, goy.
1: Mga pila mga baldi man akong sagubon.

0: Ito, Senoy.
1: Punya pa ng 5 kabaldi, Unggoy. Papamapuno ang baril, oh. Sige na, Goy.
0: Pila-pila kabaldi. Pila kabaldi? 5?
1: 5 gani. Sige. Bungol.
2: Ayaw natawag, Unggoy, si Bino at Iuy.
1: Ngano ka, Dek Christy?
2: Namay nga ang tawagod. Ganong tawagod man ni mag-unggoy?
1: Ganaan mo kumusangpit niyang unggoy. Kay mama si Dagway niya.
2: Bino, sakto na yung mong gihakot, ha?
0: 50 lang, Christy.
2: 100, oh. Kalayo sa puso nga mong gisag-uban, ana.
0: Salamat.
2: Salamat sa Bino.
3: Tuna ko, salamat.
2: Sige.
1: Ikaw ba? Ganahan po kas unggoy sa?
4: Ti, alagig palabi-lagi. Tao si Bino, dili unggoy.
1: Nayabag na ka, Christy?
4: Basag ikay nayabag, ati.
1: Pansa?

0: Bino, ato sa amoy kasabado ha.
1: Huwag ihapoy agas sa inyo, Kristi?
0: Agas naman.
1: Oh, ano ba doon mong kunin mo?
0: Akong birthday.

0: Ha? Gimbitar ka, Christy?
1: Ugod.
0: Ay, bino ang dihabagoy.
1: Saba dumang haron?
0: Oh.
1: Aw, karong gabi eh. Adto ko sa inyo kay gimbitar man.
0: Oh.

0: kaalaman. Sige na, pangauna mo.
1: Kauta.
0: Niya na si Bino ay... Ben, dali na. Nangauna na sila.
2: Happy birthday, Christy. Wak ko'y regalo na.
0: Sus, way uso ang regalo. Uy, dali na, kauna diri.
3: Ay, kadyot lang. Uy lang ng unggoy. Ayot isagos mga tao.
0: Ate, ano mong ka, uy? Ako sa bisita. Ako'y nag-birthday ug dili ikaw.
4: This Time Check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
6: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon na kuy heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
7: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
8: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape. Maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahi naging maglayan akong kabuhi.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Luya ka ba?
13: Aduna ko'y kibati.
12: Way gana ug masakiton?
13: Kalisod na ko.
12: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Maraming salamat po.
12: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sorry, Habino. Huwag ikong makauyo ni ate kay sige lang panginsulto ni mo.
24: Nag-away na hinuon mo.
0: Angay lang abadlungon ako siya kay pati ng manaway sa hitsura sa tao.
13: Ay, ikaw unsa man, nabusog ka?
24: Ay, nabusog kay Christie, eh? Lamat ha.
0: O, isa pa yan. Ay, kadiyot sa diay ha. Padalaan ti kang pagkaon para sa imong tatay.
2: Tay!
25: Hindi ano?
2: Day, pagkaon para nimo. Ito ang ng Christy.
25: Siya'y atay.
2: Tay?
25: Siya'y atay. Siya'y pagtawa naman ako, ongo. Ha?
2: Tay?
25: Atay?
2: Ano mga tay? Hilak man ka.
25: Nanay ni mo. Kitaglain.
2: Unsa? Uy! Nanakod!
25: Hangol itong bayhan na yun. Sa idara na kita pa maghihigayi. Nagtawag yung egsoon. Kapibaw nga. Huwag sila magkauyon sa gibuhat yung egsoon. Madali ko na kayo. Muli din ni sa... Kayo magitipon sa iyang laki. Mauli ni uli din siya na profita.
2: Batiya. Atay.
25: Atay na sad. Atay na sad.
2: Eh, na nagpalabig hilak tayo eh.
25: Salig siya kay... Tuko na mali nga ako. Gitang siya kahi.
2: Ano nagbalagbig hilak lagi?
25: Gano'n man.
2: Musamot ka guspot eh, mong naong.
25: Eh, ba, kita sa di ay, bida ka una siya ka. Ano ka on, bigo? Ito mga ko. Ano daw niya? Oy, mga tiil mo lagi na sa manok ni nanik. Ka on, kami. Lamina.
2: Ay, kanay, tatay. Dali na ba ka move on?

0: Ikaw, ano? Ay na, Christy.
1: May reaction, ha? Wa lagi ka kuyaw, eh.
2: Kuyawan di ko nga. Gwapang may nagpakurat.
1: Kaugyed. Nga na di ka, oy. Sad lagi ka.
2: Malipay og masad. Maura maning naw nga.
1: Nga na bitaw ka?
2: Ay, looy kong tatay, eh. Dili na siya balikong nanay, kay doon na nilang laki nga gikatipon dito sa Mindanao.
1: Wala, kaluoy ko di ay.
2: Nga naman mong mga babae, no? Bubiya man sa laki, ilabi nagbatig naong sama ni namo ni tatay.
1: Ambot lang. Basta ako, dili ko ingon ana. Naluoy mangani ko sa imong tatay, og naluoy sa kunimo, Binong.

0: Onsa?
1: Ah, grabihag mga reactions. Wagas man. Oh, magpakasal mi ni Christy.
2: Sure.
3: Sure.
2: Sure na sure, mga silingan. Sure.

0: Sido kayan. Uy, langay. Nauna.
1: Diretso mag-dive.
0: Uman naman ang kasal. Jer-jer na dis.
1: Uy,
0: guwapas kong asawa. Talagsaon.
1: Malukoy. Basta na ba?
0: Christy.
1: Oh, Bino. Ay, Bino ang maningin mo pa.
0: Morning. Kinikiti pasas. Kini?
1: Sasad na, uy. Brrrr. Brutsa na ba?
0: Brutsa di motor.
1: Brrrr. Bino. Bino. Kagilukan.

0: isang bata nga nagila?
1: Anak ni Christy.
0: Usa? Minyo na si Christy?
1: Minyo na taga-lasang.
0: Tagalog yung nabana?
1: Tagalasang ra. Meaning, nakabana siya onggoy.
0: Onsa? No!
1: Yes! Larga-larga bitaw kas laing nasod pilo. Nalupik noon kang Bino.
0: Ha? Si Bino ang nabana ni Christy?
1: Oh, di ba? Nakurat ka. Kitang tanant yun, nakurat na si Bino ang nabana ni Christy. Batid nang versus kwapa. Wak gabae.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.

0: nakurat ang tanan nga nakigninyo na ko si Kristi. Ngano di ay? Dili mahimo?
1: Mao kato mga kasama ang kagin ni Bino, din hining tulumanon. What's the style? Batik na ang versus guapa e style. Kinaimaw ang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para sa malimpyong at-dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doon ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako

0: di na ako makatindo. Mao na itong pagtik na ako ng duha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
0: Oo.
1: Aha.
0: Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
1: Ah,
2: asin.
1: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Aha.
0: Kaysang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko liha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
6: Ako rin na, palingki.
5: Oo, maligi ako liha.
6: Ano ang palingki, ano mo na?
5: Mais. Pickle.
6: Yung ako ba, huwag mo sa pala, isa naminaw ka rin, isa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas rin sa itong doktor.
5: Katong wapa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
4: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Oil ug paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Panayasa kini bata! Panayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
9: Ah! Wako'y anak ka, Durmal!
10: Unsa?
9: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun ayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Namantangon na, tay!
10: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Diego Salvador!
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
12: Mara.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo?
2: man sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na! Layas na yung panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
10: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasahilom ang gani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: marketing and drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put namig mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unta mo inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: Okay, mga higala, kumusta? Maingadlaw ka na itong tanan? Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano, baan sa kong partner, Wailang Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang Avocado Coffee Mix with Guava. Di tana kalimtan.
0: O gingoman ang Paragis, Bilabila Herbal Coffee, no? Gawas ng pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time. Shoutout nga ni Jewel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumindas, si Manager Nilo Tadio, Joshua Gaway, si Jonalyn Bailon Cabanyug, Haji Karim Nataraski, o si Susan Katindoy. Gikan sa atong Bisay Founder Bangag sa ilong walaan ko rin atong writer director Oji Kumpok Rakasa. One a lying shout out to sab nga to ni Junior Albarasin diya sa Purok 5 Poblasyon Labanturan Davao de Oro, si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilina Lisna, gika ni Ricky Bangisgaring. O gingoman diya sa Toledo City, si Hilin Balyuri, Nanding Lusco Alasco, si Jocelyn Alido, Carlos Acabardo, Raul Tolentino, Rico Balyore, gika ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, padayon ito mga igalan, niya lang sumpay ni Bagotang Sugilanon. Dito si Mara sa iyang kumpare Jigo nga usa ka mahuyang manghuwa mo kwarta aron ipalito gatas. Why noon mo balibad ang nawahi? Muna samtang si Christian ibalitaan sa iyang kumpare nga kauban sa trabaho bahin sa kalampuan sa ilang kumpanya. Din plano sa mini nga manira una ang kumpanya kay delikado o mapagan sa gubat tali sa Iran o Amerika. Nasag muyo kayo si Christian. Pero sa laimpahin, malipayon o excited dito sa siya kay kung mauli siya sa Pilipinas, magkita man sila sa iyang kachatmate nga si Clara. Nahigalan niya alay sumpay ng bagot ang sugilanon, himayang nahuli.

Sa ako naman lang niya ang akong panginapuhi ini. Asa naman ko og income po kung may tabo na. Bito na. Aksyon yung kabalaka ini na.

0: Ay, maon ni Gata Samari?
1: O, Mare, mauna.
0: Sus, bigda, mahalon masading Gata Samari, oy.
1: Mahalon, Gyod. Maubitawang si Pare Christiani mo may akong gisaligan, ana.
0: Mao ba?
1: Pero karon naman sa napalta o padaha para panggata si Christian, Gyod.
0: Ala?
1: Nga nung magka, no?
0: May lain na siyang padatang siya pagka-UFW, Mare.
1: Ah, dili sa tingali, Mare Jega, oy. Tarong manggod akong bana. Gani, nakadungog, Gyod ka. Abubuhan ka ayo.
0: Kabantay ko anak, pero kanarabang abubuhan usahay no? Dunay panultion anak Mari nga nakanayon.
1: Nga unsa man Mari?
0: Nga atik-atik ko pangabubo, pero siya day dunay binuhatan.
1: O unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang-inom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usa lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisang yun, siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 plus pharmacy, maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: Makato ka ng ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Kaneng... Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: baka ka sa bukid di ko kasaka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
5: katkat ko ba ay magrapag ito atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang ng mga ika ay ko salamat
4: pili pa ka na ni mulay
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: pili mo ito
5: ay ko anak ano binta na ko
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
7: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
6: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty dun ko, ay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Kabantay ka, anak Mari?
1: Mari, Jaka.
0: Mau ni kita wakong trapo-trapo style. Trapo kunuhay, siyang pinuhatan. Pangabubo-pangabubo dayon, kunuhay. Pero, mau di siya di doon ay pinuhatan sa gawas.
1: Ayaw ragod anong kumidyaha, Mari. Dili na maayo, ha?
0: Wa man kong kumidya, Mari. Uy, na, nagsulti lang kong tinuod ko, sa mga posibilidad ba? Di ba? Dili imposible,
1: Dili ko gusto makadungog ka ng istorya, ha?
0: Audi good, Akiber.

pamuhi na. Ug galing nang gawas ang mga classmates ako. Gawas ng eskwelahan. Ana, makita ko kayo din sa bintana ng classroom ang gawas. Indot kayo silang tanawon. Nakompletong ilang pamilya. Ana, gisugat sila sa ilang mama ug papa. Ug nagdungan sila ug pamauli. Oh, kanusa ka ko makasuway, ana, no? Nga si mama, busy kayo sa mga buluhaton sa bahay. Halos iyatan ang trabaho sa bahay. Hindi man siya gusto nga mong tabangan ni Ate Gian Angel. Kay maingon man dayon siya. Nga focus lang mo sa pagtuon o pag-eskwila. Unya si Papa, tuataon sa gawas sa nasod magtrabaho. Ay.

0: Di anak kita sabay.
1: Hay. Tamoy po, ina kong bagta kong nilakaw. Ay, ina ang bitil tikang, manakay tag trasik ko. Di ino ka, gusto niyo mo maglakaw. Ngawaray, puting kapuyan. Daman tatay kabaya, dati kapriti, ano man ka?
0: Daman ang exercise, good. Nakabantay ka na.
1: Tihikyog ka. Atik-atik pang exercise nga kalayo aning inyogikan sa highway, ah? Gang atong ginaugan sa jeep, no? Layo kista lang.
0: Diego, mas maayo nang magtipid ta kaysa magweldas na kwarta. Naibaw kagid na ako, tulo na bining akong anak.
1: Oh, may hinoon.
0: O gusto pa, ubay-ubay na ning akong buhi unon, eh. Maong kinahalang magtipid, gud ko.
1: Ha, husto ka marimara.
0: Nakautang manggani ko ni mo, bisan pag nagtipid ko.
1: Ako lagi, gits ako, ama. Imong puwin, nakagits na ko. Mura kag programa sa akong Idol Repel Fernandez Banyok, straight to the point.

0: hombre. Pergi sekejap.
1: Mana pula?
0: Kuan, nak mumbar sa pangiran. Og, nak target yun ang wish ka bayan ni ato kumpanya. May pagkabungkag og nasurog ka na ikaw sa misail.
1: Usa!
0: Wala, pre. Pare! Nasap! Kikar, pre! Kakar!
1: Oh, pre!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhaan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, ano yung sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kadagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Mga adlaw, Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
8: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
7: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract og ilang bina ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
8: Correct.
7: Labi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
8: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
7: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
8: Almoranas.
7: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
8: Correct. Kunya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
7: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice, Sir GP.
8: Walay the best.
7: Dili mayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka beses matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong digestive tract.
8: Correct.
9: DTX 500.
10: Kodi si Mario, nako ni diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong hugaw nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
7: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 ug type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
8: Oy.
7: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
8: Mao
7: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og MyTC tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color,
8: color
7: brown.
8: Ah, brown.
7: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
8: Muna'y kuyaw.
7: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-MyTC jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon di ba natan o pinom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
9: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
9: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC, epektibo dyan ka.
9: MyTC! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Alex, may ka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
16: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
16: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
7: Muingon tag pula nga karne Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
8: Oo.
7: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
16: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
7: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon,
8: okay, unya,
7: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
8: Correct.
7: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og MyTC.
8: Mauna.
7: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imong selula para dili dali matigulang.
16: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat aduna adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
7: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og Detox 500 og Mighty C kung sige man gyud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning Detox 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
16: Correct.
9: Detox 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang Detox 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
16: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
7: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
16: Oh, pwede ra.
7: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom o food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C o DTX 500.
16: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
7: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
16: Pwede ra di ay utan, no?
7: Og mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 o mag Mighty C, Sir GP.
4: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman. Kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawa hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod.
7: Mm.
16: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
16: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
8: Mm.
7: Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
8: Ay, perfect!
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
8: Mm.
7: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct! Wa dyan naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc,
7: mm,
8: ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
7: Mm-hmm.
8: Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
7: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
8: Aha.
7: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganaan jud ko, ana, Doc. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
7: Sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy.
8: Mm.
7: Lahi ra jud kung makakape ka.
8: Mm-hmm.
7: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect, Jod, sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape, Jod. Unsa, special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
8: Mm.
7: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3,
8: mm,
7: gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ.
8: Mm.
7: Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
8: Mm.
7: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya immunolaurin, Sir GP.
8: Oo.
7: From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imuhang atay into immunolaurin. Nya kanang immunolaurin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula, Sir GP.
8: Mm.
7: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
8: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm.
7: Tungod sa monolaurin, naa sa D3 Bio.
8: Mm.
7: Unsa may trabaho ni Kiton sa imong lawas?
8: Dagan kayo, uy!
7: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
8: Correct.
7: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mojutay ang imong tambok.
8: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT,
7: mm,
8: katabang nimo.
7: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats o nanginahanglan kini og ketones.
9: D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
7: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
9: D3 Bio.
8: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
7: Mm, dire jud nako nakita, Sir GP, nga mo inom na jud kog D3 Bio.
8: Mm.
7: Gun ga inom ra ka og plain D3, magditribayo na lang jud ko, Sir GP.
16: Husto, mao kini ang advantage sa ditribayo over ordinary D3. Mm. Pareha nimo.
9: Ditribayo.
16: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mm. Mao nang ditribayo.
7: Naay pangutana na, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
16: Mm.
7: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
16: Mm.
7: Ang tsuri, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naana di ay insulin resistance.
16: Amo di ay na.
9: D3Bio.
16: Ang brain.
7: Mm. Oh. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose.
16: Mm.
7: Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3Bio? Ang keton sa D3Bio sa may Alzheimer's disease?
16: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
7: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
16: Wala.
7: Naarajud na sa D3Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
9: D3Bio.
7: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa gyud kaimportante ang D3Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3Bio.
16: Correct.
9: D3Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pag-tend, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
17: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
16: Mm.
7: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
16: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
16: Kayang-kaya,
7: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
16: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
16: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
16: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
16: Mm.
7: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
16: Oh,
7: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
16: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
7: Naajay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
16: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
9: DTX Coffee Mix.
7: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
16: So ang pinaka-advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka
16: of
7: pa.
16: Of course.
9: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
16: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
16: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
7: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
16: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
16: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
7: Naapay monolaurin.
16: Mga medium chain triglycerides.
7: Check. Plain D3 ikis.
16: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides. Nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
7: Pasabot Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
16: Kung kainong kag D3 Bio.
7: Check. Ordinary D3, walay MCT.
16: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Mo na'y gitawag nga oil pulling for dental health.
7: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
16: Wala.
7: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
16: Unya, ang D3 Bio, makapromote mode og ketones. Nga mo'y gahipo sa mga amyloid plaques. Aron dili ka daling malimot.
7: Correct. Pasabot, nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang ni Sir GP.
16: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
7: Magkataas ang imong metabolism.
16: Correct.
7: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
16: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3, wala jod. Ikis na po.
9: D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jod na ako ang mga kausaban.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Check D3 Bio for ketones, metabolism o pagpagamay.

0: amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 bio.
0: Oo, na si BCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala.
1: Wala na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
0: Correct.
1: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3. Ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
1: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
1: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3 bio. Guardia og pulis.
0: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
7: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric,

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta kumayang gabi ikanatong tanan? Sa pag-ausap pa, welcome! Welcome mag-welcome ng atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: July 16, 2026. Lai sa watapon na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Ruth. Buenos Den by Ruth alang sa mga sumat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko yung standby route alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Pagabot sa babae, 50 anyos, ate. Dako na kaayog issue. Kung mahigugma pa ba kini pagbalik. Kasagaran mo ingon, nga kini, naglandi na lang. Akip ang mga balo, daghan na mo ingon, nga dili na kuno sincere, nga gugma ang ilahang pagabation. Apan ate din hiko nasuta, nga ang gugma way gipili nga edad. Tawga na lamang ko sa pangalang Ruth. 50 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. 4th-year high school lang ako nga bugtong anak lalaki. Sadyang mipanaw sa laing kalibutan ng akong bana. Og tungod kid ako ang claim nga among nadawat sa iyang pagpanaw. Og doon na pod ko'y trabaho, doon na po'y igsuon sa gawas nga sa tanang higayon mo tabang kanako. Waragid ko naglisod sa pagpaeskwela sa akong anak. Hangtod na nakatapos kini sa kolehiyo. Apan sa dihang nakahuman ang akong anak, dito kini makatrabaho sa Manila. Sa laktod, nag-inusara na lamang ko sa akong panimalay ate. Ang akong routine, buntag pagmata nako, manglimpyo sa akong palibot. Pagkataod-taod ni Ana, manglabakadyot sa akong mga sinina. Aya pa mag-atiman sa akong kaugalingon para moadto sa trabaho. Doon ay mga higayon, magluto kong daan. Apan ang sagad, ilabi na kong paniudto o panihapon sa gawas na kumukaon. Aron sa pagpauli ko sa balay, matulog na lamang ko ate. Sa akong itrabahuan, adun ay usa ka buutan nga empleyado, doon na siya hinigugma nga siya si Martin. Usa ka higayon ni Ana, miduol siya nako. Masulubon, nagpatambag, kung unsay angay buhaton. 32 anyos si Martin. Matod niya ang iya kunong hinigugma na ipagka Belmoco ate. O kung di niya mahatag mangluod, mag-away sila. Gani maingon lang ang mama ni Martin nga taasa na lang niya ang iyang pasensya ngadto sa iyang hinigugma. Kay lagi na ipagka-social kini. Apan matod niya, kanunay na kuno silang managlalis. Hangtod sa kagayo ni Ana, kanunay siyang mangayo sa ko opinyon. Gignan ko siya. Isip magulang kanimo. Piliun mo ang usa ka babae nga dunay maayong hiyas. Di pareho siya mahinigugma. Nga bil mo ko. Kay basin, huwag magmahay kas kaulahian. Huwag ko magdahom nga tumano ni Martin ang akong gi-advise na to kaniya. Di ko malimot. Alas 2 sa kadlawon, ning ring ang akong cellphone. Si Martin ang nasa pikas linya. Matod niya, nag-break na sila sa iyang hinigugma. Gingnan ko siya nga, kung decided na bagid siya, dugay-dugay na usab ang relasyon nila sa iyang hinigugma. Apan matod pa niya, di na kuno mausab ang iyang desisyon o final na kini. Makatay sinugdanan ate, wa ko ibantay. Naging komportable kami sa usag-usa. Gamay yun ko nga pagkababay. May pagka-sexy. Daghan na miingon nga, maalaan ko nga nasa mga 30s pa lang. Mahinungdan nga dili law ay tanawon kung mag-uban mi ni Martin. Feeling na ako ate, nga best of friends ming duha. Hangtod sa kahigayon ni Ana, mura baog, natakdan ko pagkabagets. Nanuroy mi, nananaog banda. Wala ko nabantay o sa kabuntag. Ana-ana day kami sulod sa usa ka motel. Ugwa na'y sapot. Nahubog di ay kami sa party nga among giapilan ate. Ug dito kami midiretsyo sa usa ka hotel. Daw na ulaw ko sa akong kaugalingon, tiguwang nako ate, 50 anyos nako. Namurabag, hapit ko na nahimong anak si Martin. Apan matod niya kanako sa tinuod lang, adun na siya pagbati. Gani siya mismo, wa makasabot sa iyang kaugalingon. Iya ko na ko ginarespeto. Apan wa niya na pugni, ma-develop nga rin kanako. Wa ko makasabot ate, pinasahi ang akong gibati ni Adpo Higayuna. Naghari sa akong dughan ang akong pagbati nga Dukang Martin. Apanahon-ahon ako law ay kaayo, unsay kasulti sa mga kaubas trabaho. 50 anyos o 32 anyos.
Mahinungdan nga nakigsabot ko nga to kaniya nga kung pwede, kami rang duha ang masayod. Di kami magpahalata sa mo mga kauban. Tungod kay maulaw ko ate, maulaw ko sa kong kaugalingon. Misaad si Martin, nga andam siya nga mga tubang. Ugon sa man galing ang mahitabo. Gikan niya to, nagmalipayan kami ni Martin. Hangtod miabot ang higayon, birthday sa iyang mama. Gihagad ko ni Martin sa ilahang panimalay. Ninahigayon na miuban ko ati isip o sa katinuod nga higala. Apa na sense ko ati R nga nagduda iyang mama. Iyang mga ginikanan mismo. Maayo lang mo dala ang iyang mama. Tingali, iya kami nasabtan. Mahinungdan nga kanunay na kong mag-atuan sa ilang panimalay. Usahay, sabay na kami mukhaon sa iyang mga ginikanan. O kung diin ang ilang outing na ako ate, kay may gusto ni Martin nga magkasuod mi sa iyang pamilya. Apan man ni Ana, moderecho mig hotel ate. O dito kami magpalabay sa kagabhion. Sa laktod, sa makadagang higayon, adunay nahitabo ka namo. Daw espesyal ka namo ang matag-usa. Hangtod, usa ka higayon ni Ana, ate R. Samtang naa kami sa ilang panimalay. Miduol ka na ako iyang papa. Ni ato higayon na may prank ka siya ka na ako. Dugay na ko na siyang gusto musulti ni ini. Dili siya gusto. Nga mag-adtuan ko sa ilang panimalay. Og labaw sa tanan matod niya. Dili ko na niya madawat. Nga ang mamahimong hinigugma sa ilang anak. Ang susama ka na ako. Naulaw ko sa kong kaugalingon. Wa ko makatingog. Di paningot kong bugnaw ate. Sa lakto danaog ko sa ilang panimalay nga wa baka pananghid kang Martin. Nade gayo na misunod si Martin nga di ka nako. May explain. Apang giignan ko siya nga dili kumusugot. Nga mamahimong babag sa kagustuhan sa iyang amahan. Kay matod pa sa iyang papa, gusto ko niya nga dalaga ang pangasawon sa iyang anak. Do dili na ko makaya ate. Ang sakit nga pulong sa iyong amahan. Sala ko usab. Nasayod ko nga dili mi para sa usag-usa ni Martin. Balo ko ate. Wanay kabilinggan. Apan dapat mupili kong pariho na kong edad na 50 anyos na pod. Nag-indefinite leave ko sa akong itrabahuan o may bakasyon ko sa akong anak o mga igagaw dito sa Manila. Dito ko nagstay og pila kabulan ate. Kanunay ko nasayran na nagsubo si Martin o kanunayng absence sa trabaho. Dako ang epekto kaniya sa among sitwasyon. Nakahuna-huna ko nga muundang nalanggit sa trabaho ate para di na kami magkita. Pag-uli na ako sa Cebu, og babalik ko sa Manila para dito na magsugod og bagong chapter sa kong kinabuhi. Apan sa diyang nasayran ni Martin nga nakauli ko, nakikita o nakikistorya gid siya nako. Matod niya dili ko niya kaya nga mawala ko sa iyang kinabuhi. Gingnan ako siya nga kinahanglan namong dawaton ang tanan. Nga dili gid mi para sa usag-usa. Dili ko gusto mamahimong babag sa kagustuhan sa imang ginikanan. Apan dili mo sugot si Martin ate nga magbulag mi. Apan sukad adto wa nako nakipagkita pag-usab kang Martin. Paglabay sa mga bulan ate, nasayran ako. Nagsige naghubog-hubog si Martin. Musukol na siya sa iyang papa. Giblame niya ang ginikanan sa among panagbulag. Ate, naluoy ko kang Martin. Sakit usab alang kanako ang nahitabo ka namo. Apan ginahon ako nga, naging unfair ba ko sa akong kaugalingon para kang Martin? O dapat ko ba ipaglaban ang among relasyon? O pasagdan ko na lang. Hangtod nga makamove on siya sa hingpit. Palihog, tambagi ko sa angay kong pagkabuhaton. Sensually yours, Ruth.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: truth sa imo hog nga pag padangat imo swatang po ni ato tulumanon sa sensor li ate Erling grabe niyang kasinatian. Si Ruth 50 anyos na ang iyang hinigugma 32 years old. Grabe no? Pero sakto ba naghihimo ni Martin? Kaingon sila. Tigo lang pero ang mga edad-edarad ako no ang wisdom ni Ana, ang wisdom.
1: Wala man gud na sa edad. Ang pagutana lang diya kung musukol gid kag batan-on gyud.
0: Sukol oi.
1: Yeah, yeah, worse is your hobby. Guy, no, no,
0: Time's up. Ingon sila, ang 50 daw is the new 30. Okay, sige. Atong, of course, ato ba ato doon, ato sa i-welcome, then Jane Nova Aban, yes.
2: Yes, mayong ano, Ate Arlene Capjuris na ato mga suking tigso, bye-bye.
0: Ikaw, Capjun, musulay kang 50 anyos?
1: Yes, paswerte ka lang ni Jane Nova Aban, Ate Arlene. Wala man good sa edad na ate. Wala na sa edad ay kuna igugma ka. Pero ang pangutana lang yun niya, dapat chansa dahil ni mga batanon, nga kapangandoy kang di Genova. Kaya busukul mo kundisit.
0: Temsa, temsa, temsa. Ayaw sa 30 pa po kapin si Digino.
2: Bata ba ko ka?
0: Layo pa, layo pa, layo pa.
1: Di ba, this is size.
2: Nasa baby boy and true love.
1: Yan!
0: Okay. Ikaw, Kap. Ikaw mo nag asa ka sa baby girl o sa medyo lahing na?
1: Kitsa ragod ba ka ng tigot? Kitsa ay available? Wala mong guna sa...
0: Okay. Ingon sila, sa lubik kuno dito sa lahing nagagluga.
1: Luga na eh.
2: Mabukayo.
1: May maning...
0: Mabukayo pa.
1: Kanang 50 mga bukayoon pa ba na? Labi kayo na ikuan ba? Kanang kagurun, bitaw ni mo ang...
0: Pastilan. Bitaw. Sorry, Ruth, ha? Dejinovs, imong ikaw akong pagkutan ko, ikaw si Ruth, angay bang ipaglaban ang gugma ninyo ni Martin or nakabiya naman kapasagdan na lang ni mo?
2: Kung ako si Ruth ipaglaban.
1: Yati, ay paglaban ninyo.
2: Yes!
1: Batang nang itirada ni DJ.
2: Ay, sabakap. Bitaw.
0: Ikaw rin niingon nga wasa edad.
2: Oo, wasa edad. Para mo guna ko, ma'am, again, nakita mo guna to nga si Martin. Gumaagi kay siya.
0: Actually, yeah. Maturity sa tao, man sa edad.
2: Yeah, wasa edad. That's why. Nga, murang nag-click sila ni Ruth.
0: Yes.
2: So, muna siyang...
1: Hindi ka, puppy love lang.
2: Hi, puppy love. 32? Puppy love?
0: Oh, masa 16?
2: Dili na na puppy love ang 32. Yes. So, nanagin siya sa saktong kuwan ba?
0: Absent na trabaho. Naghubog-hubog. Kaya wala ang 50 anyos.
2: Oh,
1: basit mayor, gini mo ka rin yun si kuwan.
2: Digit kumpiyansaan ni mga older women, no?
1: Yeah.
2: Naapay man, naapay kuan, maghilak-hilak nga lalaki di ay.
1: Dili ko older siguro ang term, bukayoon.
2: Ay, bukayoon. Sige, darat.
0: Honestly, ha? Honestly? Purag, mga kinsikatuig naman ako ni pitik niya kung dugan. Pero nakabasa ko sa sulat ni Ruth, purag magsugod na po sa pitik-pitik ba?
1: Mo ba?
2: Masa mo, this is your sign, ma'am.
0: Kay, ako una-una na 50 anyos naman. Tagi sa pabiganahan na ito, ano yung magsulot o relasyon. Wala naman siguro. Di ba? Pero, itong gusto mo, rag jaming-jaming na lang man, katakanta, sulisuroy, and lag-laag. Pero kung nung inani nga,
2: talag sa
0: 32 years old, ha?
2: Talag sa on rakay ni, talag sa on rakay ni inani yung sitwasyon ni Ruth. So, kung ako si Ruth, ako ay paglaban. Oy, kay basi hindi ay nga mag-workout, yun lang relasyon kay Negong magugmayo si Martin. No, kanang dili na lang ginunta, magunahon na sa, though, atong ikwan ang ginikanan ba nga, normal sa ginikanan nga, nagi ka ng gusto nga may tabo pas lang anak. At syempre, di na tunay ka dinay, 50 years old din niya, ilang grabe. Anak, 32. So gusto silang makaminyo pa, magkapamilya pa si Martin.
0: Yes, nga makaapo sila yes, kang Martin. Nasabta na to ang side
2: yes,
0: ng ginikanan.
2: Yes, masabtan ragyon na.
0: Asa man ilang gusto makita, ilang anak ka inspired, true. Nga gwapo, kay inay kauban uyab ba 50 anyos? Or nagsigupo-gupo yes. Mo, wala nagtrabaho tarong kay na...
2: Diba? So nakita na nato nga murang na kuan yun, murang naguba yun ang kalibutan ni Martin tungod sa pag kuan ni Ruth, no? Paglakaw ni Ruth.
0: So, imagine ako ni si Ruth, so ay barug ani ni Ruth. No?
2: Sexy hon mong gido siya. Sexy so dili siya lata siya, dili siya lata nga 50. Mura pa daw siya nasa 30s, diba? So nadaghan mo ni sila yung ani gyud sa timog lang.
0: Sabagay.
2: Oh, yeah. Muna siya, kung ako si Ruth, di na ko magpa, kung ano yung nga, mabalaka pa sa unsay ingon sa uban. As long as na'y tao nga willing mo higugma mo, fight sa imo, ha? Halagaw! Nga
0: ano lahi ba si Cap kay kung kinsay available ba niya ha?
2: Oh, di ba lahi mapura kang Cap. Atua kay kung kinsay willing mo laban para sa atong anin to ta.
1: Available and lovable.
0: Aha. Pero sa tinuod lang, ako mo tuogid ko nga sa relasyon ang maturity gyud dapat ang magtagbo.
2: True.
0: Kay kung dili mo mature sa isang isa simog away.
2: True.
0: Pero both nagmature na mo pag abot sa love, taas na kay mo pasensya og pagsabot. Mm. So diha na man gud. Mo na nga siguro ang uban ang reason nila wa na sila nagminyo. Kuman sila nabalo tungod kay dili nila ma-met ang tao nga kanang ilang ipangita nga mature na pod
2: wala sila nakita
0: yes.
2: nga mag-click sir mag-align dag ila yes. mga tumong sa kinabuhi. So kani mang good nga si Ruth si Martin align kay sila no vibes kay ba compatible kaayo ila mga kinaiya ila mga gusto nga buhaton so
1: basig dili ka hada ka gusto ang papa ano ni Kwan si iya ha
0: mong ni kontra mong ni kontra siya pastilan.
2: Ay, naku, masabtan biag yun ang ginikanan. Pero mo lagi, para na ako, no, si Martin, tinutanay yun ang iyong pagigugma kang Ruth. So, ayaw na pungi. Kasi samtang dapat ay chance nga may gugma.
0: Yes.
2: Hala, pagigugma diha. Uy, dili na mapugong-pugong pa.
0: Correct.
2: Yung dili tanan 50 years old na yung makagusto nga 32 years old.
0: Diba?
2: Diba?
0: Eh, kasi karang yun sa 50, mangita pa siya kapariyan yung edad.
2: Yes.
0: Kay, parang, pariyan sila level sa ilahang.
2: Yes, sa ilahang.
1: Diba? Ang level.
0: Sige. Ato paminahon ang opinion. Ni Cap dyan dyan. Ikaw. Ang saman. Papiliun ka. Sa baby girl o sa lahing?
1: Dili. Ang pakutana ni Rothman, kung ipaglaban ba niya, wala man siya pilian.
0: Ah, okay. Sige. Ikaw. O sa'yo mo ikaw.
1: Ipaglaban ba niya yung gugma kang Martin, bisan pa nga ang ginikanan ni Sopak ni Babag.
0: Okay. So, since si De Genova, ipaglaban magid niya, barugi ang imuhang, di gini mo ipaglaban.
1: O, oh, dili gid. Dili gid dapat ipaglaban kay gikumprunta naman ka sa ginikanan ni Martin.
0: Gibyaan na gani siya?
1: Remember, dili biya ikaw nagpadako kang Martin.
0: Ay, aha.
1: Dili biya ka...
0: Dili ikaw napadako sa bukog.
1: Oh,
2: sa kuwan
1: dili biya ikaw nagbilar-bilar. Dili biya ikaw naghubo-hubo pag muhata na. Niya...
0: Gipadako na mo mong anak. Namin niya lang 50 anyos nga lamion.
1: Respeto sa ginikanan ni Martin. Ayun eh, kuha ng imong kaugalingon diya.
0: Ay, pugos imong kaugalingon.
1: Ay, pugos. Kabalo mong ko nga kanang naigugma si Martin ni mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon palang gani, nanay gababag, samok ra imong kinabuhi palang ga.
2: Pero nga nung sayangon man imo ang tao nga naigugma ni mong tinuod.
0: Yes.
1: Osa, Makoy?
0: Osa may tinuod nga gugma. Okay. Kana makita nimo ang tao nga wala na'y kapaingnan, murang nagsige na lang siya hubog-hubog. Is that love?
1: Nagana yung tao, gusto magpaligis na lang para kadang mga ingana mang godro, tayo, i-block na sila tanan, wala lang i-communication dito para di na ka makonsensya.
0: Para mo tagami ang papa.
1: Yeah, ikaw, dagkan maman, parehan na yun, ang tara si Makoy. Kwa, interesado kay si Muha.
0: Agay.
2: Dami.
0: Agay.
1: Dagkan pa kayo nag-interes si Muha kay, kwan ba ya? Bukayoon pa ka. Anyway, salamat ko na siyang papa po kay...
0: Di, ipatagam ni Ruth yun. Oh. Ipa-feel niya, pero dili man good si...
2: Deserve
0: si Martin.
2: Oh, dili deserve ni Martin nga mapasakitan sa ingana nga paagi.
0: Actually...
1: Basta ko na ko si Marot, ayaw, habol, Ruth. Pa, ulit din, kuhan, bukid nun. Ulit din. Kung hey, gusto nila ang papa niya, manguyab si Moha.
0: Pero dapat ipaglaban din niya, eh.
2: Okay.
0: Kung ako, ipaglaban ako. 32 years old yan, nahigugma sa iba, ipaglaban ako.
2: True, eh.
0: Niya. Diba?
1: Dili, kung nahigugma din maayos si Martin, una niya isitol, yung ginikanan.
0: Mm-hmm.
1: After niya masitol ang ginikanan, ubano niya ang ginikanan, mato kang Roth. Ayaw, Roth, nga ipaglaban ni mo, ipakita, nga balikon ni mo ang lalaki. May mo namang kuwan diya.
0: Siya mahimong cause nung mag-away. Pero, doon ay, taghang paagi na.
1: Ayaw, ipaglaban.
0: Ipaglaban yun.
1: Ipakipot pa niya. Sila, ipaluhod-luhod si Muha.
0: Ipaglaban yun.
1: Ayaw.
2: Ipaglaban, oy, kay nakita mo na to si Martin yes. nga, wana na.
0: Pero actually,
1: problema na sa ginikanan.
0: Ako mito nakita, ani, na in love na niya siya daan before kato yung gisumbong kang yan naman tong style na yes. maduol siya.
2: No, napakomfort.
0: Napakomfort siya. Kay,
2: nasa interest.
0: Actually, nga nung kang root pag siya ni sumbong?
2: No, sa kadaghan niya katrabaho.
1: Di na naman kung tariya. In love na gina siya. Di naman na question.
2: Nagka-interest gid siya. So, pasabot, nagit siya ka ng, kuan ba, interest na kang root. Kaya nga nung kang root man siya ni duol.
0: Kaya tinood ha, based on studies, ang babae, ang lalaki ko no, nga wa nakagusto sa ka babae, during sa ilahang, kanabang,
2: conversation, interaction.
0: Dili sila happy.
1: Dili, during sa ilahang sa to?
0: Sa ilahang nga panag-uban.
1: Sa panag-uban sa
0: dili siya ma-satisfied.
1: Ah, nga panag-uban?
0: Sa kama.
1: Ah, kama. Sa kama.
0: Okay. Kung dili ko no satisfied ang isa kalalaki, meaning wa siya nahigugma.
2: Mm-hmm.
0: Kay, puro pag ka nabang,
1: Ate, usaw niyo pagkabalo nga wala na satisfied ang lalaki.
0: Dili man gid mag, di ba? Sorry ah, may mga batanon ka na minaw. Dili man gid mahuman.
2: Yes.
0: Diba?
2: Dili gid siya mahuman.
0: Unlike sa babae, pwede niya i-fake.
2: Yes. Ang lalaki, hindi niya ma-fake.
0: Yes.
2: Tinood.
0: Anyway, back to the main pagutan na question ni Ruth. Angay pa ba niya ipaglaban bisan nasakitan na siya? Para na insulto sa ginikanan?
1: Para na ako, diligid angay niya ipaglaban.
2: Normal mangguning reaction sa mga tao sa palibot, ma'am. Yes. Kay, syempre, realidad, 50 years old siya and 32 si Kwan. Layo kasi nag-age gap.
1: Uso na magbuna
0: karoon. 80 years old.
2: Dali sa Pilipinas, grabe man ginamaki-istorya ni mga Marites sa palibot, ganing mga... Diba?
0: See, like hiding ko and
2: yes, grabe nga kanang discrimination.
0: 20 plus years ilang gap ha? 20 plus years.
2: Grabe nga mga istorya sa palibot ang nanggawas.
0: Pero
2: mo na siya resulta sa kanang nakasala na gito si Hayden, ma'am no, pugi dawat gyapon siya ni Ruth. So mo na siya nga kana bang kung dili lang gin mo maminaw sa mga istorya sa
0: gawas,
2: palibot nga kanang naka-focus mo sa unsay tinuod ninyong duha, hindi gin mo maguba no
0: kay ipaglaban yun.
1: Dili man gud kay ginikanan naman gud ni Martin nakikistorya kang Rose.
2: Nga ngano si ang ginikanan day mo ipon kang Martin nga di man.
0: Ginikanan ni malipayon.
2: Malipayon sila og di ba dili si importante gyapon.
1: Si Rose day nagpadako kang Martin.
0: Di ang pangutan naman gud dina basin di na valid pud ang gibati siyang papa. Basin ko sa siyang papa nga makaapo siya kang Martin. And makita niya this is
1: dili pareha iparealize ni Rose sa ginikanan nga magpasol sila kasi sila mugukod kang Rose. Dili nga siya kay ipaglaban lugar niya, baliko niya nga si Martin. Ayaw.
0: Malungay mong utan ni Martin,
2: di ba? Di na niya maanto si Kuan Martin.
0: Loy si Martin.
2: Loy kayo siya. Kaya siya yung nag-suffer nga. Wala siya sala. Naigugmaraman siya.
0: Kaya ang problema mong utan ni Ruth, libiya mong utan siya dayon. Wala ba niya gitagaan po doon abang chance si Martin. Martin. Paminawag po diyang side niya.
1: Kada basi bang, nakakita na po siguro lain si Martin. Ay. Basig na bugubog na siguro dahil.
2: Bugubog na gani. Wala na nagtrabaho.
0: Wala na nagtrabaho.
1: Basig na yung sideline po dahil.
0: Butangan na lang na itong basig.
1: Ayaw, rot ko piyansa. Rot basig.
0: Bito, ang pangutana ani karon ang ngayon ba nga ipaglaban ni Ruth ang yang gugma kang Martin? Or, kalimtan na lang sa dahil, problema na ni Martin maunsa siya, problema na siyang ginikanan, ang importante, ngawa na siya, base sa hangin yung siya ginikanan. Stand by, balik taman lamang sa Pika Slawang.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hangtod karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD og kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas wag gihipo po na ako ng gamay na po siya ana na po siya thank you Lord sa nansibang nga gigamot ni mo akong mga sakit pasalamat po ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo'y akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay si Ikuang Kwas. Kaya natotrasahan mo ko sa medical, yang Ikuang nga. 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, dinanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, kung ni pangayuan po niya kutsinta, kaunom na po katawari kapiter, yung kwan ako mga, na kwan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Dayong itauran ko katiter kay ditong ko sa doktor di ayawan ko katiter 18. Sige na kong tumarog. Yung ed, salamat po ko sa Ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsinang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: May nabalitapan siyempre ato. Saan di ba yun ato mga Facebook and YouTube viewers? Ate Arlene, may hapon. De Genova and Cap June watching all the way from Saudi Arabia. Bisag pwerteng na yua. Ug mag-apas sa rotation sa duty. Tagugitahon. Tagsulod sa earphones sa site para lang makadungog sa iyong mga tambag from Lando Villaespin.
2: Hi to Brenda Bayan Amor watching here in Omod Bayawan City.
0: Hi to Melky Giorgio from Alegria, Cebu.
2: Hi, shout out to Steve Gonzalez from Anda, Bohol.
0: Shout out to Arlene sa tanan nga taga Ramon Magsaysay sa Muanga del Sur from Janice Barroso Dizon.
2: Maayong hapon, Ate Arlene. Pakigreet ko sa akong mga kauban nga sila Marites, Jollibeth o Karina diri sa Prok 5 Karingilan, Bukinon. Kada alas 12 pa lang mangutana na dayon kung nagsugod na ba ang programa from Leonora Bantayan.
0: Hello po, Ate R. Watching here from Barangay Labangon, Cebu City. Bisik ayo migluto og puto maya og mangga para merienda diri sa balay. Gipakusgan gid ang Bluetooth speaker para dungog sa mga kasilinganan from Fe Marie Sumbilon.
2: Hello Ate R, watching live weekend sa Dipolog City ang akong papa nga dili hilig sa social media inyong programa ra gyud ang iyang ginapangita kada uto sa YouTube from Neil Villafuerte.
0: Shout out sa mga taga ihap og mga sako sa mais og copras diri sa bodega pahuway una og jutay samtang maniudto naminaw pag-ayo sa bulawan ng mga pulong from Wilfredo Katubig.
2: Hi, shout out to Bang Tabanod Kuyos watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur.
0: Hello, Ma'am Arlene, watching all the way from Tubod, Lanao del Norte. Naara ko sa balkonahe, nag-atiman sa akong mga apo. Pero sigo kong paminaw ninyo kay makapagaan sa unahon ang inyong mga tambag from Nene Anyosa.
2: Good afternoon, Ate Arlene, watching from General Santa City. Makalingaw kayo mo kay ang akong bana kunuhay dili mo tanaw. Pero Shara di ay ang una mangutana unsa na ang update sa story. From Sharon Valdemiano.
0: Shout out sa akong inahan nga si Mama Gina nga sigig asikaso sa iyang mga binuhi nga hayop nakabit-bit permis sa cellphone bisan asa dapit padulong sa farm from Mercy Jane Tangunan.
2: Hi to Jara Flor Pasco Alimpos Pacaro from EPS Zamboanga Sibugay. Ingon man kang Aba Mission watching from Riyadh. Eto pa maayong hapon Ate Arlene DJ Nova Captain na ako sa Qatar karon og ang inyong programa mo ay usa sa mga butang nga makapahinumdum nako sa balay ug sa akong pamilya from Rogelio Pacana. And hi to Angeline Baladsikan watching from Tantangan South Cotabato.
0: Okay, back to Ruth. Unsay imong final na ika-advise nga to kaniya?
2: Again, Ruth, para na ako kinahanglan ni mong ipaglaban ang imuhang paghigugma kang Martin. Mm-hmm. Dili ta pwede mo yung nga maghulat ka nga mugukod pa si Martin sa imuha or mga ipasay, yes, or mga ipasaylo yung ginikanan sa imuha para mubalik kang kwan. Dili ingana, no? Kaya tinut ka na higugma kang Martin, dili na nimo paabuton pa ang panahon nga ikaw ang gukuron. Kay again, sayang kaayo ang panahon, no? Sayang kaayo ang panahon nga nagsipaghilak-hilak si Martin dato niya. Ikaw, nasakitan po kag appeal dili lang si Martin. So, ayaw na antusa. Kaya again, no, talagsa ra gid kaayo ning mahatagan kag second chance at love. Talagsa ra kaayo ning naay makagusto sa imuha nga. Let's say nga, naman kita'y maingon ba nga, siguro naakain

0: kan kag usa ka 32 years old. Talagsara kayo na
1: hubog-hubogan.
0: Hubog-hubogan ka, no? Wa siya nagtrabaho, nagtarong tungod nimo. Mm-hmm. Pasabot anak, dili imong idada niyang nakita kundi ang imong kasing-kasing o imong pagkatawo. So, kana palandaan, ganang lami na kina sa pamati, no? Nga, ang tao wala naglantaw sa kanang imong edad kundi naglantaw sa imong personalidad. So again Ruth, ayaw sayangi ang pa ang panahon, no? Ayaw na maghunahuna sa unsay ingon sa uban. Tuod man kana mga ginikanan normal nga nagi sila maingon tungod lagi kinapot sila lahi nga division para silang anak pero lagi di man na sila kabuot kay dili man sila ang nakabati ana nga pagigugma kamo mang duha. So more gyud na importante ay maskin gali, dili taas og age ka maskin sa normal nga kanang relasyon nga dapat patigil maghunahunaon sa mga istorya sa uban. Yes. Kamu ang mga ang importante. Yes. Kamu ang nasayod sa unsay tinuod ninyong gipangbati duha. Mm. And kamu rin makapalahutay ana ang relasyon. So, mura rin ay aangay ninyong lantawon. Ay, nasigunahunaan ang basin kuan, basin ingani, basin ingat to. Kay, mura rin ay ano, kanang masayang ra ang panahon. Sa sige niyong gunahuna sa mga butang dili unta angay ninyong pansinon. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites, ang Maringnang Bayan.
1: Of course, ang atong URP professor, ato paminaw niyang tambag.
2: Yes, ate. Kung sa mga lalaki, 40s day ang tirador, sa mga babae day 50s.
1: Tirador.
0: Sumukas tirador.
1: Saan ang tirador?
0: Saan ang UDI nga? Si Martin, may ni-approach.
2: Si Martin ang gagukod sa...
1: Imagine... Gipangulitawhan siya. Wala man siya mo yung naguna.
0: Dili man siya ang naguna una.
2: Oh, lagi. Si Martin pa naguna. Tanan pa still ano. Isa rin pa kay story na ko ni Morals. Siguro panahon na para mo appeal ka sa dating apps.
1: Dating app?
0: Pa-affam naman o ni
2: para malimtan na ni mo si Martin. Kaya nga naman, komplikado magod ang relasyon ninyo puhon.
0: Ano ma komplikado?
2: Samok ra kayo na. Karang relasyon gyud nga nagsugod og samok, ayo nagsulod na. Kay paingon na ginasaway hinungdan nga relasyon. Karang magsigig sabok ang ginikanan.
1: What if lugar?
2: Magsigig.
1: What if lugar to ana sa Manila si Ruth? Kay ni transfer na magid siya. Muabot si Martin og muipon sa iyaha balibaran niya.
2: Di ka na, walay problema. Kasi si Martin manigukod. Pero kanang si Ross ang mo... Mangita kang Martin, kinakabalita siya ang nagubog-ubog, nakabalita sa kuan. Ay, pakipot, Pudrot. Kung tanda pong siguro ni mo...
0: Uso pa rin na si 50 years old mapakipot?
2: Siguro, kinang lang yun mga ayaw pa sa ilo po ning ginikana ni Martin si mo. Wakay, ang garbo ba yan ni mo? Naulawan ba ka? Sakit ba yan to? Kinang bawion, gidila. Kay, kung ako, kung kita ang magtagbo lugar, tibuok pamilya na ako. Gikan sa...
1: Gikan sa kung asawa?
2: Ikaagaw, tanan. Mo'y mong huyab sa imo.
0: Sa
2: so, mukha nga naman ko si Kuan.
0: Sinumar. Nanang sinumar. Sinumar, ma'am.
2: Di ka sa...
1: Sorry, good.
2: Dada nga kung sinumar aman to. I-post ka rin ni Mudiri ha kay dagan nga igadudaan ang istorya nila nga binuang. Mo ni bitaw nga wagi ka atim sa tua kay... Pingunta nga natin sinumar inyo man kuan nun good.
0: Alam, unsa katutuiga nga sinumar.
1: 19 forgotten.
2: Updated taon to, oy, certified true copy. Ang lagi mo ato, itong amigo pa na ako dito sa kuan.
1: Taga-kuan, taga-register of deeds.
2: Taga-liko dito sa Quiapo. Anyway, maura ginaros. Ayaw nasayangi ang...
1: Ito nung nakabutang saya, dili, sinumar.
2: Ayaw nasayangi ang panahon. Tanaw na ko kung diya kang Martin, kanang mag-uulagid ka, kay samo kayo ang kinabuhi ni mo diya. Tadiris ako ah. Diri kang makoy. Okay. Kanang tibuok pamilya, dawaton ka. Huwag pag-alinlangan. Sa gihapon, kini si Kuya Kap. Mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa

0: Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iyang atil nagahukong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang NANS capsule kag UID capsule na ana gid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala na gid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang NANS capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, ang na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gyud ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mama De Genova, thank you Cap June and thank you Ruth sa imong pagpadangat imong swatampo. Well, kinila ako masultinganan kanimo. Life is too short para nga sakito ni imong kaugalingon. Abi mo dapat unta kay naging kamo ni Martin, wa ka ni resign sa trabaho, wa siya ni hawa sa trabaho. Di padayon ninyo yung relasyon. Gipa-decide lang ta nimo si Martin. Sa gisulti sa iyang papa. Though, sakit alang ka nimo, dabi tay garbo babae, pero dapat, imo sa gikonsulta si Martin, wa sa kanibiya, o diha-diha dayon yung palayo niya. Unfair para sa iya ha. Again, life is too short para magpuyo ka nga masulubon, magpuyo ka nga masakitan. Once and for all, pakigsulti kang Martin, istoryahe yung problema, makonvince ba niya iyang ganikanan, mapasabot ba niya? O nga, unsay na sa iyang una-una, dapat kamong duha kay para nako sa gugma, dapat kamong duha ang magsabot. Dili laing tao. Kay matag-usa, adunay day kaugalingong pagpitik sa kasing-kasing o guway makabuot. Kinsay gipitik sa imong kasing-kasing. Ikaw ang tag-iya niini, ikaw ang dapat nga responsable sa tao nga imong gimahal. So para nako, wa ko'y nakitang rason. Ang importante lang, nga wa ka nakaapak sa imong isig ka tao. Ulit tao si Martin, balo ka, wa ko'y nakitang diferensya, wa ko'y nakitang rason para magbulag mo kay gusto lang sa iyang ginikanan. Salamat, Ruth, sa imong pagpanangat imong swatampo ng atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, sata doon, di mo ito gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hidlag nga gasalitong sa butika kay madlo ko di ko. So, po paminaw aning sa sinseli at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayo sila kay hidlag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko, dagan si Sen, salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelano, sir, at kayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Kidawi, Ibukin nun.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Gigutom na ba?

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, Remensibo, alas 10:28 na sa gabi.

0: matag-usak ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaog daog, inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan. Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas maying gabi kanaton tanan. Musa kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo ka build.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang atong abuhay nga dun sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw, nasab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay og sa atong pagpakigbiso.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Pizza 16 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig pa minito, mga sukindig pa minaw na minaw karong mga orasa? Ha? O ga nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa to YouTube channel o sa DYHP application?
2: Straight to the point.
1: At tuang mag-isunod itong mga pinanggandig pa minaw, usab ha? Ang na minaw na nagtatagsa ka mga radio, kasamang nestor, nga bisan o ga... Ahinay na yung taong bateris radio na minaw gyapon. Salamat ninyo ha. Ato ang mga pinanggantig paminaw. Ban, solar naman ron kasamang nisto. Sa gyapon ako nyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian, ang makikuban ka ninyo. Hangtod ta, alas 12 karuntong ang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggantig paminaw, ang naminaw sa adkarong mga urasa, diri sa Dakbayas, Sugbo. Ha, probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sa Negros Occidental sa Sikihon, o kato mga Bulanon diya sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggantig paminaw sa diha sa Luzon da area. Ama yung pagpaminaw to makiksunan sa Luzon area, yung lusab dito sa Gawasan Nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diya sa Gawasan Nasod, nga naminaw na to. Ha, kanunay nga nag-atang sa programa. Mayong gabi inyo di ato ang mga overseas sa Filipino workers. Eh, san asa mo nga dapit niya sa gawa sa nasod? Ang naminaw sa itong programa, may gabi inyo di hantana.
2: Straight to the point.
1: Ani, ato asab di ay nga mga senior citizen, ha, nga naminaw karon. Ato mga nanay, mga tatay, ha, samtang nagharay-haray, nagigda-higda, nagkasamang nestor, nagpiyong-piyong, ha, naminaw sa programa o gato mga nanikay-sikay. Ha, panahos kagabi o nanikay-sikay, mayong pagpaminaw nyo di ha. Ato may sunang mga nanikay-sikay, panahos kagabi o. Ito nanay, tatay, ha, uban nga mga senior, di naman na mag-usas katri kasamang nestor. Ha, di naman na mag-usag dulog, iya naman ang kwarto, ha. Bana di asa kusina ang asawa kasamang nestor to asa kwarto anay ha iya nalag ligid. Okay, arita sa tuang nga mga hisgutanan sa karon ha. Arita sa mga hisgutanan karon gabi una mga sukindig paminaw ha. Ato ang hisgutan kaning ni ang lagluga mga hisgutanan nato sa karong gabi una. At tungod kay matod pa, nadakpa na ang tulo sa upat ka mga suspek sa pagpusil patay sa usa ka American Marine biologist dito sa Negros Oriental nga si Dr. Kent Carpenter sa dito sa Sibulan, Negros Oriental.
2: Straight to the point.
1: Agikumpirmar ni makasama stigpamaba sa kapulisan dito sa Negros Oriental nga si Police Colonel Allen Rayco. Ah, unya kaganiha mga kasama nga matod pa tulo na kabuok ang ilahang nadakpan nga mga suspek sa upat ka mga suspek tanan ang nikutlo sa kinabuhi sa usa ka Amerikano nga Marine mga sukindig paminaw nga usa ka professor dito sa usa sa mga tunghaan sa Dumaguete. Nga ang ilang balay gisud sila sa ilang balay gikawatan o gipatay siya. Ha, gikawat ang mga alahas o kwarta dayon girape ang asawa. Ha, girape ang asawa matod pa kasamang listo dayong ikya sa upat ka mga suspek. Sus na unsa bisag asa naman tao ning kuan ron oi. Ha, kaning ni ang hitabo mga sukindig paminaw, kawa, tulis, ha. Sag asa na taon kasamang listo. Ha, so kanini adito ni sa sibulan, nahitabo ni adtong Domingos gabi eh, pizza 12 mga sukindig paminaw. O niya, nga tong kapulisan, at least pasalamat asong kapulisan sa Dumaguete City, Labinas, Negros Oriental, or sa Sibulan, kay namay police station Sibulan. Ang police station sa Sibulan, Labinas, ay ilahang hipi diha. O sa kanang provincial police office, nga kani dali kinadakpan ang mga suspek. Ha? Atua silang ikumen kasamang ni store nga, wag yun sila magtulog-tulog sa pansitan. Dili parehos uban ng mga pulis nga dugay na kayo makrimen wa pag yun nadakpen ng mga suspek. Kurya lang sa mga pulis nga tarong ha. Kurya lang sa pulis mga sukindig paminaw nga grabe ka paspas, grabe ka aktibo og mga tarong nga mga pulis. Kung nagsagay mga pulis ang uban nga nagbugat ng itlog. Kurya lang sa mga pulis nga mga tarong, pulis nga mga abtik. Ha, kananaan nga mga pulis, daghan man nga mga pulis na to, nga makaigsuunan nga mga tarong, mga abtik, mga kanang naang nga tinud-anay gid sa serbisyo. Lakip na natong gipasalamatan o gidaig ang efforts mga sukindig paminaw sa Sibulan Police Station o ingon man usab sa duma sa Negros Oriental Provincial Police Office kasamang ni store ni Ining. Dali kayo, no? Pilar kaadlaw makasama, dakpan dayon ang tulo ka mga suspek. Unya, kagahapong adlawa, gipahibalos ka pulisan dito sa Negros nga apil unta sa person of interest ang asawas Amerikano gang igsuo ni ini. Apan karon giwagtang na ang maong duda nga dunay kalambigitang asawa human duna nay ni surrender o adunay nadakpan nga mga tinuod yod matod pang mga suspect. Pero kani mga suspect pa lang ni kasamang listora, inguntang makumbikto ni sila adto nas korte ang judge na may muhukom. Ni ini basis mga ebidensyang ipresentar makasama sa kanang naang kani mga complainant o sa prosecution. So muna nga tulo ka mga lucky town, kasagaran ani batanon dunay usapang nakaikyas. Sunan ka gisuds balay pagkahuman gipusil, gipatay ang Amerikano o girape ang asawa pastang pagka hudas kay mga sukindig paminaw tao ni makinayaha ni mga tawhana.
2: Straight to the point.
1: Asa man ni mga kwan tingali ni basi mga adik tingali ni ang mga tawhana mga sukindig paminaw. Mga adik tingali ni kay sa nang kang girape ang asawa o niya kanang na ang gitulis pa sila dito sa ilahang panimalay sa Sibulan.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte ni saka na usap og 31% sa bulan sa Hunyo, kini ang laing survey result nga gipagawa sa SWS samtang gikan sa negative 15 si Presidente Marcos negative ang iyang score kasamang listo. Gikan sa negative 15 ni saka-saka taon. Ni saka-sakas Presidente Marcos, negative 15 man to, karon negative 7 na lang. pero negative gyapon kasamang listo. Negative gyapon, so ang total nga net satisfactory kanang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sobra katunga sa mga Pilipino kasamang listo. 58% ang nakuha nga score ni Vice President Sara Duterte ayon ana kadaghan, so panang sa 100% nga mga Pilipino 58 yaha kasamang listo nga nakuha. So muna nga daghan gyapon kaayo ang mga katawhan dinis Pilipinas nga nisalig ni Vice President Sara Duterte og wala makapatarog niya, wala makapa ingnunta makapaapikto no sa iyahang kaning impeachment na karon ni Vice President Sara Duterte. Ato aning tagagpagtagad makasama kay sunod buwan ato ang tan-aon og ibagyapon maapiktuhan no ang rating ni Vice President Sara Duterte ang niining gadagan ng iyang impeachment karong panahona.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin di ay low pressure area na sigpatan gawa sa Pilipinas o gibantayan kini karon sa pag-asa kon ugaling makasulod gini dinhi sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Aso di ana poy LPA kasamang nisto. Low pressure area apan layo pa hinoon kaayo makasama kining ni ang maonga low pressure area.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin mga four piece or kanin pantawid Pilipinong sani pantawid sani sa iko aning four piece kasamang nisto. Kanang na ang pantawid pamilyang Pilipino program mo mantingali ni. Pantawid pamilyang Pilipino program kung lakip na usab ang mga walang gutom program ng mga benepisaryo. Makadawat og one time nga dugang ayuda nga nagkantidad og hangtod sa 2,000 pesos gikan karong bulan na hangtod sa bulan sa Disyembre.
2: Straight to the point.
1: Ang atoa nga makaigsuunan nga mga membro sa Four Piece og sa kanang na ang walang gutom program kasamang ni Store Paldo na pod. Kini makasama ang gipahibalo ani Presidente Marcos nga matod pa kaluyon gyud nato ang mga gigutom nga mga katawhan. Og tungod kuno niini kasamang nistor, tungod kuno niini matabangan na ang mga pobre, matabangan na ang gigutom nga dili na sila gutomon. Samot nagdili maglungag kasamang nistor. So muna ang atoning hisgutag dugang ha, kare karon atoning hisgutag dugang kaning ang 2,000 pesos nga ihatag no nga ayuda sa mga four piece og ingon man usab kaning niang sa mga walang gutom program kasamang ni sir kadaghan mga mangutana ani niya kaming wala maapil sa four piece kaming wala maapil sa walang gutom program ha, kaming mga senior citizen nga wala maapil sa senior nga di na gani mi maka kanang naang nga makakamoy manarbaho unsa may gihatag sa presidente ato ni hatag og pagtagad ron diri sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin si Mayor Nestor Archival diri sa Dakbaya Sugbo og si Mayor Samsam Gulya sa Talisay City nitingog na sila karon sa mga dagkong krimen nga naitabo sila tagsa ka mga sudat og nimando sa kapulisan nga si Kupon gyud ang mga suspek no diri sa Cebu City katong suspek katong tuang ni ani rape mga sukindig paminaw sa usa ka tindera sa Resto Bar nga gi-rape o niya gi-kwan in town kasamang ni Sir gi-rape ang tindera niya itong usa ka-adik kinahanglan madakpa na itong suspek dito po sa Talisay katong nagpunggo taon sa ulo sa usa ka namising kaya ito naman hinoon ang anak sa namising caregiver usab ang kasamang nagpatabang manghinaota ang kanang atuang mga mayor mutabang po sa ilang pagpresyor nung atos ng kapulisan kanyang atuang kapulisan sa sayod ta nga kanang nang naningkamot sa sila arong masulbad ni kasamang nisto o niya dako ikatabang ang komunidad nga makoopirar sa investigasyon sa kapulisan.
2: Straight to the point.
1: Kanang mga atuang nga kuhan kasamang nisto kaysos in town kinahanglan kaning ni ang mga ingon ani bang mga tao bitaw nga dili unta angay buhion sa katilingban inini nga mga kanima klasis mga tao dili ta angay bang buhios kalibutan kay mga kuan man ni mga kuan kayo mga tawhana kanang naang mga panuway kay mga dagko nakuan man ni sila kaikyas bagyo.

0: Okay, arita diri makasama bis ato ang kuan usab karon. Arita diri sa ato ang mga arita sa ato ang mga greetings sad karon ha. Ania si Lisa Liam pausal gabi kasamang Benzi. Ha, untag matinood oh si Jane Abilia. Ha, may naminaw sa dato karon og may gabi kasamang Benzi. Gikan ni Jefferson de Gamos og Raquel Montijas. Naminaw dog Lisa Pausal. Naminaw sa nato karong gabi ona. Sige, sayaw sa ginagbay ha. Ayag kaulaw sa pagtuyok nay. Ano si kasamang Lucy Elevera? May gabi kasama, may gabi sa... Okay, kinimbay na magkasama atod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule magkasama, maayo kay niya. Alang sa mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule ay niusab kay... Kay Suna na dunay mga gihambin mga balatian sa mga cancer sad kasamang niso o uban ng mga sakit, ha? Ngagi pamatis kalawasan. So, layo ni pag-inom atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang kinisang Paragis, no, nga daghan kayo ni og sakit nga kaya kayo ni ang tabangan nga maayo. Aka, daghan kay mga sakit magkasama nga ayuhon ni ining Paragis kasamang ni Store. Ang uban ana, maglaga ng uban ana. Pero muna nga doon ay gi-advise ang mga doktor nga kinahanglan gyud nga asa man imo na gikuha kinahang limpyo ang imong gikuhaan niya nang maong sagbot or kanang maong herbal kasamang nistor. So muna niya dili po ka kada adlaw laga ra po ka kaduha katulo pula na puga no. So muna nga mas maayo nga kani gihimo ini sang kapsula na lang para nga dili na mo mahasol, dili na mo mangita og asa mo mangita. Muna nga kanang naa nga ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule na to maayo kayo. Muna, diretso na lang mag-inom, ana ha. Mapalit na lang nyo na sa mga butika. Maayo sab ni siya sa makingsunan itong adunay hubak, dali makutasan, kanya dali nga kapuyon. Ang ato makingsunan sad nga kana bitaw ang ganahan mo nga dali mo makatulog o kanang sak na nindot kaya ang tulog o nisaktos kaon o kanang ganas pagkaon, nindot kaya ang gamiton o nindot kaya ang imnon ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Puno na sabnis mga vitamina, minerales ug nutrients ang amoy kinahanglan sa tuang lawas makasama o niya kung ligon ganing atong panglawasa. Makasiguro ta nga dili dadali nga takbuyan sa mga sakit o balatia. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya, dool sa inyong mga lugar. Ang utana lang mo diha, Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Kasamang Benzi, may gabi i-greet ko ni Danilo Dawa. Ang naminaw karon na dili matulog kung dili mahuman ang imong programa. Salamat eh ni kasamang Fajardo Jesa. Okay, balik ta karon tataod mga kasama. Human sa importante kayo sa itong pagbalik at tuhatagag pagtagad uban ninyo ang mga greetings. O ingon man usab at ang mga hisgotanan karong gabi on. Alas 10:46 na sa gabi. Standby!
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by Right Med.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Simeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes, meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Simeticone, rest time to the rescue.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
9: Wala kay sa babaw sandwich ni Mommy. Yummy na egg, wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken, wala kay sa baon ko.
10: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread,
10: may yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
12: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bakit RiteMed ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan, right medicines. Kailangan, right med.
17: At first I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kausog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Haplas, haplas, alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actipit man.
7: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
8: Actimed. Actipit.
7: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
8: Actimed. Actipit.
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. Uba!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: At first, I was afraid. If Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
1: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige, sayaw-sayaw lang usa ha. Ay, ayaw lang sa mo katulog diha ha, itong mga naminaw sa garon. Ayaw mo katulog sa onya, doka-doka lang mo diha ha, itong padidit ron kasamang nistor. Ha? Ah, basta pa yung ganyan padidit kinis kasamang nistor, abtika yung gaya. At ani hatagag pagtagad doon sa bakasama ha kay, nakuha ag video karon nga di amay nag, ha? Mga estudyante ni makasama, grabiha ani, uy. Diha sa kusod sa classroom, mga estudyante, tanawan niya, kanyang mga estudyante nga nag-away kasamang niso, nag-pinuspusay man taon ng mga lingkuranan, oy. Kanyang ilahang nga mga bangko taon, sabayin taon ni oy nga, kanang na, nga, nag-tubag-tubag man ni karon, o niya, mura magnigara ni, mga panghitabo nga sud sa classrooms na hinoon ni, ang uban as gawas, ang uban as asun. Kani nagkuha na na ini. Kanang pinuspusa may kinakuha ang video gani. Ato ni nga tagan rog pagtagad. Ato sang i-check si Radyo Man Josephus Kihano kay nagasanbay sa Picas Linya para si Hang Report. Yes, Radyo Man Zekyo, kumusta?
2: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Yes, mga pagkasawa, Radyo Man Benji. Sa itong kapagaling ng Diris Gawas, kabahid, nagkabarasa sa naglaob na gabi o nagpabilin nga malinaw ng lakbay sa Subo Metro Cebu area. Para magkabarasa sa kagabi o nagkagalaga sa iyo sa kagabi ng hangtod na rumaga o rasa. Sa report nga ito nga nakuha, para ipagin sa Subo, sa kabisan sa Karkar City Position sa pagpusil patay. So sa Iskonwig, kami dito sa Maisityo Katugasan, Barangay Berinos, sa Baoga, Sidanda, ang kabilisan pala pang libo maguting imisisyon kung si Kinsa ang responsable sa Baoga pagpusil patay ni Liman Arcasa, 37 anyo sa Poligon, o nga nagpuyo sa naskutat niya lugar sa sa kilimang biktima nga si Arcasa, gipusil kini sa luwa kawilig armado lagi nga sakay motorsiklo, o nga gipusil kini maka nagayon kayo, naging una kadagan pinang biktima, pag-gukod sa duwa o sa duwa, o gitiwasan pagpusil kini nga biktima sa ebisisyon gimo sa kabilisang lasayra nga kini mga biktima, gingong ipasin na kini nangawat o manok kini naskutat niya lugar, o gingong usan ni ka iskon o nga na prison na tumiagig tuig. Samtang sa Picas nga bahin sa junior high school sa aga nadakpan sa Gibuga bypass operation sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Malaban Police Station na kinisang ka tabi sa anyos na si Binjo Valde Rama nga tagan sityo saksak dito sa barangay Bukayan. Nadakpan siya sa Gibuga bypass operation na kukin kaniya mga pinakiting na drahang siya mo na mubarang kapin sa kinintos ako si Kumil, 500 pesos ang maoga suspek itanggong na karon sa Balamban na police station. On board sa patrol ako ni Radyo Man Josephus Gano, DYHP Tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gano, si Muhang report. Anyarita sa dugang detalye sa itong mga balita makasama IDI matod pa woman involved in the usaman niya usaka pahake morag na English man in pagkasultia kasamang ni matod pa makasama di ay usaka babae nga usaman niya na involved makasama sa illegal nga drugas. Doon na po sa riding in tandem ni nga kuha na ito lang kung anong sani ha kay medyo na English ni babae nga matod pa nalang bigit sa illegal nga drugas ang gipusil patay sa riding in tandem ha. At ito nang kuha ang kumplitong detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold
2: DDDYHP Tata RMN Report.
4: Patay ang usa ka 50 anyos ka babae humanidol iti sa pagpusil sa wala pamilya lalaki aras 2:20 sa kadlaon sa Dalan Biaranas, Barangay San Nicolas Proper sa sulod sa Sugbo. Ang biktima gilang si Lilani Cabasa del Claro, 50 anyos, taga Block 5, Magsaysay Street, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Sa initial investigation sa Sawang Calero Police Station 6 nga ang biktima uban sa usa ka 32 anyos ka babae nga nagpuyo sa Magsaysay Street sa Barangay Suba ug nagsakay sila og usa ka e-bike pengon sa Biaranas samtang nadagan ang e-bike na nadunggan sa driver nga dunay gikaistorya sa cellular phone ang babae nga kauban sa biktima. Pagabot sa lugar, mikanaw ang babae ug gibiyaan ang biktima nga si Declaro nga naghigda sa luyo nga bahin sa e-bike ug miabot usab og kalit ang usa ka lalaki nga naka sky blue long sleeve t-shirt, kaki nga short pants o nga naka helmet. Gilili pa rin ang biktima nga naghigda sa luyo nga bahin sa e-bike ug gipusil gayon kini sa makadaghang higayon. Human sa pagpamusil, dali nga sibat ang suspitsado sakay sa nagpaabot nga motorsiklo ug daing sibat. Gidala gilayon ang biktima sa Cebu City

0: nga mga sakop sa scene of the crime operation nga naana sa kustodiya sa mga investigador sa Sawang Calero Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ilang gitumbok na person of interest mao katong usa ka babae nga gikauban sa biktima sa pagsakay sa e-bike base sa pamahayag sa saksi.
1: Pero sa gihapon, sa nahitabo niya, gisubay karon na mga ligo na mga lead or ebidensya nga to ang investigador. Usa sa mga naana to karon gi-consider na to no ang katong communication sa maong biktima, sawa pa siya gipusil. Hanana tay person of interest sa pagkaron na ato pang gi-build up sa to ang mga investigador kung sa kalambigitan gyud niya specifically sa kamatayon sa biktima. Unya ada kung tabang po karon na putay nakuha nga witness na nakakita gyud sa pagpamusil.
0: Druga sa kung sa sakitan ang motibo sa krimen, sanglit ang biktima dalang bigit ni sa pagpamarigyag sa buh, ligit na ang person of interest na nagpanakaniad to sa mga pulis ni Claro sa kaso si Rigel nga Drugas o nabilanggo sa Cebu City Jail. Apag ni Claro ni Oriol, nga wala nila wad ang umang posibilidad nga anggulo sa pagpusil patay sa biktima.
1: Na indikasyon karon na nadawat ato ang mga investigador base sa mga ebidensya nga nakuha nga nanay siya kalambigitan siya legal na drogas. As a background po sa to ang biktima, nalambigit po din siya sa legal na drogas, gani nakuha na siya. Nanay siya kaso kanya ito na Section 5 and 11 po na kaso.
0: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, nag-backtracking na ang kapulisan sa sunod sa sugbo sa mga kuha sa CCTV camera para makakuha pa sila og dugang ebidensya batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arlo Samante ni YHP, Tata Karamen.
2: Samtang tabukanta ang mga balita sa tuang mga communication intern. Atong kimatod pa climate group na nawagan batok sa padayon nga pagsaka sa Bayronon sa kurinte. Rabihabit ang kurinte kasamang ni Storoy. Ato ang kuhaon ng kumpletong detalye sa report sa ato ang UVCOM intern Angel Rosiana.
3: DYHP. Aramel Report.
4: Nanawagan ang Philippine Movement for Climate Justice kon PMCJ nga patubagon sa Department of Energy o DOE ang mga power generation companies o GenCos nga napakyas sa pagsunod sa mandatoryong reportorial requirements nga ilang giingong usa sa mga hinungdan sa pagbalik-balik nga power outages o pagsaka sa presyo sa kuryente sa Sugbo. Matud ni Teodorico Navia, Convener sa PMCJ Cebu Chapter, dugay na nag-antos sa mga Sugboanon sa taas nga bayranan sa kuryente o angay nga adunay manubag sa pagsaka sa generation charge gikan sa 11 pesos ngadto sa kapin 30 pesos matag kilowatt per hour. Sumala sa suwat nga giduso sa PMCJ ngadto sa DOE, misaka ang generation rate human giingong napugos ang Visayan Electric sa pagpalit og kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM sa dihang nawad-an og serbisyo ang pipila ka planta sa Visayas ni adtong Mayo 12, 2026 nga maoy nakaingon sa sunod-sunod nga yellow og red alert sa power grid. Subay niini, gihangyo sa PMCJ ang DOE nga ipakita ang listahan sa mga GenCos nga angay imbestigahan o gipatuman ang angayang silot batok sa mga nakalapas sa regulasyon ug maghatag og klarong timetable sa mga lakang aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa padayong pagsaka sa bayranan sa kuryente samtang nagatubang og crisis ang nasod. Kasama mo sa balita Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
2: Samtang adugan tudling sa tuang nga mga balita, kapulisan ni pasalig ilang palapdan ang active shooter drill sa mga tunghaan. Kasama mo sa balita ang atuang UP Cebucom intern Franz Abirilia.
3: DYHP. RML Report.
5: Gipahibalo sa Philippine National Police Regional Office 7 nga anaana sila'y mga giya ug programa alang sa pagpatuman sa active shooter drill sa mga tunghaan aron maandam ang mga estudyante, mga magtutudlo ug uban pang kawani kung nadunay mahitabong incident sa active shooting. Matod pa ni Police Lieutenant Richel Teroso, padayon ang PNP sa pagpalig-on sa kaluwasan sa mga eskwelahan, pinaagi sa police visibility, crime prevention lectures ug uban pang mga programa nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga estudyante ug mga personnel sa tunghaan. Dugang ni Teroso, Marso ang active shooter drill magtudlo sa mga estudyante, mga magtutudlo ug mga kawani sa husto ug angayang buhaton kun adunay hulga sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Sa kasamtangan usa pa lamang katungaan sa Toledo City ang nakapatuman sa maong drill apan gilauman sa PNP nga mudaghan pa ang mga tungaan nga mopahigayon ini, ilabi na kun muhangyo ang mga school heads sa tabang sa ahensya. Kasama mo sa

0: Ta Franz Abrelia, UP Cebu Communication Intern, TYHP, Tatak RMN.
1: Samtang laing hugna sa ayuda, ipahigayon sa nasud no gagamhanan alang sa mga kabus. Kasama mo sa balita ato ang UV Com Intern Gabriel Masan. TYHP.
2: RMN Report. Giaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang laing hugna sa expanded cash assistance ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon Uplift Program alang sa 7.5 million ka panimalay o kapin 37.5 million ka mga Pilipino. Makadawat og dugang ayuda ang mga benepisyaryo sa Pilipino Pantawid Pamilya Program o 4PIS. Madawat sab ang tag 2,000 nga one-time cash assistance sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program lakip ang mga low-income workers o mga pamilya nga labing nanginahanglan subay sa Community-Based Monitoring System o CBMS. Matud ni Marcos, gipalapdan ang maong programa aron mapanalipdan ang mga pamilya nga labing tabangunon ning panahon sa krisis. Dumalaon ang maong programa sa Department of Social Welfare and Development kauban ng uban pang hingtungdang ahensya sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: Okay, salamat sa tuang mga COM intern or communication da intern gikan sa UV og sa UP. Alahi ng UV og UP kasamang nistor ha. Ang UV, University of the Visayas. Ang UP, University of the Philippines. Cebu campus, no? Okay, unya, kinibahin na sad magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1. Kini, pasabot, 17 ka mga prutas o gutano na gisagol sa tuang nga kape. O niya, nakarindot, anik, kaduna ni sa Rose Hip kasamang ni store. Ang Rose Hip nga nasa tuang kape, mga kasama. Makatabang ni Arong Alibihan ang sakit sa arthritis, do, kay doon nasa ni siya, eh. Pain relieving, relieving properties o nga makatabang no, so makaigsuunan nga doon na yung mga arthritis. Katong doon na yung mga arthritis niya, mahiligon, mainog kape, kaning niyang kapiha mo imna ha, EXL Makabuhay Coffee Mix. Panya lakip nga sagol ang Luya, doon na ni siya Luya, doon ay Dula or kanin Tormire, doon ay Mangustin, doon ay Kamungay, doon ay Bisaya nga tapol nga mais, doon ay Bayabas, kanin Dota ni Kasumang Nistor, no? Panya doon na pag-Arabica, doon ay Barley, doon ay Insulin Plant, og adunay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Indot ni siya ha, kay makakuha ni siya kasamang ni store ha. Ang kaning ni ang ginseng mga kasama. Makapa-abtik sa tuang panglawas. Musa, kung abtik ang tuang panglawas, makasiguro tang makalahutay ta matag-adlong panikay-sikay. Kung ang tuang makasama nga giinom nga kape, ang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, katunang itag haplas. Ang wana tayo lang haplas makasama nga gamito na EXL Makabuhay OL. Ang atong haplas makasama all-in-one kini. O niya, pasabot na na dalatanan. Skincare OL pagyod. Ana kanindot ani kay minus mga panuhot. Katong magisuna na to nga daling supos panuhot. Adali nga panuhoton mag EXL Makabuhay OL na ta. Ito nga dunay panuhot, dunay nang naang pamaol, panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, mga pangulngol sa kaunuran, haplasin na makasama sa EXL Makabuhay OL. Ana kanindot sa tuang haplas, makasama mang haplas ka ni dili ka paakon og lamok. Ha, kay di man ka paakon og lamok kasamang ni store, makasiguro ka. Ang kanang naang dili ka paakon og dengue. Wen nakanindot ani ha, atoa makasama nga haplas, ha. O niya, nakarindo ni Humot Pagyod, ha? Humot ni siya, pagkahaplas ka sa mga nistor, manghaplas ka, ani, dili ka ilhan nga nang haplas ka. O niya, nakarindo, tani, ha? Di ka ilhan nga nang haplas, bitaw. Kay Humot ba, o niya, muna, kumpiyansa ka, kampanti ka, sa asa ka mo ato, asa ka mula ka, o ana, dili ka mahibawaan nang haplas, dili ka hibawaan nga tiguang na di ay. Or ka nang idara na. No man, hasta nindot kayo, no? Nindot kayo sa pamati. Bitang uban bito, simut-simutan ni nila. Ah, magbutang sila silang kamot, dayong matulog kay. Nindot man kayo ka nang doda. Ray-haray ka na, tulog ka na, simut ka ginagmay sa ka nang naang haplas ni mo, katulog ka dayon. Ay, alam po, drag. Susay ko, ha? Ayaw po nang naang simhot ka dool sa kuwan. Amon ni na kanino song haplas, muna nga, muna'y atua makasama nga gamiton ang EXL Makabuhay Oil kun haplas, ha? Mapalit ang atua nga EXL nga kape o EXL Makabuhay nga haplas diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, o guban pa nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ah, so muna, pangutan na lang mo ha, diya sa inyong mga lugar, naman ay mga butikag farmasya, ah, pangutan na lang mo diya makasama kay na, na mapalit na ang atua nga produkto sa EXL. Okay? Ani ako si Lito Efren Suazo. That's the time, that's the ground that we can impeach. Bangag na. Matod pa niyo si Lito Efren Suazo. Ikuhan kayo niya ka ng English paka. Kaya ni kasamang ni Sorsi kasamang ho si Lito. Pero salamat is kanuna yung pagpaminaw kasamang si Lito Efren Suazo. Ani Nelson Cabatino. Naminaw sad nato karon. Okay. Okay, arita makasama sa ito sang isgutan o gamay kay kanang naang ang survey di ay bagong kwandon makasama kanang naang di ay bagong survey pero ato sang kuano ni kay di amay kani mga estudyante taon kasamang nistor na di mga estudyante na unsa maning hitabo ang makasama nga nakuan man ha kaning mga estudyante nga nagabugno man diha sulod sila nga classrooms in town ha pastilan ato nga tan-aon kun no ribike nagbugno kaning mga estudyante uni o tan-aw sus grabe ra ba gyud nga magkapanubag naay mga puro laki ni apan ang kaning gikulata nila wala mo balos ka sa mang listo ha kaning gikulata unya naa man untay mga lalaki sad nga ubang classmates nganong wa man pud uwangan nilang tarong medyo gihuwid-huwiran ana pero kana bandili kayo kuan nga pagkahawid ba ha dili kay pagka mo dili taro nga pagkahawid kay nakakulata ra man gyud kanang wa man sad mo gawas ning ni ang gisumbag oy dagan unta ni pagawas so kuno paminaon big grabe hala to gib adyos gibunalan gid bang hala sus ba kay suka ni mo atan ko no ha tanawa oh adyos sus rabiha ani oy mga estudyante ni oh tanawa oh, oh sus uy kana grabe ang pagkakulata yun ka sa mga mister oh pero magitabangan oh kanin nakaito mo'y grabe grabe makasumbag din nakaito biha ka sa mga mister anik unsa man inamay mga na mga classmate nila mga babae oh basig nag-ilog po ni sa basig nag-ilog po ni sa litrang B ni mga bataa. grabe, gitabangan, oy. Ikaw, inahan, magtanaw ka na imong anak magitabangan, no? Tanawag sa manisor. Ito, itong ikuan, ugbalik sa manjiral, be. Ito, ipa, dong, ugbalik. Grabe, ha, ni. O, tanaw, oh. Sus, oh, sus, lalala, oh. O, bisa, gibitag na siya, oh. Gibira siya, gibira. Pagkaisuga, ni. Nakaito mo. Ha? Kaluoy, taos, usa, nga. Kulata magtaman naniso la sus gibalikan pag yun wag yun mo sukol murag napay ni tabang oh sus gibunalan pag yung bangko unsa maning kuana tao eh? Gibunalan pag yung bangko kasi mang nisto ano man sa mo dagan in tao pagawas. Ha? O tanawa, o? Susubiha ani ko, ana, o? Na, mga estudyante, mga classmates niya, o? Or kanisa, nagpabilibra ni siyang mga, namay mga classmates niyang babae, diha? Or basi, o kanang naangga, silos ni, tungod ni silos, kasamang ni store? Kani mga inani, no? Kung ano man, high school naman ni sila, o? Ha? Grabiha ani ko, ana, no? May gani, kiwa ni kadalag hunting ni, nakadala pa ni hunting, kuchilyo man lang. Sus, grabiha, o? Tanawa, o, o, o, o, o, o? Ah, kanaw, tanawa. Sus! Halao ba o? Puspusan pag yun sa bangko. Pagkaisuga ma. Kanaw wa man mo gawas po na yung kuwan? Ha? Wa man siya mo gawas nga gipuspusan mo sa bangko unta? Oh. Na may babae nga ni Ulang, basig mo ni ang giilugan. Ha? Mo ni giilugan ni ang biba, B, letter B, babae. Ha? Kamu ba? Ha? No. Kaya doon natin natin. Kana. Kasama nga Gerald. Kato. Katong pagdol sa babae, bitaw. Ha? Doon ay babae nga ni Uwang. Usara sa kababae kasamang Nestor. Basig mo ni giilugan ba, letter B. Sa may letter B, babae. Ha? At anawa o, ang kaning mayra pagitsura ng kuanasan, ha? Mayra gitsura po ni ang bayhana kasamang Nestor. Mamaurasan nilag taas, kinimbata ang babae, ha? O niya, gibira na untas ang kauban ang laki. Purti bang di kuan pamangyot, ni das-das pamangyot? Ha? At tanawa, tanawa ang babae, ha? Ni ulang ang babae na kana ito i-play kasamang Gerald, be? O, tanawa o, o, o. Gihawira na siya mga classmate, o. Gihawira na siya nga, ayaw na. Ah, oh, ato do, gilayog na gan isa kay pa kuano na. Ha, pabatsiho na oh. Puti isuga ni tawhana nga nakaitom na. Pagkahambugiro lang yung kayo. Ah, oh, tanawa gi kuana sa ayaw na oh. O di balik pagyo do, lagi dito. Nganong man pod nga? Wala man pod nimo. Lakaw ning ni ang gisumbag. Gikulata na siya. Di giulang pagulang wa man ni dagan og pagawa sa classroom. Nagpatara ra man pod. Na pwede ko'y katoks utok kamay ni... Ah, tanawa rin ko na kasamang Nestor nga. Wa man, nagpatara naman po din noon. Ha? Ah? Ato nimbalikan ko ng tataon magkasama. Standby lang sa kadiot, ha? Alas 11:27 na sa gabi. Standby!
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Birch

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Ni. Mong pas basang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag,
4: makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
5: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm-fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang katingit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Ato ang atak na alas 11:40 na sa kagabion. Alikta makasama dere sa tong pagkulo kabildo karong gabiona.
0: Straight to the
7: now ato sa nga tagag pagtagad do kaning ato ang hisgotanan sa dipata mo adto sa uban nato nga mga hisgotanan labi na sa padidit kay ang uban nag atang magyugmaayo go. Ato sa nga tagag pagtagad kay ang SWS no ang nga ang social weather station nga survey no ni pa gawas makasama og lain na usab nga resulta sa ilang nga survey kasamang nisto na unya may gani si Presidente Marcos kay naka kuan in town di ay naka murag na nadugang-dugagan ang iyahang pagka-negative aun sa ba na nadakdidakan ba. So doon na karoy survey nga nigawas usa sa mga kasaligan nga mga service station ha kaning yang SWS unya nagpakita din eh nga si Vice President Sara Duterte nakakuha makasama og mas taas nga porsyento ha sa bulan sa Hunyo. So pagkat March 2026 plus 29 ang iyang kuha. Ha? Plus 29. Positive 29. Karong bulana ni Saka pagyod. O plus 31. Kesa mang Nestor. Ha? Ang ka-presidente Marcos ni Saka tuod. Ni Saka o 7%. Ha? Ang ni Saka sag 7 pero negative. Negative 7. Agikan sa negative 15. Agikan sa negative 15. Agikan sa negative 15. Kani, mamani ang kwan. At walang i-credit ani ang TV5 ba kasamang nistor nga. Kanang na ang network. No? Aning ilaha nga gihimo nga kwan sad. No? So na din nakita. Oh. Net satisfaction rating of President Marcos Jr. Source SWS. Kanus aga gihimo ang survey June 20 June 20 to 2029. Money ang gikan sa News 5. Sa News 5 kasamang ni Store sila nga kwani. So, diha negative 7. Ang ka-presidente Marcos karon ato nga Hunyo gikan sa negative 15 at least ni kuan-kuan taon kanang naa nga at least katunga na lang kasamang Nestor ang kuhaonon ba. Pero ang ka Vice President Sara Duterte taasa oy ha positive 31 ang ka Vice President Sara Duterte unya dunay katon data analytics kasamang Nestor asaman to kasamang general katubitang na ay kwan katong na ay pino kayo dito nga mga result na katong February, March, April, May, June ana. Ha? Pero mo ni ang resulta ni kwan. Ha? Presidente Marcos kwan kayo kasamang Nestor kanang naa nga pero si Castro pangutan-on ni Mos Claire Castro ani di sa mo tuo. Ha? Nengos Claire Castro kasamang Nestor nga ay di na ay. Ha? Na timing lang ang inyong gipangutana, na timing lang ang inyong gipangutana, wala na nahatagig ayuda. Ang tubag makasama ni Claire Castro ra ba? Og imong pangutan-on si kanang naang Claire Castro? Ha? Imuhang pangutan-on si Claire Castro mga sukindig paminaw? Mingon ra ba siya kasamang Nestor nga kanang naang kuan? Ha? Mingon ra ba siya nga aw? Ang inyuhang gipangutan na god kato mangwa man ang wala man na tagaig ayoda mo na nga ni mo na nga di sila ganahan presidente. Ah, so mo na nga nakaroon na kanina pwede ba na ipadako kasamang Gerald na kanama kita kana tanawa. Ah, tanawa kasamang Nestor ha. So kani siya kanang naa nga kuan ni mauni ang makita man ato diha Vice President Sara Sara Duterte Vice President onya satisfied sa to pa kanang mga naganahan or giganahan nakauyon satisfied na gikan sa bulan sa Pebrero karong tuiga aw sa last year nga tuig ha o gikan sa miagin tuig Pebrero, Abril, Hunyo, September nga resulta survey si Vice President Sara Duterte sobra katunga ang nakuha niya ha pagka February 2025 51% onya pagka April 2025 56% ang iyang nakuha sobra katunga sobra 50% pagka June 2025 55% pagka September 2025 niubos og tulo 52% na lang ha dayong pagka November 2025 nisaka og duha 54% pagka March 2026 54% so pakuan ra kanang wa na dungag wa sad na kwae karon nga June karon tuiga 58% ha? Ang nakuha makasama ni Vice President Sara Duterte ha hapit 60% onya undecided katong mga wa pa maka desisyon kasamang Nestor ha do na may mga kanana ang wa pa naka desisyon og asa ha ganahan ba sila or dili ang wala maka desisyon naa sa 15% ha 15% sa mga tao ang kuno wala pa sila maka desisyon na pa sila sa kuan ba ha kanang medyo swing vote pa sila kasamang Nestor ba unya ang dissatisfied kanang wa makauyon wa ganahi ni Vice President Sara Duterte naa sa 26% ha 26% appeal na ani kanang mga trolls kanang mga suko kays mga Duterte amo ni 26% ha kanang mga nasuko sa mga Duterte ha kanang mga suko sa mga Duterte kay ilang mga pamilya nga mga adik ipatay or namatay atong panahon sa war on drugs ha ang uban sad ba kasama naligsan ilang mga negosyo kat uban mga trolls appeal na sila dire sa 26% nga kato mangwa makauyon onya dunay ang net na pila may kanang ginansa niya kasamang Nestor ha ang net makasama 31% Sa to pa taas kayo. On kangwin gatsalian, ha, kangwin gatsalian makasama ang nakauyon niya 45%, matod pa survey, undecided 22%, ang dissatisfied, ang waganahi 27%, on yung iyahang net 18 plus positive 18. Ha, positive 18 ka Win Gatsalian. Dako pagod ang porsinto ni Win Gatsalian kay ni Presidente Marcos. Ha? Ha, tanawa ang data, oh. Onya kang Pausto Budzide, ha, ang House Speaker. Pila man, satisfied 33%. 33%. Onya ang wa pa makadesisyon 29%. Ang dissatisfied 26% kadtonto ang mga wa makauyon, ha? Onya positive 8 ang iyahang net. So may pay ka budjide. May pay ka budjide kay dako pa ikumpara sa Presidente Marcos. kaning House Speaker bakaron. Pero wala gyoy lain, no? Sa mga dagkong opisyal sa ato ang nasod, si Vice President Sara Duterte ra ang nagbinugto nga nakakuha og 58%. Wa nay laing nilabaw pas 58. Mo nay pinakadako nga porsyento nga nakuha. Presidente Marcos negative 7 man. Ha? Si Win Gatsalian 45% ang nang mga nakauyon. Ang kang Budzide maba gani. Maba ka Budzide kay ka Win Gatsalian. Ha? Ka Alexander kaning sa ato ang Chief Justice 35%. Ka BP Sara. Ha, maoy putin taasa. Muna ang nga hadlok mga sukindig paminaw, ang mga congressman, ang mga senador nga kontrapartido o ang presidente labi ng Malacañang. Nahadlok sila nga kung dili gyud nila i-impeach si Vice President Sara Duterte, magsaligra sila sa ilahang mga plataporma, magsaligra sila sa ilang kwarta panaw sa eleksyon. Dili ka na mo ipikto. Ha? Daog mangyod si BP Sara. Og imong, og ang eleksyon, ipahigayon atong, ha? Ipahigayon ang eleksyon karon. Di gyod ma, ha? Di gyod sila manimaho. Ha? Tanawa, oh. Puti layo agyod. Ha? Si Presidente Marcos puti layo ah. Noon, si Presidente Marcos, dili naman na siya makadagan sa 2028 nga eleksyon. No, di naman siya makadagan. So, ang posible nga, mo dagan diha, mo atbang, mamon to, Risa Hontiveros, mo dagan man kuno siya, pero kung tambag day Risa, ayan na lagkuhan day, ay, ayan lagpakaulaw sa mga imuhang mga nag-idolize ni mo day, Risa. Pero iyan ang katungod, ha? Iyan ang katungod kasamang Nestor. Mo dagan. Pero kung ako'y pa, palitan ako, panalitan ako'y pa, pangutanon ba? Kinsa may padoganon? Si Risa, si Bam Aquino, or si Lini? Ha? Pananglitan og ma, inyong makumbinser si Lini Robredo ang mudagan, mas may pa si Lini. Ha? Pero kung makumbinser niyo nga si Bam Aquino may mudagan, mas pa si Bam Aquino? Ikumpara na Risa Hontiveros. Ha? Pero si Risa Hontiveros man lang, ha? Besag si, ha? Aminaw na to kasamang Nestor si bisan dagoy si Kitty gani dagway ray mo bangga niya og si Risa Hontiveros ba bisag si Kitty nga kinamang hurang anak ni Duterte mo ibangga urag mo daog pa. Ha, kani dili man ni atong survey, ha, dito ni Manila kasamang Nestor. Pero doon na nila yung mga tao dere sa Luzon, Visayas, Mindanao, kaning ni ang social weather station nga survey firm. Ah, naaman na o second quarter 2026 social na sinas kinaubsan na yun ay nakabutang niya. Ila man ang survey, dili na ato. So muna makita na to dere nga muna karon nga ang mga Duterte makasama, labi na ketong mga mudapig sa mga Duterte, ilag yung pit-on yun nila. Kay si Vice President Sara Duterte og mudaog makasama, disgrasya ang ilahang mga pagpangaw kao di as gobyerno. Tanawaro ma congressman. Ma congressman diri Sugbo. Ha? Niludhan pa, maninay pa, maupay gakasal sa si Bipi Sara pa mo ay nagkasal dito sa Davao. Ang uban niya tig yahatig pamaba pa sa una pero ni pirmas impeachment. Ngano man? Basari kas politiko sunan ka kani ma congressman nato diri Sugbong uban. Ilang gibugti ang ilahang relasyon kay Squarta. Ha? Ay, kay balo mabukin sa may, ha? Ang asawa sa ang banas ni pamaba niya sa una diri Sugbo. Ha? Kinsa man, Cristina Prasco. Ay, nga ito pang guna, liko-liko. Kita, ha? Kana, sana ka, ha? Tigpamaba na ni VP Sara, Diris Visayas. Cristina Prasco, anak ni Gwen Garcia. Suod na sila. Kayo. Pero iyang bana ni Pirmas impeachment. Kaya nga naman, na ako no'y ayuda. O na, nga karon ang Malacanang, naa sila sa in denial stage ang Malacanang, dili sila mo angkon nga si Presidente Marcos, lubong kayo sa survey.
0: Straight to the point.
7: Ha? O interviewon sila, mayon, ah, dili, oy, na may ubang mga survey nga, ah, labaw si Presidente Marcos. Na? Pero kung tinuod pa nga, pananglitan o aminado mo nga labaw si Presidente Marcos sa survey, aminado mo nga si Presidente Marcos giganahan ang majority sa mga tao ganahan Presidente Marcos. Ngano man nga magsigi mamog panghatag og ayuda imbis magpanday balaod, ha? Tadanawang ayuda karon ay maghatag sila 2,000 pesos sa mga FURPIS beneficiaries dungagan kuno hasta ang mga walang gutom program. Ha? Dungagan nila ngano man padugang na sa rating si Presidente Marcos. Abi ko na good, ato ang nga kwaron, ato ang nga paminawon kasaman si Ralbe. Ito paminawon si Presidente Marcos. At nawa, minawa ha? Ah, minawa kasaman ni Store. Ah, ito paminawon kay... Ah, kano be? Ah. Ah, kanay. Tanawa, ah, tanawa.
2: 110. Inilunsad natin ay, ang unified package.
7: Ikaw na, ipalihok balik doon. Sam na 1-0.
2: Oh. Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila'y makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
7: Okay, mo to makasama si ngatuang presidente, no, si Presidente Marcos, nagpahibalo siya nga ayaw kabalaka kay kamong mga kabos, dili nagyubumagot man. Onya, dili nagyud mo maglisod. Ha, di na mo maglisod, dili na mo moingon nga pobre mo, dili na mo maglisod, kay di ana. 2,000 pesos kasamang nistor. Gikan karon bulana abot sa Disyembre. Pagkapalduha guyon. Ang gobyerno sa dunay 7.5 million ka mga panimalay ko, no? So i-times ni muna kanang naang 7.5 million ka mga panimalay, imo nang i-times ka sa mga nistor, muna'y makadawat sa tag 2,000 pesos. So anaa sa 15 billion? Ha? 15 bilyones nga kwarta. Butog, asa nila na kuha araw yung kwarta, ha? pero, kanina pasalamat katong mga existing mga four-piece beneficiaries. Ang makadawat ko, no? Ayuda, di ko musupak anang ayuda. Basta ang matagaan sa ayuda, katong unahon na to, katong ato ang tabanganan kayo. Ha? Akong suggestion unta, kung na may naminaw ro nga taga DSW, pero mula gina nga, ang taga DSW dire, nasunod naman sana sila dito sa kauluhan god. Ha? Naamay mga naasa waiting list. Ha? Naamay mga kabos nga wa na appeal sa four piece. Naay mga senior citizen nga wa na appeal sa four piece. Naay mga kabos nga wala na appeal sa walang gutom program. Mas may pay kanay atong atagaan. Ha? Wa dagway kahibalos Presidente Marcos nga duna pay daghang kabos nga wa ma-appeal sa four piece. Ako dili ko supak sa four piece sa kay akong mama member sa four piece sa una. Katong four piece nga first batch sa four piece, naka-appeal mi ato. Appeal ko ato. Ha? Ka-appeal ako mama nagsama nisto sa four piece. Ako mga iyaan, appeal sa four piece. Di ko supa ka na kay nakatabang na basta giinsakto lang gamit. Gawas las uban nga kanang naa nga isugal ra, iprendang itiin. So nang kag 2,000 unya magsugod ro nga bulana. Paldo kayo eh. At ulan ninyo anong tiwaso ni Gisgut Ogma ha, pero akong suggestion, manghinaota nga na may mga taga-DSW din ato nga maminaw. Pero mo lagi na, wa naman sila eh, ang taga-DSW disad nato nga mao yung pahigayon ani, dili ni nila control, dili sila mo yung nagbuot ani. Kung dili, di ka nis kauluhan, na wa, mahimo, gikan man dito na presidente na may nag-ingon. Pero ako wa unta nga, naamay mga four piece nga aw naay mga kabos nga wa napil sa four piece, naay mga kabos nga wala napil sa walang gutom, naay mga senior citizen nga wa pagyud makadawat hantud karon ang uban nagkuoy-kuoy na in town. Una tong tagaan ana abot sa Disyembre, di ba malipay? Ha, di ba patas? Ang uban nagdawat sa four piece. So ang uban wa pakadawat sa four piece. Nya naaman ditay kwarta diha kanato sa ihatag sa nila. Naasay mga PWD nga wa pa na-appeal, ha? Pastilan town. Okay, nya, wa naman tayo igong oras magkasama sa gadayon sa tuan tulumanon. Ayaw kalimot ha, katundunay mga diabetes o mga diabeticon nga mga naminaw na to. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Inanyo mga silingan, basta diabetes gani, diabeticon gani, why lain tang dangpan. Life Extension Vitamin D3 yun ta. Pagbili na mo'y diabetes mo, tulo ka soft gel kada adlaw, usa sa humagpamahaw o duha sumagpanihapon. Napalit na sila hang mga Life Extension Clinic dinis Dakbay Sugbo na Sibudok Building, Boyens Minya Boulevard, dito sa Consolacion, at pang Jollibee's Consolacion padung kasod sa Merkado diri sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City. Okay, wala man tayong oras sa ugma pohon na lang sad ha, magkuanta. Kana na ang magadungog na santa ugma pohon makasama. Si Mia Talga Margaret Ivan Isi Umbos, bot-bot kasama ni BBM ha. Og si kasama Glinda Masong Lagos og si Joy Ria. Salamat kayo. Pagkauban diri sa Master Kontrol si kasama ni Sir Mesilio kasama Kisos Minia. Nespikas lawa kasama ng Gerald Albiosa. Alan Tado, Oliver Atis, Grubel Boiser, atong Chief Technician. Wala niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Pinagis Pag-ingon ang Diyos, magauban ka na itong tanan sa tanang dapit o sa tanang panahon. Tata, RMN.
5: Straight to the point.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
9: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
11: Bilang kilos karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede soma.

0: kong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach

0: kong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sa

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
2: Then, by that being, at that time, since na-approve na siya, na-approve na siya ang proposal, so niya, dayon mo na to nga mo, na na to ang funds, di, kuanan mi nga, dapat ma-connect me with AMAD. Oh, di AMAD. Dapat ma-connect.
3: Ano years siya, ma'am?
2: At that was to still 2020, nga ma-connecta sa AMAD para nga ang products nga ma-consolidate nga products there is a market. Yeah. Ma-link na to sa market. So, naghimo ta og letter of intent submitted to AMAD through director. Nagpadami og letter of intent and luckily, na-approve ra pod siya and we partnered with AMAD. And by 2021, gipackage na po na mo ang proposal for the consolidation hub. Then, ang tanan ng mga products ato ang mga farmers, based atong 5 commodities, ato nang gi-consolidate dito sa consolidation hub. So, and na-approve siya by 2022.
3: Katong natuwi, ma'am, ganang bago pa man mo nag-venture sa agriculture, pila pa man to ka mga farmers?
2: Actually, ang farmers na to, ato tutay pa lang na sa mga 150, but we were targeting at 500 because sa proposal we were targeting 525 farmers. So sa pagkakaroon we have now more than 3,000 farmers.
3: So mga ka-agri, kanideng AMAD is which is the Agribusiness and Marketing Assistance Division, mga ang marketing arm sa DA, diin sila ang itabang sa ato ang mga farmers nga makakitag market sa ilahang mga abot, diin dilipod sila. Then we are gearing towards entrepreneurship sa atong mga farmers.
2: Yes.
3: So sila ma'am naka-avail gid sila sa mga assistance nga gihatag sa atong agribusiness and marketing.

0: Yung assistant position. Sige, ma'am.
1: Okay, so, mo to, pagka 2022 na kuwangid siya ang katong consolidation ng hub na to. And it's operating right now.
2: Yes, ma'am. Until now, ma'am.
1: Until now, it's operating. It's operating.
2: Ma'am, curious ang po ko kay, among sa five commodities nga gimension, na-mention po dito ang livestock.
1: Yes.
2: Yeah, since ako, akong kauban, are really, aside ako, meat lovers, kanyang kauban, hilig mamuki. Og ma'am, kayupan, ma'am. So, giun sa upag come in ni DA, ma'am, nga asta po ang live, particular sa livestock sector, ni asa dapita ni assist po si DA, anak, ma'am.
1: Okay. So, at that time, since we had already a backyard, backyard, nga mga baboy, plus we connect po with Virginia for the market. It so happened ngayon, 2023, I think, or 2022, nag-unset sa ESF. Oo. So, at itong panahon na daghantag na nga... Daghantag
2: so, were you affected as well, ma'am?
1: Yes. Okay. We were affected at that time. And there was a forum. So, daghan kahit ang mga farmers at ito nga na, na apektado. So, there was a forum once nga FCCT was invited. So mo to nag-attend ta and it so happened nga Dr. Walter Dr. Sim Dr. Sim
2: of livestock
1: of livestock. So he presented about the swine production initiative for recovery and expansion. So that was inspired project. Then ang concept lang at that time because it is owned by an organization owned and run, own, manage, and run by the organization. So, ning kuan po ta sa ato ang view nga kung sa organization siya, kung kita mo'y ma-manage, kita mo'y muran, kita mo'y mukuan, ang mahitabo, kita rin po si FCCT ra mo income. Pero if the concept ato i-twist gamay na instead nga si FCCT, FCCT is the recipient but it will be handed down to the farmers. So si farmers mismo mo'y una nga kuan mo maka-recover sa ilang losses instead of si FCCT. So mo to, si Dr. Sem, siya sige-sige ato nang i-kuan nga to sa head office. Gana siya nga concern.
2: And, so, ma'am, sorry to cut you off. In other words, ma'am, kamo ang maka-receive sa government nga government assistance o through you, kamo na mo identify or mo cascade nga to sa mga...
1: No. The concept first was kami may mo receive, kami may mo buhi, kami may mo baligya, amo ang income. So, mo na to, atong gi-twist, if ever, kung mapwede, sa FCCT mo recipient, then amo receive, tapos it will be handed down to the members, if ever there's a concept for that. So, it so happened nga, gi-relay ni Doc, and by the next 3 months after, ning tawag si Doc, ma'am, naatay kuan sa pagkakaron nga pwede na nga si member mo'y directly nga recipient or beneficiaries. And we were so happy at that time because FCCT was able to receive 225 heads of young girls. Young girls na mga baboy which is a good maayos siyang breed which is coming from reputable nga kuan kanang farm. So mo to natay 75 ka farmers at itong panahon na nga naka-receive sa 225 ka mga baboy, mga young girls for breeding.
0: Aside sa mga baboy, ma'am, naman good to sa Inspire nga, dala po ang infrastructure, di ba? Sa Inspire nga.
1: Kuan siya, sir, katong owned and managed by the cooperative, nga siya ay infrastructure. So, muntay atong gikuan nga, di ba pwede nga kung sa member na lang? So, that's why wala na ang structure. Wala na ang structure, but we're so very happy even without the structure, but naadto siya sa mga farmers directly, which is sila ang may income. Sila ang income, sila ang na-empowered.
2: Atong i-mention mo nga, with that twist, murag farmer-centered na ang approach ron sa Inspire.
1: Yes.
2: Which is very good ang outcome, ma'am.
1: Yes. Okay. At that time, so, kaso lang, pag na-receive na, pagka next nga mga months put out, nimbalik ang ESF. Nimbalik ang ESF and 50% of the 225 or more than because sa 225 nabinlan naman lang ka 108 ka young girls. But despite wala ragi hapon ma-discourage ang ato mga farmers ning padayon ragi hapon, and until now we're so very happy nga ang ato ang from the 108 sa pagkakaroon na na-repayments nga more than 200 po kapuok nga naka from 75 ka farmers na increase siya into 178 nga mga inspire.
3: Kung dinhi natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
4: DYHB RNN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Plato
10: o kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ang mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kahit aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae, na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpa ang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4.42 na.
2: Headlines
1: sa mga balita sa balitang nasyonal. Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte mas nisaka pa ug jutay sa uhing survey sa SWS.
3: Malakanyang wala gipirma ang otorisasyon alas pagbukas sa tax records ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang lokal, paghataog suhuran ngadto sa mga job order kon JO worker sa kagamanan sa Defense Ugbo, ingong mas dali na karon.
3: Governor Pamela Maricuatro nangos magbukas sa mammography service sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban ug unang misuway ug gamit sa maong machine.
1: Sa balitang gawas sa nasod, mga barko nga maagi sa Strait of Hormuz sa nagkagamay nalot sa nabitamang nausab nga tensyon tali sa Iran ug Amerika.
3: Sa negosyo, digital fund transfer transactions bilambo base sa data sa Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo ng mga mahinong danon, Ginawa na Radyo.
3: Unang Balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hator bang impormasyon ang inyong masairan?
3: Ang ayanin mo madunggan.
1: Una sa Radyo.
3: Una sa Balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide.
2: DYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na!
2: Bango na!
4: Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: At naramay ka lang ang Biyernes, pizza 17 na sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sa ngaan sa kanitabukang paro sa DYHP, RMN, Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinaay ni Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radyo Man, Arnold Bustamante. Anton tabi ka na sa Rasay, santak na sa buntag. Magatulog ka rin sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Big buntag, Sugbo, Kabisayan ng Mindanao. Nainapod ka na may kala sa itong kapapanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita. Friday edition. Kumusta inyong kabuntagon? Kato na sige pa niyang bukot sa habol ala bangon kay Biyernes ba? Yan kanina bang Biyernes mga higala? Paan kayo ni? Kanang sa kaunon kayo ni? Kapoy! Kanang mga lami pa mga higala i... Kuan bitaw? Ha? Lami pa i... Ligid-ligid? Di ka ganahan may galang mo bangon tungod sa kalapoy. Pero ang una-una ni mo nga katapusang adlaw ron sa simana sa trabaho ninyo ha, labi na to nga nagtrabaho may galang Lunes hantod sa Biyernes. Unay una-una niya, una-una ninyo niya Sabado Domingo inyo nang rest day. Unay na kanindot niya. Pero kami may galang hantod mi Sabado. Domingo pa ang rest day. May buntag sa itong mga kiksunan dari sa itong sunan. Sa itong mga sirigan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa dakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinagamayan mga sa Western and Eastern Visayas. Kaling sa oraar sa amin ka na nagpaminaw, nagpanamati na sa itong talumanon unang radyo ng balita. Kumusta? Nanginat kami may galang anakamos, kapis kayo kabayan, ingat daw ka na may galang ang Biyernes. Ang uban na panung na may galas merkado. aron mamalit begalag konsumo karong adlaw. Ang uban pud begal ha, daran silang tastag sa mga kusina kay usa ka semana ang ilahang konsumusan. Ilahang gi budget ang ilahang konsumo. Mao na kanindot begal labi na ang donated budgets banay. Mao na ang atong mga mama og mga asawa. Mao na tig budget begal sa usa ka semana ang konsumo. O niya mo na itighatag saan sa ilahang mga bounds sa ilang mga anak. Magbutang sa mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may ganang nagsakay na sa ilang mga sakinaan. Dining oras sa karon sa kabuntagon. Good morning! Nanok-tugaok na may ganang mga manok. Tibailhan kini may ganang banag-banag na. Karang tataon na. Musilang na ang atong haring adlaw. Murag ang sidlakan mga higala. Murag ni Kwana ni gitib na mga higala ang kahayag. Imo na ang makita begala sa atong silangan ang padung na musubang ang atong haring adlaw. Mga gala 5 kapini. Musilang ang atong haring adlaw mga kasama. Samtang sa atong mga maestro, mga maestra na atong mga kaisunan at ipaminawsan, matang buntang. May buntang.
5: No. Ecstasy.
1: O niya karong urasa ko naminaw ang taxi driver nga si Dennis Adobo. Obeda. Taga Banawa, Guna Lopez, Cebu City. Para siya sa Rock Breaker Taxi. Askang Ilngiga. Aminaw sa itong programa karong buntag mga kasama. Aron nga masayod siya sa mga balita. Mga nagko nga mga impormasyon. Nga ayan masayran sa itong pagpanaguman. May gala sa unang radyo ng balita. Kung usab, ang ito ang Answer to Win promo. Kung ako na siya, buutan o honest nga taxi driver. Kasi may nakasakay, ano na yun? Na nakasakay na ikaw? Ikaw na yung kasakay, ano kasamang, kasi kasamang Kenny nakasakay, ano ha? Buutan o honest nga driver. Si Mr. Dennis Adobo Obida. At taga Banawa, Guna Lupe, Cebu City. Pakpakan na to ng mga driver ng mga honest. Uy, naghahan pa ni sila. Naghahan na sila. Dari sa syudad sa Sugbo. Pakpakan na to. Pakpak! Si Kisos Minyan, pakpak yun. Huwag mo kakita, may gala kay Anaasa ko at tubangan. Pero nipakpak yun siya kay si Dennis Obeda. Adobo Obeda. Obeda. Iyagin nang iuli ang ihang mahabilin ng mga butang siyang taxi. Naiuban ng mga taxi driver may galang makakita ganing nabilin ng butang awa na itago na. Grasya na. Pero daghan pa din sila ng mga butan saan. Mga honest o mga butan. So pakpakan na ito ng mga butan ha. Ito ng mga salbahis. Kabaan niya mo. Pailhan man mo ng mga buutan kay kuan ka ng sanawang palandaan na buutan na ayo ba na may gala sanawang palang suspect na. Ay, ano tayo gala sa tong Answer to Win na promo. Kinsang net satisfaction rating ang mas disaka og jutay gikan sa 29 ngadto na sa plus 31. Kinsa mga igala nga net satisfaction rating sa usa ka opisyal sa gobyerno bisag nagato bago yung impeachment disaka gihapon. Wa katarog. Bahalag jutay, basta saka. Mga na yung nakakuan, nakakuyaw ka sa mangken, gibalibag, gitamakan, gihilamusan, uglapog, gitamparos, gipatid-patiran, basta tanan na, yatak-yatakan, gimudmud, gibagnos, gibagnos, gibitan-bitan, gidaro. Pero risaka nga po nang ihang net satisfaction rating. Gidaog-daog pag yun. Tanang negative. hatang na tanan. Pero paggawas megala sa iyang net satisfaction rating from plus 29 to plus 31. Isaka siya megala ng duha ka puntos.
5: Ecstasy.
1: Ah, angon sa negative man. From ni no ni saka sa kamay kan saka sa siya kasamang ka no from negative 15 to negative negative 7 pero still negative. neutral pero negative gapon negative. Wala, layo gap, layo na siya, layo lang gapon. Wala, ha?
5: Ecstasy.
1: Tubag, hantod sa alas 5. Ito na ang hatagan ng pantagan. Magaling yung mga tubag sa itong unang radyo, unang balita. Samtang sa bigas bahin, at check may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Labot na yung gala sa pagulang bahay. Nalikwala sa karon sa kabuntagon, lakad sa panahon, wabay pagtutaligsik, wabay pag-101. Karong nga mga orasa, kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
6: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Ani ata na imutang sa Mayos na niya Boulevard. Kasamang Arnold, so far, wala man hinoon tayo na sinati nga pag-uwan-uwan o baka pagpanaligsik din niya sa ato ang imutangan, kasamang Arnold, no? Pariyaga po na sa ato ang na-update po na medyo maayog gid ang ato ang panahon sa mga niagi nga adlaw gid kay sa mga Arnold. So wala po tayo nakita kay mga inarong orasa murag makakaro naman tas kalangitan ka sa mga Arnold nga do na bay pagpanag-om labi na ka nang kabudda ko na ginang uwan pero inoon karon atong gisubay ni Mayos Mania Boulevard kay sa mga Arnold no medyo mugaway kayo ang ato ang kalangitan nga murag walay kuan sa pag-uwan kay sa hulga sa pag-uwan kay sa mga Arnold pero mao ra gihapon diligi hapon ta magkumpiyansa ang ato ang kadalanan po din noon ron kasi sa mga Arnold no bay-ubay na po tayo nakita nga ato ang mga nagkadaiyang sakyan na niya nga nagsubay din niya sa mga Arnold kasagaran o trabahante din niya ato ang mga nakita po din iskilid-kilid sa mga Arnold na nagatang po o mga sakyan na niya paingon na niya sa ilahang mga trabahuan siguro. Pareha sa mong giingon niya ganiya nga doon ay uban na ni mga ginikanan nga padung po siguro ni sa merkado baka ha para mamalit pangonsumo. Lagi nag-birnes pag-idron ka sa mga Arnold no? Kasagaran po sa mga manilangay sudan na ngumpra po ka sa mga Arnold para po dibaligya sa ilang mga tindahan ka ng mga sudan. Kihalin mga gay na sa ato ang mga trabahante, mga estudyante ka sa mga Arnold. So karong mga orasa, bisan pa man, o ngit-ngit-ngit pa ka sa mga Arnold. Na ani ni nakita na sa atong video din ha sa ato ang paghulagway dere nga ubay-ubay na gyud ang ato ang nakita ang mga nagbiyahe karong mga oras sa hinoon wala tay na dunggan pa ka sa mga Arnold no nga dunay mga kasikas o baka disgrasya sa atong kadalanan. Hopefully, wala lang po doon sa atay makuha kay Maragoso, Rabagin Kaayo, Basagin Arong mga orasa ka sa mga Arnold guys. Niyaw-minyaw pa ang dalan. So, mutuyok po na ka sa mga Arnold din sa ato ang syudad sa Subo para po makahatag tagdugang update sa mga pangitabo din o mga update po sa mga balita ang atong makuha ka sa mga Arnold. So, muna ang atong itagalog pagtagalog update din sa pagulagway sa atong nahimutangan din sa Mayos Mania Boulevard sa mga Arnold. Nagdika na lang din sa mga dapit. Ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, Arnold.
1: Yan sa labag sa mga Jane Gallardo. At ang oras, alas 4.56 na. Sa itong nga pagpanaguman, may gala sa ito naman ang unang radyo, unang balita. O niya, samtang sa pikas bahin. Nakahinom-dom mo itong gingon ni Kwan, ni Matibag ba? Nga katubi itong 2019 SEA Games na ako anomalia atong kwan eh, katong ilahang katabi tong sa venue matigal itong kasamang ken no sa Southeast Asian Games katong 2019 built 10 billion kung may gala ang kwan na to ang anomalia ato Kanto sa Southeast Asian Games na itong 2009. O niya, ang katong uman dito may galang ang mga gasto ato. Labi na ang kwan, labi, katong event sa tanan nga nako nga pagkatanaw sa SEA Games dito ka sa Mangkin. Mo ito yung pinakalindot nga production number, ang lugar, o niya katong kaldero, sa patan. Moto'y pinakabungga nga si Games. O, kaldero, 50 million. Karon, nakita ni mga gala ni, kwan, ni Matibag. Kini si Director Melvin Matibag, mga gala. Iyang giingon nga, na ako no'y anomalia ato. Kay pinti ko nung pagpaburot, may gana sa budget at tarawa ko, no? Kaya nga itong nakita sa Facebook ko, tarawa, sus, kaskang yung dota. Oh? Tarawa. Pinti yung dota ang opening salvo, may gana sa Southeast Asian Games. Niya itong 2019. O niya, kisa may, kwa na to, kisa may, secretary ato, kisa may nangulo ato, may gana sa kwan, sa SEA Games. Di ba si kwan, si Vince Dizon? Siya may gana ang kwa na to? BCDA. O niya, ang chairman sa SEA Games, may gana si Cayetano. Na si Dizon, may gana ang nag-oversee sa kinini ang pagtukod may gala sa mga pasilidad ba? Sa pasilidad. Siya dito nag-budget. Siyempre, moagi gina niya. Kasi siya may nag-facilitate sa facilities mga higala. Nag-oversee sa pagtukod may gala sa facilities. Moagi gina ang budget. Karon. Storya si Matibag, na ako nung kwan ito, kanang anomalia yun. Nako kayo, 10 billion eh, 10 billion. Kaila, kinahanglan ni nga investigation kay mandato na mo ni sa National Bureau of Investigation na mo investigate aning kwan, ining kinawate sa pundo may gala diha sa Southeast Asian Games. Karon, pagkaibaw niya may galang appeal menis di zone diha, uy, iyan na lang gingon nga si di si Kwanra, si Alan Cayetano raw. Si Vince Dizon na supalpal sa kay ngumbos man ingon man nga na investigate na o niya si Dizon na absuelto na clear. Kano sa manin na clear? Ang mga tanda, kano sa manin na clear si Dizon? 2025? Ha? Kano sa manin? Na-clear ko no si Dizon. Actually, na-clear ko si Dizon. Sa investigation, may gala sa ombudsman. Unya karon. Hindi, ma-clear si Alan Cayetano nga nagda sa facility, may gala sa nag-oversee sa facilities, may gala si Dizon man. Moto, gihagit ni Cayetano, may gala. Sige, sige. Ang gidare, may gala. Ang gihagit, ang kwansan, ang NBI. Investigate. O niya, investigate sa nato ang flood control og mayo. Atong i-investigate pag mayo ang flood control. O niya, sugda nato sa Senado. Ha? Blue Ribbon. Kaya dari sa Blue Ribbon, wak may technicalities, technicalities. Dari ko. Gisalbar din may gala sa ombudsman si, kwan, eh? Si Vince Dizon. Eh? Si Dizon, na-clear na si Dizon. Niya kung na-clear si Dizon, wak di ma-clear may gala si Cayetano. Lala, inyo asa na. Astilan, mga igala. Ay, atong winner may gala sa itong answer to win na promo. O, nidota na ba sa kwan? Facilidad sa kwan? Southeast Asian Games. Makapabinaw ba taan yung kwan? Kanjit lang ha? Kanjit lang sa kwan sa itong answer to win promo. Tara. Haskang yung giga. Si kwan manis, si Apple the Up. Oh? Sus, lindota sa kuan may pasilidad na galing. Pacquiao ni, Pacquiao! Manny Pacquiao, oh! Oh, klaro kay Walhon. Oh, di ara. Di ara si Manny Pacquiao, oh. Oh, boxing legend. Oh. 2019 eh, ha? Masa na ron? 2026 na. Ara. Ah. Pack, pack. Oh, money ang Caldero. Money Caldero. Ah. Mahal-mahal, 50 million ba yan eh? 50 million, ay. Dara, dara. Pack, anindota, pagkasinga. Ay, oh. Oh, pagka, sus, grabiha sa fireworks. Sa mga fireworks ko ani kanang AI ni fireworks dili na AI ito din duta ano oh napay mga sayo-sayaw oh Pilipinya na kinsa man eh ah oh. Ah oh. Kinsa din ang mga singer ni mas kagilingigan ni Dota pag nanagal bawat akong balhibo ani oy. Kini nga opening may ganan ng limbat ang marhiba na ko nga kini ang pinaka the best nga fan kanang Southeast Asian Games nga opening. Ah nakatanaw naman ta sa uban nga mga nasod dito sa Indonesia, Malaysia, China, Southeast bang China? Japan. Pero kini mo pinaka the best mga higala sa tanang the best. Oh, dili proud si Matiba gani. Oh, grabe ka nice. Very nice. Oh, hala kanin dot mura mag tubig gani ko ano? Ang gold mga higala mura tubig gani pani. Di bundak. Mura balis bisan. Kini may kala may gipa-imbisigar, ha? Okay? Ari tamay kala sa itong answer to win promo, ay, kasi kita tundughan, ha? Ay! Ang itong winner kasamang Ken, kasi ni? Si... Minya Rose. Ah, dara, dara. Ah, dara, naklaro na ako. Di maklaro ganina kasi Ken, hindi ko kakita. Si Minya Rose Gyako Gyoka Ilikot. Mana yang apa ni tu? Ini dili ni gigi kan? Di ini gigi balik balik. Ma'am Ninya Rosa Gyuka Eliko tangihang tubag megala si Vice President Sara Duterte. Ay niya nakafollow siya megala sa DYHP. Alam in Cebu, niya nakalike po siya megala. Huwag kang Atty. Rofil Fernandez Manyog. Nakashare po siya megala sa itong program sa unang radyo ng balita. Siya ang palaran nga atong mananaog sa itong answer to win na promo mga kasama. Ma'am Ninya Rosa Gyoka Ilikot. Saan niya apelyido? Apo Mero Lidya Gyoka. Okay. Ma'am, congratulations. Ma'am, i-chat lang ang ato ang Facebook page, ma'am, para sa imuhang number o ang tinuod ni mong pangalan. Oras mga kasama, alas 5:05 na.
7: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
11: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
9: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay. Oh, bukid turo wa sa gani ay sa siya nga nagmintin ko ana ay pwedeng
14: hiya ah pwede na mabukas bile buidan
13: so ana ka no benta na ka
12: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: This newscast is brought to you by Presto Creams.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
20: Said Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
22: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
23: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Said Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
9: That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
24: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
26: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
24: Life extension, vitamin D3. For longer life.
27: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
28: Welcome to our reunion.
29: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
30: Tungod na sa Super Fiber.
31: Usa?
30: Super Fiber.
24: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
32: Nawan ano ba kaug gana sa kama?
33: Masinug!
32: May diabetes ka?
33: Mag DTX 500 na!
32: Ang DTX 500!
33: Adlay powerful extracts.
32: Nga phytochemicals.
33: Ug antioxidants.
32: Nga gigan sa palaya.
33: Ug de-sugared sugar cane.
32: Mga organic compounds.
33: Nga effective.
32: Matok sa sakit nga diabetes.
33: DTX 500!
32: Mabalik sa mga butika.
33: DTX 500!
32: Ang tuba
33: kontra sa sakit nga diabetes.
32: DGX 500.
33: Epektibo
32: sa pagpamubo sa blood sugar level.
33: DGX 500.
32: Imo sa de-sugar sugar cane extract.
33: Ang anti-diabetic property.
32: Kikan sa palaya.
33: DGX 500.
32: Garantisado.
33: Highly recommended
32: sa mga eksperto.
33: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
34: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad?
0: mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
2: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: Buhay! Buhay! Sa makabuhay!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gapamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamay tinilibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkawaman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ra magyapog wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asta pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Ora sa mga kasama na 5:18 na.
0: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Karoon sa detalye na sa mga balitang nasyonal. Nisakaw jutay ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa buwan sa Hunyo, karong tuiga, sa wala pa magsugod ang impeachment trial bato kaniya. Sa uhing social media station survey, naghihimog ikan sa Hunyo 20 na sa 29, nakita nga 58% sa mga hingkod nga

0: Pilipino, natagbaw sa performance ni Duterte, 26% ang wala matagbaw. Diresulta kini sa PAL plus 31% nga rating og nisaka og 2% sa plus 29 nito ga Marso karong tuiga. Nisaka ang iyang rating sa Balance Luzon. Apil na ang pagtaso sab sa Mindanao, Yobos ug Dutay sa Metro Manila. Apan steady ang rating sa Visayas ug nakuha niya ang labing taas nga porsyento dito sa Mindanao.
1: Samtang sa laing balita, gipanaligdan sa Malacanang ang investigasyon nga himuon sa National Bureau of Investigation sa NBI alas sa pagtukot og mga pasilidad ato sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro mandato sa NBI ang paghimog investigasyon kung adunay makita nga kakulian sa mga proyekto sa gobyerno. Gisalukay usab ni Castro ang mga akusasyon na paagi kini sa pag-intimidate sa administrasyon ngadto sa mga sakop sa minority diha sa Senado sumay sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matun sa Malacanang una na-cleared. Kung una nang na-cleared si DPWH Secretary Vince Dizon di kasigingon nga irregularity atun sa SEA Games, isip siya maoy nagduma sa pagtukod sa New Clark City Phase 1A nga maoy mihaw sa main facilities alas sa SEA Games isip Presidente o CEO sa Bases Conversion and Development Authority kung BCDA.
0: Wa ba kagastog dugang pundo ang Senado subay sa gipaygayan ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang prosekusyon o nagdepensa ni Abaga sa kaugalingon nila ang galastuhan. Apil ang ilahang pagkaon, internet o bisan ang pagprinta sa mga materyales. Ipasabot ni Gatchalian, kailang gitratar ang impeachment trial na susama lang nga aduna sila plenary session. Sa sunod simana, mauna ang ikatulong simana, sukad gisugdan ang impeachment trial, batok ni Duterte.
1: Samtang dugang pang balita, walay gipirmahan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bisan unsang authorization para kabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Among isyu gipakutan ngadto sa Malacañang sa kadlaw human gisugdan sa Senate Impeachment Court ang oral arguments kun mo isyu bag sa pina aron maproduce ang bank og tax records sa Vice President subay sa nagpadayong impeachment trial bakit niini. Batok ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang labing importante nga mapatigbabaw kun sa kabatuoran sa investigasyon ubos sa Section 71 sa National Internal Revenue Code gi require ang approval sa presidente sa dili pa ma-examine ang bisan unsa nga documents may labot sa buluhisan o tax. Gipasabot kini ni Attorney Kim Linares isip maoy BIR Commissioner atong sa impeachment trial ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
0: Alas 5:22 na hilugwayan sa Energy Regulatory Commission pagsuspenso rini sa disconnection sa residential o non-residential power consumers subay sa deklarasyon sa State of National Energy Emergency sa nasod. Ang ERC ni Paibawaw labot sa paglugway sa implementasyon sa pagsuspenso sa disconnection para maghatag usab kini og proteksyon sa mga konsumidor. Neto gabuan sa Mayo ang ERC ni suspenso sa disconnection sa mga power consumers na mapakya sa pagbayad sa daga bills gikan sa Mayo hangtod sa Hulyo. Og nitugot usab kini og 3 ka buwan nga pagdata-data sa bayranan sa kuryente. Sumerin ni ang ERC ni mando sa mga distribution ng utilities sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa pagsuspenso sa electricity service disconnection sa ilahag at tagsa-tagsa ka mga power consumers nga malangan pagbayad alang sa period gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre karong tuiga.
1: Sa balita gikan sa kauluhan, mabutag 3,000 ka mga Filipino nga mga seafarers ang padayon nga natanggo sa Strait of Hormuz. Mato ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, padayon silang mag-monitor sa mga Filipino sugi paniguro nga duna sila igo nga supply sa ilang paginahanglan sa matag adlaw. 24 oras nga gi-monitor sa DMW ang maong nga mga Filipino pinagi sa ilang lisensyado nga manning agencies og tag-iya sa barko nga ilang gitrabahoan. Iklaro hinon ni Kakdak nga dili mga hostage ang maong nga mga Filipino kun dili nagserbisyo sila sa lugar o padayong nagdawatan sa ilang sweldo guban pang benepisyo pinaagi sa ilang mga pamilya.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito nga pamanaguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original ko ay herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mga hatag, bigala, kaligong salamat, kaligong sa atong immune system. Aro nga dito, naling ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka naman sana, ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga balatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pag-umag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpatok sa bisano sa kamatang sa virus, o paragon sa atong immune system. Aron kadi sa dali bay kalang matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naa niini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Indiring mapanit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapanit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa dili migala mapanit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Forever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Teres Pharmacy sa Kabotoy sa Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bon presyon si Budugoy Kabadunay Hypertension. Basin taas yung sugar o basin may diabetes ka di wala kamay baw. At taas yung level sa blood sugar. Magkapagay kini sa arterial holes o mapalapot si Mundugo o sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas yung imong dugo. At diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si Mukidi o daghang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Bisan nagpaabuta ka, magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dura kini charantin, gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuan imong blood sugar, kontrolado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makarindot sa imong katog, makapugong pag-is hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pag-klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation. Gagamit ang computerized ka general machine analyzer na akin imutang din sa Baydiha Consulum Street sa Cebu City nga pwede tawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama, di ko na ito mapunggan nga atong edad mo taas, good. Mailhan na ito, may galang idara na ta, kaya na tayo masinati ang mga sakit sa lawas, nga kaya ito sa batanon pata, wala na ito rin mabatsyagi. Musakit na may galang itong hawak, sakit ang itong likod, dili na ligon ang itong panuhod, sakit po na may galang itong tangkugo, kitaas na di ay ang itong blood pressure o blood sugar. Hanap na nga itong paranaw, usahay, maglipong-lipong na ta. Usahay po, sakit ang itong mga lutahan. O niya mapiktuhan, rabagid, may galang itong mga buluhaton. Kay naa naman tay gipamati sa lawas. Di pa lang dugay, masagan ako makasinati may galang pangurog o pagpaminhod. Bisan sa mga simpleng buhaton, nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol, mag-ilabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko, o vanular, tungkol kay doon na kini 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inubanan sa saktong diet o exercise, aron padayo na paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalingon nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function sa kinig maayo, magka-produce kini ang mga panagang, mapatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlaw, ginapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kaya recommended ni sa mga medical doctors, o 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation, o number 1 kini nga tataka, vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan ka nga magpakonsulta, pwede po ka magka- visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini og libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animay butang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kada sa may Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, duro pa yung Life Extension Clinic kada may butang sa may ADM Building sa Barangay Kansa Gatubagan sa Jollibee na Baguete City na animay butang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dol kada sa may Kamanhak Terminal. Alas yung duga pagutana or katugusto ba pa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 D3 diya sa inyong balay. Kontaka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. O niya, para makasigurado yung kahang authentic o genuine, kailang imong mapalit na life extension vitamin D3. Tanawag yung nagmatag soft gel kung doon ba'y tatak nga LE. O niya, nagpasabot nga kana, tinuod yun nga life extension vitamin D3. Kaya kung waga ni na, pwede gina ni mong didawaton or imong pailisan. So, ako balik ko na ha, tanawag yung nagmatag soft gel kung doon ba'y tatak nga LE, nagpasabot yung life extension. Sa pikas gabay ni ko makadunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kayo nga pangunta sa constipation. Sa inyo kayo nga damo ng Super Fiber, kay usap niya ka sa shea nga powder ang sulon. Kung alam ka kung sa kabasog at tubig, unya imong i-mix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainumani ko sa bunta, gari sa before ka mag-breakfast. Kung gari sa gabi, kanang before sa oras nga imong ting katulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, lugani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sub din sa Life Extension Clinic.
0: Oy, lami ipangapi ka rin muntago. Lami ipangapi may galabas sa bagong mata o niya samtang panung na marigo o man naligo makaha. Kinalanta may galang magkapi aron nga di takatulgon. Apan, gamita ang kape may galang makapaligon sa ibong lawas. Makakuha ka gabinipisyo. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ang imong ikape. Kay ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini magkala sa blood pressure. O makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free. Maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Maparit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa inyong mga sa mga butika sa inyong lugar. O ay mo sang ma-order may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Samtang sa pikas nga bahin, Duratay, nindot kay kabalita para sa mga Subuanon karong buntaga. Ang paborito best grocery store nga dito sa Luzon, maabot na gino niya din sa Subo. Gitawag kini Dali Everyday Grocery. Mag-open na sila sa ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi ug Lapu-Lapu City karong sunod Sibana. Sila gyud may pinakabarato para sa inyo mga paborito nga everyday essentials ug di kalidad pag yun. Plus, doon na sila yung mga exclusive items nga dili gyud nimo makit-an sa bisan unsang tindahan. Ayon ni Kalimti, ha? Ang Dali Everyday Grocery pumakas na karong Hulyo 25 dinhi sa Sugbo. Dali na sa Dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! Atong laing pangutana may gana sa atong Answer to Win na promo. Pila pa ka o pila ka mga Pinoy seafarers mga higala ang natanggong dito sa Strait of Hormuz. O man, gipadayon may gala ang laing hugna sa pagpangatake may gala sa Amerika sa nasod sa Iran. Ha, pila ni may gala pa ka mga Pinoy. Ang natanggong may gala dito sa Strait of Hormuz. O man, giatake sa Amerika ang kinini ang Iran na pod mga kasama. Ha? Bila ni ka mga seafarers? Mga di ni kaabot kuan? Di ni kaabot 4,000 matingali na kini mga tawhan. Ah, mana, mana, ha? Pilak. Dali, anak ang tumbag nila. Naminaw, giday, naminaw, giday. Pato, pato, ito pag-untana, ha? Laman, kamano na mo sa pag-untana, kamano na po musto ba? Sundala, sundala lang ilang ibang tumag niya. Itong mga wakamaya, sundala. Guguyan yung mga tawain. Basta nakapalo mo, may galang nakashare lang sa ito ang program. O niya nakapalo mo, may galang sa diba HP Aramin Cebu. Amo na ng Mechanics Matic na na. Unsa pa'y answer? Matik. Paragay FM dito sa Mindanao. O, say answer! Matik! IFM, right? Standby! Sa mga manigtami, galaman lamang sa pipira ka mga buluanong pahinomdom. Alas 5.34 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: wagap, swimming, tibo, og barato.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
1: O gano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Mac?
0: Ah, lagi. Basiglas na ni.
1: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
0: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
1: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bista.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa...
8: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito, at doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oras sa mga kasama na 5:50 na. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bugmayo ang atong mga cells, maka-produce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pag-inom sulod sa atong cell wall. Busa, ilum kadadlaw, duha nga na sa tulukas of gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Maparit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nanay ni Motang sa Sumenia Boulevard, dool sa Cebu Dock, ug sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa EDM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, may mumaparit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building, sa Top Street sa Barangay Utsunool sa Kamanhak Terminal. Unya pahimang noon ato sa mga mamaritay may galaw, mga suki na itong tigpalit sa Life Extension Vitamin D3. Kaya kinahanglan kung mapalit mo may galaw, kinahanglan susihon ninyo kung legit or authentic ba inyong napalit ng Life Extension Vitamin D3. Kinahanglan nga rin ay tatak may galaw o marka ang matag soft gels. Ay tatak ni may galaw nga LE na nagpasabot ng Life Extension. Kung wala tatak ng LE, ayaw dawata may gala kay posibleng peke o delikado na sa inyong panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa o mupalit lang may gala Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension na clinic, medical clinic ha. Ayaw og dawata may gala kung ang inyong tanaw nga walay marka may gala ng LE ang matag soft gel. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
10: Atong sugatan, atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian, Vita D Plus Coffee Mix. Muna yung pinakaunang kape, gaduray sa gold, ng Vitamin D3. Sa matag sa Shrey, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 IU, nga pure o dekalidad, ng Vitamin D3. At doon sa kini, Rishi Mushroom Extra, ka bunda, sa polysaccharides, and triterpenes, nga pulis doon ay powerful, ng mga anti-tumor, ng anti-cancer properties. At matag sa Shrey, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen, fruit extract, makahatag o dugang protection, batok sa oxidative stress o paspas, ng pagkaguba sa itong cellula, igubana DNA nga gumikan sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato matagmata sa buntag. sugatan kabuntagon ka positibong panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dinilang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan nga mga pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, ingon man sa Central Visayas. Mapalit sa mag Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Medical Clinic.
9: May buta din ni Nicelle Dacanos, ganamin ang karong rasa sa Laguna, Bulacan. Samta nga atiman ko sa mga bata nga miskwila. Onya, na miss po rin may galang tanong. Ay, kini mo topi, mga gala. Si Mr. Nichelle Dacalo.
11: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
10: Ngay tulo na dakpan ni sa sugal. Sahan nga hantak des Lawis Mambaling ning syudad. Kasama po sa balita di man po Lauro.
11: DYHP Tatak RMN Report.
12: Radyo man, Ken, nakabungkag sa kinisugal hantak kumang gihamag sa ato mga sakop sa kapulisan sa nagpalayo nilang anti-illegal gambling operation. Diri na sa may sityo Lawis sa barangay Mambaling sa alas 6 at takda sa kagabiyon. Sa mga nagsugal, tutulang ang na-corner sa atong kapulisan. Sila si Algin Monsanto, 29 anyos, nakahabal-habal driver, niya taga Purok Lumboy, Mandawi City. Nelson Siso, 35 anos, minyo nga taga Mambaling, o kining usahang si Ginganlan o Carson Amabul, 41 anos, natanggong naroon sila sa Mambaling Police. Kasama mo sa Mambaling Police, ako yung Radyo Man, Paul Lauro. DYHB Tatak RMN
11: Radyo mo nationwide.
9: Samtang nga paghataw gasuhulan ngadto sa mga job order kung JA workers sa kagamanan sa nagpain sa Sugbo. Ngayong mas dali na karon, kasama mo sa balita na Jaman Eli Borona.
11: DYHB Tatak RMN Report.
13: Mas dali na karon ang paghatag og suhulan ngadto sa mga job order kon JO workers sa kagamhanan sa Pay Sugbo. Kini dako kay paagi ra usab sa automated teller machine kon ATM ang sweldo niini. Ang nisgutang lakang magtumag sa city government labot sa mga reklamo sa mga JO sa kalangay pagribis sa ilang sweldo. Matod ni City Treasurer Emma Villarete nga pinaagi sa ATM di na moagi sa disbursing officer ang suhulan niini.
14: Ibalik man gud ko ang mga JO nga i-paid through ATM na ba dinaargi og diri sa disbursing officer para ang sweldo. O di sudayan kayo sa ilang account, dili na bitaw madugay.
13: Si City Treasurer Emma Villarete, gipebao sa mga Villarete, nga nasilduhan na ang gatusan ka mga JO personnel sa syudad, na huwag makanawat nini suka di adtong miaging tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
10: Samtang ang buying price sa humay patasan sa Department of Agriculture og 21 pesos sa matang kilo. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Fugo.
11: DYHP Tatak RMN Report.
15: Kini nga balita, hatod ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, patasan sa National Food Authority kon NFA ang minimum buying price sa humay samtang temporaryong hunungon ang pag-abot sa mga imported nga bugas sa Iloilo sa panahon sa ting-ani. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., sugod sa sunod nga ting-ani sa Setyembre, patasan sa NFA ang minimum buying price sa humay sa 21 pesos matag kilo gikan sa 17 pesos matag kilo. Kini aron matod pa matabangan ang mga mag-uuma nga maminusan ang pagtaas sa ilang gastuhan sa abono o guban pang mga farm inputs. Kasama mo sa Department of Agriculture. Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer property. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
11: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, mas ni jutay pa ang mga barko nga nilawig ug muagi sa Strait of Hormuz atol sa unang adlaw human ni pahamtang ang Estados Unidos sa naval blockade ini sa mga pantalan sa Iran. Ang maong kalambuan ang pakita na sa pagsamot na usab sa tensyon tali sa duha ka mga nasod, ingon man ang nagparayo nilang strike sa Gulf region. Base sa datos, pito na lang ka mga barko ang niagi sa Strait nga sagad misubay sa rota sa Iran nga niubos gikan sa 13 ang ginaganon nga natala sa nang labay nga mga adlaw. Subling mitumaw ang tensyon sa Strait of Hormuz human gisira kini sa Iran sukad nagbinaylo ay na usab kini og pagpangatake tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-RMN. Katong mga balita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o guwanay laing pa na makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naganaw sa ba mga kapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Radyo mo nationwide.
9: At oras may galara sa 5.59 na sa itong pagpapanaguman sa unang radyo unang balita mga kasama. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay minum din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang diet o pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gabay, kumusta ka itong mga listeners nga kugihan kayo sa ilang trabaho. Labi na yun, kantong nigamit yung gusog ha sa ilang pagtrabaho niya. Mumatog, mutag sa iyo ka na buntag. Usaha, hindi niyo ka malikayan. Makapapati ka ninyo pamanhod sa imuhang kamot. Maglisod ka pangusog. Labi na yun, bugdagan rin si Muntiil nga dunay pagpanusok-tusok nga pain o ka kining gitawag nato og muscle pain. Kining mga sintoma, apektado kayong atong paglihok-lihok ni ini. Pero say, ato lang agwantahon. Kaya di kita maangay nga mo nungpun sa atong pagtrabaho para sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Busa doon ako'y advice kanini o ha, nga mga naminaw karon, mag-Pharix B-Complex adlaw-adlaw. Kay doon na kiniigo nga B-Vitamins base sa DOSTFRI PDRI-2016 nga tabang para makalikay ka ni anang pagpakawoy, tusok o papaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners na to ha, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi, mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, kagabaras na ko sa Subo, hindi mo nagkausapan pagkutuman ng mga proyekto din sa syudad. Kasama mo sa balita, Arliman Eli Bolono.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Kining maong balita, hatod ka na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nihimo na kausapan ng kagabhanan sa Subo pagkutuman ng mga proyekto sa syudad. Partikular na nini sa mga infrastructure project kaya ipunuhan sa Local Development Fund kung LDF. Kinitukod kay giingong way na humang ng proyekto sa syudad. Gamit ang LDF, sukad detong 2023. Mato ni City Engineer June na din season. Kasi sila din na madawat ang mga proposal gikan sa kabarangayan nga kuwang sa mga rekisito.
17: Usang sa reform is dili nagidawaton ang mga project proposal mga kuwang sa papeles. Diha gid mag-start.
13: Si City Engineer June Nadine Season, ang no complete requirements, no acceptance policy una na gibando sa konseho sa siyudad kay Patuman sa City Planning and Development Office kun CPDO Plans and Programs Division. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RNN.
18: Radyo mo, nationwide.
9: Maganda, maganda, magandang, magandang araw, mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ko na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph products/products.
18: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: YHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gianonsyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga nilambo ang digital fund transfer transactions, tali sa JES o 50% sukat gilaslasan sa mga barko e-wallet providers ang ilang mga transfer fees. Nagkanayon si BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan nga ang Central Bank posibleng muhimog mas komprehensibong assessment sa gidaganon sa mga transaksyon ng ginapos sa buwan. Gawas sa kalambuan sa digital transfers, nitugano sab si Tangunan nga nitala ang mga bangko o baglambo usab sa gidaganon sa mga new accounts o new customers o manirequire ang BSP sa mga gisupervise ni ini financial institutions pagdawat og national ID isip igo na nga proof of identity kun mo open og bank account o deposit o transaction account sa usa ka customer. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalikon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat Anak, mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Zed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paboritong mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Zed Marketing, Zed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Radyo mo nationwide.
9: Samtang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, muparayo na pagpatuman sa Underground Ordinance Assurance. Kasama mo sa Baligtaran si Manila Bulanan.
18: CYHP Tatak RMN Report.
13: Iparayon sa kagamhanan sa Pesugbo ang pagpatuman sa underground ordinance sa syudad. Ang ordinance sa nagmando, ngayibotang na ilawang sa yuta ang tanang overhead power, cable o telecommunication lines sa syudad. Kinigisugdan sa Visayang Electric Company kung Deco Weekend sa Fuente Osmeña paingon sa Kapitulio, pipila katuig na ang nakalabay. Mato ni Mayor Nestor Archival ng Deco ni Pasalig, kay sunod din ang ruta sa sinulog.
19: Nagsugod ni diri sa Fuente and going to the Capitol. It's already completed. It's working well, and then I requested Beko to pursue it. Ningon sila, we will start as early as possible na ilang humanon ang sinulog route. So ilan ang underground ang sinulog route.
13: Si Mayor Nestor Archival, kung hingpit ang mapatuman ang nisgutang ordinansa, huwag tangnaon niya ang mga spaghetti wires, gawas paghibo sa mga utilities sa syudad na resistant sa natural calamities sama sa pagyo o guwan pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong radyo man, Eli Balones, DYA HP Tata RNN.
18: Radyo mo nationwide.
9: Kanunay ka bang magluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Kapag dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong nga kinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Mangkong, nakatumar ka rin eh. Mahimog yun kang abtik, alerto o gadililimtanon. Himsog pag yun ang timog lawas. Ayong kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar. O maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
18: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Ay, nanatay winner, kanabuntaga. Congratulations ni Winner Gomez sa Binisaraw, Iran. Winner Gomez Binisaraw, Iran. Ikaw ang atong napanaran ng mananaw, kanabuntaga. Sakto yung tumag, 3,000 ka mga seafarers ang natanggong nito may gala sa Strait of Hormuz. Congratulations sa nimo, ma'am. Alihog lang kong chat sa Facebook page sa Diwa HP Aramin Cebu. Aron nga imong ma-send po ng imuhang pangalan, tinuod na pangalan, cellphone number, para paghatag sa atong GCAS. O niya, naka-follow ni siya Megalas sa Diwa HP. O naka-like Megalas sa Diwa HP Aramin Cebu. O naka-share po sa atong program, ma'am Wina. Salamat kay ma'am Wina, ha. Para yun na lang yung pag-share, ma'am, sa atong program na tagbuntag. Kaya itong kapapanaguman, may kanilang pananta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayan na Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatang, may kanilang kaligong sa lawas, kaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, efektibo pa.
10: Mga tibaylhan, ngayon ka dunay daghang tungsing sa malawas, modili ka regular, magpagawas imong hugaw, di ka may lisa, mabuto ni muntian, magkasinasi ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para hit sa kalawasan o glutahan, dili pa ginhaming sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya sa imong lawas. Musa, huwag taga ka ng mga tungsing sa imong lawas para imong maangko nagmaing na panlawas, pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Ay, manaman tayo oras, may gala sa kanan lang sa kanito mga parusa. Sa Dewey HP, aramin sa buka ninyo mga tigbalita.
10: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
9: Ako sabi niya Radio Man, Arnold Musamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunog ba sa samang taknag sa samang sibiyanan? At ang imigala sa kasamang attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tarahan, Degang Jose, praise the Lord. Hallelujah!
18: Sabakadiri. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
0: Ang nailani mong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
21: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
25: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
23: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
27: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
26: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
27: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve?
26: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
27: Sigurado nga epektibo.
26: Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.

0: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. Ang balita na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposibus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdatig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Inilagay po niyo boss ng alagad sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y padayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamay ka lang Biyernes, pizza 17 na. Buwan sa Hulyo, tuig 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mahigala. Kadtong asawa nga nasakpan sa iyang bana nga dunay kauban. Nga laing lalaki dito sa lodging house sa lungsod sa Asturias.
4: Straight to the point.
3: Kating gubutan ng mga sukit tigpaminaw. Gumikan ka ng abdan yun mahigala sa bana. Ngang iyang asawa mahigala dunay laing kulo kadida. Agital na ikataw-katawa mahigala pero subong pamalandungon sa bana mga kaigalaan. Nangadakpan eh og napriso yun ang iyang asawa og ang kulo kadidang. Nga dito mga higala nasakpan atol mga higala sa pagbuhat ni ining mga laway nga mga butang.
4: Straight to the point.
3: Ang bana mahigala pulting sukua. Pero ambot unsa bang pagkaunsa ang mga kigalaan nga iya mga higalang gipasaylo kay naluoy kuno siya kay sa iyang asawa.
4: Straight to the point.
3: So may hinungdan mga kigalaan nga matod pa gawas no na ang maong nga asawa karon og ang iyang kulo kadidang human naluoy ang bana og wa na mo dayon pagpasaka og kaso sa iyang asawa.
4: Straight to the point.
3: Katarik pagtagad dubutaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin, drugas ang usas gitanaos ka pulisan nga posibleng motibo. Pagpusil patay sa usa ka babae nga nagsakay og e-bike sa may barangay Pahina San Nicolas proper kagahapon sa Kadaon.
4: Straight to the point.
3: Pone ang report may kailang gisundan ni Radio Man Paul Lauro nga doon ay gipusil patay nga usa ka babae mahigala diha sa e-bike. Ano man ang gipusil man nga babae man atang buhat. Yung tanaw may galang angulo matod pa sa drugas.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin Cebu City, Mayor Nestor Archibal, nitataw nga dili atol sa iyang administrasyon. Ang nadiskubre nga mga depikto matod pa. Doon ay mga depikto na diskubre sa pipila kabahin sa nagpadayong trabaho sa Cebu City Medical Center kung CCMC.
4: Straight to the point.
3: Na malibad si Archibal, nga kanang mao mga depikto, dili na atol sa iyang administrasyon.
4: Straight to the point.
3: Rabiha sa bitan ng CMC mahigala. Dagtukod og hospital dako na kay gastuhan tunon wa pagi mahuman.
4: Straight to the point.
3: Kaingon kada ken ngano magkaning mga proyektos gobyerno dugaya ba mahuman? Mismo gani kaning BRT mga kagilaan. Bus rapid transit, kumusta man nahuman na baguna?
4: Straight to the point.
3: Sa atong tagag pagtagad mahigala no, ang human man sa linog sa Bohol, katotoang CCMC no. Kapinsa na po, katuig na ang nakalabay. Pero hangto doon, wapagyod taon mahuman mga sukit di paminaw.
4: Straight to the point.
3: Unay nakaparat niya, may gala. Proyektos gobyerno, bida. Sa hospital, hasta ning BRT mga sukit di paminaw. Nakafunction na bagod hantod karon kadugay na ng BRT, may gala. Panahon pang before pa ganin Noynoy Aquino na day. Hangto doon, wapagyod.
4: Straight to the point.
3: Katari pagtagad ng butagas sa manuman usam nining atong tulumanon o ginyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa dugang mga balita, Senador Alan Peter Cayetano anda mo suporta sa investigasyon sa National Bureau of Investigation may labot sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 SEA Games nga iyang ipanguluhan apan dunay kondisyon. Kinahanglan nga ang mga sakop sa minorya sa Senado tugtansab nga mo imbestigar sa gingong anomalya sa flood control projects.
4: Straight to the point.
3: A flood control may galamog na butang naman lang is kalimot mga sukit ng paminaw. Kagantarig pagtagad nobutaga sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: atong
4: point.
3: Atong padayonon sa paghisgot mahigala ang atong mga hisgutanan labot sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dato milabay Miyerkules dunay mga arguments may labot na ni mahigala sa AMLAC record, the bank record o BII record nga gusto nilang paablihan mga sukit ng paminaw.
4: Straight to the point.
3: In fairness mahigala sa duha ka mga abogado nga may ni-argue si Congressman Attorney Chil Jokno o gigon man mahigala si Attorney Pua sakto tong observation mahigala ni Chief Escudero nga mga maayo kalma nga mihatag sa ilang mga argumento.
4: Straight to the point.
3: Klaro, kalma nga nanghatag sa ilang mga argumento mga sukit ng paminaw. Sports lang paghuman laman nuhay lang indekin.
4: Straight to the point.
3: Maayo no, okay ang arguments ni Congressman party list ka Representative Chil Jokno nindot sad paminawon tong yung mga arguments ang kang puwasad nindot sad niya paminawon mahigala ang substance argument si Jokno mahigala paablihan yun ang tanang record ni Sara Duterte alam mahibawaan sa publiko mga sukit di paminaw money ang kang Chil Jokno mga kagalaan bangko tanan niya mga AMLAC BIR records mga kagalaan ang kang puwasad mahigala nga pagbabag niya ni ini dili pagbabag sa tanan kun dili kadtong portion nga si Sara Duterte impeachable official na kaya ang ila mahigalang pag-ukbon gikan pa mas pagka vice mayor wa may labot mga sukit ti paminaw sa impeachment gikan pas pagka vice mayor ni Sara hantod na mayor hantod mahigala no so ang pagka impeachable official niya pagka vice presidente mo ay subject for impeachment so mauray alang angay nilang uting kayon.
4: Straight to the point.
3: Tatagantan lang ipagtagad mahigala kay Lunes papuhon mga kaigsunan mo decide ang mga senator judges. Pero akong forecast aniday maablihan gani. Nga naman tungod kay mas daghan ang mga senator judges nga medyo lahi man ang majority at minority. Di man naman likayan mahigala bisa pag inana ng sitwasyon na ron. May bawaan mga inimo sa mga line of questionings sa mga senator judges. So ang ato lang ang mahigalan tanaon atol mga higala sa impeachment trial nga atong susihon mahigala kay lahi man ang voting kung doon na mahigala yung mga motions lahi ang voting sa motion lahi ang voting sa conviction.
4: Straight to the point.
3: Kahit mag-voting na gani mahigala labot sa conviction kinalag 2/3 votes meaning 16 ka mga senators ang mubuto to convict but ang pagbuto mahigala sa mga motions kinahanglan lag simple majority o na naging kinahanglan tangantaring pagtagad robotaga sa atong pabanuban usap nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin, uy, duga mga balita, mga higala sa social weather stations. Parihan ni Saka ang ilang mga ratings. Kay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., in fairness niya, ang iyang rating mahigala ni Saka karon. Gikan sa negative 15, karon mahigala 7 na ang iyang rating. Pero negative gihapon. Bintaha lang kay Misaka naman. Bala o negative, pero gikan sa negative 15 to negative 7, medyo naku-naku na ng pagkasakaha. Pero negative lagi gihapon. Si Sara Duterte mahigala sa latest net satisfaction rating sa SWS survey. Kini SWS niya. Dili ni akong survey mga higala sa Social Weather Station survey, matod pa ni saka pa mga kaigalag samot ang net satisfaction rating ni Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Dawak man matandog Sara hinon ining padayon may galang impeachment trial day. Wa matandog mga sukit ni Paminaw. Nagantala ng pagtagad sa karong nga buntaga. Kinig uman pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Anirvon Z Plus. All new best ever Anirvon. Anirvon Z Plus.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nasa'yo ang panalo.
4: Mga ka-Pure Gold, padayon lang ang Pabuhos Blowout. Karuntinguan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngadto sa 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tinguan, ikaw, always panalo.
5: Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026. Dito ka lang.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality at
2: maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
11: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na lasa is 37 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
1: Ato sa kwaon ang report may galaban sa atong kauban on board sa patrol. Kaya doon na mahigalay kuryente ang nakitang hinungdan sa sunog sa kabalay sa bukilang bahin sa Lahog. Kini may gala doon ay kuryenteng hinungdan rin. Dito po sa may pinamungahan kuryente sa doon na po yung nagkurintihan. Ato kaon ang report na unyang tataod may gila. Pero unahon tayo sa akin report ni Radio Man Pulauro, kurinti ang nakitang hinungdan sa sunog sa kabalay no, sa bukilang bahin sa Lahog. Paminahon tayo sa Pulauro sa detalye. Yes, Paul?
14: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
15: Radyo Man, Attorney Rufiel, maunay nakita sa ito mga investigador sa Cebu City Fire Office nga may tungas ni ning sityo tahak. Bukit na ni siya nga porsyon diya sa Barangay Lahog, Arena Agion sa may tupangan sa GY Square. Karang doon ay si Chu Tarcom. O niya, diha na sa ibabaw, balay ni Jipoy Cabalies. Ang wa maibot nga extension wire na nakasaksak sa ilang outlet. Diha sa pag-ula nilang lahuman nga konkreto nga Dos Andanas nga panimay. Si SFO3 Fulbert Navarro sa Cebu City Fire Office, ang investigador, nakakuha dito og mga wire nga nakasunog o niya ang usa, diha pa yun sa outlet. Kaya mga ilang nakita nga nag-overheat ni nga mga hinungdan sa mga sunog. O ano'y naangol ato sa mga sunog, nga ilang gitubag mga pasado alas 11 o niya alas 11:30, ila na yung hingpit nga na fire out ang maong sunog. Mga mini engine sa kabarangayan, mga nakapenetrate dito sa lugar, tungod kay sudlunon kayo o hagipot kayo. Ang agyanan pa doon sa dapit, ang mga nagko ng fire truck, i-advise na lang na dili na mulahos dito si Babaw. Tungod kay delikado po tayo sa pagtungas nini, ang mga gagmay lang ang mga fire truck o ay nakasood dito nga dapita. O niya itong report kasama mo sa Kabumbiruan sa Sugbo, ang inyong Radyo Man, Pulauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
16: Rajaboy!
11: nationwide.
1: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Nagato sa oras, may gilala 6:40 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
1: Unya atong hatagay pagtagad, unya nga taon-taon, may gilala kayo na babae nga padung untang manginhas. Aron na ay kasudan na sabud mahinoon ni Megalas Korinti dito sa iyang giagian o nakabsan yun is kinabuhi Megala. Standby sa dugang nga report karong nga taon-taon mga sukit ng Paminaw. Pas dili pa, ang latest nga SWS survey na kinay mahigala survey gapon ni sa social weather stations ha. Dili ni atong survey. In fact, na reported ni sa tanan nga mga media outlets. Ako lang basihan Megala na atay report sa RMN. Sa television, doon ay report sa mga newspapers. Karon ang akong gitanaw, mahigala kining report sa Philippine Daily Inquirer, nga matod pa din he, the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good as it rose to 31 points. According to the latest survey by the social weather stations, matod pa. So kining rating mahigala net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa Binisaya pa gi-classify kini nga maayo tungod kay misaka kini ngadto sa 31 points matod pa sa SWS survey. Nganong sige manigsaka ning rating ni Sara nga sige mo untang impeachment mga sukit ti Paminaw ha. Ato lang yagi katawa-katawa, wa di madutli ni sa sunod-sunod mahigalang impeachment. Kanyang to pagun eh, muna akong giingon ba? Tanaunon yun eh, himuon doon tanan, o kanos ang madutla ni si Sara, wata kasabot ha? Kaya yung Article 1 ron dahi, di inikadot, katong Article 4 di kadot ni Sara ni. Ambot ka ang katong sa confidential funds, o guban pang mga articles. Kaya ato naman gi-evaluate, atong tiwasog evaluate unya ha? Kining Article 4, may labot mahigalas betrayal of public trust. Gisuksok nila mahigala ang kinini ang grave threats o inciting to sedition. Ang ilang mga witnesses, God, pila kabok ilang gi-withdraw, mga napu ka witnesses day. Karon ang ilang i-present mahigala, ang na-present duha na lang, aduhara, nasalay laing i-present karong Martes, si Matibag na lang, ang NBI region, NBI director si Matibag. Ang uban ng mga witnesses, mga pito, or walo, apil pa sulay ka, Lopez, withdraw. Dili na nila idayon. O present.
16: Straight to the point.
1: Ha? Basin doon ay nagkasulti ng biyain na ninyo ng Article 4. Ha? Ay namuglangan lang. Liha kay Vidya. Balkansita na napita. Huwag imo kung i-evaluate mahiga lang Article 4. At iba na i-evaluate unya. Pwede yun. Huwag yun kay... Di pag-unsa ba lang ba? I-evaluate pa na ito. Klaro-klaro ba? Sa may nakuha ko no sa Article 4 na ba'y napuribahan? Nga si Sara Duterte, may gala iyang ipapatay ang presidente, mga kagilanan ngayon siya, kung mamatay ko, may kinausap na akong tao, patayin mo silang tatlo, si BBM, si Lisa, o si Romaldes. Ha? So far, sa mga witnesses nga gipresent, purbida, nahimo pang katawanan, nag-cross-examination, mga sukit di Paminaw.
16: Straight to the point.
1: So, malagmit doon ay nagkatambag ano nila nga proceed na lang mo sa laing articles of impeachment. Kaya basing nga sa ubang articles of impeachment, basig makatandog na dito. Kaya so far, wak man matandog. Gikan bagun ni sa Quadcom. 2024 pa na nga, kung ano, 2024 pa nga gitira si Sara. Muna kalainan, mga sukit di Paminaw, ni Sara Duterte, ug katong kaniadtong Vice President Gigi Marbinay, nga ilang gitira, wa na makaabot og impeachment Binay oi wa naman din na kinang impeach ko wa naman ang iyang rating ni Tibug Sukman. So katong kang Binay ila po to may galang gioperasyonan kay delikado man sa to may galang mahimong presidente tos Binay te kusuga to ratings Binay mahigala at the time nakaingon ko ta sunod presidente ni Pinoy si Binay na pero ila tong gioperasyonan tagak ang rating ni Binay tagak. Kung hinong dumuduha ka mga presidential balls nga, gitirahan, may galag, investigation sa kininiang legislative investigation, igo yun. Pero kung sarawa, may igo dahi. Duha ka investigation na, gikan sa Quadcom, nga ito mahigala sa House Committee on Justice, unya karon sa impeachment, I don't know, kung sa may tabo ni sa impeachment, kasi so far, insaka may noon niyang rating.
16: Straight to the point.
1: Watak hibaw, og basin sa sunod ng mga kuan. Article so patama hibaw, no? Sige, ato isigutan nagtiwas ka ng totoo. Standby sa ato si Padangat ang pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Alas 6:45 na.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
0: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
6: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
10: Atong taknala sa 49 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Now, atong balikan mahigala. Para nga, maklaro ni akong presentation ba? Way bias ba? Kining akong gisulti karon report ni sa SWS survey, social weather stations. Parihas si Sara o si Marcos, parihas silang ni Saka. In fairness ba? Para nga, maklaro-klaro ba? Ah? Parihas lang ni Saka mga kaigalaan. Ay, alam mo kay kasakitan din ha, katong uban niya kung sakitan sa akong komentaryo. Dili man, pariha man ni Saka. Asa may bias anak nga pariha man? Ah, okay, pakita ninyo ha. Tama. Ikuan ko na ito sa itong names. Nanabas ito social media names. Akin na, ang kansara ni Saka, gikan sa positive 29 ni Saka to 31. Ni Saka pag yun. Ang kang BBM ni Saka masad. O, oh, negative 15. Ni Saka to negative 7. Negative gihapon. Ha? Pero ni Saka... may na lang. So, kinito, kamatulan man ito gisulti. Dili man ay mahigala ingon nga unsa wa man pagkog survey ani kay kining ato mga kagalandi natam silbi ang survey ako mahisgot na lang ko ining survey akong i-quote mahigala ang social weather stations kay ila man ing result may na lang nakuhaan ang pagka negative kay gikan sa negative 15 dako ba na pagka kuan dako ba na pagkaambaka ha negative 15 unya at least kalon angay ikalipay niya sa mga Marcos loyalist nga bitahan ni Saka na gitaon na negative 7 na gitaon. Ya kana dili na ako no survey kana sa SWS nya kung gikutron ang report mahigala sa Philippine Daily Inquirer nga matod pa the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good as it rose to 31 points according to the latest survey by the social weather stations SWS. Okay na. Dili man ko kun nga ako ning survey, i-acknowledge gyud mo. Pareba na mga video basa atong i-post mga kagalaan sa kuan, namo ko akong FB page, Rufiel Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Na ko akong video nga ako gyud. Anay video nga dili ato atong i-acknowledge nga. Salamat yan video ni kuan na at acknowledge ato. Kini SWS man ni dili man ni ako. So atong butangan sa logo diri sa SWS, no? Oh. Pasalamat po nila kay ato manggikot ang ilang mga higalang result sa survey. So, bintahan na lang. Kaya gikan sa negative 15, poor gudo, ang pag-describe sa kuan, SWS karon negative 7, bintahan na lang. Bahala og negative gihapon, basta at least ni saka-saka. Ato itapad ko nodong ni si Marcos o si Sara. Ang atong duha ka mga tagas ng mga leaders. Naka na, sa mga nanimong mga manay, result sa survey, scientific mana. Di po na ako, no, result ng survey, mahigala. Kanis sila dong, pwede ba na siyang matapat? Kana, o, oh, inana. Para ba nga, kon ba, equal space lang na silang duha. Para nga, kana na ang papatas ning atong presentation mga sukid tigpaminaw. Oh, okay. So mo kini mga higala ang result, no? Unya matod pa kining nagpadayon ang pagdugang saka mga higala ni Sara Duterte, matod pa ining report sa Inquirer. Philippine Daily Inquirer. Cebu de Linios, matod pa mga higala. Vice President Duterte's net satisfaction rating from March to June was due to an increase in balance Luzon. Kinigod mga higala ang atong ang survey magod. Ilan ang gibahin-bahin? Luzon, Visayas, Mindanao, tulo. Unta na. Pero ang Luzon tungos kadako, gibahin lari, doon ay gitawag balance Luzon. O ang National Capital Region o gitawag nila mga higala o Metro Manila. Gilahi ang Metro Manila. Lahi ang balance Luzon. Ang balance Luzon, mao na to, outside Metro Manila, balance Luzon ang anana. So, og mato kag Manila, tinuod ng mato kag Manila, dahil daghan sa gi, wa kauyo ni, dunay daghan na kauyo ni Sara dito. Pero magkabati isang kamahigala nga doon na sa di ganahang Sara. Mureflect ba sa survey? Kaysa survey ba yung mahigala sa kinini ang Metro Manila, ang rating ni Sara ni decrease day. Ni decrease. So, doon na kayo magkabati ka sa Metro Manila. May ganahan, may Duterte. Magkabati sa kami, hindi may ganahan. Sa balance Luzon, magkabati sa kang inana. Pero ni-increase ang rating ni Sara. Ni-increase ang rating ni Sara. Pag-abot ni mo sa Visayas, maintain ang iyang rating. Pag-abot sa Mindanao, ni-increase. Pag yun, munang mato ka ganang Mindanao, murag ang mga tao dito na yung mabatian. Bisag kung sa relihiyon, ha? Magkatoliko, maburn again, magkuan man. Mayo yung Duterte din, eh. Pulos gyud mahigala kamantay ka sa tong gipangsak-an dito rin kisa mato mga nang invite na to nganong kato lahi to sa religion ha mga born again to sila day pero ingon sa nga kami ginahan ming Duterte dire attorney malinaon among lugar inana okay among lugar so ug mosuloy kag Mindanao expected na nga ang kanay mga taga Mindanao kuan sila kana na ang ganahan sila og kan Duterte gyud pero abot ni mag Bisayas bahin ta sa Bisayas ang sa Bisayas mahigala nga rating ni Sara dire maintain man. Pag-abot sa Luzon, ang iya mahigala, taas niya pong rating Sara, pero balance Luzon ni increase siya, Metro Manila ni decrease siya. Sa ito pa, kung adto kag Manila ang area, pag-expect nito nga naay mga mabati ni mo nga ganahan sa mga Duterte, na pwede. Pag adto kag Mindanao, dahil wa kay kamakabatian nga, kapitanan, silingan nito niya, Duterte, ganun. Ha? Lahi ang Mindanao nga area, lahi ang sakwan. Hasta ganitong classmate ni Aida day. Kani, nani maguni? Ani maguni mga higala ba? Kana bang, lain-lain ko take experience ko. Ani ha, pwede ba kang ako ikuto day? Ako yung istorya, no? Kaya ko naman, tinuod masad. Nako yung pangutana dito mga kagalaan, nga kinini ang, in ani maguni, ang mga ginikanan ba? Lahilahi yun ha, doon ay wandi ganahan Duterte. Okay po, namas na ilang rason. Pero katuban, ganahan yung Duterte, usas akong na, kano bago na mong lakaw? Kinis kasamang Aida Tampos, doon na siya classmate nga toa dito sa Bukidnon. Doon ay businesswoman man to. Ang ba na po, businessman. So, inana, ang iyang anak, eskwila mahigala dito sa Ateneo di Davao. Tulo kabok niya anak, dito sa Davao, eskwila. Kaya ang pili na either Davao or Cagayan. Istorya gina ko nga, usama ikuan ito. Pasagdala na mga istorya ma. Sa kami, ito ni, isip ginikanan niya, busy mga negosyo dahi. Tungkol sa kabisis ni Gusto, usay, dili mo ma-closely monitor mga anak, labi nang mo-college na. Ingon sila nga, mupili ang tami between Cagayan. Well, I'm sorry sa taga-Cagayan ha, pero mo ni ka matuuran nga iyang gisulti. O Cagayan man good, mupili may Cagayan, pa-eskwilahon ng mga anak or Davao, mas safety sa Davao.
12: Kulas ni Do.
10: Uy, kulas may yung gawas, no? Muna nga, ingon siya, Davao na mo gipeskwila kay... Damo kasi curfew day, kana bang nag-abot ni mo mga kwan, mga bata to, mga kwan, so ikaw ginikanan magod. Wala kayo dagang huna-hunaon nga, kung anak ron, kaulit na sa boarding house, katug na gano'n. Dili ba sila, kwan ba, grabe ang disiplina dito. So kung ikaw may ginikanan, gusto ka nga imong anak, imong ibutang dito, sa usa ka lugar, nga safety siya. Kini tinuod niya nga akong istorya mga kaigalaan. So mo na nga, daw na yung mga nakauyon sa mga Duterte, tapos sila ilang rason nga nung uyon sila gano'n. Doon na po iban nga nasuko, no? Di ba na pareha mahigalagod ang kuwan sa mga tao, lain-lain magigod. Pero kani ako nang na-istorya itong pagsuloy na mo dito sa Mindanao, nang hatag na dito, bago pumunta ni balik dire, kay kinini ang sa pagsimana matanawa, mga higalas kahanginan, kay naghatag ta sa mga nalinugan dito. Good morning, no? Ang akong nakuhang istorya sa classmate mismo ni kasamang Aida Tampos. Nga sila, nga mayaman masatos lago day, tulo niya ka mga anak, tuwa sa Ateneo di Davao, pwede man tagunog Ateneo di Cagayan. Pero ingon sa nga, amok yung ginahuna, umayo, asa man nato ipada atong anak nga safety siya, Davao. Kay maayong pagkadaas mga Duterte. Saka na nga istorya, dili, man, kuhan, naapos siya yung kagaling. Muday po, naapos mga makaoyon, yun, sad. Kay labi na, manay, mo explain sa mga OFW daykin nga, labi na kami, OFW, may wami des Pilipinas. Gusto mi nga, kanana ang well manarbaho mi diri, among mga anak niya, safety. Kay og mutarong lang ka, mukuan lang ka, wa ba, malayo ka sa mga dautan ba? Muna nga, ganahan mi sa mga Duterte. Kana ilang, muna ilang testimonya. Ha? So muna mo explain nga ano, sige magtaas ng rating may gala si Sara. Kana ako nang bagong nakuha dito sa kuan, tinuod ng istoryahan mga sugid di paminaw dili na kuan. Classmate ka sa mga Aida to kung istorya. So, nakapamalandong ko ba nga, naasal ilang kaugalingong mga rason sa gadangan nung inana. Kay, huwag ka kao, negosyante ka dahi, usahay magod ka ng, labi na mga ginikanan, ng mga anak, usahay ma, labi na mudag ko na, ulitaw, dalaga, anak, say, gahig ulo naman yung uban ko dahi. Hindi na mga kagalaan, mga badlong sa ginikanan, mulakaw na ko na, mabuntagan, anak, pero kadto kas Davao, di makamabuntagan. Kay, kinalan mo ka mo uli, gyudo ko, kay naamay curfew. So, moto ni kaingon sa ko sa iyang pamahayag nga so do na day rason gyud mga higala nga nana no. Kana unta nga mga portion instead nga imong inon tong mga kay sige magsaka ning rating sa mga Duterte ba. Ako suggestion lang ning ako ba kato nangandoy nga magpresidente nga ilang banggaon sara. Kana siguro mo ilang tanawon day nga ngano man nga kini mga tawhan na sige man gyapon ning mga Duterte. Kun ra kung imong inon mga bugo mo. Sa man imong bugo nimo na nga mo may ilang experience. Sama itong sa kainahan, mahigala sa Davao nga iyang gipadao. Bukid nun iyang gipadao iyang anak sa Davao day. Iba nga, bugo mo mga supporters Duterte. Asa may maayog inyong kwaon? Unsa man gay reason nga naman nga Duterte mo? Kano may, ma-safety mo din akong anak dun sa Davao kung ako ipada dun sa Cagayan. I'm sorry sa taga-Cagayan ha, wala sa ingon niya. Pero iyan mo ng istorya. Okay man siguro sa ng Cagayan, pero mas sila ba? Gisiftihan sila nga at least kami busy, kami sa negosyo sir. Usahay, kwan ba? So among anak nito mulang bisitaon na makasiguro may nga safety sila kung adto sa Davao kunta sa aris sila sa laing lugar. Kana nga ako nakapamalandong yung kung maude nga naagay kwanan nasa giday ganahan yun sa mga Duterte. So karon o gusto ka nangandoy kang magpresidente unya gusto nyo banggao ni mga Duterte puhalin ninyo. Paitaan ninyo pamagi nga be. Ngita tayo pamagi kung saon ha nga maka kwan sa mga tao nga mugana po ng mga tao na to. Ibig example si Risa Antiviros, gusto mo siyang mudagan. Risa na ako naman. Cebu, Risa na, ina na. Okay naman na. Kisa pa'y gusto mudagan. Tulfo, ina na. Masik mo siguro na itunan siguro nila nga, unsaon na to ni, nga nga nung mo hugop ang mga tao. Kay kung sigihan niya mo yun, nga bugo mo, mga bugo mo, masamot ka insulto dahi. Katong inahana nga, ang iyang experience mga kaigalaan nga, nga nung iyang ipada ang bright bait ng bata, ah. Classmate bait ng Aida dahi. May istorya niya mo mahigala. Di man mo pwedeng pasingin lang na mga Duterte supporters bugo. Sa pagkabugo na nga, iya man ang experience. So malagmit, mao siguro na itanaon po, dito nangandoy nga mga presidente nga ba? Pangitaan tayo sa pamaaging, anong ganahan mo sa mga Duterte? Ato siguro puhalan? O saan na ito na ipagpuhal? Kay damol nga, muingon ka mahigala nga, mga bugo, mga Duterte supporters, mga bugo, ana. Wala man mo makasabot kung unsay ilang tinuod nga rason. Kato ha, usalan to sa mga rason, daghan mga reasons, pero kato usalan ba, bago na ko nasugatan nga rason, sa pagsuroy na mo dito, kay, pag humanog panghatagod sa Jensan, niya, pit me dito sa Davao, kay doon na po ipanghatagan to nga mga nabiktimas linog sa Davao, niya, sa Arnold Bustamante, nang imbitar man nato nga mo labiog tag Samal Island, so dito ta, Samal Island, nindot sa nilang lugar ni kasamang Arnold. Humanamo na sa ngibisita nga mo mga sister stations dito. So, istorya ka naming si Rico, and I can sige sa tanaw sa mga videos, mga kuana. Lipay po si Sir Enrico nga kung gisuroy dito, sir. Ang dito may sa station sa Davao, dito ta sa Bukidnon. Doon na tayo mga pictures sa dito sa Bukidnon. Indot sa nang lugar na dito. Motor dito na ako nasugatin ng istorya. Ba, ako lang gikuan, ako lang giprocess ang mga reasons. So, kanang klasiha sa inahan nga nakita niya nga adto na ko ipadaas Davao akong anak kay ma safety dito maayo magud pagadaas mga Duterte kana nga istorya dai nga imo pasingin lang bugo na Tingali ka na nga narratives, no? Maghintay mo laing narratives. Dili pagun sa baba. Aron nga makuha ninyo ang 2028 election nga mapildi sara. Kay og dili na ma-address nya ang kuna na nga tirahan nagyog tirahan sara, okay lang. Kay total kada gum pagka presidente ako nagtuo ko destiny na. Total kung panalitan og ma-impeach ko sara di makadagan di okay. Ang problema ana is basti may mudagan maka. Or si pulong mo ana dil Duterte gihapon. So pagitaan nagpamaagi nga unsa ka ha? Kini ako istorya kayo. Kini oh, si kini kini SWS survey man ni. Nganong inana man? Nga sige hagtira sala lahi man mahigala ni Villar. Si Villar mahigala presidential to. Taas sa rating gitirahan nila og legislative investigation na unsa man to issue ni Villar. C5 scandal. Atagak ang rating Villar. Sunod si Binay. Kusog kay tong Binay mahigala eh. Nagtuo ko tong ako naka-attend kog MCLA. Niya katong mga abogadong Binay mo usas mga speakers ito ni ingon agud niya see you in Malacañang ha in 2016 see you in Malacañang unsa pagka see you in Malacañang gitirahan si Binay og investigation hasta pag hasinda Binay hasta pag tagak ang rating ni Binay oy sa Makati pero tin pagkatagak ka wa na magsilbi mga kagalaan taon si Binay pero kini sala. Ikapila naman kahug na gitirahan eh, Quadcom. Quadcom pa primero. Sige, magsakahin ng rating. Paghuman, gitirahan sa House Committee on Justice, higi ka pong saka. Karon kining impeachment, mahigala, I don't know ha. Ba't kining Article 4, wa ni magkatandog ng Article 4. Ambot lang ha, okay na po na ang hinoon. Tingali doon ay nakatambag, proceed lang mo sa laing articles ha. Kaya medyo alanganin mo diha sa Article 4. At yung i-discuss o dugang unya ha, kinini ang maong mga butang mahigala. Pero now, ang iyang latest survey nagpakita sa net satisfaction rating highest in Mindanao, 84% kung Mindanao na positive 84%. Pinaka-highest nga rating ni Sara ang Mindanao, 84%, followed by Visayas, 36%, Tradales Visayas, plus 36%. Balance Luzon, plus 10, moderate. Ang Metro Manila, maoy neutral, positive 3. Gamay ra kay Manila, positive 3. Pero kanang positive 3 dako, gyapon na ikumpara ni mo sa negative 7. Hey, ato lang ni may galang, agi ka to katawa ba lang. Pero unya na ito ni Tiwason, ha? Standby lang sa may galang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 7:05 na.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide. Network News.
13: Patuloy namang isinusulong ng Transport Group na piston ng 10 pisong taas pamasahe sa pampublikong transportasyon sa ating bansa. Sa kabila po yan, ang rekomendasyon ng LTFRB na pisong fare hike at ang pagpapatuloy ng 10 pisong fuel subsidy sa mga public utility vehicle sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng DZXL Araman, Manila, binigyang din ni piston National President Camodi Floranda na bagamat makatutulong, hindi ito sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga tsuper sa ating bansa.
14: Kung titingnan natin ay maliit, ano? Kung nakaka 200 passenger kami per day, ang madadagdag lang sa kita natin ay 200 pesos yung may iba dadagdag. Kaya kung sa kasalukuyan, tayo po ay sa biyahe po natin ay 12 to 18 hours, ay nakakapag-uwi tayo ng 400 to 500 pesos, madadagdagan lang siya ng 200 pesos. At ito ay hindi rin tatagal sa kamay ng driver kasi mapupunta rin ito sa grusalinahan. Kaya parang ano lang parang dadaan lang, ano? At hindi talaga makakatulong hahanay ng mga driver at mga operator. Bagamat pag tinignan, yung 200 pesos, makakabili ka na ng katapat na kilong bigas. Ano? Pero hindi siya sapat.
13: Sabi rin po ni Camodi, may mga report na natatanggap ang kadalang grupo sa mga gasolinahan na autorisadong magbigay ng 10 pesong fuel subsidy pero namimili ng kanilang bibigyan lalo na kung hindi naman miyembro ng anumang kooperatiba. Bunsod nito, iginigiit ng piston ang 10 pesong fare increase at tanggalin tanghali na ang excise tax sa langis.
15: RMN Network News.
16: Nagbabadya naman ang big time oil price hike sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng magtaas ng mahigit 10 piso ang kada litro ng diesel at kerosene, habang nasa mahigit 3 piso naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. O 3 piso na po yung itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina sa 3 araw na trading sa world market. Paliwanag ng DOE muli kasing sumiklab ang gulo sa gitnang silangan kung saan naglunsad ng bagong pag-atake ang Estados Unidos sa Iran. Nakatakda namang magpulong ang ahensya ngayong araw upang talakayin ang pagtatanggal ng price range at ang sa pagtatakda ng presyuhan ng mga produktong petrolyo.
13: Samantala, oras natin, 7 minuto, make it 8, 8 minuto. Nakalipas alas 7 ng umaga, pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ng 3 buwan ang no disconnection policy para sa mga residential at non-residential consumers. Sa halip na July 31, extended ang no disconnection policy hanggang sa Oktubre. Ayon po sa ERC, inatasan na nila ang lahat ng distribution utilities sa buong bansa na itigil muna yung pagpuputol ng kuryente sa hindi nabayarang bill simula Agosto hanggang Oktubre ng 2026. Samantala, sa naging interview po ng DZXL News, sinabi ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines na maaari naman dumulog o maghain ng reklamo sa kanilang tanggapan ng sinuman na nakararanas ng biglaang pagtaas o discrepancy sa kanilang electric bills.
17: Meron din kasi kaming mandato sa batas na pwede kaming mag-issue ng provisional remedies. Pwede nga namin kung kumari naputulan, nag-complain sa amin sa ERC, putol na.
13: Mm-mm.
17: Magbayad ka lang ng bond, pwede namin yun ipareconnect. Kaya marami kaming pwedeng gawin. Nakasaad na, oo. Nakasaad na yun lahat sa mga rules and regulations ng ERC. Parang ang lumalabas ay yun lang yung available sa mga consumers. Naglabas kami kaagad ng clarification na iba't ibang dispute, may iba't ibang remedies.
13: Yun po si ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
16: Itinaas ng National Food Authority o NFA ang buying price nito sa fresh at wet palay kasunod ng nalalapit na anihan. Mula sa 17 pesos kada kilo, ay bibilihin na ito ng NFA sa 21 pesos kada kilo. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka na makabangon sa mataas na gastusin sa produksyon ng palay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Target naman ng pamahalaan na makabili ng nasa 500,000 hanggang 925,000 metric tons ng palay sa local farmers.
13: Probinsya tayo, Kuya Sander, for the content ito.
16: Mm-hmm.
13: Dahil yung pong vlogger sa Kawayan Negros Occidental na ginawang for the content ang pananakit sa isang aso may nangatwiran.
16: Mm.
13: Hindi raw niya alam na mali ang kanyang ginawa.
16: Sinong matinong tao ang hindi makakaisip?
13: Makaisip. Eh, alamin natin, kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: Ipinatawag ng opisina ni Mayor John Rita Bohara ang content creator na si Jumon Granada, 18 anyos, matapos nag-viral sa social media dahil sa pananakit sa aso bilang content. Ayon sa opisina ng alkalde, pinaalalahanan ang content creator tungkol sa mga batas na nagpo-protekta sa mga hayop at sa posible legal na kahinanatnan ng kanyang ginawa. Pinaunawa rin sa kanya ang bigat ng kanyang aksyon at maiwasan ang katulad na pag-aabuso. Ayon naman kay Granada, naisipan lang niya ang content at hindi alam na mali ang kanyang ginawa. Samantala, formal na naghain ng reklamo ang animal rights organization na Baca Project PH lamang kay Granada na nag-upload ng video na nagpapakita ng pananakit sa aso. Plano rin ng grupo na pupunta sila sa bayan ng Kawayan at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang siguruhin ang kalagayan ng aso na nakita sa video. Iimbestigan din nila ang iba pang hayop na nasa kustodiya ng nasabing content creator. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod. Radio Man Albert Tener. Tatak RMN
15: Network News.
16: Sa Cebu naman po, isang babaeng mangunguha sana ng talaba ang patay matapos na makuryente. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
19: Patay tayong isang 26-anyos na babae na manguha sana ng sisi o oyster para maiulam ng kanyang pamilya. Nang ito ay makuryente habang naglalakad patungo sa isang fish pond na malapit lang sa may bayan sa Purok Lagao, Barangay Tahaw, munisipalidad ng pinabungahan sa lalawigan ng Cebu. Kinilala ang biktima na si Jeneline Tihana Dunal at residente sa naturang barangay. Sa investigasyon ng kapulisan ng pinabungahan, aksidenteng nasagi ni Dunal ang nakabiti na gawad ng kuryente mula sa isang nakahilig na poste at ito'y nakuryente na siyang ikinamatay nito. Duda ng kapulisan din na malaya ng biktima ang nakabiti na kuryente kung kaya't aksidente niya itong nahawakan. Bahagyang nakahilig ang poste kung saan nakakabit ang kuryente dahil sa malambot na lupa kung saan ito nakatayo na malapit lang sa fish pond. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Kangalinea, Tatak Arimen.
13: Samantala, iginiit po ng Department of Health na ligtas ang deworming program ng pamahalaan. Ginawa po yung paglilinaw na yan kasunod ng pagkamatay ng isang estudyante sa 13 Martires, Cavite matapos uminom ng pampurga. Ayon sa Department of Health, halos 3 dekada nang naging bahagi ng programa ang albendazole o yung gamot na ginagamit sa pampurga na inirekomenda ng World Health Organization. Nagbabala naman ang ahensya sa publiko sa mga kumakalat na misinformation at disinformation hinggil po sa programa. Inatasan din ng mga health worker at lokal na pamahalaan na mahigpit na sundin ang safety protocol sa pagsasagawa ng deworming activity at tiyaking natutugunan ng mga batang makararanas ng adverse effects. Ilan po sa karaniwang side effects ng gamot na normal daw ay pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae, skin rashes, pero ito ay panandalian lamang at agad din naman daw pong nawawala.
16: Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 3 araw na working visit sa Singapore. Sa kanyang arrival speech, sinabi ng Pangulo na nagpulong sila ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong upang talakayin at palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa kalakalan, artificial intelligence, pamumuhunan, kalusugan at iba pa. Lumuhok din si Marcos sa isang roundtable discussion kung saan ibinida nito ang Pilipinas bilang isang magandang investment destination.
20: I presented key investment opportunities in the Philippines. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals to eliminate regulatory bottlenecks.
16: Nangako rin ang dalawang Singaporean company na Singtel at ABC Impact ng patuloy na investment sa Pilipinas.
20: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Samantala, hindi na raw po kinukonsidera ngayon ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang live-in partner sa pagpatay sa sikat na U.S. Marine biologist si Dr. Kent Carpenter dyan sa Negros Oriental. Kasunod yan ang pagkakaaresto sa 2 suspect at pagsuko ng isa pa. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis yung 4th na suspect na si alias Eden. Pero ayon sa Special Investigation Task Group, hindi pa case closed ang kaso dahil iniimbestigahan pa nila kung may iba pang kasabwat sa krimen ang 4th na suspect.
21: May at large pa po na hindi pa tayo po sure

0: ay may mga kwan po, may previous history na po ng kwan. Fifth case po. Nauli na po sila sa pagnanakaw. Pansamantala po sila nakakala, then baka po nakapagpiansa sila.
1: Nating
0: nauli po ay yun na po yung gunman. Base po dun sa itinito ng surviving victim natin. Mm-hmm. Yung pangalawa, kasama po yung sa pero po nung victim natin, kasama din po siya sa nanloob dun sa pumasok. Yun pa po yung nakikita naming motibo nila, ma'am, yan. Pag-panloob lang po, pang-manakaw.
2: Si Police Colonel Timar Alam, Negros Oriental Provincial Director at Head ng Special Investigation Task Group sa panayam ng RMN Manila. Samantala, nakatakda umanong dumating sa Pilipinas ang pamilya ni Carpenter para kuhanin ang kanyang mga labi.
3: RMN Police Report.
4: Babae patay matapos ma-hit and run ng dalawang sasakyan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
5: Nagamot pa sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang ginang matapos ma-hit and run ng dalawang sasakyan, partikular sa Sairi Highway, Kilometro 4, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 50 taong gulang na babae. Ayon sa report, napatawid sa daan ang naturang biktima nang bigla na lang itong nahagip ng isang kulor puti na pick-up na sasakyan na patungong south na direksyon. Dahil rito, natumba sa kalsada ang ginang at maya-maya pa, muli naman itong nahagip ng isang kulay pula na pick-up na sasakyan patungo sa north na direksyon. Nagtamo ng matinding injuries sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at agad na isinugod sa ospital. Bagamat makaraan ang ilang sandali, nalagutan na ito ng hininga. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa pagkilala sa dalawang tumakas na mga sasakyan. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata!
3: RMN Police Report.
2: Samantala, alitan ng mga magsasaka sa Kawayan City, Isabela dahil daw sa isyu ng kakulangan sa patubig. Pakibalita tayo mula kay Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
6: Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga ilog at teresyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang grupo ng mga magsasaka sa Barangay Pinoma sa lungsod ng Kawayan hinggil sa pagbabahagi ng natitirang supply ng tubig. Sa panayam ng IFM News Team kay Pinoma Barangay Kagawad Ernestina Mauricio, sinabi nitong dahil hindi na sapat ang supply ng tubig, may mga pagkakataong inuuna ng ilan ang pagpapatubig sa kanilang mga bukirin na nagiging dahilan upang kapusin ng ibang magsasaka sa kanilang bahagi ng supply. Dagdag niya, agad namang namamagitan ng pamunuan ng barangay sa mga apektadong magsasaka upang mapanatilang kaayusan at maiwasan ng paglala ng alitan. Anya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang magkaroon ng patas na schedule sa pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Samantala, nananatiling malaking hamon sa sektor ng agrikultura ang kakulangan ng patubig, lalo na sa mga magsasakang umaasa sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Sa kabila ng matinding pagsubok, nananatiling umaasa ang mga magsasaka na magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa mga susunod na buwan at patuloy na susuportahan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang makatutulong upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa bansa. Kasama nyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
4: Umano'y insidente ng pambubuli sa isang kolehiyo sa Olongapo City, iniimbestigahan na. At yun naman pong bomb threat sa Mandaluyong National High School ay hindi raw totoo ayon sa PNP. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Chelsea Arcilia. Chelsea.
7: Iniimbestigahan na umano ng Kulumban College Inc. at mga otoridad sa Olongapo City ang insidente ng umano'y pangbubuli na navideohan at kumakalat sa social media. Ayon sa opisyal na pahayag ng nasabing paaralan, agad umanong naitakpo sa klinik ang biktima para sa paunang lunas at binigyan din umano ang kanyang mga magulang ng libreng psychological assistance intervention. Ipinatawag na umano ng paaralan ang umanoy ng bully at ang kanyang mga magulang para makausap ng class advisor, strand coordinator, assistant school principal at school principal. Mariin namang iginiit ng paaralan na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, maging ang umano'y pagpapatupad ng istriktong pulisiya laban sa bullying o anumang uri ng karahasan. Sa iba pang balita, nagnegatibo naman sa bomb threat ang Mandaluyong National High School matapos na inspeksyonin ng Mandaluyong Bomb Squad. Kagabi, paumano natanggap ng paaralan ang nasabing pagbabanta kaya agad na nagkasa ng inspeksyon ng autoridad ngayong Biyernes ng umaga bago pa magsimula ang klase. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Mat, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, impeachment trial ni

0: Vice President Sara Duterte hindi na raw aabot ng Pasko ayon sa prosekusyon.
1: At AI-generated video ng isang Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga stupid monkey, pinalagan ng pamahalaan.
2: RMN Network News.
1: Budag Pilipinas sa Idupos.
0: Ilokong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Comelec Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
2: RMN Network News.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment. Posibleng hindi na umabot ng Pasko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, requested lamang ang 92 trial dates ng prosekusyon at ng depensa. At hindi ito nangangahulugan na kailangang gamitin lahat. Paliwanag ni Chua kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang mga isinalang na testigo sa articles of impeachment, maaari nang hindi iharap ang iba pang kasama sa listahan.
6: Based sa aming observation at base sa aming pag-aaral, namit na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article kung sa palagay namin matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte.
0: Bukod dito, may posibilidad din na may article of impeachment na hindi na ipresenta sa Senate Impeachment Court.
6: At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date.
0: Dagdag pa ng House Prosecutor, maaari din gawing estratehiya ito ng depensa para lalong bumilis ang paggulong ng paglilitis.
6: Baka mamaya yung depensa hindi na mag-presenta. So pag hindi na sila nagpresenta, so malilesen na rin yung mga trial date. So lahat po yan Pupwede pong mangyari. Baka September, October, tapos na po tayo.
0: Nakatulong din sa mabilis na trial, Anya, ang mga binabatong tanong ng mga senator judge.
7: We are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable, not only about the law, but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So, yun ang nagpapadali rin ng proceedings, ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So, thank you also to the senator judges, no? For clarificatory questions. Kanyari na paikli ang aming presentation on grave threats and on and inciting to sedition, because very helpful rin ang mga clarificatory questions.
0: Ang narinig po ninyo ay si Private Prosecutor Lorna Capunan at yung tinig kanina ay si House Prosecutor Joel Chua.
1: Samantala, ang House Prosecution Team may apela sa atin sa publiko tungkol pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
8: Nananawagan ang House Prosecution Team sa publiko na tutukan ang mga ebidensyang lumalabas sa impeachment trial at huwag pansinin ang mga ikinakalat na mali o peking mga impormasyon. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, ebidensya lang ang dapat maging batayan sa ginagawang sa gagawing paghusga kay Vice President Sara Duterte at hindi ang mga baluktot na kwentong pinalulutang sa social media. Dini Chua, sila sa prosecution ay pawang katotohanan lang ang nais maihatid sa mamamayan, kaya sinisikap nilang gumamit ng lengguwahe na mauunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na karapatan ng publiko na mabigyan ng tumpak ng mga impormasyon kaugnay sa mga ebidensya at argumento na inilatag sa paglilitis kay VP Sara. Giit pa ni Capunan, pananagutan ang dapat na sentro ng talakayan kaugnay sa impeachment proceedings at hindi ang mga hashtags, personal na pag-atake at iba pang salaysay na walang batayan na siyang pinamamayagpag sa online o internet. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Malacañang, hinamon naman si Vice President Sara Duterte na ipakita ang tax record kung wala siyang itinatago sa taong bayan. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
9: Iginit ng Malacañang na obligasyon ni Vice President Sara Duterte na ipakita ang katotohanan sa taong bayan kung wala itong itinatago. Itong tugon ng palasyo matapos sabihin ng kampo ni Duterte na wala silang kinatatakutang mga dokumento, ngunit tumututol sa kahilingang mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang pinakamahalaga ay katotohanan.
10: Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan.
9: Kung wala anyang dapat ikatakot si VP Sara, wala itong dahilan para hindi ipakita ang kanyang mga record.
10: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala.
9: Duda rin si Castro na pipirma ang Vice Presidente ng waiver para mabuksan ang kanyang financial records.
10: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
9: Samantala, sa ngayon ay wala pang otorisasyong nilalagdaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mailabas ang tax records ni VP Sara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Samantala, mayroon ding sariling hamon at kondisyon sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay nga ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa anomalya sa itinayong New Clark City Sports Complex noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na suportado niyang investigasyon sa SEA Games kung saan siya ang nagsilbing chairperson ng organizing committee noon basta't hahayaan din ng Malacanang ang minority bloc na imbestigahan ang flood control scandal.
11: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto. Bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal?
1: Una na pong sinabi ni Cayetano na panggigipit sa impeachment court na naging pahayag ng NBI, lalo't nakatakdang tumayong testigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay nito, sinabi naman ni Matibag na walang dapat ikatakot si Cayetano sa investigasyon kung wala naman itong itinatago.
12: Narinig ko si Senator Robin Padilla, ano sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan narapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan? O absolute. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din ni Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, di wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil natakot ka lang kung mayroon kang dapat itago, hindi po ba?
1: Kinumpirma rin po ni Atty. Matibag na posible nilang ipatawag si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon. Si Dizon naman ang nagsilbing presidente at CEO ng Basis Conversion and Development Authority mula noong 2016 hanggang 2021 na nangasiwa sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero paglilinaw ni Matibag, ito'y upang magbigay linaw lamang dahil may kopyaan niya sila ng resolusyon mula sa ombudsman na nagsasabing ibinasura na ang mga kasong graft at malversation laban kay Dizon kaugnay ng project.
12: Clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera because to my initial observation na binigay sa atin is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
1: Si NBI Director Melvin Matibag.
0: Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng SWS, 58% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila. Sa pagganap ni Duterte sa kanyang tungkulin, 26% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Dahil dito lumabas ang positive 31 o itinuturing na good ang kanyang net satisfaction rating noong ikalawang quarter ng 2026. Mas mataas po yan ng 2 puntos kumpara dun sa positive 29 noong first quarter. Nanatiling pinakamataas naman ang net satisfaction rating ni Duterte sa Mindanao na plus 84, sinundan ng Visayas na plus 36. Ang Balanced Luzon naman ay plus 10 at ang Metro Manila naman ay plus 3. Sinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa noong June 20 to 29, ilang araw bago simulan ng Senado ang impeachment trial.
1: Sa ibang balita, kinundi na ng mga ahensya ng pamahalaan ang ipinost na AI-generated video ng China Daily kung saan naglalarawan sa mga Pilipino bilang stupid monkey na minamanipula umano ng US at Japan. Ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, malinaw na ito'y racism o diskriminasyon sa mga Pilipino at isa ring pangungutya sa international law. Sinabi pa ni Tariala na nakagagalit na ang China pa ang may ganang maglabas ng video gayong sila naman ang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinimok ng opisyal ang mga Pilipino na huwag pumayag na tawagin tayong unggoy ng China dahil mas masahol paani ang hindi marunong sumunod sa international law. Tinawag naman ng Department of Defense na schizophrenic behavior o nahihibang na ang Chinese Communist Party sa mga inilalabas na propaganda. Nanawagan naman ang Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin yung video at hinimok din silang pagtibayin ang dignidad, respeto at katotohanan. Naniniwala ang DFA, Defense at PCG o Coast Guard na hindi pa rin matanggap ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling.
0: Nahihibang.
1: Nahihibang. Schizophrenic.
0: Tsaka ano?
1: Hallucination.
0: Dun sa video, ano rin eh, pinakita na yung unggoy binomba ng tubig eh. Di na amin nila na binobomba nila tayo ng tubig.
1: Ano ba yan?
0: Medyo syunga rin yung nag-edit eh.
2: RMN Network News.
0: Samantala po naman, 7:36 ang oras ngayon. Sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati sa ikalimang SONA sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, regular ang komunikasyon ng Pangulo sa bawat pinuno ng mga ahensya para talakayin ang mga nagawa sa nagdaang taon.
10: Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghahanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
0: Hindi naman nagbigay ng detalye si Castro kung may pagbabago sa seguridad ng SONA at nilinaw rin ito na sa House of Representatives manggagaling ang mga imbitasyon para sa taunang ulat ng Pangulo.
10: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
0: Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na nasa 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para magbigay ng seguridad sa SONA.
2: RMN Network News.
1: Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magkakaroon ng leadership vacuum kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Marjo Domingo.
13: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkakaroon ng leadership vacuum o kawalan ng pamumuno ang nasabing ahensya kasunod ng nakatakdang pagretiro ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa July 21. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, meron naman silang palaging officer in charge sakaling wala pang permanenteng maitatalaga kapalit ni Bronner sa Chief of Staff na posisyon.
14: Armed Forces of the Philippines, we always have an officer in charge kapag ka po may mga instances na hindi pa po kumbaga full-pledged, no, ang nakaupo sa position. It happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And our stand remains the same. So lagi pong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
13: Ayon kay Padilla, hindi maaring matenga operasyon ng AFP bilang isa ito sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Samantala, ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na manatiling matatag ang chain of command ng hukbong sa datahan ng Pilipinas sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Kasama mo sa Diz XL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: RMN Network News.
0: Balita sa Ibayong Dagat, 11 katao, kabilang ang ilang mga bata ang nasawi, habang 19 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang ampunan sa Mohammedia Algiers sa Bansang Alegria o Algeria nitong Huwebes. Ayon sa Civil Protection Agency ng Algeria, 10 sa mga nasugatan ang nagtamo sa ng paso sa katawan. May 5 namang persons with disabilities ang nasa loob ng orphanage ang mabilis ding nailigtas. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad ukol sa biktima at sa posibleng sanhi ng sunog.
2: RMN Network News.
1: Balitang Sports. Balitang Sports. Pahayag po ng matinding suporta si Singapore Prime Minister Lawrence Wong kay Filipina tennis sensation Alex Ayala na aniyay may malaking chance maging kauna-unahang atleta mula sa Southeast Asia na makapag-uwi ng titulo sa isang Grand Slam tournament. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, sinabi ni Wong na kahanga-hanga ang naging kampanya ni Ayala sa Wimbledon at naniniwala siyang may kakayahan itong maabot ang pinakamataas na tagumpay sa mundo ng tennis. Ayon pa kay Wong, ang ipinakitang husay ni Ayala ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon ngayon sa mga Pilipino, kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. Nagpasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa pagkilalang iyan ng Singaporean leader kay Ayala na kamakailan ay nagtala ng makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Samantala, patuloy na kinikilala si Ayala bilang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa international tennis matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng paglahok sa mga prestihiyosong torneo.

0: Dominic Roque at Su Ramirez, ikakasal na raw ba? Kasama natin sa balita si Alex Furake.
1: Gaano katotohong usap-usapan na ikakasal ng celebrity couple na sina Su Ramirez at Dominic Roque?
2: Ito'y matapos ikasal ang dating kasintahan ni Dominic na si Bay Alonzo kay Vincent Ko. Sa showbiz updates ni Ojo Diaz, napag-usapan kasi ang patungkol sa larawan ni na Dominic at Su kasama ang wedding at event supplier sa isang table. Ayon sa ilang netizens, tila sinyalis ito na sila na rin ang susunod na ikakasal. Pero ayon kay Mamaloy, co-host ni Ojo sa showbiz updates, ang nasabing pagtitipon ay para umano sa birthday celebration ni na Dominic at Su. Wala pang komento si na Dominic at Su patungkol naman sa lumalabas na issue.
1: Yan ating entertainment news, Alex Furake, Tatak RMN.
0: RMN Network. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander kaya biya.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ato mga balita, pagbasakag kaso batang sa mga driver nga nakahimog traffic violations sa Dakbayan sa Sugbo, gipaspasa na karos kagamhanan sa Dakbayan. Ex-convict nga nang lugos sa saka 36 anyos nga cashier sa saka Imnanan diya sa barangay Basak sa Nicolas, gipasakaan ang kaso. Kini ang headlines sa ato mga balita.
4: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulong na tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end yod ang katulong sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home og mas pirme na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
1: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: At oras karon, alas 7:49 na.

0: At ang ininyo karong taon-taon ha, kay doon na po tayo lain nga hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag ninyo kay gayunan nga magkaroon itong 200 pesos nga GCash. Kung ninyong matubag ang atong simple kayong pangutana, gikara din na sa atong mga balita. Last, maka-follow mo sa atong promo mechanic. Sigurado alang naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP Arvin Cebu ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Napili ang katugin doon ay blue nga mark check sa kilid sa iyaha nga pangan. Og i-share sa ninyo ang programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kay karon toto na ito ning li-li-on. Nagmakita na ito din ako. Nakafollow ba mo sa ato nga promo mechanic? Kamani yung mga Facebook friends, makakita pod. Oga, makapaminaw sa komentaryo ni Attorney Rufil. Kalimutan i-share ang programa karon ang Straight to the Point. Ang tubag sa atong ipangutan na unya, mo ibutang nini din sa comment section sa live nga programa. Hindi na ito makita kung sakto ba ang imong tubag. Ang taon-taon ha, muhatag ta o question. Tangin na ninyo karong taon-taon. Samtang, ngayon na tayo pahibaw sad, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho at di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals at advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals at advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Nani na pangutanan na to karon. Asaman tong alungsod na hitabo tong dunay na kuryentihan in taon nga babay. Samtang padungon ta ni siya nga manginhas kay para makakuha og mga sisih ila taong masud-an paggaloy naman po. Asaman tong napita nga nahitabo kantong maong nga insidente. Diri sa may southwest nga bahin sa lalawigan sa Sugbo sa tong alungsod. Wala ka na mo'y tubaga din sa atong comment section ha sa nag-live ka programa karon ni Attorney Rufiel. Kaya karon taon doon, ato nang liliyon kung kinsa ninyo ang makasakto sa Tubag Plus. Naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Tabangan tang kasamang NEMS. Para pagli-li kung kinsa magkarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Alas sa 7:53 na sa Kabuntagon. Ariyo natas detalye na sa atong mga balita. Pagpasakag kaso batok sa mga driver nga makahimog traffic violation dito sa siyudad sa Sugbo, ipaspasa na karon sa kagamhanas dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Ipaspasa na karon sa kagamhanas dakbayan sa Sugbo ang pagpasakag kaso batok sa mga driver nga makahimog traffic violation sa siyudad. Kini, pinag-usap sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Partikular na nini sa mga driver na isuhan sa station ticket nga nibalewa lang sa ilang bayranan nga multa awhag sa labaw sa CCTO nga sa nagkal-RC nga ito sa mga motorista o ubang road user nga musunod lang sa traffic rules and regulations. Kini aron dilim katubang o problema o garong sigurong luwas ang pagpauli nini sa ilang Pinoyanan.
3: Awhag na ko sa mga motorista, sa mga naisakyanan, mufollow ta sa ato ang balaod trapiko. Kay karon ato nagyong dipaspasan ang pag-file o kaso. Ingno na ba dayong ko nga nang hulga ko? Wala ko nang hulga. Gipa hinumduman ta mo o gipahibaw ta mo. Nga, kung kani ato wa mo ma-file o kaso, basin karon gi-file na ang kaso. Gusto mang kahata mo uli sa tagsa-tagsa na to kapaminimalay nga safe. So, mufollow ta untay balaod trapiko.
2: Si Raquel Arce, ang CCTO ni Hatay lang tulog adlaw galugway sa mga driver pagbayad sa multa sa traffic violations ni ini sa syudad sa dili papasakaan ang tukmang kaso. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post-nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Magandang magandang magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at mag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins upang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab Quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: At oras karon, alas 7:58 na. Baliktad sa itong mga balita, ex-convict nga giingon nga ni Among-Among nitong 36 anyos nga cashier sa usa ka imnanan sa barangay Basak sa Nicolas ning siyudad. Gipasakaan na kini og kasos kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Gipasakaan ang kasong pagpanglugo sa piskalya sa Lakpeso, Sugbo. Ang usa ka lalaki nga may Among-Among sa usa ka tindera sa usa ka imnan sa Cabrero Street sa Barangay Basak sa Nicolas sa siyudad sa Sugbo. Niyatong Huybe sa Kadlaon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga kumplito na ang tanang dokumento sama sa pinanumpa ang pamahayag sa biktima na kipna sa mga saksi. Gisukip usab nila sa ilang ebidensya ang CCTV footage sa sulod sa tindahan nga magpakita sa gibuhat sa suspitsado nga usa ka ex-convict sa biktima. Lagip sa ebidensya nga gihuptan sa biktima ang private message nini sa Facebook na nga ipasaylo o nakikareglo kini o andam siya nga mubayad aron lang na dili siya mapriso pagbalik. Bisan sa hangin sa suspitsado nga mga isang pasaylo, desidido na ang biktima nga iagid kini nga ikiha sa korte. Una na nga mimando si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa kapulisan sa Sudan sa Sugbo nga dakpon sa labing dali nga panahon ang suspek aron mahatagan og hustisya ang giringatan sa usa ka 36 anyos nga biktima.
5: Sa pagkakaroon, as of today, na istorya na to ang hepe sa Station 11, si Captain Arnel Ancheta, ipasaka na karong adlawa, karong hapon na ang kasong rape sa suspect. No? Ang suspect na to, nailhan na, kumplito na to ang mga statements given by the victim o sa other mga pieces of evidence. Ilabi na ka tong CCTV na na-recover na to, which will be part of our evidence to on filing case against the suspect.
4: Gisubay pa sa kapulisan kung doon na ba'y pending warrant of